0: tatlong sambahan man siya, kung din siya magpadulong sa ulihi. Kung gusto niya mag-member tuldo kung kanser sa sosyedad, eh, ilan na yung desisyon kung maghamuna sila eh.
1: Amore, katotong Franz Luatonta, hindi tungod pulis. No, hindi tungod pulis. Ang ato ginalantaw di kung sin o man atakihon sa bata ngani, no? Kag sakiton sa bata. Ni since kaya naka why sa ganima looks pulis eh. Much more sa mga civilian da, much more sa mga kaklase niya, classmate niya, maestraya kag kunano pa. Amore bla, so disiplina kinanglan ta niya.
0: Correct na, no? Kaya ball ni mo na kami just the uniform personnel, especially kapulisan. Matusobisan sino na ka-to farm. Hindi kung matripa niya, kaya di karoon niya kung pusda ka niya. Pusda ka niya lang legally niya kung ano oras ba niya. Kung magsulod din sa uli, kung magsikita ka niya lang, kaya di nga tripinga niya, kasusuha niya nga. Mukha to, di lang gali eh.
1: And I think may record
0: niya.
1: I think may record niya.
0: Pagigi kita, ang mga taga niya isang, ano ba lang, may kakaigo ka atensyon. Sa akong nga otoridad. Ang sambit niya, bagay kita pa Erwin. Which is the mga minor de edad, ibulbado. Sa sining mga bagay kita pa Erwin.
1: Oh, katropan friends, hindi ko pa confirm pero may ara sa mag-message niyo. Sige, may ara pala sa record ko sa eskulahan. I don't know. Lowe ko ka ba
0: lang? Imposible, siguro eh. Kasi kung ikaw mismo ba, sabi nga doon disiplinado ka. No? So, hindi tayo marami ikaw, ikaw mismo kisa, doon kapasaway ka. Pero na to the extent, siya katropan Erwin, ay guidance. Sabi, makat ko ka na sa principal's office but mostly i-guidance gina mo no kasi guidance counselor niyang ma-ano ba sa imo kaya may ano ka na mo every time mag-graduate ka bala ang imo bala nga good moral bala hindi ka mag-graduate sila ang ginapangayuan ka na good moral mo
1: no certification or clearance be
0: certificate mo kung for example this ang elementary ka nag-graduate ka requirement sabihing mag-high school ka na good moral mo kaya na mo okay, so makita sa kanya oh, no, wala ka baby any record sa school, di maayo ka. Pero tika to for win, kisa ti ga-reflect mo na, ay nagabasin na kisa sa mga karakter sa school. Okay, pero nagapati ka guro, nga liwat ni balik ang GMRC mo, no? Isang na yung GMRC, doon na, ano makita sa una, doon na enlightenment sa una nga. Kaya mo nagaling mga bagay, hindi dapat.
1: Good manners and right conduct.
0: Pati subong nga good, right, good man.
1: Ay,
0: G. Marcia, ano yan? Nang...
1: Lainang-ilang, ano?
0: Lainang-ilang. Good manumbag, eh. Right manindak.
1: Ay, nako. Eh, pero di na bata, sumukat tropang Franz.
0: Ati, ano to, eh? Do, dito sa dia doon ko sa ngano ko sorry this is the barangay eh eh do ginar si kaso naman ang kaso for the possible progress ka pro carbon sina nga na prepare naman
1: no ka krain lang no to ka hindi nami sa mga eskulahan talaga kratabo ni bla sa una medyo cute cute lang sa una medyo gabato-bato ko na si mistra no naga pasaway-saway ng kamay
0: rebel ka to sa una okay lang na yan pero ang physical yang bagay yang manumbag gabi ko to pa hindi na pwede sa profilin
1: ga iskapo ka to dito ka sa Sagingan to ga panago to kaya ka magsulot
0: isang mga kapigulangan to sa mga school ito ba yan nila pinayang mga inerasyon niya pinimpla na.
1: Oh, tinimpla na? Ay, sus. Hindi pa ganun, may pahubot pa? Ay, sus.
0: Wow. Kasi galing, good line kita perfect, kasi subong ang illegal na drugs. Ano na, na-penetrate na sa school.
1: Yan, man.
0: May mga estudyante na nga nag-engage pa dara, gaya yung traman.
1: Katropang Franz, kaya English ay churas ang pulis, ho? Ang
0: oo. May pasa ko na ba lang ako ng picture karon para makita nyo na.
1: Kadako
0: ang... So, gising gini ang...
1: Gising, kuya, ya?
0: Dalog siyang matanister mo.
1: Dili ni basta.
0: Kung bare knuckle lang di, di mo lang din nga inubo eh.
1: Hindi.
0: Posibleng malagom lang na. Pero, gisi ya, may something hard object na yung butang o ginggamit para maamog yung nabihang madangatan sa pilas ng polis.
1: To, ang polis na may magkapanganda mo.
0: Huwag sa kapangaman.
1: Huwag sa kapangaman. Huwag
0: sa kapangaman. Diba siguro linipot sa black?
1: Oo. Huwag sa kapangaman. Magwa ni tayo mga training nila na.
0: Huwag ka! Kapanggit isang minoridad.
1: Di, pero amore, kabay, okay, at least okay lang man si sir. Atunda katropang Franz.
0: Pahuway lang ko na.
1: Ang estudyante mismo. Pahuway lang. Madisiplina tani. Hindi na madala sa eskulahan, hindi na madala sa pamilya, sa balay.
0: amo gani. Eh, sa balay, dapat isubukan ang Corby niya, pahangok din sa mga minor de edad niya. Mm. So, naghimos sa Sandy Mayo.
1: Mm.
0: Mahimos lang, ano eh, na nabat sila eh. May lagi. Muli dapat nga, ako yung nalagi eh.
1: Mm.
0: Amindahan ka balay sa day. Eh, siyempre kita Corby. Mm. Gapit sa mga kabataan, subong nga, ano sila mo, na hindi sila ma-dotlag.
1: Mm.
0: Kung ano nga kaso.
1: Mm. Oho. Mm. Okay, so, pero mayroon mo na yan, kayo ma-file kaso si Sera.
0: Yan naman. So, dyan ko yung update ah.
1: Mm.
0: So, katapawin naman yung update sa patrol sa lawat ni Sekretro Bangko at Sandro Burgos, sa lumang bukol-bukol sa lawas ng Tumaras ng San Tomas Gold. Para sa nag-aogyan yung Pilipinas, Pilipinas, XFM News. XFM
1: Live Reports. Thank you, kid. Salamat, kid, katropang France, mga English update. Dira sa barangay Granada. Ka, ang ato branda, it's not because police ang ginsumbagya nga na pilas it kaging kanitan pa to sang ano to sang pichikurno to kaga kung ano pa nga sitwasyon no? Garagigo sa police to mga katropa ang ato naman di what if big kundi police no civilian no kita inaway nagamit sang patalom no kundi na preyo nakahimo pa sa sasala nga dako ano naman yung estudyante para sa upo dyan sa eskulahan, no? Base mangin delikado ni para sa mga classmates, mga estudyante na. No, tungod ka panakit sa, no? So, kinanglan matatapaan kami mo ang insaktong intervention para mapabag-uman ang pananawan sa bata sa kabuhi. Abi, no? Kag kita nga mga pamilya, ginikanan, ano kita, nang hatag kamo tagaan yung oras ini ng mga problema ang pagsinalayo naton sa aton panimalay ang pagsinalayo naton sa aton nga mga tupad balay no kag sa aton nga sa magpamilya no kabataan ta bana asawa no pinaka importanteng relasyon naton subong okay ang importante lang git nga gamay pa lang ma-patch up na dayon no hindi dayon mag hindi na magdako bla no o ta kabalo basi pamilya man ang halinan kay daw kalabanan mga katropa daw 80% sang problema sang isa ka estudyante nga nagarebelde siya naghalin sa pamilya no naghalin ang rason sa kung paano sila ginatratar no nagbulagay ang ilang bata, ginikanan, no? May ara sa pagpanakit halin sa mga sa ginikanan, no? May ara sa mga away nga wala ma-settle sa pamilya. Amalabla? May discrimination, no? So, all these are concern, no? Directly halin sa pamilya natin, mga katropa. I hope matutukan ini, mahimuan pamagi, pagkatapos mapulikan ta pira ka makuturan ta pira ka mga estudyante ta mga bata ta para magmayo man sila no para magkayong ila pagpangabuhi sa bihi no hindi ta gusto nga maging kriminal pwede man lang na magpasaway pasaway nga medyo pasaway lang pero once nga ang intention mo yun marakit mamatay kaya mamuno kaya laina na nga istorya mga katropa so pagkatapos ang interpretasyon tas layi, no? Ang aton juvenile justice law, mga katropa, may ara sa mandato nga mag-hear, no? Magpatigayon sang trial para sa isa ka minor di edad para pamatbatansa kung sa kung anong krimen ang ginhimo niya. At this point of time, ang ining istorya sang bata, katropa, nga ara sa Granada, hindi kita kahambal nga ng isolated lang, no? Maybe may nagkakultabo ito na balaan. Pero we wanted this kid to be a better kid, no? Towards the his neighbor, towards his classmate, towards his teacher, no? So kinahanglan ta interventions na ta. Kag maintindihan ta, nga may ara, bisan minor ta, may ara sang pilalidad sila mga katropa. Pwede ka makwa pwede makuha sa gobyerno ang custody sa imo ginikanan sa imo din kay butang sa mga facilities naton no dire sa bakulot abot lang no pero kinahanglan kwaon na sa no kag pagkatapos may aras mga intervention, himuo na katon nga gobyerno para mapabag-o, mapareporma ang ini nga bata. No? Sa uruhi, mangin maayos siya, mangin mabuot siya nga bata, mga katropa. It's not because gina naghimo sa sangkrimen, but because kay kinahanglan tanan talaga nag may kinamatarong sa ikaduha nga chance, no? Pero mahambal sa mga moms to, moms members ta. Morning, ma'am Shirley Arevalo, may aga Melinda De La Cruz, mayong aga members ni sa class, no? Dire sa Upper Mambato, thank you ma'am Melinda De La Cruz, thank you so much. Salamat kita. Kay Bon Buracosta, may aga sa kay Jerry Alvarez, kag sa taga Purok Paho, Barangay Dulao, Bagos City. Basi malimtan ko ang nag-react to si Sir Emil Mamilya. Ma'am Evelyn Villarin Malakad, may aga. Ambal ni Remel sinya, shout out lang da sa gareklamo nga mahal daw ang kape, pero always mana siya diri gautang kape. Ginalibre pa sa kuno ng kape mi. Oh, morning sa kay Junior Alegria, may aga King Kong alias Iget, may aga. Salamat gid sa kay Ma'am Kahilig, Maom Kahilig. Good morning, salamat. Mag-commercial pa na yung mga katropa. Haboy itong mga balita na tulog-inugay pagkatapos sa mga panumdom. Standby.
2: Bullseye XFM 90.3. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santol Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santol Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santol Plus Gold. Santol Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Santol Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
4: Ako si Julie. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santol Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
3: Santol Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santol kag Vitamin D3.
7: Ako si Franz ang panitang kapis. Nervyoso git ko. Basta gani gaino ko sang ordaryo ang kape. Dato kang pagkanervyoso ko. Ipatila ko sa akong abyan sa Premium D3 Coffee Mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kagutok. Premium D3 Coffee Mix, langit ang kape ko.
6: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santol kag Vitamin D3 ka pa.
8: Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3 Coffee Mix.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santol Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santol Gold Herbal Tea.
10: Mapibili sa mga butika.
11: Sakit ng katawan? Mag-Santol Plus Herbal Oil.
12: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santol Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
11: Santol Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santol Plus Herbal Oil.
13: Sister Pain.
14: Edgar, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumaro kasi matyag ko tayo. Wala nang sakit ang akong likod.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Bibili sa mga butika.
16: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
6: Santol Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santol Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santol Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo, panalo ka dito. Santol Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
17: Yari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural yung mga pamahagi, agad malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani-dani na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
8: okay lang na sa okasyon na magkaon kita sa mga halin sa fast food ng mga pagkaon.
10: Mm.
8: Pero kung adlaw-adlaw naman na nga amo nang imo ginakaon, ara kagid sa mga risgo, ilabi na kung hindi protektado imong lawas. So paano naton ina siya maprotektuhan? Pagi lang sa pag-inom sa aton nga suplemento nga Santol Plus Gold.
10: Ang natawag nila sa nay makuha nato sa mga pagkaon ni may upod niya toxin, mga free radicals.
8: Yes.
10: So kaya ining pagwaon i-neutralize sa Santol Plus Gold ang mga toxins nga inin free radicals nga makaon ta bala nun tuas gakaon gali kita toxin and free radicals only that pagamay-gamay pero kung magsupot na sa lawas tamo na nang naga
13: gakreate sang isa kabalatian. Just imagine wala ka mong gakaon sang itlog ay mo hindi mo ko palakaon itlog, hindi mo ko palakaon karne, palakaon ka pero palakaon ka junk foods. Kung hindi mo palakaon junk foods, mahilig ka sa mga pinirito ng mga pagkaon. Ang karne pag ma-heat na siya ang oil mag-aso siyempre gaprito ka ang oil gaso gaka-overheat na siya ang oil gamitil ko lang trin ina siya timang mitil ko lang trin siya, that is a cancer stimulating agent. But silingon wala ang cancer pero stimulate niya ang lawas mo nga mag-create sang cancer. Kung may cancer cells ka na dito, mas magdamo ang cancer cells sa lawas ng isa ka tao. O may tendency nga mag-create sang isa ka bukol o cancerous nga bukol sa lawas ang isa ka tao kung pala kaon kita sang sina klase ng mga produkto. Kung hindi mo kaya magtanom sang utan, kung hindi mo kaya magtanom sang prutas, kag hindi mo mapilit ang imo anak magkaon sang dahon sang balunggay, paimna na lang siya Santol Plus Gold.
15: Santol Plus Gold.
18: Ako gali si Shirley. Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag. Naghambal sa ako na imnan ko kuno sang Santol Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nakupos na ang mga hubag ko.
15: Santol Plus Gold. Mas pinanakas, pinagaling, pinahusay. Santol Plus Gold.
19: Sa mga butika.
8: Agud nga maging safe kita sa mga flow, mga virus sina. Pinakanami nga aton nga himuon. Dapat protektado aton lawas. Mag-inom kita sang premium D3. Ang premium D3 mataas ang iya nga vitamin D3. May mataas man nga BCO. Kag ginadugangan pa Doc Nelson sang moringa olefera oil. Ano ini siya? Ang oil sang malunggay. Amo nang ging extract nila ang juice sang malunggay. Ginkuha nila ang oil. Kaya ang oil mataas gali sang super antioxidant which is amo nang gi-combine sang premium D3.
20: Ang premium D3 isa ka functional supplement nga ginpapaskog sang virgin coconut oil kag moringa oil. Ang premium D3 mas mataas ang medium chain fatty acid nga nakita sa pagtuon sang mga eksperto nga niyang may aras ang dako nga magulig sa pagpapaskog sang aton immune system. Agod magbato sa mga balatian nga tugas sang virus kag bacteria. Mag-inom sang premium D3 adlaw-adlaw.
8: So once nga ma-take nato ng aton nga premium D3, tinloan niya imo atay, tinloan niya imo kidney, pabakuro niya imo nga immune system. Ang nakapanami pagidiri. Kay bisan sige kita inom alcoholic drinks Doc Nelson. Iya na i-neutralize. Iya na nga pungga ng pagkaguba sang imo atay tugas ang alcohol nga inom mo. Kung gakaon kita bisan mga mantikaon nga mga pagkaon, iya na i-neutralize ang mga excess nga cholesterol. Agud nga hindi mag stay sang imong artery, agud nga ipupos niya na iya na nga tunawon, agud nga mapagwa sa imo lawas. So malikaw ka sa mga balatian nga matuga sining deposito sang cholesterol pagka guba sang aton nga mga artery labi na sa gagmay naton nga mga ugat, iya na nga buligan agud maproteksyonan once nga ma-intake naton ining aton nga premium D3.
20: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may BCO kag moringa.
13: Ang bata naton subong exposed sa gadget. Ang bata naton subong exposed sa TV, exposed sa cellphone. Aton lawas ikuba aton nga mata. Ang mga kabataan subong gati para na medyo labo na ang mata.
21: Naay nakasulti nga gitiridyum daw ko maupto sir. Paspas jud ko nito mar sa Vision X Plus capsule. Una gyud ko nagbahay sir nga ning tumadayon ko kay maoray nakatambal sa kuha. Maayo na ko karon. 3 na ni sa Cebu Pantukan.
22: Vision X, slay ang kapitibo. Vision X Plus. Mabalik sa inyong mga suking butika.
0: katropa. Yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para makaintra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto nga ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash kag para sa grand draw. More than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na Zanton and XFM. Libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyo paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098 series of 2026.
19: XFM 103.9.
22: Wednesday

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
0: Balancing ang mga komentaryo.
2: Pwede
0: nga nag-attrust ang public opinion. Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
3: Nga medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang Bullseye.
4: Naglikan kami na daw mga katropa. Problema ganyan sa aton nga mga transport sector. Kaya pagpatuman, wala sang modernization program ang aton public transport vehicle modernization program. Ngayon patuman, there is sa aton lugar, isa sang pilot area ang Bacolod, no? Ngayon kita ang recipient sa mga katropa, no? So, ginsugdan eh. Sang ana administrasyon ni Presidente Rodrigo Roa Duterte pagkatapos ginimplementar no sang DOTR pinagi sa DOTR nga executive order mga katropa no department order sorry no so karon sala-sala mga tao kay kita ta klaro na nga dipiktoso ini nga mga programa. Now we have corporation i kooperatiba kag tanan nga mga dapat nga mag-intra ma-consolidate mga katropa. Ang pinaka latest day nagreklamo nga ato ni mga modernized jeepneys nga daw ma-perde na kami baldana no kaway na kami kabayad sa kamon arrear. Ang pinaka latest mga katropa duwa ka threat subong ginanon tao basi mag-intra ang Valley Akan Transit kag ang PPP ni Black Public Transport ang public private partnership sa atong gobyerno. Para sa modernization program, kagpasudla naman sa bagong mga salakyan sa Bacolod. Ari kinakaroon, mga katropa, presidente sa Kinetco, we have Ma'am Lilian Sembrano. Let's talk about some ininga mga bagay. Ma'am Lilian, may aga.
5: Morning.
4: May gin-mention ka, mag-in-post ka to sa Facebook angot sa intervention sang ni Congressman Albi Benitez angot sa mga possibly partnership no sa private-public partnership program para sa ito, jeepney modernization.
5: Yes, sir.
4: Anong paglantaw niyo, ma'am? Anong posisyon niyo sinit, Dere?
5: Actually, sir, isa lang nakapanagutan, no? Kung sa posisyon na to, ang question, kung wala, ano ang direction sila, no? Kay ang subong, sir, ang atong naging na pulabay, no? Kaya sa public at DOPR, pabalukit po na dito ng ang programa, no? Sa PUV Modernization Program. Madamo-damo pa sa dapat na ayusod para i-start ini. Ang importante ng gobyerno, na-recognize na nila, sir, na may ara na pag-apilyo o kung may ara sila dapat tabyon. So, subong, nag-ahimo na sila sa mga ito ka universal ng mga memorandum circular na i-applicable, no, hindi na sa Bacolod, sa Iloilo, kundi applicable to all, no? So, silingon, nationwide. So, ano, sir, nakita ta na ako, nagpanilugan ko na ipaiway na lang yung pag-intra, no? Sa mga private investors dito sa aton si Bacolod City. Kaya, una-una, sir, nakita naton yate ang traditional gani. Na-plastar na nato, no? Napadaog na rin ang kausa, na-aprobahan na nga po ng appeal ni Filippo, naging pamatihan ni Chairman Bicol Pindio, Sarah Famina, sir, na nagtagto siya din para tumangon ang traditional jeepney para usisaon ang problema, sir. So, ara na sila sa realignment na na-aprobahan na ng remaining more than 300 units, no? Na motion for reconsideration sa na 2100 daw ara na sa proseso sa paghulat for a couple of weeks daw na magpagawa sila memorandum circular para ma-plastar pag hindi madulaan pa lang nabuyan ang aton ng mga jeepney operators and drivers. Ikaduwa, ang DOTI nagpapangako man ng FRB nakatagan kita sa budget, no? Mm-hmm. Para sa rehabilitation program na ginadusogin na to, nga po, willing tatang nagkasumbisyo kita tungkol sa multi-season program na ini, nagaginupak-gupak na ang mga salakyan pa, so aral kita sa proseso sa pagpanami. So, nga po niya, ginapamangkot kung ano ang posibyo mabulit sa nag-file with OCR, igan din sa nga po rehabilitation.
2: So,
5: gratis na, pero wala pa kita kabalo kung ano ang kanako sa amount.
2: Mm-hmm.
5: Ikatatlo po, nakita na po yung Farby nag-action gihapon, biktang masakit man pamatian para sa mga taxpayers na ang atin na kwarta, ano, amo ang ibulid sang DOTR sa si Farby nagpagawa sang 1.5 billion para isuporta sa kining nag-baton, no, for closure na ibutong na sa bangko ang ilang mga modernized unit ng walo ka corporation ng kooperatiba.
2: So,
5: para sa akin, Nelly, din, sir, ang distani, no, ang LT5B mag-suporta, no, dapat tani din validate, din investigate nila. Kung balaga na nakadapat ibala nga buligan ini sila, kahit si kadamo minister sa napitohan ng mga consolidated at pa-consolidate ng mga operators, nabiskan si Nico Gani, sir, wala mang kabaton di Bilindo. Ikaduwa ng ground naton, full pack man ang ina po sa hero, nagasardinas gani. So paano sila matirbi? Ikatatlo, sir, sa pagsakas ang fuel, nag-swap sila sa rental systems. Bosing nyo, nakaluwas na sila sa galastuhan sa kurudo or fuel. So, paano sila nagbangkarote, no? Kung ano na dapat kami ang tutukan ano isang gobyerno, ka-realign, no? Ka-gapapadlongon. So, masakit man na ang magdanto ang quarter na ito, no? Sa taxpayers, sa 1.5 million, sa mga hindi maayos, eh, no? May haraman maayo, no? Ang mga corporation ko, kooperatiba, pero sa experience na ito sa sudan sa Bacolod, may aragan isa yung corporation na one-man run. Ang kalabanan, family corporation lang nato. Ginaangkon lang na nila ang mga ruta, pero sa totoo lang, ginagamit lang nila ang mga franchise na ginagamit nila, kung silang nang naunangin pulo. So that's why nga si Kinuto nagpawagan na dapat kami iniimbestigahan antes ibibibihon mausang LTFRB sa DOTR. Pero arat na nyo, sister, no? So, amo na ina ang naglupok na isyo na ito sa Bacolod City. So, ito rin, masunod naman, no? Si Congressman Alvi para sa PPP program, no? Kasi daw, i-bangko, mga private investors, itong mga Moreners, daw, i-tagaan pa niya sa priority ko, no? Kaya nga pa, magkakapon din sino ang mga beneficyo. Ikaduwa, paano ini aton makastar ang T5B ng DOTR sa aton transport industry kung i-amoy lang aton unahon, no? So, ikatatlo, may naguluan ng mga yellow bus, no? So, ang kumangkot ni Reserve, may mga franchise ni sila. Ngayon, sabang ganyan nga may mga prangkisa, bago pa lang din solusyonan sa S5B at Forman Bigot Mendoza, nga aprobahan ina, kagirinyo ina, pero may mga mga nation ina, may mga basihan kung nga wala ikaw nakaribyo. So, kayang-kaya ina, sinipinet ko tagta ako ng grupo dito sa sinasama ko, to justify, no? Para maligyan ng operations. So, nga kung balog yan, tagaanda na yung DOTR, kaya si Fardy, ang LCO, i-plastar anay, no? O, si Chairman Consulo Dindo Ramos, i-plastar na kung ano ang mga priority, second priority, third priority, so, paano i-review yung mga priority kung pag-plastar sa ruta. So, kung mag-infra para di ang mga private investors, so, dako-dako inangay sikto kagamo naman, ho? Kasi na sa Bacolod. So, supong makita natin na sa pagkambyo sa administration, kita mo ang mga transport daw kalinong. Tungod nga nakita pa ang ininga administration ni Mayor Diego Sataya tag sa aton mga chairman sa Committee on Transportation nagaparati ang mga problema sa aton ng transport. So ang aton siguro tagaan pa may ligwa, no? Ang transport group, ang LGU, at ito ang BDOTR para i-plastar ini, no? So, kung pwede panawagan ka na kinil pagsulod sa PPP sa mga private investors na eh, makipo inisal sa monopoly. So, inasa yung sikinit ko, Piston, MPPC, magapamalabag, kung magabato din sila. Kaya patsyon niya ina ang aton ng mga magagmay, ng mga operators ng driver's service. Kaya subong, inasikahom naton yung i-plastar na sa sila sa Bacolod.
4: Uway pa man sa konkretong there would be investors, but the mention is ang public-private partnership program sa ginaduso, no? Sa bangko, kagsang modernized jeep ni Ma'am Lilian. Pero eventually, we're seeing partnership kag investors kung masulod, ma-interesar sila sa pagsulod, which madamo ang korporasyon, madamo ang kooperatiba. So, anong ginalantaw niyo, ma'am? Do we have to go first? Lantaon tabi ang programa ng isang atong gobyerno, ang jeepney modernization natin. What's wrong? Anong problema? Anong paglantaon niyo, ma'am?
5: Kabudlay, no, nga i-induce na taon sa PPP na may problema pa ang modernization program. Una, kadamo, subong, sa may mga intra-cooperative sa intra-corporate issues. So, dapat sinanganay isisol, sir. Kaya nga, ang ato niya mga malapad na mga operators sa drivers, hindi nila mautod kasi na nga programa, once kayo limatadlong. So that's why nang ako, man, si El Debarbo Chairman, na i-plastar ina nila. Sa siling nga nila, Chairman, na hindi man nila pagpabayaan ang mga modernized na operators na makadto sa pagkalugi, pero hindi man hiwalay na kung may mga individual gidman na nagalapas tangan, no? Sa siling budget sa gobyerno, nila kinaya-investigahan. So kabay na, sir, kaya nga, sa totoo na, sir, may dapat tuluhon din sa siyudad sa Bacolod. Ang inyong modernization program, dali-dali ini. Bistan sa pag-away sa mga ruta, sir, dali-dali ina. So, kadlangon nato na ang modernization program, ang inyong programa, okay, ipani. No? Kaya inipot ini na paragib sa mga aktual stakeholders, sir.
4: Just to put your position in right perspective, ma'am, you are not against sa jeepney modernization, provided nga maging akma nisa sa mga demanda sa mga traditional jeepneys nga okay, kayo huntanay, anong problema to, review hunta, kag siguro kinanglan sa legislation, sino ma'am, kay department order lang niyo?
5: Ayos, oh. Hindi mo sa batas. So, dapat ma-involve na, no? Kabalo na kita, sir, na nalabutan kita sa Senado, sa Kongreso, regarding sa pagsindita, no? Sa pagpatig-away sa siling sala na implementation sa siling department order. So, ang ating siguro na dapat tayuhon na, no? Karuhon ko, wala ng hindi gusto sa modernization. Kung ini na modernization program para sa kayuhan at pag-uplift sa kusuhan sang aton pangabuyan sa transport industry. Pero, kung magakagpuman sa pagkaligit, no, pagpag-dibibibi na lang, o kung ginahimo na lang yung datasan, ang kundo sa gobyerno, legal na pagpagwas ang pundo sa gobyerno para kamasaan sa sining mga pipila ng mga leaders, no? Sa sining mga kooperatiba sa korporasyon, masakit ina sa para sa aton, kahit tamahin sa midira, kahit kwarta ina sa pag-tears. So, amo na nga kung dapat na kuntad noon, dapat i-plastar ina sa gobyerno. Totoo lang, sir, ang kinagko and existing, no? Wala pa kami nagsulot sa consolidation, pero nagtukod na kita sa kooperatiba.
4: Okay.
5: At ako yung alapon niyo rin, ang sinakaunang programa natin, nag-usulta. No, ang isa sa rehabilitasyon, no? Sa palangkas ng modernisasyon. Anong ba tingin si sir? Kung hindi pa kaya, no? Ang ato ng mga traditional jeepney na mag-engage sa mga bago ng mga salakyan kasi hindi kita sa mga imported minibus. No? So, gusto na po mga gawang Pinoy. So, huwag nga ang ilangang hindi na itong suguran. No, ang modernization naton pagi sa rehabilitation.
2: Oo.
5: So kung ako naton nga sa ulihi makita sa naton yung mga operators na maayo, mag-aamat po mat na siya ko, no? Na mag-modernize. Tapos to lang sir, kung minalaw lang ng individual modernization, damo na. Damo na. Kagagay na minag-modernize ang makulod.
2: Uh-huh.
5: O ganit, napamakudanta, na natin po pag-away, 100% matuod, kaya hindi pa magusto na makatay sa bakalugo. Ang atin ng mga operators sa drivers tungkol man sa pagkuha ng important minibus. So, ang modernization program po ay nakaangkla ng ini sa Queen Air Act, Bihala. So, kung sabihin ko niya, comply mo lang, ang hindi kita mangin makaso, no? Hindi kita mga carbon contributors. So, simple lang sa rehabilitation, mag-hold ka sa makina, mag-change ka sa body, magkanamit ka sa salakyan, kung pituhon mo aksesuris, that's it. Oh, di ba? Ang importante comfort sa naton yung mga commuters sa wala kita utang.
4: Aha. Ma'am, ihaboy ko na yung pabangkot. Which is which? Korporasyon, kooperatiba, or single, or individual nga... ano nga operators mo yat sang ilang mga units ma'am?
5: Ayaw po. Kung pwede kung alam nila individual mas good. Kung mag-cooperative sila wala good problema. Ang importante sir na masiguro ang assurance sang operator ka drivers na hindi sila madulaan prangkisa. May karapatan sila sa ilang prangkisa, may karapatan sila sa isang kooperatiba, may karapatan sila na protektahan ang ilang palangabuyan, kung may karapatan sila na maghalin, no? Kung hindi sila gusto.
4: All right. With this, ma'am, Ma'am Lilian, we'll just ma-update lang kami as to the developments in yung mga issue, Ma'am Lilian. Ma'am Lilian, thank you so much. Salamat, kid, ma'am.
5: Madamong ang salamat, Kevin. Tagmabuhay ang Bacolod.
4: Inyo na ba tayo, mga katropa? Si Ma'am Lilian Sembrano, ang presidente sa Kinetco. Sa Gihapon, inablang ako naman niya na balanta na may problema ang aton nga jeepney modernization program dari sa Pilipinas. And anong kakalatabu subong, epekto lang na sang paano ginplastar ini ang department order para iplastar ining modernization program sang transport nato dari sa Pilipinas. May ara sang pamalabag, may ara sang pag nag-oponer. Ba't ginpad dahil sa Gihapon, no? There were those nga na-awardan sa mga salakyan, sa mga units, mga katropa, kag nagpa-consolidate because naghahanduman sila nga insakto ang programa sang aton gobyerno para sa pagbag-o sang itsura sang aton public transport. Pero nakaligan ang pinakatuig mga katropa, nakita ta ang kakulangan, no? May ara sang nag-oponer, no? Tungod sa kamahal sang unit. May ara nag-oponer tungod ang paglantaw nila isa kasahi sang monopolya, no? Ang ining jeepney modernization. May ara sa mga grupo nga naglantaw nga ining sahi sang modernization sang aton public transport pag-privatize sang aton public sectors, no? Public transport mga katropa nga paragihan sa mga private sectors. Matapos ang pinakatuig, mga katropa, nagreklamo ang aton nga mga modernized jeepneys, no? Hindi kami kabayan sa amon nga mga arrears, sa amon nga mga bulanan, nga mga obligasyon. Hindi na namon kaya. Nakabato na sa notice for foreclosure ang aton nga mga modernized jeepneys. Kag nagpangayo bulig sa aton gobyerno, mga katropa. And indeed, ang failure sa pinakama LGUs naton sa pag-implementar sa local public transport route plan, no, ang aton LTP, ang aton nga ginabasihan mga katropa para i-distinguish, i-define din ang linya sang aton nga ano, sang aton nga mga traditional jeepneys, din ang linya ang sang aton nga mga modernized jeepneys para madula ang kompetisyon, no, kag dapat ginaistoryahan na siya. Hindi pwede nag-desider ang aton syudad nga, oh, dire lang ka mga linya. Hindi pwede mag-desider ang aton syudad ang modernized jeepney, no? dapat may arap pag sinapol, no? Para insakto, nagkakaigo ang mga pagtuon anti-implementar ini mga tropa. So here we are, nakita ta ang depekto sininga mga programa. Is it not worth it? Magbalikan ta to anay? Testingan ta anay review? Base may mga problema? Base tuod ginman kinahanglan ta baguhon antes kita mag patigayon sang mag-implementar sininga modernization program. Katropa. Nga kinahanglan legislation. Kaya kinahanglan tayo lagi. Kinahanglan maplastar ang mga patakaran, guidelines sang aton jeepney modernization. Nga manginbasihan sa reklamo sa ulihi sa mga operators, sa mga drivers. Kag mismo makaakto ang aton LTFRB kung ano nga patakaran ang napatungan kira sa insaktong alay, sa insaktong alay, mga katropa. Pero sumungway na, be. No, so that's why confused kita. Plusan pa sa mga interesado nga mag-intra sa aton nga jeepney modernization, mga katropa, no? May lagko ang mga kumpanya hindi laypod sa aton nga posible magsulod sa bakuna. Ah, may ara sa mga Egypts nga ginaplano, no, sa mga politiko nga gusto intrahan ng public transport. Ah, may ara sa mga manggaran nga gusto iluminar ang mga ruta. Ah, para sa ila kaugalingon ng negosyo. This is not anymore public transport, ginamat-amat ng sa privatize, no? Ang transportasyon isa sa mga mayor nga mga serbisyo katropa nga kinahanglan sa tao para mag-abansi sa mo, no? Pero kung ang tao mismo tungod sang modernisasyon mawad-an sang ilang pagpangabuyan, lain naman ang istorya. I hope tayo makita mo sa aton nga officials gobyerno, ato mga congressman, nga magduso sa pagtuon kag pag review sang aton nga public transport vehicle modernization program diri sa pungsod Pilipinas para makorek ang dapat i-correct, mapamatian ang dapat pamatian, ipatuman ang dapat mapatuman. Oras natin 8:43 na commercial ta. Balik ta pagkatapos ni standby.
2: Bullseye XFM 90.3. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santone Plus Gold.
7: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santone Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santone Plus Gold araw-araw.
8: Vision Next, marami na ang natulungan.
9: Problema ko sir, yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung palasahin na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin ng kaibigan ko. Masaya ako sir kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
8: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
10: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na. Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
11: Turbo Supplement for Men.
12: Ako si Dan, 58 years old, isa kagwardya. The best kid yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets the sun, ha? Ina, kapoy ba ko, ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative ng effect. Swabi gaid. Kamutol, testing mo bala. Kampiyon kid yung Turbo.
11: Turbo Supplement for Men.
13: Oh, yes.
11: Turbo, may maka at klamu waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
13: Mas lalakas ka pa.
14: pa.
15: Sister Pain.
16: Ako pala si Lisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya.
15: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
17: If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga bukika.
18: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
19: Southern Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
20: XFM 103.9.
21: Wednesday!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
0: Balancing ang mga komentaryo.
2: Pwede
0: nga, nag-attrust ang public opinion. Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
3: Nga, medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang Bullseye.
3: Balik na mga katropa. So, atod pa natin tulad. 8:47 na sa atod pa para tuturuan mga katropa. Ang sadya, amo nga aton nga gusto i-istoryahan sa mga katropa antes na magpaalam. Ma'am Lilian Sobrano, mga aga. Salamat kid ha. Ang modernization wala dapat sa may madulaan pangabuyan. No modernization para sa actual stakeholders nga nga hindi monopolize. Sa madalag ko ng mga negosyante, politiko, hindi tani pag-interhan sa mga nag-exister ng mga operators exister ng mga operators kag drivers mga katropa, no? Thank you, Ma'am Lilian. Salamat gid ha. Oo. Ang aton katropa, pagpakabuhi naton di sa kalibutan, simple gid lang mo. Actually, ang transport naton ari na niya sa mga franchise holders na itong mga katropa, no? Na dapat nilistoryahan tanang paano nato mag-cater ni, ha? Paano mag-improve? No, I think itong mga operators na ismakulod mga katropa, hindi man mag-indi sa development as long na it serves their own interest, no? Sa pagpangabuhi, pangabuhi at sa transportasyon, no? Ang problema lang sa ito, pinaintrahan sa mga politiko, pinaintrahan sa mga ay, pati. Hindi na nila palampasun. Oo. Timeto na to, isa kay Yellow Bus, nga nagagwa, nga galaptanas mo. Abot lang, huwag pa takay istorya, pero we will confirm, we will talk to them kung may aragid ng intention nga magsulod sila sa transportation dari mga katropa. No. Kantuan ta, ang ining pagwa, pag plastar,

na sa Kongreso sa pagprepara sa national expenditure program natin, no? Ang proposed budget natin for fiscal year, no? Ginaprepara na sa ahead before 2027, no? So subong nagaprepara na ang DBM natin para sa national expenditure program for next year. Dapat maprobahan sa Kongreso, Senado, kag maprobahan na by 2027. Gamat-amat na nisla, plastar sa mga programa, kung anong mangin budget natin for next year. According sa pinaka-latest nga balita, may ara sang 2022 katropa, may ara sang proposed budget ang DPWH, mga katropa, amounting to 52.7 billion pesos, no, para sa mga proyekto, no, nga pag ilakip, no, sa national expenditure program, no, mga foreign assisted project, mga katropa, that's amounting to 52.7 billion pesos. Okay, pero sa general fund, pagpasar sang ginalakip ni sa, no, sa budget ng ehekutibo nga hambal to nga ipasulod, mga katropa, kag paaprubahan sa duha ka paralgan sa aton nga pungsod. Pero ging cut down to, no, pag submit na sa general appropriation o kun sa aton nga national expenditure program, mga katropa, sa Kongreso o sa House, mga abyan, gin-slash to, no? Halin sa 52 billion pesos, gin-slash sa 7.4 billion pesos na lang ini mga proyekto. And that's about 85% ang slash nga gin-patuman, gin-himo sa Kongreso sa ining proyekto. So there's that 80% plus cost reduction a percent, no? 85% nga slash reduction sa budget proposal sa DPWH, katropa. Okay? So hambal di sa ini ka budget, mga katropa, nga there were 8,000 plus projects nga gin pasulod sa national expenditure program. Pero nakat na siya, mga katropa, ti galalain eh, paano mapaigo na siya, no? So ang hambal is may mga ginpasulod ya ang Kongreso ng mga proyekto para sa ano, para sa ilaya, no? So diri nag kita yung nag-tingala. Gin-cut ini nga mga project, mga katropa, kagin-pasudlan bago, no? Ang mga project nga ni, gin-increase, ang ini nga mga proyekto, kuntane, ginambal ni Bulungan siya. Gin-pasulod na mon, gin-plastar to sa ato na appropriation, sa proposal, pagkatapos, pag-abot ng Kongreso, wala na. Nadula to, mga katropa, ang ini nga mga project in cut down, kin kakas, ha? So daw nakita tong gahampang ang Kongreso, na may atutos, may nagtaas ang mga ad program appropriation sa 2022 kuno, no? So balaman naman, mga katropa, mahambal ka national expenditure, amo na yung proposal sa ehekutibo para sa next fiscal year. So, gin-cut down to. Pagkatapos, may mga proyekto ang Kongreso ngayon pasulod. So, isa-isa na sa mga ginatunan karon sa aton nga, sa aton nga ombudsman, kung paano na tigayo ng mga isyu sa korupsyon ang mga hokus-pokus, no, sa aton mga proyekto sa gobyerno. Ari pang pinaka-latest, mga katropa, no? Isi sa Hunter Boas Blah,

0: ang galing mga allocation. Hambalibunuan, sinya, may ara sang gina-propose nga budget allocated, no? Nga 24 billion pesos. As much 24 billion pesos, no? Pero may ara man sang ginapagwa to nga mga pundo katropa nga mismo sinado ang nag-manipular. Okay, ano ni siya? May ara da gina-appropriate mga katropa nga leadership fund, no? Hindi ko magsala do 24 billion pesos, no? Nga ginpreparar. Pero katropa, amuning siste naman sa Congress, sa Senado, sistema nila. Sa leadership fund na mga katropa, kung sino man ang committee chairman sa Public Works, may allocation siya nga pwede magamit mga katropa sa mga proyekto niya na pwede i-insert sa budget natin na grabot sa 1 billion pesos. So for example, ikaw chairman sa Committee on Public Works and Highway, pwede ka makagamit sa kwarta na nagalabot sa 1 billion pesos per project allocation. Ipasulod mo to sa aton GAA, no? Sa aton GAB, alright? Before na sa aprobahan. Okay. Sino pagid? Sa leadership fund ng mga katropa, may ara sa mga senador nga nagabinipisyo mas na di. Oh. Pila ang budget nga po, hindi naman matag. No? At the discretion sang Senado, ang head sang Public Works Committee, pwede sa mag-allocate sang kapin 500 milyon pesos nga valor sa proyekto sa kada senador. So there were 24 senators mga katropa sa nga nagapungko. Tananda sila, may ara sa 500 milyon pesos nga pwede ipasulod naman sa aton nga General Appropriation Bill tagsa-tagsa. So this is how it works ang lihapay sa kwarta bi dira sa aton nga Kongreso kag Senado. We thought a while nga ang Kongreso lang ang naghampang damang-damang sa di, no? Nambal naton to nga there were 10 million each congressman if they pay an allegiance to the House Speaker, no? Kag sa presidente, may ara sa 10 million pesos din. Istorya po to. Nabaw lang na siya. Kaya nga ito mga kongresista, may ara sang gahom nga kakasod niya ang proposal sang aton nga ehekutibo. Kagbuslan niya sa mga unappropriated allocations, project mga katropa, nga ginatalakay banda sa Baykam. Okay? So, once mag-settle na ganin doon, okay na ko niya, no? Solve na kami, may ara na kami na, may mga proyekto na kami na, i-plaster namon proyekto nga muna. Okay? Once mag- meet ito sa bicameral meeting mga katropa, mambal man to, no? Nga okay naman kami niya, no? All appropriated naman, allocated naman, no? So draga kabro aprobahan da yon ang aton nga General Appropriation Act kada tuig, no? Pero ti paldo na to sa liyay, paldo to Kongreso, paldo naman ang Senado. Now diri nagasunod ang korupsyon mga katropa. Kaysa mga appropriated nga mga infrastructure project nga na, ang kada congressman, for example, may ara sa sang, mga appropriated nga mga, may ara sa budget nga appropriation, nga allowable, hindi niya gin-approve, no? Kumbaga, gin-intindihan na isla nga doon, intindihan na ilang dahil sila, nga okay, upod ka sa amon, or already lista mo, pwede ka magpa-approve as much as 500 million nga budget. Para sa distrito mo, pwede ka. So, ang imuon naman to sa mga kongresista, ma-submit sa mga budget proposals nila para aprobahan, para alokaran sa budget ng mga katropa, no? Once malokar na, si DPWH na ang bahala sa nada. Okay? So DPWH mga katropa, from the budget proposal, approved budget for allocation sa project, ihaboy sa implementation ang aton nga DPWH. Sila na ma-implementar. Amuning drink trick nga nagakalatabo. Si Kong kag si DPWH gisabotahin ni sila. I-imbitar ta to, i-open ta ni for bidding. Pero kabalo ka na kung sino ba daog sa bidding to. Okay? Sila na bahala da. Kag ang bidding din mga katropas, pasiguraduhon na DPWH nga madaog to, iyan ni Kong kontraktor. Dari nagahampang ang mga dago to ng mga kontraktor, ang 15 to bla ng mga kontraktor mga biyan. Nga nagaangkon sa mga proyekto. Tingala ka dito sa Metro Manila pero labot was makulot. Because may pag-inintindihanay na. No? May pag-inintindihanay na. Kinahanglan lang sa mga kontraktor i-convincer kay ipakita nga nubo ang budget nila, nubo ang ilang cost, no? Para sa implementation. Tapos material yung gamiton, no? Hindi mo lang pakita katong material yung amo na ipakita mo na yung material nga amo na iyo, brand nga amo na iyo, no? Pero sa execution lang ina. Kay si DPWH kag si contractor masabotahe naman ada, no? Hindi na kinanglan i-inspection. May inspection man pero kabalo na sila, sang budos na, no? Bisan substandard pa na, bungal, bulog kag bungol, ang atong DPWH na. Bisan nga, na plasta na itong proyekto, pagkatapos, nasunsman na, isa katuwig, naguba na. Why na kabalo? No? Bulag, Japon, kita mo na kita, wala isang kita, isang mga ghost project nga ginistabisar na. Nga wala pa matukod, pero completed na. Na? So, amun ang kakatabo, mga katropas, bong. Amun na ang practice. Why na kabalo, konsubong. No? Pero, ulang taon pa, this is more than the pork barrel nga ginahatag sa mga kongresista, even senators, mga katropa. Amakon mo, 500 million for senators. Kung membro ka sa Committee on Public Works, mga katropa, pwede ka makayutilize as much as 1 billion pesos. Discretion mo na. No? Kag-discretion na sa committee chair kung sinong hatagan niya sa mga muli ka mga budget, mga katropa. Pero amuna ang practice na. Meaning to say, kung anong gina-practice ni DPWH kag ni Kongreso, amuman ang gina-practice ni Senado kag ni DPWH. Wala sila pinagkakaiba. Kwarta Japon ang tirada. Amun ang sitwasyon. Amun ang bagay nga diri gadimanda nga itong mga kuturan sa accountability. Di na to. Di na to. Ang dapat na panabat na ito ng mga opisyal na itong gobyerno na responsable sa pagkawat-kawte sa kwarta sa nga itong. Amura nga nagpigado ng Pilipinas tungkol sa grabe nga korupsyon. Dari sponsored mga katropa. Ang 2023 budget mga abyan, no, sa pungsod ta, grabe ang kinautian na ito. And this has long been practice sang DPWH kag sa pila ka mga kongresista decades and decades ago. Former President Rodrigo Duterte, no? Ginflag niya naman mga ghost projects, no? Pero way matutukan. Asang una to, ha? Ang hinugarsito kag grano pa, ha? May ara sa mga isyu sa korupsyon, no? Joseph Estrada, no? Nanukot na ta, di subong niya sa anong sokton ta. Sino sokton ta? Sang sininga mga panahon, mga katropa. Anyway, tiyan mo na sa, no? Buwas naman. Kita lihon ta ni, buwas. May nga aga. Rico Banago, may nga aga. Thank you so much. Salamat, sir. Wait a oras, mga katropa. Sa ngalan sa aton technical partner, katropang Jonel Apsay. Sa ngalan man sa aton station manager, Mr. Mitch Lipa. Sa aton CEO, President Dr. Remy Lito Oy. Ako naman si katropang Win Salina sa Gapaanam. God bless, mga biyan.
1: Bullseye XFM 90.3 Supple Plus.

0: Sunfon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako po si Jerry Lynn, isa akong banker para maboost ng aking immune system at protektado sa anumang sakit. Sunfon Vitamin C ang iniinom ko dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
0: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sunfon kag vitamin D3.
3: Ako si Mark Villasis, ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape pero naguntat ko kay taas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis tangis man sa mga ordinaryong kape. Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man kag subong adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sunfon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Sunfon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Sunfon Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Sunfon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
4: Sunfon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puso.
4: Desminoria.
6: No more.
4: Sunfon Plus Herbal Oil.
7: Chronic pain.
8: Ang sakit.
7: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assisted pain. Kangkarang pain. Fast and safe. Assisted pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sister Pain. Mabibili sa mga butika.
9: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
2: Sunfon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sunfon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sunfon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Sunfon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
10: XFM 103.9.
11: Win

0: mataas na blood pressure. Alam mo ba ang ibig sabihin ng blood pressure mo? High blood ka ba? Low blood ka ba? O normal lang ang blood pressure mo? Kapag mas mataas sa 120 over 80 pero mas mababa sa 130 over 90, ibig sabihin pre-hypertensive o mataas ang risk na magkaroon ng hypertension o high blood. Bawasan na ang mamantikang pagkain, matataba, maalat at matamis. Ang sintomas ng high blood ay matinding pananakit ng ulo, bigla ang panlalabo ng mata, nahihimatay, hindi makahinga at sobrang sakit ng dibdib na posibleng humantong sa stroke. Ang Santon Plus Gold ay may garlic na isang mabisang sangkap para maiwasan ang panganib ng high blood at nilalabanan ang mga pangkaraniwang sakit gaya ng sipon at lagnat. Kaya dito na tayo sa safe at sigurado Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Vision X Plus. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene, at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakatulong maiwasan ang problema sa mata. Gaya ng cataract, glaucoma, pterygio, at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus. Soft gel capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Jel, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog.
5: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak pre-oy.
4: Historia eh. Laini pre. Nadunggan ako ni sa radyo. Pang long lasting sa loving-loving kay misis.
5: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig o pang long-lasting.
4: Unsa? Naka-turbo po tiyay ka?
5: Wala-wala, gid ka pe-oy. Karun pa ka na ay balo. Turbo lang ang malakas.
0: Oh! Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas, ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
7: Chronic pain?
8: Ang sakit.
7: Mag-assist the pain.
8: Muscle fever.
7: Acute pain.
8: Kahit ano pang pain.
7: Basta pain.
8: Mag-assist the pain.
7: Pangkarang pain.
8: Fast and safe.
7: Assist the pain.
8: Symptoms persist. Consult your doctor.
7: Assist the pain.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Exciting!
10: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Amelia. Ipaydipagig ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging pa.
10: Santon Gold Coffee Mix.
8: Nagkape ka na,
10: lalakas,
8: at gaganda ka pa.
10: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3. Pirmin ka pala wala sa mood, nagkabantag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Santon plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa.
8: Bibili sa mga butika.
10: A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
12: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
13: Mag-Santon Gold Herbal Tea.
12: Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
13: Santon Gold Herbal Tea.
12: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
13: Santon Gold Herbal Tea.
14: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
15: Kumaan ka rin sa Sentro. Kamsa Bullseye.

XFM Time. It's now 9:42. Si Maring Eva Eugenio right there with babae ako. Yes, babae po ako. Oh, hindi ko siya mapabilog-bilog idang ako niya nga voice, pero pwede nga ang ako niya nga tingog halin sa kadutaan. Ayan. And speaking of, nagtupa na naman ang ulan, no? Kagbasa na naman ang kadutaan. That is why, grabe nga Sunday ni. At least, hindi na siya mainit parehas kahapon. Diba? Super duper init gid siya. And speaking of ulan, let's try to check nga ta niya nga weather for today. The 16th of August, 2026. Ang southwest monsoon ko na ang habagat amo nag-aapekto sa karon sa Luzon and sa western section sang Visayas. So ara na ha. Meaning may pag-ulan-ulan gid man ya. Partly cloudy to cloudy skies. May aras ang isolated rain showers. Samo na ni. Or thunderstorms. Tugas ang sa naninaw southwest monsoon o kun habagat. Pero halong-halong sa gyapon because there might be some area nga posible, no? Severe ang pagtupa sang ulan. So, may possible flash floods or landslides nga ma-experiensyahan. Okay. So, amo nang ato niya nga weather para diriman sa ato, no? No? Sa western or sa Negros Island region and sa western section sang Visayas and syempre no sa kabilugan man sang Pilipinas. Pero speaking of ang mga gakalatabo bala sa aton hindi lang sa weather kundi ang calamity no natural disasters or calamity nga naga apekto na subong or may eksperyensyahan na sang kadamaan sa aton hindi lamang diri sa aton yung pungsod kundi sa bug-os gid nga kalibutan. In fact, last August 15, mayara sang nagluntad ano nga earthquake dito ya sa Indonesia. That was early Saturday nga na-experyensyahan kung sa diin, una-una, gina-record nga 6.9 but then gin-upgrade ang scaling to 7.7 magnitude quake dito ya sa Indonesia. And mayara iniya sang kadalumon nga 35 kilometers kag may ginsundan pa sang pila ka mga aftershocks. Kung ato niya nga mabalikan ano since we are talking about going back to the yesteryears, may ara man sang pinakamabaskog nga linog nga na eksperyensyahan sang Indonesia. In fact, it claimed 165,000 fatalities or lives, no? Ang na-record dito sa Indonesia alone and hundreds of thousands across pa sa mga neighboring countries during the 9.1 to 9.3 magnitude quake that hit Indonesia or the Indian Ocean sa tong December 26, 2004, a day after Christmas. So this was known as the 2004 Indian Ocean Earthquake. Gagin updan pa sang tsunami, bali resulta no sang 9.1 to 9.3 magnitude quake sa Indonesia. But then last time dito ya sa Colombia, nag-igo man ang magnitude 7 something ano nga earthquake. Kadamo na sang mga na record hindi lamang sa dito ya sa areas nila, kundi pati din rin sa ato niya sa Pilipinas. And in fact, ang ano subong, ang linog, it's either 6.9, 7, until 8 ang mga na-record na. So, though it questions my mind, no? There's a question in my mind, nga kung sa diin nga, ang mga linog sa karon, amo na ini ka baskog. Although, of course, may gina-record gidya, no? Ang FIVOX and other pang mga monitoring sa bug-o sa kalibutan, may mga tag 2.1 or 1 something, kiti everyday may aragid man ano, sa linog. Pero may mga notable gidya nga mga magnitudes nga sarang gidya makaguba sa properties or even, no? Even claim the lives of some. So, amo na ni ang aton sumungay nga ano nga scale
Kumbaga, no, hindi ka na yan pwede ka panubo pa, no? Kahit tungod nga tamaan naging kabaskog sa mga lino, ganda ba siya gana sa bugo sa kalibutan. Hopefully, no, we're just praying na hindi na tuman, gid bala, no? Kayo, syempre, unpredictable ang ginatawag yung mga linog, but there are some lessons man, no? May mga strategies nga pwede nato niya yung mahimo para nga malikawan ang lesser, fewer, no? Nga mga casualties. Or if not, zero gadya nga mga casualties. And mas nami lang kung inabalang aga, balang matabo, no? Kaysa sa gabi, ikabudlay gadya kung dulom ang kalibutan. Kakatapos lang sa total solar eclipse. Tapos amo naman ni, no? May panibag-o na naman ng earthquake na nag-igo dito yung mismo sa Indonesia. We will update you sa pila ka mga details, ano? Sa natabo yung earthquake dito sa Indonesia. But right now, let's try to focus sa pagbalik naman sa aton yung mga memorya. Dari sa aton nga Sunday Pinoy Classics. You still have time. Just let me know kung ano nga mga songs ang gusto ninyo nga mabalikan, ang gusto ninyo nga i-tell ng story para sa siniyang nga aga. Sabayan naton ang pagpatak sang ulan, para sa pagpatak sang imo nga luha, sang imo na dumduman, ang mga ambahanon sa to. This is your Sunday Pinoy Classic with Mommy G on 103.9 XFM. Bacolod.

0: Requests on X.
1: Here's a requested track from RJ. Madamang gigi salamat sa imo yung pag-message sa aton, RJ. And this song ko no, dutayan na lang gid nga mag-love triangle. Pero ti, wala na siya sa may himo. Gani, pabati-bati niya na lang kuno sa song ah. Mahal kita, mahal mo siya, pero mahal niya ay iba. Madamang gigi salamat, RJ. Enjoy your music.

0: Requests on X.
1: X FM.
2: Hi, ma'am. Good morning. Bill nyo pala, ma'am, sa kuryente at sa tubig.
3: Hi! Bayarin dito, bayarin dun, tuition pa ni Junior. Paano na to?
2: Han, huwag mo nang problemahin yan. Basta laging healthy at malakas ang katawan, lahat ng problema ay nasusolusyonan. Huwag kang mag-alala. Sisipagan ko pa ang paglalako ng paninda para may pangbayad tayo.
3: Salamat, Han.
4: Lahat ng problema ay nasusolusyonan. Basta't kalusugan ay iniingatan. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
8: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, katara, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3 Turbo Food Supplement for Men.
10: Ako isa ka call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala nag-i-free time o extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili gyud makahatag og enough energy o desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting food supplement sa market karon nga nakahatag sa amo ang magpartner og exciting life.
9: Turbo Food Supplement for Men.
5: Hihimo sa maca og clavuasca, usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan og kababainhan og hatag og kusog og resistensya.
11: Turbo, wagas ang lakas.
9: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika.
12: Sister Pain.
13: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervical dya o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sista Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
12: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Mabibili sa mga butika.
15: Mga katupa, exciting!
9: Santon Gold Coffee Mix.
16: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
9: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3 nga mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix by Stevia and Natural Sweetener. Haling sa Stevia Leaves, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sa vitamin D3 na pampapaskog sa atong natunan, pampagkanas ang utok, kag pampa-improve sa atong immunity. May Santon nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na, super healthy pa.
12: Mabibili sa mga butika.
9: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
3: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
17: Mamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
18: XFM Cebu,
19: XFM Bacolod,
17: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: Sa Leo Valdez with Magsimula Ka. The song is a winning song and it's an inspiration piece. It became also Leo's career single in his record or second album, and in the same year nga nagdaog ini siya sa Philippine Record Industry's Cecil Awards for the Song of the Year. Ang ini nga song also gave birth to Magsimula Ka the musical, the longest running musical in the Philippines. And Leo Valdez is known as the engineer, okay? And he started singing in the church sa Philippines sa isa ka, I mean at a very young age. In fact, at 6, nagakanta na ni siya nga solo. Nakahimo naman ni siya sa 5 record albums. And Leo has won award from practically the Live Entertainment Award giving bodies diri sa Pungsod, Pilipinas. Mayara man ini siya sa theatrical experience. And naka-star man ano sa most successful musical extravaganza at the Manila Metropolitan Theater. At least sabalikan natin ano si Leo Valdez. Ang ining song no, aside from winning of course, naghatag man sang inspiration para sa tanan sa aton, especially sa siniya nga henerasyon nga kun sa diin kalabanan do ka very easy na lang kun mag-give up, especially kun mayara iya sang problema. Daw nagaisahano nagidbala ano. Pero kung pamatian mo ang song ni Leo Valdez, amugin na yan, makasala gidya kita, no? May mga times na madusmo kita, but we really have to stand again and then start sa panibago naman nga life. As long as hindi na mahulog liwata, no? Or hindi na tabadasma liwata. Kay kung siling nilagani, kung nadasma ka na una sa amo nang klase iyasang sala, and then maliwat, hinungda na ginaya. Anyway, the Leo Valdez took us back sa tuig na naman, ano? Ako sa diin, sarang nabuksan or nabalikan nato na ang mga tinuig. Ako sa diin, madamo gidyaya sa mga nagkalatabo. That made you strong, made you happy, or made you cry. Sa mga katropa natin, tutok lang sa gihapon. Dili sa ato niya sa Sunday OPM Classics. And also, this program is brought to you by Sunton Plus Gold. You know what? Small habits can give you better days. So, dapat suguran gid, no, ang ato niya nga adlaw. Small lang niya yung mga ginahimo natin. Pero, kay ti wellness ang ginaistoryahan. Gina-build in choices, no? At times, kay maski simple lang ang mga choices, it can give us or it can nourish us. So, amoy na gani nga dapat kid nga mangin kapareha naton, mangin kapares naton every day ang atan nga Sunton Plus Gold. Sa mga gusto nila mag-order, pwede ka mo ko-order online via your Shopee or TikTok account. But, mahambal namon, hapos na ang inyong life aside from ordering, kaya nga nationwide available na, maski diin ka man mapadpad subong, ano, sa bugos yaya nga Pilipinas. As long as may ara dira sang Mercury Drug, Watson's Pharmacy, South Star Drugstore, TGP, and Generica, you can buy ang atan niya nga Sunton Plus Gold and other Sunton Plus products from Yes to Health Incorporated. 10:14, last hour, para sa atan nga Sunday Pinoy Classics with Mommy Chi.
1: Sariwain ang musikang sariling atin. Sunday Pinoy Classic.

0: FM.
1: Mga katrupa, exciting!
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si Ray, sobrang taas ng uric acid ko, kaya madalas din akong inaatake ng gout ko. Nung marinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold, agad kong sinubukan ito. Masaya ako dahil sa tuloy-tuloy na pag-inom ko, nawala ang gout ko.
2: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: Nanlabo ang paningin ko right after. Mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang. Balik na ang normal. I am Shein, isang vlogger.
4: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Turbo. Food supplement for men.
7: Ako si Yomari, isa ka construction worker. Always bugat ang trabaho, pero bisag kapoy, always nag-iapon na yung time para sa loving-loving kay misis. O sekreto na ako, Turbo Food Supplement for Men. Believe kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng yung kamong mga construction workers niya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kay exciting dyan kayo.
6: Turbo Food Supplement for Men.
8: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas, ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
10: Sister Pain.
11: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangot sa akon nga tritis. Sait-sait hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
12: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Sa mga butika. Go!

0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
0: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3. Sa madbalang adlaw mo bangod sa discomfort, hugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon. Gabugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanhigas ang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
2: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabag yan!
4: Mag Santon Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag.
4: Santon Plus Herbal Oil.
3: Ang pamahid
4: na all-in-one.
3: Sa presyong magaan.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: Kumaan ka rin sa Sentro.
6: Come sa Bullseye.
7: Depart.

A Filipino actor, artist, and singer with a roots in musical theater, Raymond Lautschenko with So It's You, that was released year 1998. Grabe, diba? Some songs, hindi lang niya sila ngayon nga i-play lang natin sa radio. They also pull you right back to a specific street, specific smile, specific moment in time. If that song made you reach your phone, parang yung message sa karon, ano? Someone from the past. Wow, you're remembering him or her. You know exactly what I'm talking about. Bring back the past. Paagi sa atin yung mga songs. Nag-linger gadya sa mind natin, ano? Ang mga, what happened in the past, it's okay. Siling nila ko noong past, dapat hindi na pagbalikan. Pero you know what? You will never have your future if you don't remember your past. Well, this song, mga katropa, is brought to you by... ngatan niya Santon Plus Herbal Soap. Santon Plus Herbal Soap ang nagapa-maintain sa atan nga mangin fresh kita all day. Smooth pagit ang atan niya nga skin. And also, ang Santon Plus Herbal Soap ang nagabulig nga kung sa diin makakasa ginatawag nga body odor is one of the problem. Especially kung ikaw dara ang, no, ang nagapa-impress sa imo yung nga crush or sa imo dara yung nga girlfriend or boyfriend. Well, ang body odor, isa sa makapa-turn off. So, gamit ka na everyday sa ang atan niya nga Santon Plus Herbal Soap. Naghatag man ni sa imo sang smooth looking skin. Ini ang saranggin nga mabakal. Sa atin, Yesu Health Wellness Center, it's now open. Dire sa my door number 46, Vinco Building, Lizarre Street, sa Bacolod. Hapit lang kamo dira and grab one of our Santon Plus Herbal Soap. Aside from the Santon Plus Herbal Soap, ang Yesu Health Incorporated is also... very conscious man, ha? When it comes to pampaputi, pampaflawless para sa atin yung mga teenagers tira, no? And even mga parents tira, na gusto nila younger looking skin, maputi, as in nag-inaw-inaw git. Nag-silak git, kung masilakan man sa adlaw. Gamit lang sa atin yung clear skin. Ang clear skin ang mayara sang glutacogic property. That is why nagaputi ikaw. Nagaflawless pagit because of the virgin coconut oil. Gani, try ninyo ang aton nga clear skin. Also, himo sa Yes to Health Incorporated. Still, you can buy that one sa aton nga Yes to Health Wellness Center. You know where it is? So just drop by and ask Miss Anjali kung pwede ka kabaka sa ating nga Santon Plus Herbal Soap and Clear Skin. So it's you, mga katropa, ang nagatutok kit sa karon sa 103.9 XFM Bacolod.

0: Request on X.
1: XFM.
2: Exciting, bro!
3: Cellphone Plus Gold!
4: Landa Baga, sa Pandakan, Manila. Tumong aking kamay, may bukol. Binang po ako nang iminom ng Cellphone Plus Gold. Nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Inom ng Cellphone Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson niya.
3: Cellphone Plus Gold! Ang kape ko, Cellphone Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Cellphone, soya at manunggay. Sarap araw-arawin. Cellphone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
6: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Para sa malakas na buto,
8: Premium D3.
7: Matibay na immune system,
8: Premium D3.
7: Proteksyon sa bacteria at viruses,
8: Premium D3.
7: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
8: Premium D3.
7: Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
10: Turbo Food Supplement for Men.
11: Ako si Eman, isa ka-driver. Buntag o gahapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat nilang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan akong biyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
10: Turbo Food Supplement for Men.
7: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo, wagas ang lakas.
7: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
10: Sister Pain.
13: Ako Galisilis and I'm proud Sister Pain user. Kaya one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbal.
10: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Bili sa mga butika.
15: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sang Santon Gold Capsule, one blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, one blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto nga ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
2: Exciting!
10: Sample Plus Gold.
16: Ako si Gemma, meron akong problema sa kidney. Madalas na pag-ihi na narinig ko ang Sample Plus Gold na maganda sa problema sa kidney, bumili agad ako. Sa araw-araw na pag-inom, napatunayan ko na talagang epektibo siya. Wala ng mga sintomas ng kidney problem.
10: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Sample Gold Coffee Mix.
17: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Sample Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glow. Bangod yara na sa Sample Gold Coffee Mix.
10: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
7: Ang kape ko. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Kating babalik-balik lang, gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
2: Na XFM, kid how?
14: Kaya pagbugtaw ko, balita din mo.
2: Na XFM, kid?
18: Ay, nanyang music ah.
19: Wala sang konkreto nga sa wala sang katumbas nga rason kung naka-X ka. X ka. Simply,
2: may how kita pa.
19: Enjoy lang.
2: Nga, XFM, gid how?
20: Timo!
19: XFM 103.9.

ang ato niya nga company isa kag isa this Sunday kompleto nes ang mga miyembro. Oh, later on, I'm sure you're going to do na naman ang inyo diray tag sa tagsa ka mga activities, ano? Gani! Sige, atagaan ta ka muna sang pampagana sa sininga pagpanyaga. Anyway, dapat gid naka-focus ka mo every day, naka-focus sa inyong ginakihan, naka-focus sa inyong lulutuon para sakto gid ang templa. Basi man nalipatan ka dira, ano, kay wala mo nabasahan sa maayo, klarong-klaro dapat ang tanan with Vision X Plus. Ang Vision X Plus ang makabuligid sa aton para mangin well, no? Or mangin well, para mangin maayo ang aton ngayon nga eyes. That should be part of your everyday routine man, ang aton nga Vision X Plus. Ini ang saranggit nga mabakal sa diri sa aton, ha? Sa Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, Rose Pharmacy, and sa tadan nga butika, Nationwide, Mercury Drug, Southstar Drug, TGP, and The Generica. Don't forget also, nga pwede nyo man magamit ang inyo dira yung online account like Shopee and TikTok para sa pag-order and door-to-door delivery. Let's do this!

0: 103.9 Santon Gold Live Testimony.
1: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
0: Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon. Kag vitamin D3, nga mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis, wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix by Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramaro sang vitamin D3 na pampapasog sa atong natulan, pampagganas ang utok, kag pampa-improve sa atong immunity. May Santon nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madami ta, super healthy pa. Mabili sa mga butika.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Clear Skin Beauty.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Sunfoam Plus
1: Herbal Oil, garantisado
2: maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
2: Kaya para sa maginhawang pakiramdam,
1: mag Sunfoam Plus
2: Herbal Oil,
1: ang pamahit na all-in-one
2: sa presyong magaan.
1: Sunfoam Plus
2: Herbal Oil.
3: Chronic pain,
4: ang sakit.
3: Mag Cystic Pain,
5: muscle fever,
3: acute pain,
5: kahit ano pang pain,
3: basta pain.
5: Mag Cystic Pain,
3: pangkarang pain,
5: fast and safe.
3: Cystic Pain,
5: symptoms persist, consult your doctor.
3: The pain.
5: Mabibili sa mga butika.
3: Sunfone Gold Coffee Mix.
6: Ako si Clarice Sanghandumana. Isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw. Kundi makapauli kuya balas ng glowing gihapon. Good thing may Sunfone Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin. May free collagen and glutathione ka pa.
3: Sunfone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina,
5: garlic,
3: plus
5: collagen
3: and glutathione.
5: Sunfone Gold Coffee Mix.
3: Nagkape ka na,
5: lalakas,
3: at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
7: X. XFM.
8: FM.

0: μικρού της, Χανής. Μις.
1: Χα.
0: Ω. Μα. Κόνα.
1: Ω. Γουαπάς ακούν αι. Τουμούντ μις αν Clear Skin Herbal Soap.
0: Clear Skin Herbal Soap?
1: Ω. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
0: Hala, tingala ko naghuben ka.
1: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo din Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
0: Ma, baklan mo mang kusina ha?
1: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
0: Oh, galit. Diri yun.
1: Ah, dali na.
2: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil.
3: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
4: Playtime Entertainment. For happiness.
3: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness. Sunfall Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
5: Ako po pala si Edwil. Binasagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Sunfall Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. At laking pasasalamat ko sa Sunfall Vitamin C.
2: Sunfall Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
6: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa New Lucas.
2: Sister Pay.

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Ganing dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Mayong adlaw sa inyo tanan, mga suki ginaton, yung mga tagpanamati diri sa programa The Secrets of Health. Kamusta ang inyo sining adlaw? Kamusta naman ang ikaayong lawas ninyo tanan? Oh, kabay pa nga mayad lang ha? Ay, kabud lagi diya magmasakit abi. Hindi mo man pwede mapabayan kiti isa sa mga ginakahadlukan ta kagamugin ng numero uno ginakahadlukan tas kabuhita. Inang hindi ka na bala makabugtaw pagkaaga. Ang programa The Secrets of Health magadulong sa inyo sa mapuslanon sining mga health tips and informations. Kung paano nato namligan na ato sa ikayong lawas. Anong bala mga pangginawi? Kilalahon ta mga pangginawi ta. Nga magapaayo sa ato ni kayong lawas kag makapalain. Para makagiya kita sko galingon taman on what are the best things to do sa matagadlaw-adlaw nga tanan. Ang programa The Secrets of Health mabatian sa tanan sining mga XFM stations sa bidog sining isla sang Panay amuman sa Negros Island region. Kon may mga concern kamo palihog lang ina ipadala sa ato sining text hotline 09509756970 or indi gani i-comment sa ato sining live Facebook streaming particularly sa XFM Radio Patrol Iloilo Facebook page para ma-refer ta sa ato sining consultant kag makahatag sa sang dugang sining giya sa inyo una nung mga nagakadapat sining himuon kag sa ato sining pagparagad as usual upod ta ato sining certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sining programa.
1: Thank you, Sir Jos Hill. Kag-welcome man sa aton sa nga pagpangalagad. Siyempre, kaupod sa liwat, tag sa kinaandan sa aton sa mga suki ng mga tagpalamati sa kudob sa madabutan sa aton sininga pagwaragwag. Kagti, kumusta, no? Kita dira, kabay pa nga, ara kita sa usto sa ni kagmaayong kondisyon, no? Sa aton sa nga lawas. Pero, ayhan, may iban sina Sir Jos Hill nga may ginabulubat siyag sa lawas. Way kabalo kung ano ang kausa. Kung ano ang kamangdanan. Pero may ara man nga ang ginahimo nila, balaan nila nga di mayo, pero since nga daw komportable sila dira, temporary yung pleasure, ginasigig yapo nila, na yung balaan nila, kauno lang kala noon ah. Bulungon talaga lang, bulungon. Agwantahon talaga lang kutob sa magwanta. Kung di magwanta, yung sakit, tumaranta siya the pain eh. Daw mga mo na nga mga rasunis, mga Sir Jocil. Pero, kay balubala kita nga may mga naandaan kita nga unknown to us or hidden or may iba niya nakabalo kag-guilty gitsa ni pero sige gyapon himo bisan di paborable sa lawas.
0: Ang pinaka malain sa tanan nga mga ginahimo ta sa lawas ta ining balaan naton nga may problema ng lawas ta. Balaan naton nga kun sa mga terminolohiya pa bala sa simple nga ginabatsyag sa lawas ta siling niya daw ginapalanuhot ako sang trangkaso. Balaan mo nga daw trangkasuhon ka na. Problema lang o galing kay hambal mo kaya ko pa man ni madala ko pa man pabay ilang daanay. Hasta nga hindi na kita makaagwanta, hindi na kita komportable and that's the time makadto kita sa doktor, mapakonsulta kita sa clinic, lugar matalupang dan lala nagali kon kay isang balatian, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josel, kay kon kisa mamasol-basol pa nabla sa practitioner. Kay pigaw ko no. Hindi makapayos ginabatsyag ya. Samantalang una-una, siya pa nagrabusara sa lawas ya.
0: Kiti, sa kada patimaan bala sa lawas ta nga may ara hindi manami kita. Sa ginabatsyag ta butamalon may problema kadto kita dayon sa eksperto kad pakonsulta kita dayon para sa timprano palang bala na mabulong kay mabudlay magbulong sang balatian o kon problema sa lawas kon malala na Dok Leo eh.
1: Correct Sir Jocil, pero pinakamanami gid nga nagatuon kita sang mga bagay nga dapat gid naton mahibaluan pag abot ya sa ikayong lawas nga kun mahimo kag kutob gid sa mahimo nga hindi na kita yes Sir Jocil magbalatian. Amo ng pinaka safety naton. But since nga kadamo sa mga factors Sir Jocil nga bisan nagahalong kita posible gyapon nga magbalatian kita pero at least nahimo naton ang aton obligasyon.
0: Kag ang pinakaimportante gid sa tanan ang ato sining reminder sa mga kauturan ta may choices kita butambalon may palapilian. Ti kon may palapilian kita dapat sa pagkaon pa lang hindi tanan nga pwede makaon, idasokta na lang gid sa ato sa ninyo lawas. Kung may mga palapilian kita, pwede na itong madisiplina gamay ang lawas ta. Nga pasudlan ta sa masustansya nga mga pagkaon, kahibalo na kamu ko na no, mga masustansya nga pagkaon, ina number one ang mga utan kag prutas, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Pero, kahibalo man kita sa realidad. Sir Josil, nga ang iban nga utan, ang iban nga prutas, di may mga kung ano nga gina-apply dira para nga daw nun, nami tanawon, gakanang-kanang, ang mansanas mo abi, mahining-hining, ang mga ubas mo abi, kamatis mo daw, kapreska, katama tanawon, balunggay mo, wain nagkakalataktak ang dahol niya samantalang kung sa panimalay mo, pag ipo mo sa balunggay, hindi o matula pagkaudo, ginipo o pagkaga, paghapon, kalataktak ng tanan.
0: Ha.
1: Abi ka punto, Sir Josil, sini kung kay isa makakaon magkita sa mga utanon. Pero base kung may mga gingamit na dira, nga daw hindi malapaborable sa lawas ta, or kung hindi man gani, why man siya gamit, makatilaw kita kung kaysa sang utan, kapin pa kung nakita tiyempo kaysa mga merkado sa aga, makakadaw kita udto or sa hapon paghalinta sa lubrahan ta, lanta naman o kung huyos naman, Sir Josil, ang utan. So, ang mga sustansya, nutrients sa ganang lanaw na ton, hindi na ton, Sir Josil, makuha gid sa hustog ikuntani ng halin sa freska sa ringa source.
0: Kag just a little tip, gamay lang ini nga tip sa tanan, ha? Sa mga nagautan, bala. Kung hindi ka mo sigurado sa ginhalinan, pareho sabi hindi nyo tanong. Kay baloka kung na-sprayhan ina sang insecticides, pesticides, na-applyan sa kung ano, mga chemicals. Ang himuon ninyo, before ka mo mag-utan, abi ilugmoy nyo anay butang balon sini palutawan nyo anay sa tubig mga tag 5 minutes para nga magkalataktak ang mga higko kag kun may hara man dara nagatapik abi nga mga pesticides, insecticides and other chemicals kun indi man gid maubos bala sa tubig, dagna sa tubig, at least mabuhin-buhinan, Dok Leo, before ninyo sini ilunod sa kaldiro kung kalaha.
1: Tuman, yun na importante, Sir Josil, ano?
0: Oo.
1: Kay basibla ko ng parusan, madumdumang ko sa kilala ko nga, luto sa balong. Pag-usapin na Sir Josil, may tataro gali. Sige, abalong mag-iapunto yung kaon niya. Daladala na lang Sir Josil, ha. Pero pinakapunto sa Didre, pero ka-importante, gitang husto man, nagkakaigyo ang pagpanilo. Pero kung hindi mo natun, may mo na Sir Josil, at least hindi mo kita tuman kadamak, bala. Kung hindi pag-abot sa ton, sa ring preparation sa pagkaon.
0: Amoyning sa usual, nagasulod ang ginatawag na program of supplementation. If we speak about supplementation, dugang kag ginaboost naton ang mga nutrients ato sa ninyo lawas sa mga pamaagi nga hindi normal sa nakagawian ta nga lutuon ta preparahon ta kanon ta diri nagasulod ang mga produkto nga makahatag sang bitamina, minerals or nutrients sa ato sining lawas, makahatag sang dugang sini nga mga depensa sa aton lawas para nga hindi kita dali-dali tapikan sang balatian.
1: Correct, Sir Josil. Kag isa lang na sa pamaagi para pabilin nga healthy lawas ta. Sa pagprepara sa mga pagkaon, husto nga preparasyon sini ang pagsunod naton sa mga prosedimento sa pagluto sini pagkaon sini kag ang timing pag Sir Josil sang oras sa pagkaon naton sini tuman man ka importante kita kung factor kung bala makapabakod o kung makahatag benepisyo o kung perwisyo sa aton sa ikaing lawas.
0: Ang kalimbawa ay sini sa mga nag-eskwila, kag sa mga nag-opisina, sa mga nag-trabaho bala, kag nag-eskwila. May aras ang programo, kag may aras ang schedule. Ang schedule, normally, sa mga nag-eskwila, nag-umpisa ina at 7 o'clock, matapos ina at 12 o'clock, maumpisa naman ina at 1 o'clock, matapos ina at 5 o'clock. Schedule ina sa klase. Butang balon kinanglan timingan mo nga masulod ikaw hindi late before 7 o'clock or at 7 o'clock. Amo man na sa mga nagatrabaho, kalaban na nagasulod at 8 o'clock normally sa mga opisina. Matapos at alas 5. Para why ikaw it problema, why ikaw it justify nga I am late because mihimo ikaw excuse letter, kinahanglan naka-schedule man nga makaabot ikaw sa opisina ka maka-time in at 8 o'clock or before 8 o'clock, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil, no? Kay tuman ka importante masunod na to ng oras, eh.
0: Oo.
1: Isa man ganit karason nga na-appreciate mas ang listener na to nga sa una kumanog abot administration niya.
0: Mm.
1: Yes, Sir Josil, no, ka-opisina, yung problema kayo no work, no pay, abe.
0: Oo.
1: kundi wa yung sweldo, wa yung sakita. Pero isyo pa kay sakit pa po saon niya, kay medis menorrhea siya. Tingin na himo niya, tumara niya sa sdapay niya para makasulod. Pero nako nga buleg, Sir Josil. Ang pinakapunto lang sa nidere, nga pinaka manami gid, nga magsunod di kita sa ustong oras. Pwede kita mag-advance, pwede magkita ma-late, Sir Josil, pero manami gid kun sa ustong oras.
0: Hindi man naton ma-perfecto ang schedule. Amo na nga, wala man sang nag-eskwila nga wa gid kaagi late. Waay man sa may nag-opisina nga waay na kaagi late. Gakatabu ina, pero hindi talang pagsigisigihon. Parehos man ay na sa ato sa nga pagpahuway, pagtulog. It is highly recommended nga at 10 o'clock dapat nadula ng animota, nakatulog na kita. And at the very least, matapos kag makabugtaw kita, mga around 4 o'clock, between that period, ang lawas ta may ginaubra sa sulod. So hindi man nga disturbuhon mo samtang nagatrabaho ang lawas mo, kay mabaylo naman ang sistema niya. Amo man ina, even, bisan pa, sa aton man siya nga pagkaundok layo, dapat, ibutang naton sa schedule. Kag kun amo na yung schedule sa pagkaunta, dapat nga hindi naton pag-i-alter, hindi naton pagbayluhan, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Pero maghambal kita nga hindi pagbayluhan, dapat sustugin yung oras. Kaya base karon, Sir Josil, yung ibandera makabati sa ton, hindi pagbayluhan ng oras sa pagkaon. Tingaroon kayo tagalas 10 sa kakaon sa gabi. Pagalas 12, midnight, may midnight snack pa. Kundi mo na yung pagbaguhon, impasagad eh.
0: Pero may ara mga nag-aubra nga pang gabi. Tawag naton graveyard duty, labi na gid sa mga call centers, mga BPOs bala, security guards. Amo ni ang kalabanan nga may schedule sa gabi. So, importante para ya sa inyo, ang insakto gihapon nga oras sa pagkaon, kag supplementation, especially during night time sa inyo sininga duty.
1: Correct.
0: Pero mag-istorya kita subong, kay kon there's a place to eat, there's a place to play, and there's a place to eat, sleep. Eat, play, and sleep. May lugar. May tiempo man to play, may tiempo man to eat, may oras man to sleep. So, dapat kay balo kita, ano ang oras dapat kita magkaon, ano oras dapat kita, kun may tiempo maghampang, makahampang, kag ano oras kita tiempo sini magtulog kon tigtululog na. So diri kita concentrate karon sa pagkaon, abidok layo. Dapat nga kaibalo kita sang insakto nga inoras sang pagkaon antes kita magtulog, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Sa mga katigulangan naton, since nga hindi pa man tanto kamalapnago ng elektrisidad sa ngunan, Sir Josil, kinky ang ginagamit or mitsabi sa iba na bino. Ang iba niya nila, nasang lubi lang eh. Kinabutangan sang pabilo. Ang iba sa Sir Josil, gakaon pa temprano, samtang hindi pa tuman kadulom ning serum pa lang bala, Sir Josil. Para nga as much as possible, hindi na magasto sa kwan, balsa kilala ko, hindi na magasto sa agas bla. Kung gabi.
0: Para hindi ka nayawan ka balik-balik kung nung mabakal ka agas sa kaltik ni Ihil eh.
1: Makatipid na. Pero unknown to them sa Sir Josil, may binipiso gali na sa ila siling lawas. Ang ining temprano ng pagkaon. Karon, pamangkot naton sa ton mga listeners, mga viewers naton. Ano oras ka mo permi nagkakaon sa gabi? Or kagabi, anong pinaka-late nyo nga kaon? Kay may efekto ina sa ton lawas. Either suliton ka mabali, Sir Josil, binipiso or perwisyo. Worse, kung nangin kinabatasan or nangin ugali na naton ina.
0: Kati pariyo sabi ko na anad ka mo pangapi after good ninyo mabugtaw, pangita ka mo dayon sa Santon Gold Coffee Mix. Pagkatapos sabi karon, Dok Leo, hindi ka mo kapangapi. Pagkabugtaw nyo, gid, init dayon ang ulo sang iban sina. Naanad na pangapi. Pagtapos gid mismo madmad bala makabugtaw.
1: Correct.
0: So naanad ng lawas ta, may schedule na. Ang aton nga schedule, again, ang ideal ha, sa gabi, dapat by 10 o'clock, 9 o'clock or 10 o'clock, nakatulog na kita. That's the ideal. Dapat. Pagkatapos, beyond that, ginasakripisyo ta na nga ito sa health o kung ikayang lawas. So may ara abi iyang hindi normal ang schedule do kaya mo ni mga gwardiya, amo ni mga nagobra sa call centers nga gabi la duty pagkatapos sa aga or kagahon sila matapos. So maalter bala mabaylo ang ilan normal nga body cycle. Pero ang importante nga tandaan ta nga normally dapat by 10 o'clock nakatulog na kita. So dapat nga ang pagkaon nato naka-schedule man. Especially gab-i gidini kalaban girti sa aton sini gab-i. If we speak about pagtulog dokleyo. Mga kagpagkaon, mga normally and ideal botamulo sini dapat pila ka oras kita nga nakakaon antes iya magtulog dokleyo.
1: Drillin Sir Josil sa mga duha tugtog tatlo ka oras or apat ka oras antes kita sini magtulog sa gab-i dapat nakakaon na kita. Habalon na lang natin, Sir Josiel. Drain na lang kita sini sa ginatawag realidad kisa sa ideal. Kaya ba siya karoon dapat magreklamo, Sir Josiel?
0: Oo.
1: Hindi nila masunod. Drain kita sa realidad, dabe. Dira ka mo sa duwa, tub-tub-tatlo ka oras, antes sini magkaon, dapat, magtulog, dapat nakakaon na ka mo. Buto balon, kung gusto ka sini magtulog, alas 10, di dapat sini mga alas 7 imedya o kung butang ta, alas 7 or alas 6 pala nakapanyapon ka na the best deal kung tanin, Sir Josil.
0: Oo, apat ka oras doon before meal. Kay ang lawas ta sina kung i-research ninyo bala, ang mga ginakaon na ton, nagakatunaw na ina, nagakapudpud na ina, kag naka liquid form almost sa apat ka oras naton nga pagkaon or apat ka oras after kita magkaon. So para hindi natama ka trabahoso sa ato sining tiyan ang pagtunaw sa pagkaon while nagakatulog na kita, so dapat nga nagkalaamat-amat ay narugday kag tunaw sa sulod sa lawas. So minimum of 2 hours before kamo magtulog dapat nakakaon na kamo. Kung plano ninyo magtulog karon alas 9, dapat before 7 o'clock sa gabi nakakaon na kamo or earlier than that, timprano pa sa alas 7.
1: Correct, Sir Josil. Karon ang reklamo sa iban, di pa ano na do kay mahilab naman ang akong seringat yan. Dugay-dugay, good mo naman ako. Siyempre, kunway kaya maanad sa mo nga pamaagi bala, Sir Josil, kag mamaguhan ka. Pero, pwede kag posible kaya mahimo, Sir Josil, nga matrain mo liwat ang imo sa nga digestive system. Kaysa mga tao nga naanad na sini, but na kon balon, hindi man na sila amo sa nagligad, hindi man na sila amo sa una, pero sa nahibalaan nila nga mo ni gusto, ginpaanad nila balik sa gusto, Sir Josil. Nga bisan 2 o kung 3 ko oras or even 4 hours before bedtime, nagkaon na sila, hindi man sila basta-basta iya makabatyag sang kagutom.
0: Kag kun may disiplinahon kita sa panginaon kaon, kung naanad kita sa pangima-kima, tawag nila. Pangaon kaon tigagmay. Ang pinaka-anadon ginaton nga ilimita ang pangima-kima kag panginaon kaon sa gabi, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Kabisan nagpanyapon kaya alas 6, pero ay ka maguntat pangima-kima hasta alas 10. Disturbo lang yapon digestion, Sir Josil.
0: Amo ni nga, nagkaon ka tuod niya alas 5 kumakaon niya, timprano pa kumatulog. Pero hanin alas 5 hasta mag-alas 8, Dok Leo. Isa ka plastic bag sang chichirya nubos.
1: Siling pa na sa makaon ko wala timprano patapos gamay yung kalang panyapon.
0: Oo.
1: Oh, pero mas damo pagin kima-kima ya.
0: So hindi gihapon ina maayo manami. Ano nyo i-disiplinahon nyo ko galingon nyo. Nga pagkatapos ninyo panyapon, especially kung balaan nyo late na, kung may ara, derasan na uyunan, pagid ka mo na diskubrihan, ay dunamit dya, hulatan nyo na lang pagkaaga.
1: Correct, Sir Josil. Kasubong bala sang nagpinanawag sa aton sang, I guess, a month ago. Ang problema nyo, Sir Josil, sa gabi, amo ganun ang suggestion na ton, nga singko sa imo, manami siguro ang aton himuon sa nitimpranuhon mong panyapon mo. Kaya na-notice si Sir Josil, gabug at matyag niya pagkaaga. Pagkatapos, magpa-check niya, taas trigly niya. May ara sa sanggitawag fatty liver. Pagkatapos galuya sa Sir Josel, hindi sa energetic bala. So far, ang iya sa nga blood sugar, hindi pag imantanto kataas, okay pa man. Blood pressure niya, daw medyo kapulo pamintana, Sir Josel, ano? Sa hypertension, akong sa high blood pressure, abe. Sige ko, try, abe. timpranohon mo kaon, pagkatapos, as much as possible, kung gusto mo, hindi ka makakaon, damo, before that, like 10 minutes or 30 minutes before panyapon, pwede ka makatumar sa isang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, like Santhon Vitamin C.
0: Mm-hmm.
1: Ang manami, Sir Gausil, kaya gintyagaan niya for almost 1 month. Hindi na tanto naghihilap niya sa nga tiyan. Hindi na sa makakaon, damo, sang kanon, kaya dali na siya mabusog. Pero, inang kabusog, Sir Gausil, hindi mo siya madali, gutmon.
0: Mm-hmm.
1: Kaya nagnami niya sa nga pamatsyag, but about to kanto pa siya sa laboratory for follow-up check-up, Sir Gausil, siya sa nga parameters, siya sa nga blood chemistry. Pero, ang iya sa nga nabatsyagan, iya nga mga sintomas, santo, dako gidang na-improve, Sir Gausil.
0: Kay, ang mga sintomas nga ini, magkabagita symptoms, pati maan ina nga, hindi normal na ang cycle o kon sitwasyon sa sulod sa ato sa nga lawas. Pero pwede, we kon daw, daw gakatin, targi ka mo magkaon, hambal, daw alang-alang sulod sang tiyan ko, ha? Ang himuon ninyo, ning madali matunaw, pariyo sabi, Santhon Plus Coffee Mix, wala iniya caffeine, wala coffee beans, hindi makadala sa inyo, wala insomnia effect, kay kumo, wala caffeine. So, kung damatin, tarig ka mong matimugid ako, try ninyo abi nga iinom sa Santhon Plus Coffee Mix, Doc Leo. Especially night time before bedtime, abi.
1: Correct, Sir Josil. Kay base sa pagtuon, makahatag, Sir Josil, sa balanse man sa hormone mo. Ang soya, isa sa mayor nga ingredients na ito, Sir, nga Santhon Plus Coffee Mix. Kag since nga puno sa isang protein, hindi ka madali-dali gutmon, Sir Josil. Kag tiwai sin caffeine, though, may mga nag-message sa ito, Sir Josil, nga posible, mataas sila yung threshold or tolerance sa caffeine, inom sila sa Santhon Gold Coffee Mix sa gabi, namin magyapon nila tulog.
0: Kaya may harap man niya, Dok Leo, nga wa na effect ko nung caffeine kung kaysa sa lawas nila eh.
1: Mm-hmm.
0: Bisan mag-inom sila sa cafe, nga may caffeine, for example, abis Santhon Gold Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix, katulog sila yung on schedule nila. Mm. Yeah. Gabatsyag sila ya tuyo, kaga hindi ya madisturbo ang ilayang good sleep. Pero speaking about yes panginaon na Bindok Leo, sa mga solid nga mga foods pagkaon gid bala, anong epekto, Dok Leo, if the negative and the positive effect ya kung magkaon kita sang insakto sa oras, Dok Leo, kag makapahuway kita mga masubra duha ka oras antes kita magkaon, Dok Leo,
1: like 2 to 3 hours before bedtime kung nakapanyapo na kita, Sir Josel, yari ang mga bintaha. O kung advantage, number one, better digestion. Manami sininga panunaw. Butang balon, pagkaon na ton, hindi pa kita na yung magtulog, nami ang pag-function sa aton sa nga digestive system. Kapin pa, kung naamat-amat na naton bag-o, o kung adapt bala ang pag-inugalik na pagtapos kaon, hindi kita magsige, Sir Josil, pungko lang sa lamisa, kung magsigim lang kutso-kutso, bla. Why dire, why did to? Kundi, instead, galakat-lakat kita, manang hambalblas na kilala kung samtang galakat-lakat, chismis ka mo daw, okay lang ah.
0: Pero siguraduhan ninyo na chismis ninyo, hindi why ara sa likod nyo ha?
1: Ano ang problema?
0: E basi kasunod sa inyo, lang na chismis nyo.
1: Tapos nagadugay, lagson ka mo sa... Ang pinakapunto lang si Nidri, ang paghulag-hulag, tumanay ka importante, Sir Josil. Instead, nga nagkaon kita sa nga gabi, nga ang iban sa ni Sir Josil, mapilitan na lang mag-idag, magpahunay-hunay, kapin pa, inibalang may mga imbalances sa hormone, Sir Josil, nga pagkaon nila, ginatuyo, blasla. Daw hindi kipaborable sa aton, Sir Galawas, kung late na nga aton panyapon, samantala, kung temprano pa, mabuligan niya magnami ang aton sa nga digestion, Sir Josil, especially, kung mahiligon ka magkaon sa nga sa mga masebo, mga mamantika, mga may tambok sa nga mga pagkaon, baw, impas ka nang imo sa nga tiyan, batsyag kagid sa nga isang acid reflux or heartburn, kung gabi ka na, nagapanyapon. Samantalang, dako ang puruhan, Sir Joseph, nga malikawan mo ini mga symptoms kung temprano pag kita nagapanyapon.
0: So, ti good sleep, better digestion, may experience nyo na, kung insakto bala ang gap between sa inyo sa nga meal, kag sa inyo sa nga pagtulog.
1: Yes, Sir Joseph, to follow ina, kung temprano ka nagapanyapon, kag nami imo sa nga digestion, ang sunod sa Sir Josel, improved sleep quality. Good sleep. Ang iban sa Sir Josel, gani, kung nagabi na nagapanyapon, daw hindi mapahamtang. Hindi makatulog maayo. Dugay-dugay nagmata. Iban sa niya pala malhas, Sir Josel. Iban sa niya nagapala namgo. Tembal sa kilala ko sa niya, May grutay, Anthony sa STLA.
0: Hindi ka tulog.
1: Ang yadam ko.
0: Oo.
1: Okay, ti... makapiyong-piyong sa makapisok-pisok siya, magdalamgo siya, mata naman siya. Resulta ni Sir Josil sang gabi na nga pagpanyapon bala. Sumasba nami ang aton sa nga pagtulog, malikawan taman na nisturbo sa aton sa nga katulugon, kung timprano pagkita iya nagapanyapon.
0: Kaiti, kada isa sa aton may guilt sinamo. Buta malusin na nakapasaway kita sa amunang sistema sa lawas ta. Pero, ano ka delikado do kayo? Ano mga delikado dira? Kung masami ikaw late ya magkaon or tama ka gamay ang gap sa tiempo nga nagkaon ikaw kag nagtulog do kayo?
1: May mga katalagban gid Sir Josil. Para rin may tip kita sa aton sa mga tag para mati mga listeners naton. Viewers naton. Damo na nabuligan Sir Josil, mo hindi bla mapahamtang. Daw gapasirom pa lang iban daw ginakibang instead nga naga-relax kuntani, ang iba nagka-stress instead nga naga kondisyon na tani ang panghuna-huna nga nagapreparar sa pagtulog sa kagabihon. Ang iban sa ni Sir Josil nga na-advise na to, nahataga na to sa suggestion. So, kadtobla ka mo sa butika, bakal ka mo sang Sunthorn Plus Herbal Oil. Pamanyos ka mo, pamulumasahi ka dali, parutay-rutay sa kalawasan, dira, papislit-pislit sa mga tudlo, dira, mga dapa-dapa nyo, papisil sa inyo sininga likod, gamay nga hagod, nagabulig para magnami ang blood circulation, nagabulig para magnami ang kondisyon sa aton sa nipaminsaron kung nagarami ang blood circulation. At the same time, ang mga sangkap gadiya sa Sunthorn Plus Herbal Oil, Sir Josil, nagabulig para relax sa aton. Kasubong bala sang may aromatherapy ka, Sir Josil, nagahaklo kasi sa sinisa calming scent na nagabulig pa-relax sa aton sini hindi lang lawas kundi pati paminsaron.
0: That's why kung magsulod ka mo sa mga massage centers or clinic, manotis niyo dira nga daw ka kalmado pati ang music. Para magkalma ikaw, ang scent actually makapatuyo sa imo kung sige-sige mo kahaklo, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Kag mas mahapos sa mga masaysta, Sir Josil, ang pag-manage sa imo sa ninyo kalawasan, dira sila paghagod, kung relax na nga daan, kaysa sa, siyempre, bla, ang mga nagapalanig, ang kaunuran niya plus o ipahumuko na bla, Sir Josil, tungod sa stress. Mas binta, Sir Josil, nga relax na nga daan.
0: Amuni nga ang iba nag-asilig siya, Dok, katigasang akon nga lumo o kon abaga. Selingi ano man, selingi do kabugat sa akon sininga lawas. Ga problema gid sila kay mabugat ko nung lawas tapos katigas ang ila sininga baga nga kun pislito nila Dok Leo masakit. Ga pamangkot sila sinya ano iniman. So isa dira sa panatandaan gali kun nagatigang imo sininga mga kaunuran. Stressed ikaw, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Kag may kabalis karan man ang aniga katabo, Sir Josil, no? May iban man nga mabudlay man magpatigas sa mga dapat man patigahon kung tani.
0: Silingya mo, silingya abaga mo pa nagtigasan, eh, nag-us-us na lang.
1: O kung pasaka-saka untong sa ubos. Para malatnan.
0: Ay mo rin ang bali natin, ano? Masukso ka brief sa abaga.
1: Turbo ka na lang, ha?
0: So, that's it, ha? Pero speaking about komplikasyon, Dok Leo, magsigisigi na, bla. Inang tama ka gamay ang gap, nakakaon ka lang, huwag ka pagani kuno katigab, Dok Leo, natulugan ka na. Kay ang mga mataas na ang blood sugar level, isa sa mga manifestations ni nga ginapakita sa aton, kung taas na imo blood sugar level, ha? Pagkatapos aton kaon, instead nga maboost ang aton energy, somehow, ginatuyo kita. Debla, Dok Leo?
1: Correct, Sir Josil. Pero tagunta, hindi man tanan, ha?
0: Oo.
1: Pero, posible, gid. Basi tungod sa imo sering imbalances, dira, lakip sa imo sering sugar. Basi may sugar spikes ka or sugar crashes na, nga nagkakatabo, dira. Tungod nga, hindi naman yung pag-function sa insulin mo, tungod nga ang ugali o kung ang lifestyle mo, naanad na sa amusin na nga hindi favorable sa imo sering health condition.
0: Pero ano mga komplikasyon dari posible, Dok Leo, ha?
1: Isa si ni Sir Josil kung, pero atagon na itong liwat, hindi manisiling na kung panalagsa ka, malay magabihan nga, makatimu-timu ka, problema, gida? Ang problem na itong sining sigi-sigi bala Sir Josil?
0: Nangin habitual.
1: Correct. Naanad na lang ikitabla iya, ngabisan may time pa kita nga magkaon kung tani isang temprano, ulatun tagad iyang magnagob na ang gabi, bala? Antes kita iya magkaon, ting rason ganda sa iba, para makalikaw na sa panimu-timu, pangima-kima, bala? Matulog na na yun. Which is, nauna-una nyo bala ang mga health risk dira sa amo nga lifestyle. Pinakamanami, disiplinahon gid nato nga aton tugalingon nga makabali kita susto iya nga banas para nga aton sa nga health maging matawag kag maging mabakod. Diri kita sa dangers of frequent late dinner. Number one, disrupted hormonal balance. Ang hormone gali naton Sir Jocelyn, both lalaki kay babae nagkakadula sa balanse ini kung permi na kita sini late nagakaon.
0: Oo.
1: Butong balon, gabi na kita permi sini nagakaon.
0: Kung sa mga babae, pabasi kung ma-misinterpretar nila nga, siya kado ka bata pa man sa akon sila nga may aran ako sa hormonal imbalance symptoms niya daw bata pa ko iya mag-menopause.
1: Isama ni na Sir Jocelyn, no? Tiara, yes, reproductive system ang iya sa nga ginatawag ego sa na Sir Jocelyn.
0: Oo. Oh.
1: Samantala, may ara, magkita sa isang hormone nga hunger and fullness hormone, Sir Jocelyn. May leptin at may ghrelin hormone kita.
0: Oo. Oh.
1: Kag may ara, pagkita Sir Jocelyn sa ginatawag insulin hormone, may ara, magkita sa melatonin hormone pagkita Sir Jocelyn, na nagkakadula ina sila tanan sa balanse kung pirmi kita gabi na nagatulog. Or nagpanyapon, kati in effect Sir Jocelyn, ibans ni kunula to no bagid nga 2 to 3 hours and this ka magtulog te kunan niya pon kaya karon last guess kag sundon mo ng 2 to 3 hours ni nga gap karon kag magtulog ka anong oras to
0: alas 12 na
1: correct
0: oh. So delikado ha kagang masami ba lang gina advice kung magpakonsulta ka mo especially kung taas na inyo sininga blood sugar level ang number one ganyan advice sa eksperto mga doktor siya niya tulog ikaw kag i-achieve mo at the very least 8 hours of sleep.
1: Correct.
0: Hindi ka magpulaw. So, buta malusin ikon magpulaw ka o sige-sigihon mo, Dok. May posibilidad nga maglala kung may diabetes ka na or madasig mag-develop ang diabetes sa imo. Kung sige-sige nga kulang ikaw sa tulog, late ka nagatulog, kag-late ka naman nagakaon, Dok Leo.
1: Nagataas, Sir Jose, hiling mo sining nga risk. Mapunto bala, nga kung may kantuan ka, Sir Jose, nga lugar ka kung nag-drive ka bala, balaan mong dalan kung din pa dulong eh.
0: Mm-hmm.
1: Unless kung baguhan, nagaroon siya sa kalugar, Sir Jose, hindi ka hindi masilingguro nga guilty ka kung nagtalang ka, no? Pero kung nasipyat ka pagbasa sa traffic sign, Sir Jose, may violation ka lang gyapon, dakpon ka mang gyapon sa traffic enforcer, hindi mo masiling ni Sir Jose, nga may kiyakbalo mo.
0: Mm-hmm.
1: Pero kapunto na ito sa nidari, kung balaan, tagaling ang amunin nga lifestyle, padulong dira sa hypertension. Ang ining pang ginawi, padulong sa ginatawag type 2 diabetes. Balaan ta nagiid sa gisigihon tapas ang lakat sa sinaya nga direksyon.
0: Oo.
1: Kung di pinakamanami, siguro, pang hulong-hulong kita, kasi may mga, ginatawag, may mga diversion road rin nga pwede kita makaliko para makalikaw kita dito sa patod sininga padulungan nga hindi paborable sa atong lawas.
0: Mm. Kagang isa pagida, I don't know, ako personally naka-experience sa sini. Kung kulang imutulog, sa 8 hours. Kag late na ikaw magkaon, definitely late naman ikaw magtulog, Doc Leo. Pagkaaga sina, though hindi ikaw makapanumdum it mayad bala. Pero sabi ko na gaubra ikaw sa radio, broadcaster ka abi o reporter ka, do nagakadula ka bala, Doc Leo. Do hindi mo maangot-angot ang mga ideya ni mo nga dapat ni mo sining ihambal kay do naga kadula gulpi daw nagaburon ang imo sini nga panumduman bala kag paminsaron Dok Leo.
1: Hindi lagi Sir Jocelyn matangga buron no. Patay nga ton sir nga paminsaron which is correct. Brain fog. Hindi kita makapaminsar sang mayo. Kaya may mga expression pagkita kon kay isang ano ganito man daw diri nagid sa punta sa nga kondila. Tigas sa ginalawglaw kung magina nagahambal sa konsera ko nagatubangay bla kami ipadiwal di lang.
0: Lataon ta.
1: Ang mga punto wala nga ara lagi kunta ni si mo sa nga panguna-una. Daw pwede nga kulang na lang hambalon mo. Madula pa Sir Jocelyn. Hambal sa kilala ko sana ginagaw bisa hindi makita mo kung kay isang expression tan lang na pero may labot gali Sir Josil ang terminaton gabi nga pagpanyapon. Kung nagasigisigi o kung nangin ugali na naton sana kagbalik bala kita sa hambal ni Sir Josil kay na nga ang isang makabuli gali sa aton sa imbalance sa hormone naton like ang hunger hormone taga ang fullness hormone bala Sir Josil sa laot ko lang ning ghrelin bala kag leptin naton ng hormone bala sunod sa pagtuon ang protein gali makabulig gali parang hindi kita madali-dali gutmon Sir Josil.
0: Aho.
1: Abalan mo ti ang ginatawag leptin na ton, fullness hormone, ang ghrelin na ton, hunger hormone. Mabuligan galing nga mabalanse ni Sir Jocelyn. In fact, sa mga pagtuon, kung nagkakaon ka sa pagkaon nga may protina, mga after 2 hours, Sir Jocelyn, nga nakakaon ka, hindi ka pa basta-basta makabatsyag sa kagutom. Sa mga tao yung may imbalanse, Sir Jocelyn, 10 minutos, 30 minutos pa lang tapos kaon, kapagitan ako na naman sunod yung itimo mo.
0: Ah, away pa mahugasan ng pinggan ko nung kapangharungkab naman doon.
1: Kag, may kilala pa ko sa Sir Jose Lambal sa nanay niya. Magluwas ng may mungasan, pinggan ha. Tama, gina siya mong hugas. Gusto niya lang manginaon, yung manginaon, Sir Jose. Pero pwede gali na ito may improve na. Like for example, instead niya kung mangima-kima ka mo dira, abi buligi niya nga mabulong ang inyo sinin niya, kahilab, kag daw ay bala Sir Jose, satisfaction na kagutom, inumin niyo bala sa Sunthorn Plus Coffee Mix. Kiti, may protina dira mo halin sa soya, halin sa balunggay, halin sa spirulina. Kagway labot, sino may mga nutrients, Sir Jocelyn, kag mga antioxidant, phytochemicals, bioactive compounds, halin sa mga sangkap, dala pa dira, Sir Jocelyn, ang phytobiotics sa nga garlic. May pangontra ka pa sa kagaw.
0: Ang iba nagasiling, siling yati, mag-inom ako sina, siling niya, ako abi, siling niya kon sa caffeine, nubo ang akong tolerance. Pero don't worry, kitiwain niya caffeine na ito, Sunthorn Plus Coffee Mix, Doc Leo.
1: Yes, Sir Jocelyn.
0: Oh, wala sang caffeine, pero puno sang protein. Ang protein, hindi lang sa karne, sang emha, mamoy, maka, kagmanok. Hindi lang dira. Damo kita dama ko ang protein. Ang problema sini, kung dira na ito nakuhaon sa gabi, mabudlay tunawon ina sa aton lawas.
1: Correct, Sir Jocelyn. Kagtikon may upod pa na sa karoon niya purine. Na problema pagyada nga ton liver, na problema pagyada nga ton kidneys karon sa pag-neutralize ra sa ila. Kag kung hindi sufisyente o kung hindi mayo ang ilang pagtrabaho tungod nga na-overload na sila, basta may resulta pa, Sir Jocelyn, siri sa gouty arthritis. Tiko din ang problema pagyada karon, late kita nagkaon, damo pa mga health risk, pati gouty arthritis karon ang suprero pa naton, magluwas pa sa pagtaas ng blood sugar. Anyway, by the way, Sir Jocelyn, pag-abot sa blood sugar, tindiri kita nagabalik permi sa insulin resistance eh. Kag always, kagkabayi pang hindi lang ka muna takaan ha, para gini sa inyo sinikaayuhan, sa mawai pa bala sing diabetes bala, ugalian nyo bala nga, kundi hindi man kamo maguntat sa pagpangafe, itry nyo balang premium D3 coffee mix. Ginarecommend gina na mo ni Sir Jocelyn, kaya nga man, nagabulig ina sa ginatawag improve sang insulin sensitivity. Especially, kami nagpamangkot sa Sir Jocelyn eh. Ti Doc, may diabetes ako. Pwede ko kainom sang premium D3 coffee mix. Ang sabat ko sina, kung mapabalik palang tani, nga way ka pa sa diabetes, ginumpisahan mo sang una pa.
0: Tani sang waay pa ikaw diabetes. Amo nang pinakaimportante sa tanan, samtang wala pa kamo diabetes, make it a habit, premium D3 coffee mix. Kaya kung may ara na kamo diabetes, komplikado na ang pag-reverse ang imo sining kondisyon, Dok Leo.
1: Correct, Sir Jose. Lain naman yung istorya mo. Lain yung istorya ang ginatawag prevention kaysa sa medication or intervention or treatment support. Pinakamahapos ng may mo na ton, Sir Jose, prevention eh. Kaway kita sa komplikasyon na ginakonsiderar eh. Kay healthy pang lawas ta mo. Tapos may enjoy pa naton. Kay tinami ang magluwas nga nami ang aroma, Sir Jose, nga ara gyapon ng real coffee aroma. Ang sabor gaya na mo naka-appreciate, Sir Jocelyn, nami gaya eh. Labi pa gaya na nga ton, siring Sunthorn Gold Coffee Mix, Sir Jocelyn, nga timiara pa gaya sa pampahuben iyang sangkap eh.
0: So, initanan ng aton dari is pagbutang ta sa insakto nga tiyempo sang tanan, timing. Timing sa oras ang pagkaon, dapat 2 hours before kita magtulog. Hindi naton pag isuko nga pagkatapos naton kaon, way pagani 15 minutos gahuragok doon kita sa hirigdaan. So hindi ina manami nga practice makahalit ina sa aton ikayong lawas kag ugalion tang as much as possible kun pwede pa man lang mabutang ta sa tiempo nga between mag 2 hours by 10 o'clock makatulog na kita. Kun wala man lang kita sa may ginahingagaw, may ginasakuan, Dok Leo.
1: Correct, Sir Jocelyn. Kag likawan gid naton ang disturbo sa malikawan naton ang disturbo sa pagtulog, Sir Jocelyn. Kun temprano pag kita nagapanyapon. Amo gani na ang isa sa nadarang maka disturbo, Sir Jocelyn. May ara ko sina nga client kay Sir Josie la, ang problema niya, kapisik siya. Maglawas siya nagkapisik iya TL, mga dalam ko hanon na Sir Josie nga nagdisturbo siya, bla. Mata naman siya, huwag palabot siya sa dugay-dugay pa na pangihi sa Sir Josie. Kadamo, isang complication, pero nadala lang yapon Sir Josie sa langulango nga, sa Dr. Ian Bagoros Loto ay. Sko, no? gasugal ka, ho? Siya kataya-taya, makundo ko may chance, kapin ba kung dako, jackpot, bla? Bisan taas pila, tsagaan ko, ah. So, come on, may ganit chance ha, magdawag kami. So, nga man, bahay mo kami agataya mo. Siya, try ko ba, tayaan. Jess ba yung CTV? So, kung ako lahat, sanam ko mo ba? Ang punto na sinan, Sir Josil, nga laban, kag halos bintahagid ang mahimo na ton sina, kung timprano, pagkita yung nagapanyapon. Pero, ibalik ko sa ginhambal ni Sir Josil, pananglit makabatsa kita sang hilab-hilab, sang aton tiyan, kapin pa kung nag-a-adjust kita, kay halimbawa, why pa kita maanad sina, sa mga gusto magsunod sa amon na nga pamaagi, kung gahilab-hilab, try nyo ba inumis ang Sunthong Plus coffee mix, kay ti, instead nga, mga refined carbs, kag mga matamis, ang aton ipasulod dira, dira kita sa may protein iyang sangkap.
0: May pamangkot na rin, Doc Leo, isalot ko lang ni Seling niya, ako abi kun magkaon ako sang utan kun gabi na kami sa gabi bala Selenya kalabanan nga panyapon kami mga tagalasutso sa gabi Selenya pagkaaga gasula ba kun sulo.

0: Mayo. Kaya imposible, Sir Josiel, nga nausap mo na Mayo pagkatapos sa forma, dahon, log, batil, at susulod?
1: Oo. No.
0: Magwa?
1: Or hindi gani, sa pagkaon niya, Dok Leo, lipot ang gap, ang tiyempo sa pagtulog niya, why marigas sang lawas sang aton niya tiyan, ang ginkaon niya, natulugan na siya, so ang guaya, indigestion, nag-acid reflux.
0: Possibly man, Sir Josiel, ano, ang inang mga senaryo na nagkakatabo sa susulod sa aton sa ngalawas, kahit late na kita sinin ang kakaon.
1: No.
0: That's why, ang aton sa nang rekomendasyon, akong suggestion, balikin kita sa ustaw sa nang oras sa recommendation naton, 2 or 3 hours or 4 hours kung kaya naton before bedtime, nagkakaon na dapat kita. Kagari bala, para mabuligan yung mga kondisyon man niyo sa nang atyan, pwede ka mamakainom sa isang Sunthorn Gold Herbal Tea.
1: Oh.
0: Para nga mabuligan aton sa digestion, aton sa nutrient absorption, and even ang aton sa evacuation or bowel movement pagka aga.
1: Mm-hmm.
0: Kagang iban, Sir Josiel, nga hindi maka or sa ila pamatyag daw, sa ila paghaum-haum bala, hindi komportable ila tiyan, kati poros ang texture na ton, hambal yan, di sa matunawan, kati tsakto magibdi na, kung may mga wagin mamatunaw ang nagwa. Ang iban, Sir Josiel, sina madali-dali nila nga himuon, banyosan nila sang Sunthorn Plus Herbal Oil, ila siningat tiyan, hambal sa kilala, kung sa gabi, narakdok mo.
1: Kay may gas sa sulod sang tiyan na ton because of indigestion. Right. So muna nga sako man ang ato sining utot.
0: Mm-hmm.
1: Bangod kay dito ang gas daw tiner dito sa sulod, nag-clog up, so ipagwa gid sa lawas nato through our utot nga ginatawag.
0: Correct.
1: Amo na kon kay isang hambal nga do naglain siling niya, do nag-isog pagid ang baho sang utot ko.
0: Mm-hmm. Though may ara man, Sir Josiel, sining mga factor, like for example, natamaan ka man to kakaon sang utan, gulpihan ka man sang fiber, mabutod magdidingin mo sining atyan. Isa man sa aton sa reconsideration.
1: In short, sini, kung hindi normal ang inyo schedule sang pagkaon, kung hindi normal ang schedule sa inyo sining pagtulog, may stage of adjustment.
0: Mm-hmm.
1: So, amatan nyo as much as possible. Kag may ara gid na nga batyagan ninyo discomfort na Dok Leo mo. Kay nga nanad ka panyapon alas 8:09.
0: Mm-hmm.
1: Testing ib laman yapon ka alas 6. Mm-hmm. Kay antes ka magtulog hamol na nagutom naman ko.
0: Amo gani ni Sir Josiel yung iba hindi magbalik sa husto. Hindi mo sunod do sa husto.
1: Oo.
0: Nga oras ga recommendation para sa aton sering lawas. Wala mo ti ara na sa ginatawag Sir Josiel nga anatomy and physiology iya mo sa aton lawas. Hindi tungod sa gusto talang ah.
1: Mm-hmm.
0: Kundi tungod sa pag-function sa aton sering lawas. Pero ting iban din na lang sila sering comfort zone, sila sering nasawaan. Di okay lang tanay ko na nasawaan, tapabarables lawas ta.
1: Kag amo sa misini bala Dok Leo, mabatian nimo kapin pa ko namit ko nung darapli Dok Leo. Mm-hmm. Namit balang sudan.
0: Mm-hmm.
1: Pagkatapos siya kaon siya bibisan late na. Mm-hmm. Bawseling niya grabe man do tinisdakan kabayos niya tiyan ko ba.
0: Mm-hmm. Piang pa na. Piang pa nang kabayo.
1: Oh, kaya nga siya do hindi ko katindog ba.
0: Mm-hmm.
1: Kay gasodo na siya matiyagan ko do ari na sa liog siling niya ang katapusan siling niya nga mumhos ang kanon niya kinaon ko butang busog-busog gid bala Dok Leo.
0: Kag instead Sir Josiel nga ilakat-lakat kung tani ang tendencies na iidag-idag.
1: Oo.
0: Nagbudlay pagin Sir Josiel ang kondisyon sa aton siling at siyang tinay.
1: So dapat kung tama man gid kita kabusog mas maayo nga maglakat-lakat kita. Hindi man lakat niya ang galagsanay, Dok Leo, ha? Basi kung mga appendicitis man kamodera bala or maglupok appendicitis nyo. Pero nang lakat-lakat bala nga tawag nato sa ni hayon-hayon nga lakat.
0: Correct, Sir Josiel. But as much as possible, hindi kita magpabusog ko tama. Like, dili lang sa 70 to 80% sa aton sa kapasidad among aton sa nga isulod.
1: Nanad bi kita Dok Leo mambal niya total mi ara man siling i-full tank.
0: Magambal pa na ang gasoline boy Sir Josiel. Ano na sir? Click lang kung sagad gid.
1: Oo. Yuga.
0: Bala na to Sir Josiel kung mga 70 to 80% na ginasulod na to sa ton tiyan. Kita mismo makadeterminar sa na yung damo-damo na nakaunta eh.
1: Hmm.
0: Why pa ta matapos? Ginhawa kita sa madalom gid. Pag daw medyo punuran ka na, labi nga mag-untat ka. Kay butang balon dira na nalabot na ni mo Sir Josiel ang kapasidad sa imo sininga tiyan pag-abot sa ginsulod ni mo.
1: Kag actually hindi ini manami ang ginwani-wani sa aton balanga impormasyon. Iniya is a myth.
0: Mm.
1: Inang ginasaway kita sang ginikanan ta siling niya dasig-dasiga nga kaon siling niya kay ang mahinay siling

0: Kaya magkaon, hayat man siya paubrahon, kag hindi gid magasinsong pangabuhi mo. Somehow, ina mga biyan, nagadala sa aton kag sang pressure, nga dasig-dasigon aton kaon, hindi ta mausap maayong pagkaon, hindi definitely naton matunaw ang pagkaon, resulta, discomfort, either ma-acid reflux kita, o hindi kita matunawan, Dok Leo.
1: Correct, Sir Jocelyn, no? Kay kung may isa man ka dapat atong patawayan sa aton saringa pang-adlaw-adlaw ng buluhaton, ayaw nga atong saringa pagkaon. Pero wadong dumahin ko, Sir Jocelyn, may mga panimalay sa una, kapin pa ni mga mag-ulutod lang tamaran mang himos, bla.
0: Oo.
1: Siling nila, ang maulihi kaon, mang hugas pinggan. Ati, pinauna-unahay, Sir Jocelyn, para sigdasig kaon eh.
0: Te, hambal ka kilala ko, te, hambal ko, hinay timo magkaon niya, kadasig. Pagkatapos siling niya sang timo, padalundunan mo tubig siling niya, hindi ka na mag-usap.
1: Dogin halin niya ngipon niya sa niya ba?
0: Corn kernel ginkaw ko, no, pagwa corn kernel niya. In short, why matunaw?
1: Why matunaw, Sir Jocelyn? Sa pinakapuntong, why gidya nga daan mag-usap o kung mausap? Dari sa aton baba, gipadalundunan doon sa tubig. Which is, tama ika-unhealthy nga practice, Sir Jocelyn.
0: Oh. Sa mga kauturan, tabala, kung gusto ninyong guide sina supplementation, guide sa ginatawag naton nga program of supplementation. Kag ang mga pagkaon, bala, mga pwede na ito ni prioritize labi na gid sa gabi, labi na gid kung gamay na lang ang tiyempo, balang inugpahuwa ita nga doon natuyo na kita. May mga pagkaon nga madasig matunaw as much as possible, hindi ka mo magtama, hindi ka pabusog. Bisita ka mo bala sa clinic, may libre nga konsultasyon mo. May guide na sa ginatawag na program of supplementation. Dari lang ni ugaling sa siyudad sa Iloilo, basi makatabok ka mo dari sa Iloilo sa mga taga Guimaras, taga Negros Island Region, or makakadto dari sa Iloilo, mga taga Panay. Bisita ka mo bala sa clinic sa sa Yes to Health Wellness Center. Arada sa A Young Building, Yule Street, Tatubang sa Midtown Hotel. Kami program of supplementation dira ang ina-offer to sa inyong consultant. Pagkatapos, pwede gid ka mo dira makabakal kumpleto nga to sa inyong mga produkto, produkto sa Yes to Health Incorporated. Di, mambal, produkto lang mabakal ka mo, diin ka mo makabakal kumpleto nga produkto sa Yes to Health. Actually, sa Bacolod City, may ara kita dira sa store. Ara da ang Yes to Health store located sa Lizaris Street, Barangay 39, Bacolod City, atubang ina sang Marayo Bank. Ara da kumpleto ginada ato sa mga produkto. Dari sa siyudad sa Iloilo amo ni sa clinic. Pero kon ara kamo sa mga iban nga lugar sa Negros Island Region, sa Aklan, Guimaras, Capiz, Antique, kadto lang kamo sa suki nyo nga butika kag magpamangkot or hindi gani sa any branch of Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, sa Generica or sa Watsons. Or hindi gani, konteke kamo dira, kay balo kamo mag shopping online, available ini tanan yung mga produkto ta online sa Shopee kag sa TikTok Shop. Tanan-tanan, that includes also Visionix Plus, wherein si Mamere Ricabar, isa sa mga nagapamati, ginsubong sa aton, Dok Leo, ara sa abroad. Actually, nagapadala ini siya sang Visionix Plus. Karton-karton na padala sini from the Philippines, ya bakal to sa clinic, o rin gani kon kay Sara sa lapit lang sa makina blusan niya, ginapadala ya si ini sa abroad. Kag up to now, ginbalitaan niya kita, retired na siya, pero waay siya nagapang antipara, masanag pang mata niya despite nga mataas ang iya sininga blood sugar, Dok Leo.
1: Correct, Sir Jocelyn, no? Kay isa sa punto balaan diri ang komplikasyon sang blood sugar, Sir Jocelyn, is ang pagburon sa aton sa nipanulukan. So that's why magluwas iyang may ginamanage kita sa aton sininga blood sugar. Halimbawa, pero kung type 2 diabetes, Sir Jocelyn, mas temprano patungod sa insulin resistance, pwede gina iya malikawan pa naton, Sir Jocelyn, or pwede pa naton, Sir Jocelyn, mapabalik ina sa normal, pinagi sa healthy lifestyle. Hindi mahapos, pero posibleged. Kagkadamo na, Sir Jocelyn, sinasana balaan ito nga, waay nagidya basta magtinaas ang blood sugar hasta subong. May matudlo kita sinaya tungod sa lifestyle management and modification, Sir Jocelyn.
0: Nagalala lang nga nagalala.
1: Nagalala nga nagalala, Sir Jocelyn. Kundi uman may improve, bagi mo sa nga lifestyle. Pero ma-improve kag mapanami man Sir Jose, lagi mo sensitivity sa risa sugar kag sa insulin kun ang imo sa ningang lifestyle gina correct mo man. Kag like for example ang isa kahalalungan na tondra isang aton sa ninga mata diabetic ni retinopathy Sir Jose, problema man ni kag magliwasong kulang pagkita sa nutrition like lutein siya sa thin beta carotene kag vitamin E which is si Yes to Health Sir Jose nagpaminsar na nga daan sina. That's why naghimo si Yes to Health sang suplemento nga para gid iya sa mata Sir Josel. Kasi kadamo sang nagapamati sa aton subong, nagatanaw sa aton subong ng iban Sir Josel nagatanaw pero ginatutok na ang gadget sila sa nga mata. Ginapalapit na hindi nakamurot mayo. Tungod sini naghimo sang Vision X Plus soft gel capsules Yes to Health para nga may specific kita yang suplemento para mahalungan kag manaris yung aton mata.
0: Kag sa mga kalalakinan bala, iniya frankly speaking, kung busog ka, may gana pa ka mo sa pagpangablit sa partner ninyo. Why giday? In short, sini, busog ka mo, 15 minutos after lang ka mo nakakaon, tulog ka mo dayon, may gana ka mo mangablit. Why gid? That's why nga bisan mag-supplement pa ka mo da turbo dietary supplement para is kalalakinan, ipukawon niyang inyo sininga sensitivity si ipukawon niyang inyo sininga kaghatagan kamudugang apursa kagana problema sininga physically handicap ka kaya nga sakto ka lang maghiwad-hiwad ko no? Kay busog ka Dokleo
1: lagi na pong uran ka na gani pero may kilala mo ko sa Sir Josil sinya mga kuala ari ito doon yun na yan sinya mga 50% lagi na kaon ko Dok kung may schedule ko so nga man sinya ati may kaunon pa ko mo
0: In short pwede na itong madisiplina ka o galingon ta.
1: Correct.
0: Depende sa motivasyon. So tihimuan yung motivasyon nga gusto ninyo maglawig kabuhi ta, maglawig kabuhi ninyo, disiplinahon ta dapat ang aton kaugalingon sa tiyempo sa pagkaon, kag ang mga klase sa pagkaon nga kanon ta, especially kung gabi before kita magtulog.
1: Correct, Sir Josil. Kag, diri kita sa papel balas ng supplementation, Sir Josil, hindi lang sa pagpanyapon, sa timing sa pagpanyapon, kundi sa bilog na aton nga adlaw, Sir Josil, sino sa aton diri? Magluwas lang abi siguro, sa ginatawag purposely nga wain naman iban Sir Josel nga obligasyon kundi nablang may kaya man magbakal sa mga pagkaon ng husto bastante man sa ilas sa nga time management kung sa oras sa nga ilas sa nga pagkaon kagang kombinasyon nagkakaigo gid are Sir Josel saludo kita dira kay mahimo nila kag masunod nila ang kinahanglanon sang lawas para pinaagi sa nutrisyon. What about sa kadamaan Sir Josel ang tiyempo kulang, ang tiyempo sa pagpreparar kulang, ang ginato ang pagkaon, ultimo pagkaon na lang gani kadali pa Sir Josel, o kung makaluto man gani Sir Josel dali-dali man kung hindi man kisa hilaw o kalabanan lata Sir Josel, ang sustansya hindi naton makuha Sir Josel, labi kaglabaw sa tanan hindi naton makompleto ang mga utanon ng prutas na ginakaon kag suppose kinanglanon isulod naton sa aton lawas Sir Josel ang mga nutrients sa lindira. Dari sini nagasulod Sir Josel ang aton siringa Ultimate Trio. Ang aton siringa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, ang Santhon Vitamin C. Kagani upod mo ini Sir Josel, kapin po ko nimdon mo ni Sapon, kasi twice daily, maling recommendation aton sa nimo, nagabulig pa yan nga makabatsa kita sa fullness. Madumduman kong texter na itong tagina sa una, blood Sir Josel, pero previous pang naghambal sa aton. Nga sugod niya nagtumar sa sang aton sa nga Santhon Plus Gold Capsule Premium D3 Santhon Vitamin C, madali na sa mabusog ya, hindi sa mga kabilo kaon sang kanon o kon white rice. Therefore, ang risk sa Sir Josel sa pagtaas niya sa nga sugar ang nabuhin-buhinan man bisan paano.
0: Ulayhon ko na ni Dok Leo ang pamangkot isa. Sila niya, off ko sa duty alas 9. Mapuli ako sa balay kalabanan. Panyapon ko alas 10 or alas 10 imidya. Mga lima ko katuig sila niya nagatrabaho na lately sila niya nagpa-check up ako. Taas ko na akong blood sugar. Anong mayo kong imuon?
1: The lifestyle modification, good Sir Josel. Kuntani. Pero halimbawa, samtang nag-adjust ka pa lang, pinakamanami, ganyan mahimo ni mo kung hindi umakompleto ang mga kanon o kung mga supplement, I mean, mga nutrients alin sa ginakaon. Try mo tumar sa isang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, ang Santhon Vitamin C. Since yung mataas ang imo sa nga blood sugar, kung nalibawa, mahilig kang mag-inom sini sa mga ilim nun o kung mga ginainom-inom pang painit-init, pwede ko makarecommend, pwede kami ni Sir Josel makarecommend sa imo, Santhon Gold Herbal Tea. Kaya may ara cinnamon, kag may ara sing turmeric, nga kombinasyon, nga nagabulig, bisan paano pa improve sa insulin sensitivity, kag pugong sa rapid nga sugar spikes.
0: Okay. So, kabay pa sa nagpadalamin sa ideri sa aton, kada tapos mo panyapon, para mabuligan ka mo, madasig, madigest man ang inyong sining ginkaon, di ka mo magkaon sang tama katiga, pareho sabi sa mga karne, bala, kung pwede pa man lang ng utan nga easy to digest, mas maayugid. Pagkatapos, ti inom ka mo sang Santon plus Gold Herbal Tea after ninyo panyapon, especially, kay ti init, why taman may mihimos na do, kay ti alas 9 off yabi.
1: Garek, amoga ni Sir Josel, ano? Though, ang tanahan pwede may ideyahan, actually.
0: Oh.
1: Kung gusto, magiging galing lang, te, may ara, ginman mga condition, situation, kita kinanglan sang extra, extra, kag hindi lang basta extra, kundi, dako, gini effort, Sir Josel, eh.
0: Oh.
1: Kapin pa kung mag-amon, natin palang itanaan niya, manawa, hindi man tamihimo, sina mo.
0: Mm-hmm.
1: So, makabulig, bisan paano, ang pag-inom sa isang ultimate chuyo na ton, kag nga ton, sir nga, Santhon Gold Herbal Tea, kag, di ko magkaon siya, mga very easy to digest and light meal na lang kit.
0: Okay. Kabay, para kahatag naman kita ha, sa mapuslanon sini yung mga health tips kag information sa inyo. So, kadasig lang sa tiyempo ta, galing kiti alang-alang na eh. Urit na kita sa ato sa nga oras, sa ato sa nga pagparaga diri sa programa The Secrets of Health. Lastly, kuantan lang siya sa nga parting words ang ato sa nga certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos. Doc?
1: Sa pag-maintain sa maayong alawas, hindi lamang ang maayong pagkaon, kundi ang timing sa pagkaon, sa nga ang oras, paano na ito na ni i-consume. Gani, pinakamanami siguro, kagkong mahimo pa lang, tempranoho na ito ang ato sa nga pag-panihapon, kag mga easy to digest ng mga pagkaon ang aton sa ni mas prioridad o kon mas pilion kag para masuplayan ang mga ginagmay nga kakulangan nga kung mapabayaan mahimo magdulong sa aton sang dalagko nga mga his-all kag balatian o galiyo na to ng pagtumar sa Santhon Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule kag Santhon Vitamin C para ang lawas mapabilin nga mabakod kag mga balatian kita mabuligan mahimo malikawan sa kinandan ang inyo certified naturopath practitioner, Doc Leo Amos nga nagabilin, aton lawas salungan antes pa man mangin uli hiyang tanan kay suno pa sa gadasiling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
0: Salamat sa ato sa ninyo, certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos. Tob-tob sa liwat naman ang edisyon sa ato sa ninyo, programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay kag Negros, ako naman si Katropang Jose Albanias, XFM News.
2: XFM.
3: FM.
4: Santhon Plus Gold.
5: Rosinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santhon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
4: Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
7: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
8: Visio Next! Marami na ang natulungan!
9: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
8: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
11: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
10: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
12: Introducing the Turbo. Once used
2: start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
3: Go, let's get it.
2: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
3: Uh-huh.
2: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
12: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: Classic Rewind. Classic
1: Rewind. XFM.
2: Sample Plus Gold.
3: Ko si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
2: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang taso ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores. Vision Next. Marami na ang natulungan.
5: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
2: Vision X. Epektibo, subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
8: Sister Pain!
9: Ako galing si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho bangod sa akon nga arthritis sakit sakit gid yaon mga kasukasuan maayo lang mayara na sis the pain dasig lang madula dason ang sakit tuloy ang hanap buhay
6: sis the pain tanggal ang pain fast and safe sis the pain
10: if symptoms persist consult your doctor
6: sa mga bukika.
11: Mga katrupa, exciting!
6: Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Mervesa, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa worm mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kag-glutathione. Pahubin pasang na worm.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag-vitamin D3.
13: Ako si Divine Cruz. Problema ako gid sa una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo gid na permi basta mga api ko sa ordinary nga kape. Limpatilaw ako sa upod ko sa trabaho sa Premium D3 Coffee Mix. Kanamik kit kay wala ko gina-insomnia. Kagmanami man ang ako nga bugtaw bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
14: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
15: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
16: Nga, XFM, kid how?
17: Kaya pagbugtaw ko, balita din mo.
16: Nga, XFM, kid.
18: Ay, nami ang music, ah.
16: XFM kid.
18: Ay, wala ka lang music magkatapos mukha ka pala mayara kasi mga balita. Blabs ng amin bigyan mga DJs nila kan.
19: Wala sang konkreto nga sabat.
20: Wala sang katumbas nga rason kung naka X ka X. Simply
16: may how kita pag
20: enjoy lang.
16: Nga XFM gid how.
21: Timo.
20: XFM 103.9.
22: It's always nice to listen to songs that make the moment feel better.
23: There's a look in your eyes. Must be love.
22: They take you back in time, the good old days.
23: I have loved you only in my mind.
22: It brings us back to times when everything works perfectly fine. All those wonderful days when hearts were young and every single smile made a moment shine. This is the Classic Rewind on XFM. The Classic Rewind on XFM.

ata niyang ordinary coffee. Because with Santon Gold Coffee Mix, sarangid nga mapahubin ang ato niyang itsura. It's because may ara inisang blend of glutathione and collagen para makabulig with that youthful glow sa ato niyang skin. And of course, ga-enjoy ka pa sa isayaya kakape. This is your classic rewind. Kopo si Mommy G. It's a long day para sa aton niya this Sunday. So let's try to enjoy it. I'm just here trying to listen to you. Pagi sa pag-message ninyo sa akon sa aton niyang Facebook page. That's XFM Bacolod News and Public Service Authority. For those nga wala pa naka-like and share or follow sa aton niyang page, kagbago lang nila yan na tumukan or naibaluan, well, you do that para nga always updated ka mo sa mga balita nga nagakalatabo sa aton niyang palibot, papalukal man, mapa national and even international. And aside from that, may aramang kita sa mga updates. Isarang makadugang sa inyo yung mga ihibalo. So, nasiling na, this is your classic rewind all the way till 2 o'clock with Mommy Chi on 103.9.

0: FM.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Lin Anyo sa po, 46 years old, dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Is yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1 tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
3: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, love na this. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-zen zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Sister Pain. Sa gari mo, sa ka-service ko, may harap ko sa chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang ka misis na nagtumara ko sa'yo. Matyag ko dahil yun, wala nang sakit ang akong likod.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Bibili sa mga butika. SFM Exciting!
1: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Ansang Sumag, isa kang estudyante. Kada gabi, upod ko sa pagpulaw. Kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nag-gabi ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag-vitamin D3.
9: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sa kape. Tungod binabatchab ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitati ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala sa uang kugid. Patchab kugid niya relax akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung ka-vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
10: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
11: Mamayagpar sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
12: XFM Cebu,
13: XFM Bacolod, XFM
11: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. Let's pause for a while. And think of that one beautiful memory.
14: I used to think that love was just a fairy tale.
11: Where these moments once lived.

0: the very popular Beatles with the Long and Winding Road song. Maski ano kalaba, maski ano pang aliko-liko, maski ano pang kakitid sang dalan, if you wanna go back, you can really go back to the place nga kun sa diin amugin na ang naghatag sa imo, ano, nag-mold sa imo to become who you are right now. And to be able to do that, you need to, of course, support your heart wellness. Ang pagpabakot sa aton yung heart, amugid ang makahatag man sa aton sang long, not winding, nga klase sang pagpangabuhi. Ang aton yung Santon Plus Herbal Capsule, ang makabulig suporta sa heart wellness, makaboost ang aton yung immunity and can maintain everyday energy and wellness. This is made of mangosteen and malunggay para to help us stay active, healthy, and protected every day. Himo man ini sa gihapon sa Gesture Health Incorporated. Kang ang adan niya Santon Plus Herbal Capsule ang mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar, or you can drive through dara sa atin niya Gesture Health Wellness Center. Namtang sa may door number 46, Vinco Building, Lizarra Street, sa Bacolod. Classic Rewind, playing the songs of yesteryears with Mommy G right here on XFM 103.9. The dial on your radio here in Bacolod.
1: The Classic Rewind on XFM. Drama.

XFM time, it's now 1:24. Ang aton nga oras sa ginadulong naman sa aton sang Suntone Vitamin C. Ang Suntone Vitamin C, himo sang Yes to Health Incorporated. It's a vitamin C na kung sa diin nag-boost ang aton yung immune system to fight off radicals, especially ang pag-iwas man sa paglaton sa aton sang mga hindi man namin nga resulta sa mga viruses and bacteria. Pareha sa lamang, nabawal gid sa karon ang magmasakit, nagaupo, nagasipon, nagatrangkaso, nagahilanat. Mag-inom lang everyday sang atan nga Suntone Vitamin C. You can drop by at Yes to Health Incorporated, Yes to Health Wellness, dira namtang sa Maylizares Street. Makita nyo lang dira ano, sa tubangan sa Marayo Bank and sa kilid sa isa ka gasoline station sa Maylizares. Dr. Hook with Sharing the Nights Together.

0: FM. Santon Gold
1: Live Testimony. Juanita Badaho, masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko, body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
2: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. VisionX Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take VisionX Plus.
3: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Bilang isang wholesaler agent na nakagreater shift, importante na lagi energetic at malayos ang kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
6: Sister Pain!
7: Si Michelle Legali, isa ka sales lead na kabansyag ko sa isa ka si ma'am nakakabudlay sa pagbindo sa bragit kisakit. Pero sa nag-inom ko sa Sister Pain, minis na ginag-agi na katindog na ko dayong diretsyo pag makalakas.
6: Sister Pain! Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain!
8: Symptoms persist.
6: Consult your doctor.
8: XFM
9: exciting!
6: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
11: Good thing,
10: may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid, may free collagen, and guta tayong kapa.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
12: Kasi si Lunarcia sa una, gainom ko sa ordinary lang kape, pero sige, aslum sa nga konsyon, isaga pala no kapa ko sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay, ginang akong tumatsyag, wala na ko gasuka-suka, wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix Kid, ang the best na kape.
6: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
13: Tila ba may hangin sa tiyan
14: at masakit sa pakiramdam?
13: Kabagyan!
14: Mag Santon Plus Herbal Oil.
13: Isang pahid lang,
14: tanggal agad ang kabag.
13: Santon Plus Herbal Oil.
14: Ang pamahid
13: na all-in-one.
14: Sa presyong
13: magaan.
14: Santon Plus Herbal Oil.
15: Kumaan ka rin sa sentro. Come sa Bullseye.
16: Department of Agriculture.
17: Kamusta ka?
18: Ayong hapon.
0: 103.9 XFM. Let's pause for a while.
19: And when I hold you in my arms, I promise you.
0: And think of that one beautiful memory.
20: I used to think that love was just a fairy tale.
0: Where these moments once lived.
19: Today I

7 time, it's 1:40. Just like the message of the song, when you love somebody, well, you need to tell him or her every day. Nga palangga mo git siya, hindi pwedeng ihipusan mo lang. And also, aside from the words that you say, dapat nagasanto man ang imuya nga actions. Ari ay, ang advice natin sa inyo, especially sa mga amay sang panimalay, ano? Para naman nga si misis mo, ma-feel nga love na love mo siya. Magamit ikaw sang Turbo Dietary Supplement for Men. Ini ang mayara sang mga and Clavo Waska, and especially formulated para sa ato niya ng mga kalalakin, Anna. Especially kung daw busy na git every day, kagakalipatan na, no, ang imudara iya nga asawa. She is not your superwoman. Gani kinahanglan hatagan mo git siya sang tiyempo. And isa sa makahatagidi na o makapalipay sa kay misis sa mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. Why? Because it supports the healthy blood flow nga kaya pa, grabe ang endurance, and then maka-enhance sa imo yung libido and maka-boost ang stamina and energy. Maski ikaw ha, sports active na klase sang lalaki ang Turbo para man sa imo. Okay, and speaking of superwoman sa mga kababayin andera, no? Sige lang, amugin na iya, kapin pa kung iloy ka na. Grabe, feeling mo superhero kagad. You can do all things. Ang imo nga kamot, duwa lang ka bilog, pero it seems like daw pulo or dose kabilog. Goal na goal lang, mom. Kag para ma-remind ka mo, here's Karen White with Superwoman.

0: Request on X.
1: XFM.
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Antoinette Bale po, taga Siniluan Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dito sa akin. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy booster

0: Max. Mabibili sa inyong mga smoking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Vision X Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
8: Sister Pain.
9: Ako si Sara, sa aking tutupan ni Lilo.
10: Sa aking call center agent.
9: Bermigil ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
10: Ibalidated ko siya kung sa Sister Pain.
9: Nagsigda, sige na madulang pagsakit sa aking ulo.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa mga butika.
12: SFM Exciting!
8: Santon Gold Coffee Mix.
13: Si Stephen, isa ka office manager. Tamo na ako ng tilawan na kape. Wala inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigit sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
11: Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagkabatsyag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May Stevia, Santon, plus Vitamin D3, masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw, ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa.
11: Bibili sa mga butika.
8: A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
14: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.

0: Marketing, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
1: Mamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
2: XFM
3: Bacolod,
1: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
4: XFM, Slow Rock Sunday.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Kapahubin pa siyang na world.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
2: Exciting!

0: Hello, Negros Occidental! Maayong nga Sunday afternoon, mga kaabanse, kag sa tanan nga Facebook viewers, kag tagpalamati sa radyo, sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Ini ang programa sa pinakagwapo nga gobernador sa bilog nga Pilipinas. Welcome sa Abanse Negrense, a priority development program of Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bonglacson. Kag ako si Christine, ang inyo kaabanse. Today is the third Sunday of August. Ang kahimtangan sa panahon sa probinsya suno sa DOST Pag-asa kag Negros Occidental Operations Center, ang habagat o kon southwest monsoon ang padayon nga nagaapekto sa Luzon kag sa bahin sang Western Visayas. Sa Negros Occidental, ginapaabot ang partly cloudy tugtob sa mas magal-umon nga kalangitan kag may posibilidad sang pag-ulan nga may pagdaguob kag kilat bangod sa epekto sang habagat. Samtang suno naman sa FIVOX, nagapabilin gihapon sa Alert Level 2 ang Bulkan Canlaon. Kag ginadumilian ang pagsulod sa 4-kilometer permanent danger zone sa palibot sang bulkan. Kag padayon ang pahanomdom halin sa opisina ni Governor Bonglacson para sa tanan nga pumuluyo sa probinsya nga maghalong kag magandam sa posible nga pagbag-o sang panahon, magmonitor sang pinakabag-o nga mga impormasyon kag abiso halin sa DOST Pag-asa, FIVOX, kag sa mga local nga disaster risk reduction and management offices, kag hindi makalipat sa tion sang emerhensya, mag-dial sang 911 para sa nagakaigo nga bulig kag emergency response. Para naman sa kontra RSSI updates, pamatian kag lantawon naton ini nga video agud mahibaluan kung paano makilala ang RSSI, paano maprotektahan ng inyong mga umasang tubo, kag paano makabulig sa pagpugong sang paglaptas sini. Yari ang informative video halin sa Provincial Biosecurity Task Force.
1: Ang tubo,

Toso Mahuka, ang red-striped soft-scale insect o kung RSSI. Bangud Simi, ang probinsya sa Negros

isang tubo. Ano ang RSSI? Ang RSSI

sang itong maaman o kang suti mo. Bangod sini, nagkano po ang photosynthesis kag

sinabi na infestasyon, mahimo pa din magresulta sa pagkawala sang pugos na ani. Paano makilala ang RSSI? Bantayan ang ini ng mga palatandaan. Gamay na pula na may guhit na insekto sa italong sang dahon. Nagadalag pag nagaugka ng mga dahon. Itong naamag o kung suti mo, kag manipis kag maluyang ng mga tambo sang tubo. Ang timprano na pagtukib sang sininong na palatandaan, amor, ang pinakamaayo nga depensa. Ano ang dapat himuon? Perme nga inspeksyonon ang uma. Ilabinagit ang italong sa mga dahon. Kapsul ang mga naapektuhan ng mga dahon kag tango. Pagkatapos ng detrashing, sugugon ang mga naapektuhan na parte sa panon kag ihapoy sang insakto ang nabiling ng mga parte agud mapundan ang paglaktas sang RSSI. Maggamit sang limpyo na planting materials. Limpyuhan kag disinfektuhan ang mga kagamitan antes ibalhin sa ibang mga ini na kapitang makapuligid sa pagtutong sang paglakta sang RSSI. Biological Control. Ang probinsya sang Negros Occidental nagasuporta sa natural, sustainable, kag biological na pamaagi sa pagkontrol sang peste. Maggamit sa mga organismo kaangay sang ladybugs, green lace wings, parasitic wasps, negrita beetles, kag entomopathogenic fungi. Ini sila ang natural na kaaway sang RSSI kag nagatuli sa pagpanalibot sang akong palibot kag industriya sang tubo. Protektahi, pabakuro, palibkuno, magbinigay kita sa pagprotekta sa industriya sang tubo, pinaagi sa tempranong na pag-monitor, maayong na pagdumana sa mga kag-biological control. Kung may makita ka mo na posible na RSSI na infestation, mag-report dayon sa Provincial Biosecurity Task Force for

Ang launching sang Drive to Thrive program, isa ka community-based nga training sa pag-drive kag pag-ayo sang salakyan nga ginpangunahan sang probinsya paagi sa Technology and Livelihood Development Center, kaupod ang Technical Education and Skills Development Authority o CONTESDA. Sa idalom naman sang letra sang S, Sustainable Environmental Management and Tourism Development, saksihan naton ang hitabo sa signing sang Memorandum of Agreement sa tunga sang Provincial Government of Negros Occidental kag sang Negros Electric and Power Corporation o kon Negros Power para sa lighting sang facade sang provincial capital kag adopt aside programs para sa pagtanom sang mga kahoy kag mangrove.

0: Congratulations sa tanan nga winners, coffee growers, producers, exhibitors, partners, coffee enthusiasts, kag participants sa 2026 Negros Occidental Coffee Fiesta. Kag before magtakop ang Avancing Negrense program, yari ang malipot nga Sunday devotion. Isaiah 40 verses 30-31. Bisan ang mga pamatanon ginakapoy, ukon nagakaluya, kag nagakatumba sila. Pero ang mga nagasalig sa Ginoo, makaangkon liwat sang kusog, daw sa magalupad sila pareho sa agila. Kung magdalagan sila, hindi sila pagkapuyon. Kung maglakat sila, hindi sila pagluyahon. Amuyad to ang Sunday Devotion halin sa opisina sa pinakagwapo nga gobernador sa bilog nga Pilipinas. Kag naagdagi kita tanan ni Governor Bong Lacson nga pamalandungan naton ini adlaw-adlaw. Sa pagtapos ang aton programa, ginapasalamatan gid namon ang tanan nga mga tagpalamati sa radyo kag Facebook viewers ang Avance Negrense program. Madamo gid nga salamat kay John Paul Militante, Ronyel Tanguan, Richard Malihan, Jomar Aplaska kag sa tanan nga creative coverage and documentation teams ang Provincial Information Office para sa mga graphics and videos para sa Avance Negrense program. Kag madamo man nga salamat Attorney Ray Frando Diaz, our Provincial Administrator, kag kay Miss Charina Magallanes PIO head. Kag diri nagatapos ang 30 minuto nga programa nga puno sang updates sa priority development agenda ni Governor Bong Lacson. Salamat sa paghatag sa inyo oras sa paglantaw kag pagpamati sang live via XFM Facebook page. Kita na kita liwat sa sunod nga Domingo para sa madamo pang updates halin sa provincial capital. Kag para sa Avance Negrense program, ako si Christine Pelayo Dinglasan. Avance Negrense.
1: FM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
2: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may i-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
1: Mas pinanakas, Santon Plus Gold.
3: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
1: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sunzone kag vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagabadyag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sunzone plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw ang ginatulong sa aton sang. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sunzone kag vitamin D3 ka pa. Bili sa mga butika. A quality product of Yes to Health and Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
4: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sunzone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sunzone Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sunzone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Sister Pain.
5: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado ka isa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga trite. Sight sakit. Gidya akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika. Sunzone Gold Coffee Mix.
6: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan na kape. Pero lain bijang sabor sang Sunzone Gold Coffee Mix. Ang iya nga katambi.

sa tanan nga nagapamati sa XFM Bacolod. Kag sa tanan man nga gatan-aw sa Facebook Live sang XFM Bacolod, kag sang Negros Occidental Police Provincial Office. Sa ngalan sa nga mga Provincial Director, Police Colonel Dennis Wenceslao. Kaga sa amon matahom nga Deputy Provincial Director for Administration, Police Lieutenant Colonel Joe M. Malong. Kag siyempre sa amon man nga Deputy Provincial Director for Operation, Police Lieutenant Colonel Mark Evan Salvo. Kag sa amon mga papisan nga Chief sa Police Community Affairs and Development Unit, a Police Major Wilfrido Binuman Jr. Kag siyempre sa amon nga Snappy nga Chief sa PIO, Police Major Judicis Catalogo. Yes, mayong hapon mga katropa, no? Kag sa tanan nga mga pinalangga nato nga tagpalamati, no? Kag sa kats diin man malabutan sang ato na programa. Welcome naman si sa kadisyon sang ato na programa, Nokpo Katropa Mo. Kung sa diin nato naman na kita naman magahatag sang impormasyon, inspirasyon kag serbisyo halin sa kapulisan sang Negros Occidental. Siyempre ninyo katropa Police Staff Sergeant Jane Talatala, manging kaupod ninyo sa kahanginan sang 30 minutos. No, kaga sa subong hapon, no, damo naman kita na bato naman yung mga report, no, kagkaso nga amo man Japon, mga scams, no, kasi subong nga panahon halos sa tanan, no, naga-online na, no, nagagamit kita sang Facebook, Messenger, TikTok, online banking, bawa kag perte nagikahapon subong magbayad, no, halos tanan gagamit na sang GCash, then PayMaya, kaga syempre online shopping, no, apang samtang nagasanyog ang teknolohiya, nagadamo man ang mga kriminal nga nagapangita sang biktima pinaagi sa internet. Kag siyempre ang inyo kapulisan sa Negros Occidental Police Provincial Office, no? Nagaingan nyo gita sa publiko sa aton mga katropa dira nga nagapamati. Kag nagatanaw sa aton Facebook Live man, no? Nga mangin na vigilant kita. Batok sa ginatawag naton nga phishing, online scams, fake accounts, kag iban pa nga cybercrime, no? Gani op din ninyo ako hasta matapos ang aton nga programa. At siyempre, mga ito, nakapag-istoryahan, ano bala no ang ginatawag naton nga cybercrime, no? Ang cybercrime, amuni ang bisan ano nga krimen nga ginahimo gamit ang computer. Kaga ang number one gid ang cellphone, kung sa diin no halos tanan sa aton mga kabataan man, adult o kon mga katigulangan naton kabalo na magamit sang cellphone, no. Kaga syempre ang internet ukon digital technology. Siyempre, ano nalakit na diri ang isa ka online scam, identity theft, no? Hacking, online fraud, no? Nagligan yung istoryahan na nato niya about sa online fraud nga ginatawag. Then, ang phishing, investment scam, no? Love scam, no? Rin ang love scam, yung istoryahan. Tara man isang nagliligat nato niya mga program. But then, no, may mga kauturan, kita Japon, yung nangin biktima sa sining mga kaso, no? Amo na nga kita tanan, maghalong git, no? Sa aton mga gina-istorya kag mga gina-transaction sa internet. Ready to respond, wherever you may be, working hand in hand.
Yes, nadala naman diri ang fake online selling, no? Account hacking, sextortion, kaga ang online child exploitation kung sa din istoryahan na naton sa niligad nga si Mana, no? Kung sa din na naton mga kabataan niya ang ginabiktima, ginabaligya ang ilang mga videos, no? Kag mga pictures sa mga foreigner, no? Subong nga tuig, no? Padayon ang kampanya sang aton nga kapulisan, no? Batok sa cybercrime kaga fake information, pinaagi man sa mga information campaign kag law enforcement nga ginakandak sang aton mga kapulisan sa nagkalain-lain nga bahin sang Negros Occidental. Yes, no, ano masami nga budo superandi sa mga sinino nga mga kaso, no. Number one, gid, no, online selling scam, no. Sa mga kautura naton dira nga mahilig mag shopping online, no. Makita ka sang barato, example na niyo, makita ka barato nga cellphone, bino. Pagkahatag mo sang down payment, gulpi na sa dayon madula ang seller, no? Ang nagabaligya, seller or nagabaligya, no? Sa aton mga katrupa dira nga nagapamati, no. Once gani nga magbakal kamo online, dapat i-check kid ninyo kung legit bala ang shop, no, or ang seller nga ginabakla ninyo. Tan-awon ninyo ang mga reviews, kung makita nyo na binga ang reviews nila gabalik-balik lang ang date, no? But silingon fake ina nga accounts nga nagabaligya sa inyo, no? Sa amo pa lang nakapagi, no, magduda na kamo kag hindi gig kamo magbato sa mga seller nga nagapangayo sa down payment, no? Mas nami nakis online na shop kamo nga COD na bala nga nga ginatawag na to, no? Kaya once nga mag-abot ang inyong product nga naging bakal, pwede ninyo anay ma-check kung legit bala, kung ano ang ginbakal nyo, amo ginabala ang unod sang inyong nga parcel, no? Kaysa pagka damo-damo na subong sang online shop nga naga pang into lang. Yes, ikaduwa diri ang fake GCash o kon bank representative, no? May matawag o kon magchat sa imo kaghambalan ka, sir ma, may problema ang imo account. Dayon mangayo sila sa imo sang OTP or one time pin siya, or mangayo mo sila sang pin mo o kon password, no? Always gid paminsaron ang bangko o kon ang GCash wala nagapangayo sang OTP, no? Iniba lang mga kis ani man, no, ninyo, ma-receive nyo na kisa sa Gmail man, no? Example na to, no? May ma-receive ka mo nga message sa inyo Gmail, ngayon na ang nagagawa is land bank, no? Land bank. Pero pag in-check mo, i-check nyo gina ang email mismo, no? Kay dira ninyo makita kung legit bala nga land bank na siya or ginagamit lang ang land bank para makapanginto sila, no? Madamo-damo may nakakaso nga ato na receive nga bank ang ginagamit nila sa pagpanginto sa ila mga biktima. Among ginang always na mo na gina-advise, no, sa aton mga katrupa dira nga nagapamati, no, kag nakatanaw sa aton nga Facebook Live, nugay gid kamo hatag sang inyo nga pin o kon password, no? Kaya kung may ara gid man problema ang inyo mga bank accounts, pwede kamo ya kakadto diretso sa bangko kung sa diin kamo nagpa-member. Yes, sa subong nga rin naman nagdamo naman yung gitawag naton nga phishing, no? Kung sa diin makabaton ka sang text o kung email nga may link, no? Kung i-click mo ini nga link, mahimo nga makuha ang imo password kag personal information, no? Ang phishing isa ka pinaka-common nga cyber threat. Kaya nga, ano, once ka naging click mo, amo na ginapermit, always ko ginahambal, no? Once ka may mabaton ka mo nga message sa chat manda or sa Gmail, hindi gid ka mo mag click sa mga link, no? Kaya sa subong no pirti na gid kahapos sa manghak, no, ang aton nga mga kauturan dira nga ang ila ya obra ya mang biktima sang iban man aton nga kauturan,
nang always nyo gida paminsaron anay no ano blang unod sang link ini ano blang pwede matabo no kaini nga mga link na ini once nga na-click mo na ang imo mga ano nga mga pin or personal nga mga ano tawag ni nang personal nyo blang nga mga ginabutang dira sa inyo account, may ang account number ninyo, ang inyo passwords, pwede na nila dayon makuha. Nakibot ka lang ang imo nga account, no, ang imo bank account, may transaction nga hindi man ikaw nag-transact. No? Once nga matabuin ni, no, pwede ka mo gila yun, makapalapit no, sa inyo nga mga banko kung sa diin ka mo nagpa-member. Kag kung sa diin na-transact ang ina nga transaction kung hindi may kamo. Pero ang pinagid ka maayo nato nga himuon, hindi gid mag-click sang mga link nga ma-receive ninyo sa biskan diin nga social media. Mapa-Facebook man da, TikTok, ano pa gid na, Gmail, hindi gid ka mo mag-click sang mga links. Adi pa gid, ang isa pa'y kakomo, no? Di taman masiling no kayong iba-iban ang mga biktima nila, mga professional man, no? Investment scam, no? Hindi lang yan sa mga civilian, sa mga normal nga mga tao, iniga katabo. Kayang aton mga professional, damo man ang gakabiktima. Sino? Ano ni bala ang investment scam, no? May mga promesa na sila, no? Example lang, no? Ma-invest ka 5,000, sa isa lang kasi mana, mahimo na siya nga ma-dubli, no? Kung sobra na ka nami, pamatian, kag wala na sang klaro nga negosyo, syempre magduda ka na, no? Kaya kung isipo naton, diin bala kita makakita negosyo nga nag-invest ka sa isa kasi mana, sang 5,000, pagkasunod si mana, matintawsan na dayo, no? Ano na siya magic, no? Always kinaton paminsaro, no? Nga kung gusto naton magkita sang kwarta, pangabudlayan na siya nato, no? Why na yan naton, nga ginahambala naton, nga mahatag lang ko na 5,000 pagka next week, makawa unang akong 10,000. Wala sang amo sina nga kita. Dapat, paminsaron nyo gate, nga kung gusto ninyo mag-invest, tanawon nyo anay kung ano ba lang inyo gina-invest, no? Ano ba lang nga company, ano ba lang ilang nga ginahimo, dira, no? Kag tanawon gito ninyo kung paano magdako ang inyo kwarta. Magkaduda na kamuwan sa magsiling sila sa inyo, nga ang inyo gina-invest pagkasunod si mana, mag-dubli na, no? Hindi nagid kamu mag-sulod sa mga musina nga mga investment. Yes, number 5, no, love scam. Amo siya nagligad, nag-istoryahan nato, no? May makilala ka nga, isa ka tao online, no? Pagkaligad sa pila kasi mana, syempre, mga ayaw na sa imo sang kwarta, no? Ini nga isa ka mga budos na ginagamit sang scammers, no? Una-una, pagkilala na sa imo, maayo siya binga tao. Asa sang hulihi, mahulog na ang buot mo sa iya. Dira na sa dayon mas start pangayo sa imo kag ang ila naman na iyang mga rason kuno bi may emergency sa ila pero before sina mapakilala na sila nga mga tawo nga mga professional na mga dlagko sila sweldo but then pag sigisigi na dira na sila matamat sa inyo pangayo sang kwarta ang balo na nila nga may emergency sila sa ila may na ospital sa ila then hindi sila ka withdraw sa amo sini dira na dayon masulod ang scam nato nga ginatawag no always kininyo paminsaro no before kamo magpadala sang kwarta sa isa ka tawo kilalahon nyo anay no kung pwede pa lang nung makilala ninyo personal ang tawo nga ina before kamo magpadala sang kwarta kung sure na kamo no nga maayo ina nga klase sang tawo always ni ginyo pinsaron nga wala sang kamatuoran no halos tanan kabutigan ang ara sa aton nga online no online mga online chats na no waay gid sang tawo nga honest sa dira no always ninyo paminsarod hindi magpadala sang kwarta sa hindi ninyo kilala. Run,
Yes, number six is sextortion. Maya, magpakilala nga gusto makig-video call sa inyo. Kalabanan, sila nga kakatabo sa sextortion, isang mga kabataan, balang hapos into, no? Pagkatapos, ang privado nga video nga ginahimo nyo, no, sa video call, pahugon niya kadayon nga ipagwa ang recording or video kung hindi ka magpadala sa ang kwarta sa iyano sa aton mga tagpalamati dira, no, always nyo gida pinsaron, never gi kamo maghimo sa mga hindi nakaangay or maayo nga video, no, or pictures man da hindi kamo magpadala sa online nyo lang nakilala nga mga tawo kag biskan pa sa kilala ninyo, no, kaya basi maabot ang chimpo, no, nga isa kamo sa mga biktima sa ginatawag naton sextortion, no, ginagamit ang inyong mga malaswa nga pictures, malaswa nyo nga video against sa inyo, no, ti anong mahimo nimo tungod na hadlok kang ipagwain na nga mga videos or mga pictures, syempre mahatag ka na lang sa kwarta sa ila, no, kag ini, no, masalig na lang na sa dayon ang ini nga mga tawo nga ipahog na lang gid sa inyo every time nga may kinahanglan sila nga kwarta, kay syempre ikaw na hadlok man kag magapadala ka man sang imo nga kwarta, no, nagapahanumdom gid, no, ang aton mga kapulisan nga likawan gid kapin pa sa aton mga kabataan, likawan gid nga mag-share, no, sang inyo mga pictures kag sang inyo mga videos nga malaswa sa bisan kay sino, makilala nyo man or hindi.

Eh, syempre, na maghahatag kita sa safety tips sa batok sa cybercrime, no? Mga pinalangga na ito niyo, mga katropa, ari ang mga importante nga safety tips, no? Number one, gid, no? Gamita ang malaba kakomplikado nga password kung kamo mag-ubra sa inyo mga accounts, especially ang inyo nga mga bank accounts, ang inyo mga Facebook, no? O sunadaan subong ang panghack sa Facebook, no? Hindi ninyo always pagamita kay kalabanan sa mga aton kauturan, bladira. Maubra sila sa ila Facebook, ila Gmail, or ila mga accounts. Ang ginagamit mo lang nila nga password ang ila mga birthday or ang ila nga pangalan, no? Kung pwede pa lang, no, hindi ninyo pagamita, ina, kaya pos inasudlo ng inyo mga accounts. Mas mayogid nga, gamit ka mo sa mga passwords nga may mga symbols, bala, or numbers, combinations ng symbols, ng numbers, sang letters, no? Hindi nyo permi pag-ibutang ang inyong birthday kag ang inyong mga pangalan. Kaya pos lang gina, sudlon kung amo na ang passwords ng inyong mga accounts. Kaya syempre, no, may ara na kita subong two-factor authentication, no? Inidugang nga seguridad, no, sa imo nga account, no? Kung may ara two-factor authentication, i-activate nyo ina, no? Kay once nga magsulod, may magsulod sa inyo account, ma-message na sa inyo, no? Mahatag na sa sang OTP nga kung sa diin dira mo i-log mo na da ang OTP amo pagsulod sa imo accounts, no? Mas nami na siya kay nga wala asang bisan sino nga makasulod sa accounts ninyo kung wala sa OTP nga i-log dira. Amo nang gina-always ko gina balik-balik hamba sa inyo, hindi nyo kayo pag-share, no, ang inyo OTP or ang inyo nga PIN sa bisan kay sino. Kay dapat, kamo lang na nga owner ang makabalo sina para nga wala asang may makasulod nga iba, no, sa inyo nga mga accounts, especially sa inyo mga bank accounts. No? Ikatatlo, hindi gid paghatag ang inyo OTP, ang PIN, ang password, or ang CVV numbers. Ano isang CVV numbers, no? Amun isa ang card verification value sa mga ATM na bala naton. May ara na sila nga card verification value. Nga kung sa diin na extra is security feature na sa, no, sa credit card or debit cards nga makabulig, no, verify kung ang person, ang tao nga matransaksyon is ginauyatan niya gitbala or ara bala siya mismo ang ina nga card. Amo na nga pwede siya maka-open. Pero kung wala siya nagauyat sang sina nga card or sina nga mga debit card or credit card, hindi niya na matransaksyon ang iya ginatransaksyon, no. Amo na sap ka importante, no, sa mga OTP nato na PIN, CVV numbers, no. Amo na siya ka importante nga dapat hindi gid naton pag-i-share sa bisan kay sino. Kay para nga wala asang iban nga makatransaksyon gamit ang inyo mga accounts. Kaga bisan pa magsiling pa sila nung sila taga bangko o kon representative sa mga online na ano na sa payments, no, hindi nyo gid pag-share kay nga ang bangko naton kag ang mga online representatives wala na sila ya naga pangayo sang mga amo sina, no. Magtransaksyon lang gid kamo amo na nga naga pangayo sila sang OTP. I-verify anay antes magpadala sang kwarta, no, sa aton nga mga online shoppers, no. Before kamo magpadala sang kwarta, before kamo magbayad sang inyo gin bakal, always nyo gid i-review basahon ang mga reviews bala regarding sa amo sina nga product before ninyo ibayda, no. Always nyo tachikon kung verified bala ang accounts. Kaya kabudlay, no, kabudlay mangita sang kwarta, no. Especially ka mga mahal sang ginapamakal ninyo, always gid anay ninyo i-check nyo kung legit bala ang accounts, no. Kaya kabudlay-budlay gyud subo mangita sang kwarta, pero kahapos-hapos niya sa mga scammers, no, magkuha sang kwarta sa aton mga kauturan na kung sa diin na madasig lang niya magsalig sa tawo nga ginatransaksyon nila biskan hindi pa nila
kilala amuna no sa aton mga kauturan dira no nga nagabantay sa aton mga especially sa mga aton senior citizen no hapos-hapos manipanginto no i-check nyo gid pirmi ang transaction sang inyo mga relative o kon mga lulo nyo lula nyo sa nanay kag tatay ninyo nga mga senior citizen na no always niyo check ang ila mga transaction para mabalaan ninyo kung ano ba lang ila gina-transaction especially kung may mga bank account sila no kaya kabudlay sini ka especially sa mga tigulang naton bala nga mga dlagko akwarta sila mga bank accounts nanamian kini mga scammers man magapanginto sila no kasi syempre dako ang kwarta nga makuha nila amo na nga always tagidbantayan ang aton nga mga kabataan kag ang aton mga senior citizens nga isa sa mga mahuyang no sa gitawag naton nga pagpanginto kag pangpang scam sang aton mga kauturan.

update per mino ang application sa atong cellphones kasi amyara na sila nga gapangayo ang isa ka application example ni no may online banking kamuya sa inyo nga mga banks no kung magayo sila updates i-updates nyo lang no kaya syempre may mga feature, may mga security features sila kis ang ginadugang mas mayo nga ma-update ninyo ang inyo nga mga online bankings no nga mga application then ang updates na nag-aayo sang security flaws no kay may ara kay sa balang mga online banking naton nga masiling na sila nga may authenticator na may two authenticators na kita no pwede ni ninyo kung i-ano ninyo i-update ninyo ang inyong apps dira pwede nyo na ma-activate na yun ang inyong two authenticator. Kaya parang hindi mahapusudlon ang inyong mga accounts. No? Limitahi ang pag-post sa social media, no? Especially ng inyong mga ATM card. No? Kisa makita ang mga numbers sa inyong mga ATM, boarding pass, valid IDs, address, kag personal documents. No? Ang enable ng mga dokumento, no? Hindi niya dapat yung ginapost sa social media. No? Kisa ano, ang aton mga kauturan, dira nga mahilig mag-posting. No? Wala gida sila kapaminsar nga once nga gin-post nila sa Facebook, tanan-tanan makakita sina, no? Kaya ang aton na Facebook is naka-public. Damo na makakita, ma-screenshot nila, ma-picturean nila. Then why kita kabalo no, damo na maalam, damo na sagad magamit sang technology naton, hapos na lang pangsudlo ng mga accounts ninyo, no? Amo na nga, please lang sa aton mga kauturan, dira nga nagapamati sa mga katropa naton nga nagatanaw sa aton Facebook Live. Hindi nyo pag i-post ang inyo nga mga IDs, no? Kaya ang inyo ID, nag-ara ng inyo nga mga address, ang inyo mga contact numbers, no? Kag siyempre ang inyo nga mga himata, ara, dira nakasulat sa inyo mga ID, no? Likawan naton ang pag-post sini. Kaya ang hindi nga mga dokumento, hindi ni siya dapat gina-public para sa inyo nga seguridad man. Yes, number 8, mag-vigilant kita sa mga fake news kag fake accounts. Kung may mabasa nga balita or i-check anay ang official government pages antes magpati o kon mag-share, no? Kaya syempre nagalapta man subong ang mga fake news. Ha? Kung may naga-pressure sa imo nga magpadala dayon sang kwarta, always gid paminsaron anay, no? Kaya ang scammer, mga scammers, di ba laya? Gadaligin na sila yan, no? Masigin na sila nga ang amo ni nga product hasta lang ni 12 noon dapat mabakal ka na kay para maka-avail ka sang amo nga discounts. Ano dayon na bayad ka mo dayon through GCash, no? Kasi syempre ikaw man nga nagalaot man nga maka-discount ka, why ka kabalo gali nga scam ang imo gina transaction. Always kinaton paminsaron ang mga scammers nagadali gid sila nga makakuha sa inyo sang kwarta. Kag syempre no kun sobra na kanami pamatian sang ila offer no especially ni sa mga investment nga 5,000 tapos pagkasunod semana madoble no sa mga muni nga mga istorya no maduda na gid kamo no isa pa gid nga pinakamahal nga cellphone no subok iPhone no ang iPhone bi nga pa anong iPhone na 7 nga Pro Max ba ginabaligya lang nila sa imo bi 13,000 di syempre makita mo ba perti ka barato baklon ko ni maduda na ka mo kay wala sang iPhone nga tag 13,000 no sa mga mo sini nga mga istorya hindi na ka mo mag patuga-tuga. Siya paano nang himuon mo ka nang inbiktima kasi nino, kung nabiktima ka sang cybercrime, hindi ka nang magpanik, no? Kung takadayon ang bangko, no? O kung ang e-wallet ni mo nga nakatransactions nga hindi man ikaw nagtransaction. Ilock ang account kung mahimo, no? Amo na ang iban nga may ara kita nga online nga banking, no? Kaghalos kalabanan, guro subong sang mga bangko naton may online banking na. Pwede mo na siya malock, no? Ilisan ang tanan nga password once nga nakaano ka na notice mo na nga nangin na biktima ka sa sini dayon mo islan ang mga passwords nimo no kagang iban kanino mas nami gani na bala ang mga accounts naton nga every month no pwede nyo na may islan na password
ang inyong mga accounts kay mas safe ina. I-save ang screenshots kaga conversation sa mga nag-scam sa inyo, kaga dala ini sa pinakamalapit nga police station o kung mag-report sa aton anti-cybercrime group, may anti-cybercrime group kita dira sa Camp Alfredo, Montelibano, no? Pwede ka mo dira ka pa makadto, no? Pamangkot ka mo, pangayo ka mo bulig, no? Kaya expert na ila sa amo na nga mga kaso, mabuligan gika mo nila, no? Apang kinanglan naton nga i-screenshot ang mga transactions kaga dalaon dito sa ila, no. Ang mas dasig nga pag-report sa kung dasig ang pag-report ninyo, mas dako ang tsansa, no, nga mabuligan ang isa ninyo ka problema, no, especially ni mga cybercrime nga pertengge diya ka uso subong. Ang aton nga cybercrime unit is ara lang dira sa Nupo. Pwede gyud kamo kakadto sa ila kaga kapabulig sa ila, no. Yes, Ma'am Jilwin, good afternoon, ma'am. Launching buwas ang response na yun. Yes, so ma'am, magamit ini nga hatlan kung may arang emergency dapat respondian. Always kina itong paminsaron, mga katropa, no, ang aton nga dial 911. Safe in IR, dial 911, no. Ara lang, nagasigi-sigi lang ina, no. Kung ano man nga may emergency ang inyong nga na-experience, pwede ka mo makadali-dali tawag. Kaya ang aton nga 911, hindi na kinahanglan sang load, no? Kung may emergency ka mo, dira tawag lang ka mo. Kaga, syempre, ha, wala labot sa aton nga safe in air, dial 911. Pwede man ninyo matawagan ang inyong mga local police, no? Kung sa diin man ka mga lugar. Kaga ang aton nga MDRRMO, no? Ipang-save nyo na ang ilang mga numbers. Ka in case of emergency, may ara, gid ka mo kontakon, nga kung sa diin, makadali-dali sila, kadto kag makabulig sa inyo in case of emergency. No, mga katropa, no, ang internet isa ka maayong instrumento, no, para sa edukasyon, negosyo, kaga komunikasyon, no. Apang kinahanglan naton inigamiton nga may responsibilidad kaga mangin vigilant kita sa ini nga mga kaso nga mga pagpanginto, no, gamit ang internet. Always kita sulod sa pinsan ninyo. Think before you click, verify before you trust, and protect before you share. Sa pihak sang teknolohiya, ang pinakamaayo nga depensa, amo gihapon ang kahibalukag ang paghalong gid, no. Ini ang inyo kapulisan sang Negros Occidental, no, Police Provincial Office, magapadayon nga magaserbisyo sa inyo sang may integridad, professionalismo kaga malasakit. Kag kon kamo may makita nga isa ka krimen, indi gid mag pabaya gila yon nga mag-report sa pinakamalapit nga police station o kun i-dial lang aton nga emergency hotline 911 kay ini ang kaluwasan sa komunidad magasugod sa pagbinigay sang tanan, no. Kaga before kita magtakop sang aton nga program, no, ginaagda ko naman kamo lawatan na, no, mga katropa, ang mga mahilig dira magdalagan sa mag-aabot nga Agosto 22, 2026, no, 5 AM iara kita nga knock for run for safe NIR dial 911, no. Ini, no, ang aton nga fun run, may ara duwa ka categories, may 3K kag may 5K kita, no, sa sining categories. Subong, may early bird kita Japon nga rate, no, wai nila gin pasaka, no, kay base may ara padara gusto nga mag dalagan, gusto magpa register. Pwede ka mo Japon ka pa-register ara sa aton nga Facebook, no, PNP Negros Occidental Police Provincial Office. Gin-post na namon ang ini, no. Pwede ninyo ma-scan ang QR code para sa inyo registration. Kag sa inyo ginbaydan nga 650 sulod na dira ang aton nga race bib or pili lang kamo singlet or shirt, no. Kag syempre may finisher medal na kag snacks, no. Sa aton mga 5K category, ang aton nga 850. At sulod naman dira ang race shirt or singlet. Pili lang ka mo dira kung ano ang inyo kwaon. Then finisher medal, bib kag, may snacks naman, no. Pwede ka mo ka-scan dira para hindi na ka mo maiyawan. Makadto ka mo sa Nukpo para magpa-register. Ara na lang sa aton nga QR code. Pwede ka mo dira ka-register. Kaga, syempre, no, sa aton nga mga estudyante, no, pwede makamuka-join mga estudyante dira, no. Ang inyo registration is 150 pesos. Ganyan kayo wala lang sa singlet or t-shirt.
shirt. But then may race babe na kamodera kag snacks no sa 150 no. No, sa mga katropa namon mahilig magdalagan, registered na kamo kag off the night kita sa August 22 2026 5 AM nga magadalagan dira no sa Camp Alfredo E. Montelibano Senior, Barangay Estefania, Bacolod City. Yes, in behalf sa Negros Occidental Police Provincial Office, kami nagapasalamat gid no kay Doc Remerito Oy sa paghatag sang kahigayunan nga mabatian sa kanginan ang kapulisan sang Negros Occidental Police Provincial Office. I-follow kaging like ang Facebook sang XFM Bacolod kag amo man ang Negros Occidental Police Provincial Office. Kag diri naman naptapos ang isa ka edisyon sang ato na programa nokpo katropa mo. Ini ang inyo katropa Police Staff Sergeant Jane Talatala. Kita na kita liwat sa masunod nga Domingo. Madamog ikasalamat mga katropa.

0: Sister Pain. Galang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: The Secrets of Health.
3: Speaking about mga pagkaon that could help agudto nga hindi kita mabutang sa risgo nga magka-hypertension, magka-high blood. Anong mga primary nga mga kalanon dapat natun kanon si ni Doc Leo?
4: Actually, may specific, Sir Jocelyn, nga programa dira, no, para sa mga hypertensive. Amo na ginatawag nga DASH diet o kung dietary approaches to stop hypertension. For example, sa protein, kwaon ni mo sa beans, legume sabi, tofu, kwaon sa nuts, seeds. Pag-abot naman sa atun sa niya calcium, dira sa leaf green vegetables or even magnesium, mga fortified plant milks man, kasubong mansang soya milk. Ang potassium and magnesium, Sir Josel, ginaupod man ni siya sa dietary approaches. Di kwaon naton sa sweet potatoes, bananas, avocado, kag mga madahon man, kag biyerding autanon. So kung na-notice naton, Sir Josel, sa ginatawaga protein, calcium naton, potassium and magnesium, ara agad per may mga madahon, kag biyerding mga autanon.
3: Could you imagine that nga ang karne, kung ato na nga kanon, labi na gid kon ginaligon-ligon nyo lang pagkatapos tunlon, it takes 3 days sa atong siningalawas para ma-process ina. Sa mga hindi iya madasig ang ila sininga digestion, bala kami ara tao nga dasig sila mag-digest mo. Sa mga average lang ang tao, lugar ni mo mabatsyagan nga nakagwa na ang byproduct sa karne nga ginkaon ta, ama dapat pagwaon mga 2 to 3 days after. Amo na nga tingala, ikaw siya do grabe gidya kabaho ihaw. Bangod man kiti, amakon mo na ang garok ng karne, tatlo ka adlaw ara sa solusyon mo sa tingin at yan.
5: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na mga

0: ng land pang i-digest gid kag magtrabaho gid ato sininga digestive system, halaka pang puga tubla sa sulod parang kwaon yang duga mambal ari ako kinang nanon duga aw gasip ihaboy na inom na lang sila sig Santon plus gold capsule premium D3 soft gel capsule kag Santon vitamin C. Why? Anong mabulig for example sa mga hypertensive, ano ang pag-inom sini kag ang pag-take naton and the advantage of those taking Santon plus gold capsule labi na gid sa may mga hypertension o kon may ara na sang high blood, Doc Leo.
1: Ang isa sa Sir Josel kasangkap dira sang Santon gold capsule timera sa sambalunggay tingadaan ng deficiency nga daan niya nagaresulta sa hypertension, among kakulang sa potassium, among kakulang sa magnesium, kulang sa calcium kaga iban pagid nga mga mineral. Sa sambalunggay may ara sina nga mga mineral, Sir Josel. Idugang mo pagid ang spirulina. Ang spirulina nagaangkon niya sang phycocyanin, isa ni siya ka antioxidant, anti-inflammatory and vasodilatory effect. Nagabulig pa nami ni sagali sa aton sininga pag-function sang kaugatan. Ginapabakod yaman sini ang aton sininga mga kaugatan kag makabulig man siya para nga mabalansing aton sininga ginatawag sirkulasyon kag magpanami pagid ang pag-functionar sang aton sininga kurason. Ang garlic nga nagaangkon niya sang allicin o kon allicin nga may vasodilation benefit man niya siya, Sir Josel. Nagabulig pa nami sa aton sining pagsirkular sa dugo kay ang blood vessel relaxation mayong iya sining pagpahanunot kag may manami man, Sir Josel, nga efekto pagabot sa aton sining lipid profile, sa aton sining cholesterol, sa aton sining triglyceride kag naga-enhance man ni Sir Josel sa nitric oxide production kay isama na siya sang approach o kung ginagamit man kag ginapausar sa mga tao nga hypertensive.
2: Yeah!
0: Mag-inom ka mo sang ultimate trial. Santon plus gold premium D3 kag Santon vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ng ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At babakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang ka mo sa Santon plus gold premium D3 kag Santon vitamin C.
3: Santon gold coffee mix.
1: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung ga-inom ka sang Santon gold coffee mix, extraordinary ang emotion nga benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi lang sila nga nakapangapi na sila, Sir Josel. May ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen.
3: The Secret of Health.

0: 6-4 malagil ng Star Sining Aga sang syudad. Libre kang sigurado ang mabakuna para sa mga kabataan. Target ni Malabot ang 95% na coverage.
1: Opisyal na ginonsardari sa Bacolod, Subo nga adlaw Agosto 10 ang Ligtas Tigdas Bacolod. Ini ang kabahin sa National Campaign sa Department of Health ng Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Ang launching program ginhiwat kaina sa Mansalingan Activity Center kagin pamunuan sa Bacolod City Immunization Task Force. Tuyos ang gobyerno ang mga bata nga nagaedad 6-59 kabulan ang mahatagan sang bugos na proteksyon batok sa makalalaton nga kitdas kag rubella. Nagtambong agud maghatag sang iya suporta sa programa si Mayor Greg Gasataya, kaupod sa ni Councilor Sally Flor, kag Executive Assistant Patrick Lacson. Kaupod ang Bacolod City Health Office kon CHO sa pagpanguna ni Dr. Maria Carmela Hinsoli, mga tiglawas sang DOH, mga barangay health workers kon DHW, uniform personnel kag mga representante sa nagkalain-lain yung mga barangay. Sa iyang mensahe, si Mayor Greg ang nagpaathag sa mga ginikanan niya magsalig sa siyensya kag dal-on ang ilang mga kabataan sa pinakamalapit niya mga vaccination sites. Ginpasiguro sa DOH kag CHO na ang ginahatag na MR vaccine, voluntaryo, libre, epektibo kag nagahatag sa matutuod niya proteksyon.
2: Implementation of the program. Implementation not just on the launching, but reaching the target that is required per barangay. Because the moment we reach the target per barangay, automatically, Bacolod will reach its target. Our appreciation to DOH is so much because without your support, the programs and projects that are being implemented for Bacolod City, hindi namin magagawa kung hindi dahil sa tulong ng DOH.
1: Maglalawig ang pagpamakuna sa bilog ng syudad tutup sa Agosto 28. Target sang syudad niya mabakunahan ang 95% sa mga kabataan sang aton nga syudad.
0: Kagamuyad to ang balita sa Sining Oras. Ali Benedicto, Service Patrol.
3: Si Lola Manning, 69 years old, aga pa nagbugtaw. Siya magakuha sang social pension ng ginahatag sang syudad sa mga senior citizens sa barangay Handumanan.
4: Hindi ko magkuha ka. Anong ginagamitan mo doon?
5: Bulong sa manang. Makal naman po.
3: Pasobra na 20 katuwing sila nagkapuyo sa barangay. Pero subong pa rin siya naka-experience magbaton sang social pension.
5: Okay. Ako, hindi pa salamat naman ni Mayor Greg.
4: Naman.
5: Kay sa muna, wala ni mo. Di 24 anos na kami de. Bago lang kami nakakuha.
3: Si Lola Antonia, 72 years old, nabalo siling karun lang. Iyagid ginapaabot kag ginabantayan ang pag-abot sa social pension kag ginahatag sa syudad.
4: Ano ka nakalawi ka nagabaton sa social
5: third
4: pension?
5: Third time pa
4: lang. Namin, kasi imo kadlaw-kadlaw nga aman.
6: Salamat, gid po yan nga nakabaton sa buong sayo ka. Mayor sang ano, sang ayuda para damog iklad at bakalbulong pagkaon.
3: Sa day Lola Manning kag Lola Antonia, ang duha lang si isa kalibo ka matikulang sa Handumanan nga may social pension kada bulan kika sa gobyerno lokal. Inyang quarterly o kung kada tatlo ka bulan dinarelease sa ila. Dako ka bulig, pagdugang sa ila kinanglanon.
4: Every time, makabaton sila sa social pension namin sa local government.
7: At least sa superbed, ako ganang ilap salamat kayo nilipay. Gid sila nga, misalan nila nga ba si Mayor na dumduman, nagigagpalangga, yagidya ang senior citizen. Isa sa pinakaramo ng mga ginatagaan ni Mayor. Subong-subra kami sa 700.
3: Sa ilabahin ng barangay nagatiwaman nga mapadasik kag matawai ang payout agud hindi makapoy ang mga senior citizens.
8: Ito pa subong ang atong payout, medyo tawhay git. Sa dalayon nga payout, kinastadiya namon kung paano nga hindi siya maginutok.
4: Ano galing ang sekreto?
8: Yung studyan ko, nga amon sini. Pundo ka mo da, ama payout lang hindi rin alam. Amon naman.
4: Ah, the waiting area dito?
8: Oo, waiting area da.
3: Sa karon ang mga nakauna na sulod sa programa, ang wala untak nga nagapasalamat sa social pension ng ilan na subong ginabaton kay gina-enjoy.
5: Mayor, salamat gid sa nga ginhatag sa amon nga pension, social pension. Kay dako gid nga bulig sa amon.
6: Mayor Greg, salamat gid. Thank you so much sa nabato namon ngayon. Dadakugid ni nga bulig sa amon nga para sa mga senior.
7: Ang mga tigulam sa nanong nga doon din na maglakad, kakadod, basta may social pension. Pabalaw mo, ay may pay out kita.
3: Sa Handumanan, mga nasa 3,000 ka mga senior citizens ang yara sa waitlist o kung wala pa nakasulod sa programa. Angelo Angolo, Serbisyo Patrol.
1: Freedom Festival 2026 magapasadya sa syudad sining Agosto 15. Mga dalag ko nga kompetisyon kag mga street party ginpreparar sa Bacolod Tourism Office. Sining nga maabot nga Sabado, Agosto 15, 2026, magasinadya ang syudad sang Bacolod sa paghiwat sang ginahulat ni Bacolod Rum Festival 2026. Ang maduagon niya okasyon ng iwat naman niya magatuso sang turismo, maeksperyensyahan ang mainit niya pag-amumas sang Bacolod dun sa mga bisita, kagang paghatag sang pagpasidungog sa industriya sang kalamay sang Negros. Ang Rum Festival magasugot sa flare bartending competition sa SM City Bacolod North Block, alas 10:30 tutub alas 12 sang ugto. Diri ipabugal sa mga partisipante ang ilabilidad at kagka-abtik sa pagtimpla sang limnon. Pagkasundan na ni Gilayon sa Bacolod Signature Cocktail Competition, halina alas 2 tubtub alas 4 emerges ang hapon, na mag-highlight sa matutuod na sabor kag-kultura sa Bacolod. Sa pagtunod sang adlaw, mas magabas kong pagid ang enerhiya bungod ibalhin ang selebrasyon sa Gwa, partikular sa North Capitol Road, para sa isa kadako kag-libre nga rum dance street party na magasugod alas 6 ng gabi. Bukas ang karsada para sa tanan agud mag-inokdunay sa Zumba parties, magsaot kag-enjoy sa mga live DJ sets, band performances, kag mag-intra sa street dancing.
9: The City of Bacolod, through the Bacolod City Tourism Office, would like to invite you all sa aton celebration sang Bacolod City Rum Festival on August 15, this Saturday. Mayara kita one day nga tagahiwaton ang ining okasyon. We look forward to your presence here in Bacolod City. This is our way of extending to you our warm hospitality, our rich culture, and our creativity here in Bacolod City. Bacolod City Rum Festival. Please come to Bacolod.
1: Mayara sang rum sampling app ang hugot ni ginapanumdum sang gobyerno lokal nga ang ini nga libre nga patilaw, stricto lamang gid para sa mga yara na sa hustong edad o kon legal drinking age. Wala sang makahulugog ng ilimnon nga igahatag sa mga minor de edad. Kaginagaso gid sang syudad ang responsable nga pag-inom. Kagamayad to ang balita sa sining oras. Ali Benedicto, Servisyo Patrol.
10: Ari ko subong sa gym sa Barangay Banago diri sa Purok Mahimulaton kag sa akon nga tuo ara ang nagasugod na ginuwal nga mga senior citizens naton. Excited na sila kay makuha sila sing ilang nga social pension good for 3 months. Kamusta onda sila? Bengaga, ano oras ka mo din nagabot?
11: Size.
10: Kagang ilan diri nga anong ilan diri nga payout masugod 9 o'clock. 6 o'clock, 3 oras before ari na sila. Ikaw na nandito ka namin isang yuhomo kay may makuha ka no. Sila inyo nga makuha ka sa buong?
11: Oo, oh, salamat din ka po, sir.
10: Isa ka mukha po. Ano nga purok?
11: Makawiwili.
10: Aba, okay. Hambal to sang MC doon, dasig mo lang ko na matapos. Ni basi doon ka oras, ubos na ka mo. 426. Dari kamusta mo? Ito naman ang mga nanay natin. Nanay, kamusta?
12: Ama, yun naman.
10: Basi, sino yung maupod?
12: Bata ko.
10: Okay. Yan ang plano subong kung makuha mo ng imo nga pension.
12: Salamat, makapalit ang bugas ta.
10: Oo. Grabe ba. Inyo yung tay, kamusta?
13: Ilang.
10: Ano nga purok?
13: Purok lang eh.
10: Kinaros ka nagabot di?
13: Last city.
10: Ano imo ubra sa una?
13: Sa fishing.
10: Fishing boat. Ikaw yung tay, ano ubra sa una?
13: Pamanday ko sa una.
10: Manday. Nanay, good morning ba? May ano pa sa may lumit eh. Hindi ka nagutom subong?
14: Why?
10: Wow. Di una tulat na dugay-dugay ara ng DSSD.
14: Oo.
10: No, okay. Nanay, okay ka lang da?
14: Okay
10: pila
14: lang.
10: Pila ka edad? Pila edad?
14: 94.
10: 94 na si nanay, grabe. Anong sekreto nga kapag sick pa si mo?
14: Ha?
10: Anong sekreto?
14: Kalaswa.
10: Eh, may nanay, pila ka na?
14: 72.
10: Anong ubraso ko na?
14: Labada.
10: Sika mo yan, ako ginayin inyo nga pasalamat kaya may ginakuha ka mga pension.
14: Ay, salamat eh, may bakal bulong.
10: Nanay, ipanantaw na mo kay Mayor Greg ang interview sa imo. Anong gusto mo yung bal sa iya?
14: Salamat, Ged, nga maabdan kami sa pensyon. Kag nakaabot kami sa edad nga 64.
10: Ah, so nga, ito rin subong nga mga senior citizens. Sobra ni sila 400. Kapasalamat sila sa aton local government. Kag ginamensyon nila si Mayor Greg. Tungod nga, ba't siya ganila? Wala sila ginakalipatan sa aton lokal nga gobyerno. Angelo Angolo, Servisyo Patrol.
15: Sa aton regular nga pagpangdulong sa mga wheelchair, sa mga Bacolodnon nga nagakinanglan sini, nakakadto kita sa isa ka mabudlay sudlon nga lugar sa Purok Active, Barangay Mandalagan. Diri nato nakilala si Manuel de la Cruz, 72 years old, isa ka anay empleyado sang sinehan. 35 anyos pa lang sang siya sadto sang una nga ginstroke. Ini ang nasundan pa sang anom ka stroke sining nanligad nga 37 ka tuig. isa ka hangkat nga iya ginpakipagbatuan kaupod ang iya pamilya. Pero sa amon pagabot, isa ka mapagsik kag pala istoryang Manuel ang nagatubang sa amon. Ilabina sang iya nakita ang bag-o nga wheelchair. Kagilabina sang siya ang gitsugiran nga kalapot kay Mayor Greg Asataya ang iya request kagini ang sabat sang alkalde sa iya.
16: Mamate ka sa iso, pangkuta mo na. Si Greg, niyo, si Greg na lang sa saya. Masamat ka, niyo, mabig ka po na saan mo nga ako na mag-share ko. Nakalakot ako kami.
15: Maskin pukol-pukol na siya maghambal, ganado gid si Manuel nga maistorya ang iya pagkilala kay Mayor Greg. Samtang, ginpaambit sang iya asawa nga si Edna de la Cruz, 72 anyos, nga hindi maapos ang ilapagwa sang balay, kag pagpakonsulta bangod sa kondisyon ni Manuel kag sa mabudlay nga alagyan.
17: Anong nabad sa kanya sa
18: ako? Hindi kami kakalipay eh, kaya gusto niya sa magwa. Hindi kami pagbaka. Hindi mo na, ako kami lagat, pagbaka kami niya doon.
17: Hindi ka budlay ma.
18: Mabudlay, kaya kadaligwa. Hindi mo na, oh. Hindi gusto niya sa magwa. Mahala na magdumugay ka nga buhay. Salamat ni Kuya nga, may wheelchair sa kanya. Hindi mo, tulad ko dito, tayo na lang ako ng lakwa. Kaya ka nakulad dyan, so salamat ko na sa iya.
15: Para sa pamilya de la Cruz, hindi lamang wheelchair ang ilan na bata, kundi isa kakahigayunan o opportunity para kay Manuel nga makagiyo sa iya masarangan, makalibot-libot, makapaliwaliwa. Amoy ning padayon na ginahimo sa Public Affairs and Assistance Division o kunpaat, ila ginatultol ang mga bakulod nun na nagamasakit kag ginadulong ang ila ginarequest ng wheelchair halin kay Mayor Greg.
19: Gerald Aragon, Servicio Patrol.
3: Sakay sa iya wheelchair si Lola pagkuha sa iya pension. Mismo ang iya bata gid ang nagupod sa iya. Siya man ang ginatagan sa priority, gani nang imbadasik ang iya pagkuha sa pension gikan sa city government sa Bacolod para sa mga senior citizens sa barangay Mandalagan.
20: O dasi kay nakaano kami mo naka-wheelchair kami iti priority gid ang basta mga mo.
17: Papuli na kami sa buwan.
20: Papuli na kami, dasig lang kami.
3: Hambal pa ni Tatay Armando, temprano pa siya nakatapos, kayman, temprano mo siya nagabot, kagkadasig lang sang sistema nga ginahimo sa barangay kag sa Department of Social Services and Development o kun DSSD.
21: Eh, pareha, linya, linya mo lang mo. Kung nakalinya ka na ito, ito, gayro, dali man lang.
17: Temprano ka pa din nagkato?
21: Uy, mga La City, mabayad sa nakakamigros power.
17: Sa kurinti, amo nang ginakantuan.
3: Nagapasalamat man si Nanay Elena nga nag-abot na maliwat ang social pension gikan sa city government nga iyagid ginahulat. Ini ang iyagil dugang bakal sa iya maintenance medicine kag bugas.
22: Makawakal na bugas, tudan, ako na, pamahal.
17: Di ba gina-release isa every 3 months, so do ginabantayan mo man?
22: Ginatawagan lang kami.
17: Abaw.
3: Nakakuha man sa aton atensyon ang ini nga nanay. Wala wrinkles o kung wala nagakulurinot ang iya guya. Bisan siya ang pakta niyo ba kung pilang iyang edad?
22: 72.
17: 72 ko na. Ulap ka pa wrinkles o? Oh?
22: Tungod siyang soda.
17: Sang?
22: Soda.
17: Ano sa soda?
22: Secret.
17: Oo ba? Ginainom na sa or
22: ginaplay? No. Ginarub.
3: Ang mga senior citizen kag ang ila pamilya nagapasalamat sa gobyerno lokal sa Bacolod sa ginabato nila nga pensyon gikan sa pundo sang syudad. Ginatinguan din ni Mayor Greg nga hindi ma-delay ang release ang pensyon kada 3 ka bulan bangod iya na intindihan nga bisan 500 pesos na kada bulan ini nagabuligid sa kinahanglanon sang aton mga tigulat.
22: Happy gid kami eh, syempre dako maninga bulig nga naka-receive kami sang san 15 lang, pero thank you good Mayor Greg. Namugin nga sa mamat, kaya nakabulik ka good man sa amon, nakapiga doon. Sige na nga, basta makamantindi na kami makabakalbugas. Ayos na na. Pinalipay man sir, kay samusyan sa mga dayaperya lang na sa mga gatas o ano. Makabulik din
21: na. Salamat din sa kay Mayor, kay natipan niya man ang mga senior.
3: Angelo Angulo, Servicio Patrol.
1: Gin palapit nga serbisyo para sa publiko, target sang DOH kag City Health. Pagpabakuna batok sa tigdas kag rubella, pwede na sa duha ka mga dalag kung amoy sa syudad kada Sabado kag Domingo. Mga nanay, may good news sa inyo. Kung nabudlayan ka mo magpabakuna kay baby sa health center, pwede na ka mukahad to sa SM City Bacolod, Cagayala Malls, Capital Central. Mas ginpapos ng City Health Office kag ni Mayor Greg Gasataya ang kampanya ng Ligtas Tigdas Bacolod 2026. Sugod sini nga Sabado, Agosto 15, ang City Health Office kaupod ng Department of Health magabutang sa mga team sa duha ka dalagkong malls sa syudad. Mahimo na kamo magkadto sa third floor sa SM City Bacolod kag sa Bacolod Express Service Office sa Condeso sa sunod sa Cagayala Malls, Capital Central. Ini nga mga vaccination sites ang bukas alas 10 sang aga tutto alas 4 sang hapon. Tinatuyo sang gobyerno lokal nga samtang nagalagaw, nagapamasyal o kung nagapanyenda ang mga pamilya sa tiun sang weekend, mahimo na lang nila hapitan ng booth agud madasig kag komportable nga mabakunahan ang ilang mga kabataan. Pagi sa sining mas paborable kag convenient nga pamaagi, nagalao mga administrasyon ni Mayor Greg Gasataya nga malabot gid ang 95% nga target o kung kabilugan nga 48,839 ka mga kabataan nga kinahanglan mahatagan sang proteksyon batok sa makalalaton nga tipdas kag rubella. Kagamuyad to ang balita sa ning oras. Ali Benedicto, Servicio Patrol.
0: Liwat naman nga nagbaton sa napulo kabuga sa atong mga senior citizens diri sa Bacolod halin sa national government paupod ang atong local government. Pero this time, special para sa ila kay no less than ang atong First Lady Liza Araneta Marcos ang nagpamurugid sa pagatag sa bugas para sa ila.

0: na yung nag-da-obtv. Cut birthday pa. Subong happy birthday, liwat.
1: Thank you.
0: Kaya lang.
1: Gas na naman.
0: Ay, wow. Kita niya itong mga senior citizens sa Bacolod Malipayon. Kinakabatsag sila. Nga sila ang ginadumdum. Kagpalangga. Ho.
1: Malate
0: mo. Okay, arawan mo. Handal mo na daw. Welcome, First Lady. Halin sa kay.
1: Alin na.
0: Ma'am, alin mo. Okay. Ako si Angelo Angolo, Servicio Patrol.
1: Wow. Very good. Thank you, madam. It's

Abawario, basura dire, latak dito. Duta na kaging, nagtiganga daw ba to? Dabo nga hilamon, tubig hindi nakailig maayo. Oh, amo na sitwasyon, sang kabalagnan sa to. Kasaka sa dalan ang tubig, pagulan sang tudo-tudo. Sa patani nga kung makailig lang sang husto. Likaw gitani ang baha nga sakit sa ulo. Oh, di ba? Karon, kay natukiba na sang aton mga inhenyero, tinuig na galing nga pabaya ang among nga pasimuno. O araho, ahak adire, hawas dito. Deserting operation, ginbirahan tudo-tudo ah, sang ginsuguran ang ina nga trabaho. Pila na kainulan nga tudo-tudo, daw wala na ko kabati nga nagbaha na dito. Oh, daw mayo no? O silingon, nagbunga na sa gusto ang baka-baka nga trabaho sa aton CEO. Oh, you see? Problema sa baha, amat-amata nga nagaka-aksyonal. Kaya naghawa na ginman ang sapa sa kabalagnan. De, wala ko duda nga masarangan man ini sa lugar nga iban. Ayos! Ako si Sir Ramon, awalong tat nga nagaka.

0: to serve beyond their call, no? So may pahatag lang po sa inyo sa office na. Congratulations.
1: Mga kasimanwa, mga kasiti, tayo nga po sa liwa. So nakugid ang akong papasalamat sa suporta nga ginhatag sa ato siyudad pagi sa leadership ni Mayor Greg. Kay inisinawa na kalabutin to. So ato ka po dito, makita ninyo na example nag-inventro sila sa Canada. So I was thinking inside myself, punta na ako mo itong taga-Canada, itong Miss Universe ang height nila. No? Tingin sila yan, may mga medium size. No? Pero tungkol nga mula, so napirti na ito na ang Canada. So without much ado, thank you sa inyo sa pagkakana. At kapag-iba mga palayo na ito na ang gandun na sa Mando City of Bacolod.
2: Good afternoon, Mayor. Good afternoon, City Council. In behalf of Bacolod City National High School Softball Team, gusto gina mo magpasalamat sa grabing suporta sa aton niya syudad, aton niya division of Bacolod City, kahit of course ang principal, Mr. Sir Richard Ilangre. So, amon niya katalagaan para sa aton. Madawal.
0: Turning mark, within the wind. Within the wing pay nga daw na mo nga ma-release na para sa inyong tanan din.

0: XFM.
1: FM.
0: XFM 103.9.
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Juanita Badajos, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
2: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.

0: pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Bastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo, the familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Ihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo wagas.

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kagin kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Exciting!
3: Exciting!
4: Negros Power at your service. Hibalunta ang pinaka-latest update sa operation sang Negros Power. Status sang 5 years rehabilitation kag modernization program. Sabat sa mga pamangkot sa mga konsumidor. Negros Power at your service.
5: Mayroon ang saludales. Welcome sa ating programa, ang Negros Power at your service. I am your host, Salma Tigala. And this time, ato pagkasturyaan, well, kabalo kita nga nagsaka kita sa 28 centavos sa aton nga kuryente sa bulan sa Hulyo. Ano ang rason nga nagsaka ini? Siyempre, pag-asabto nina sa ating upol, pero ito din na imbitaran kasi may mag-decrease man o may mag-increase sa ating electricity rate. Kompid nato ng Energy Sourcing Manager sa Negros Power, Engineer Christian John Valena. Hi sir, good morning.
6: Good morning, may aga sa atong tanan, kag may aga sa atong mga consumer sa atong Negros Electric Power Corporation.
5: Sir, diretsuhan na kita, nga nagsaka sa 28 centavos subong Hulyo.
6: Yes, that's a, well, on the part of the customer, medyo masubo, no? Kaya may pagsaka kitang 28 centavos. So, ang rate natin subo is 14 pesos and 13 centavos para sa ating residential consumers. So, kung hibaluan ta, ang primary nga rason nga nagsaka ang ato nga kuryente is kung way back nga May 26 to June 25, damo sa mga planta nga nagkaladula, no? Uh-huh. Kung na-experience nato during night time, atong rotating brownout, may mga red alerts kita nga na-encounter sa NGCP, which triggers ang atong manual load wrapping.
5: Uh-huh.
6: Ang primary nga aspect is kulang supply.
5: Uh-huh.
6: Not only for Negros Power, but sa bilog ng Bisayas.
5: Okay.
6: No? So, ang ini nga pagdula sa kulang supply, nagsaka ang presyo naton ang bili sa kuryente sa merkado.
5: Uh-huh.
6: So ang merkado muna siya ang wholesale spot market or ang OSM, no. May ara kita pagsaka nga sa from 10 pesos last month nag 15 pesos la for this month.
5: Uh-huh.
6: May pagsaka nga 5 pesos. So ang pagsaka is ina nga nag-trigger man nga 20 centavos nga increase sa aton nga generation charge.
5: Uh-huh.
6: So, sa inangabahin, si Negros Power naghangyo kay ERC mismo na nagpadala kita sa atong sulat, pamaagi sa Energy Regulatory Commission para mapaprubahan natin na instead kung implementan niya tanan, medyo mas mataas pagitani ang impact sa atong mga consumers. No? Ang impact tani kung ginfulta is more or less 2 kapiso na increase, no?
5: Na
6: masaka. So nangayo kita kay ERC sa abiso, nagpaprobar kita nga ini nga pagsaka is implementar naton utay-utay for the next 6 months. No? So that's why instead of increase by 2 pesos, si Negros Power nag-increase na lang by 28 centavos sa subong nga bulan. So ini naman naging positive man ang response ni Energy Regulatory Commission sa aton, ginaprobahan kag inimplementar naton para lang medyo ma-suffer ang suffer sa consumers naton hindi mo nakadako.
5: Uh-huh.
6: No? Magintagaan sila sang amuningan increase but increase siya but at least 28 centavos lang. Then another 6 months term ang pag-utay-utay naton sa pag-implementar man sang nabilin nga portion sang ini nga bulan.
5: Uh-huh. Well, pero yung kulang answer na, in base na 2 pesos, supposedly ang saka natin, nag-ayo kita sa ERC, na utay-utay yun ta, susubong nag 28 centavos na siya.
6: Yes, tama.
5: So, can we expect na within that 6 months you mentioned, may increase kita? Kaya damat-amat kita?
6: That's correct, no? Kung naibaluan natin, mabalik ta na isang ligan ng bulan.
5: Mm-hmm.
6: So, sa nagligan ng bulan, may pagsaka ta 2 ka piso
5: mm-hmm.
6: sa ato ng consumers. It's because nag 100% implement kita sa bilog ng power cost.
5: Okay.
6: So nga, kaya nakita natin sa subong ng bulan, mas taas pagid ang maging impact sa kuryente natin.
5: Okay.
6: So that's why na-project na natin as part of Negros Power na magsaka pagid as compared sa nagligid ng bulan. That's why this is the right timing na akin ang lanta mag-staggered payment. So utay-utay unta na siya, kitungod mas masakit na siya on the perspective sa ato na consumer ang pagbayad sa mas mahal pagid. So nanghangyo kita kay ERC. That's why si ERC naging positive man sa response niya nga mag-implementar ta instead of 2 pesos hambal ta kay ina kay na Sir San Mark is 28 centavos na lang ang naging take impact sa aton nga residential consumer.
5: Well, na nag-ayo kita no. Nag-ayo kita sa ERC paano ini makabulig sa aton kay sa consumers man.
6: So number one gid nga nag-ayo kita kay para gid sa aton nga consumers. Mabugat kay na ang dimension ta na kung wala ta naghangyo kay ERC is 2 ka piso. So imagine 2 na ka piso in saka ta sa nagligid nga bulan plus another 2 pesos. So ang aton nga rate is 16 maging 16 kung wala ta naghangyo kay ERC. So ang ini para at least matagan man sang pamaagi nga hindi mabugat ang balayran sa consumers kada bulan. So minubra ta instead of 2 pesos, so 20 pesos siya. Then amat-amato naton for the next 6 months. So we're looking into consideration nga ang masunod ng mga binulan nga aton nga balayran is more or less hopefully magnubo siya. Para at least ang aton nga pag-utay-utay man medyo hindi man ang sakit sa ating consumers for the next 6 months.
5: Well, sir, since last month, dumagsaka kita sa kuryente, subong na Hulyo nagsaka man, do you expect na magsigi-sigi ini or ano nga itong ginatinguan man nga para magdubo ang atong kuryente?
6: That's a good question. No? Okay, kung nakita natin, dako ang pagsaka, damo planta ang nagkaladula, dako ang supply ang nadula for the entire Visayas. So nag-suffer ang aton nga mga consumers, not only for Negros Power, but for the entire Visayas area. So ang ini, ang ginatanaw naton nga sa mga sunod ng bulan, kay tungod nga amat-amat na nagbalalik ang mga planta na nagkaladula. So we're expecting man nga malesay na ang aton nga rotating brownout. That will correspond man nga at least more or less manubo man ang presyo nga balayran naton sa kuryente. So we're looking at consideration na mga sunod ng bulan sa by August, September, October, hopefully ma-normalize na siya, masilinta normalize, medyo ang presyo ta hopefully mabalik na way before sa pag-amuni mga kalamidad. No? So, basic na expectan natin nga kung normal lang nga magbalalik ang mga planta is way lower ng mga power cost nga ma-encounter natin sa sunod ng bulan. No? So, that's why kita man, inatanaw ta ang pag-implementar sa staggered is hindi man ang muna kadakok sa impact sa kay consumers kay nakita ta nga base sa mga sunod ng bulan yung base magnubo ang presyo sa kuryente. Kung ang supply naton is sufficient lang kay sige-sige.
5: Well, sa mga other distribution utilities sa pag-obserbera natin, kita lang gasaka or most or tanang gasaka manggit sa kuryente?
6: Well, for this data itself, no, makita ta sa bugos ng Visayas ng distribution utility, not only sa kay Negros Power, may pagsaka git. Ato ng mga kaupod dire sa Negros, even sa other ng mga electric cooperative, like dire sa South or sa North, no, may araman sila nga gin-announce na pagsaka. No? I assume basing iban is more than 1 peso, or maybe lower or higher. So makita ta nga hindi lang siya unique sa kay Negros Power itself. But for the entire Visayas, kitungod na ibaluan ta, nga hindi nga supply nga problem naton is whole Visayas.
5: Well, engineer, kamala ako sulit-sulit na yun, no? Pero mas mayo di dyan nga iklaro, taming sulit-sulit man. Kita din sa Negros Power, makapagusto kita balayan, you know, gusto na magsaka sa dasod-dasod ng bulan, mapasaka ko 2 ka piso, mapasaka ko 28 centavos, makapagusto ta na, makapagwa ta sa well, announcement as soon as possible, nga mapasaka kami kurente.
6: Sige, sa perspective ng mga mapagusto, no? So number one is hindi.
5: Hindi.
6: Ang aton lang control ng price is under, kung nakita ta sa bid is ang NEPSI related charges, no? fix na siya, while nasa gisaka, until such time nga si ERC may mando nga may pagmubo or pagpagsaka sa muna nga rate, ginaplayan na siya kay naprobahan sa ERC. On the perspective naman sa pass-through, musiling ta-pass-through kung sa atong generation, transmission, kag ang mga other charges like mga VAT. No? So, ang ini ng mga charges nga ginmensyon naton is amon siya ang hindi control ni Negros Power. So, amon na ginahambal ta, ang hindi rin nga aspeto, diri ni siya gasaka aganubo. Nga mo nang hambal sa subong nga bulan, nakita naton may dako nga pagsaka sa generation charge. So, pass-through siya, i-implementar sa Negros Power, that's why dako man ang mag-impact sa kay consumer. That's why ang perspective ni consumer is abin nila si Negros Power kapag gusto lang saka. Kay tungod, ang ginmention, takay na nga pass-through charges is nagalain-lain or gabarin siya in every month. Like, subong may pagsaka, so hopefully by next month may pagnubo. No? But in this particular aspect na pass-through siya, kung may pagsaka or pagnubo, is ginapastro ta kay consumer. Kaya na-implementa. Like, kung we are anticipating a decrease, example, by the following months, so, ang pagnubo sina, is implementar ta mga consumers. No? So, amo na sa mga aspeto nga dapat lang may tsindihan sa mga consumers natin.
5: Hindi to yung kabatumato.
6: Yes,
5: okay. Walang ligad ng mga bulan, ng mga tuig, so makita natin, ang Negros Power, ang, well, ang mahambal ko man, nga may pinakanubo nga pagsaka sa talagang distribution utility diri sa Visayas, no? Nga araso, nga hindi parehas tanan ang pagsaka sa every distribution utilities nga amas nubo kita yung pagsaka. Ano ang mga aspect nga amusin na?
6: Well, that's usual na ito nga pamangkotato, no? So, every distribution utility, mapanegras power ka man, or more power ka man, no? Alay-lain ang ato nga kinanglanon. So, parehas sa kung sa pang-adlaw-adlaw tangagiho, lain ang imo kinanglanon. Lain ang akong kinanglanon. So, based sa akon nga mga requirement, is may ara ko sa kakontrata nga ginakuan. So, maghambat ang kakontrata, may ara ta sa power supply nga contract. So, based sa power supply contract naton, lain-lain ang presyo nga gin-offer nila sa imo, lain ginatag nila sa akon. So, definitely, hindi nataparihas sa pala ng aspeto.
5: Okay.
6: So, number one, kung basic lang, kung delay na itong activity, kung yung musakyan, grab, di ba, mas mahal ang imong balayran.
5: Balayran, oo.
6: Oh, kuya, mag-jeep lang ako, mas barato.
5: Oo, mas barato.
6: So, ginatag ito sa example lang muna, pero ang actual niya requirement is lain-lain. That's why kailain-lain na itong presyo.
5: Okay.
6: So, every DU has its own uniqueness, has its own requirement, kag at the same time, lain-lain ang ilang nga kinanlanon kada oras.
5: Lastly, Sir Christian, well, madamo sa mga palumpukutan, daan madamo kakabati natin sa, well, Facebook, especially may aray kita sa increase, and at the same time, may anak makita, binigyan din announce nga bill deposit adjustment. No, what's our message to to our Negros Power consumers? Somehow, go ahead, sir.
6: Yes, no, sa amon ng mga consumers, especially sa ato ng Negros franchise area, sa Negros Power, hatagin naman sa inyo ang mga explanation na may amon ng NSS, may pagsaka, may pagnubo, especially subong, medyo may pagsaka naman kita. Kabalo kami na medyo sakit sa ato ng mga consumers. But please be assured na ang atong kumpanya nagahimugid sa mga tikang like pamaagi nga para lang at least ma-minimize ang burden sa atong mga consumers. Like subong ang inubra naton is para mas staggered ang payment sa pagsaka para hindi madako ang epekto naton dire. So but still hopefully nga by the following months ang atong problema sa supply is maging stable na para at least mamitigate na natin kag we are expecting na hopefully manubo na ang presyo natin sa mga sunod na bulan once na wala itong problema. So, ginapin namon nga kabay pa kita is maging efficient kita gyapon sa itong paggamit. Tanan natin na kung pwede itong makasave, please do so. It's because this is really happening sa whole entire Visayas area.
5: Well, saluwat, Sir Christian. Thank you so much. Gani ko may mga problema. For example, di, ang topic na ito, electricity rate. Well, Sir Christian, problema. Thank you so much for giving time sa ating mga sumidars. I hope no, na at hagan kita sa explanation ni Sir Christian ang lesson nga nagsaka kita sa 28 centavos sa ating electricity rate. Well, Dries, sa Negros Power, we're doing this platform para maka-explain kami mismo sa inyo. Hindi na mumakot sa pitupad malay mo da o sa mga FB friends mo da, kami mismo ang pamatii kaga ipamangkota. Message us on Facebook kung may mga palamakotanan sa Negros Power Official Facebook page. Salamat! Madamang salamat sa pagtuto. Kunin ang Negros Power at your service.
4: Inyo nabatian ang Negros Power at your service program. Tubtub sa masunod namon nga pagpalayag. Madamo nga salamat sa inyo suporta kag kooperasyon sa Negros Power. Service beyond power.
2: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
3: XFM Cebu,
7: XFM Bacolod,
8: sa XFM
2: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM. XFM 103.9
9: Sample Plus Gold.
10: Kusinaldo, pagsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinumbukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
9: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
11: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
12: Available at Leading's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
13: Vision Next! Marami na ang natulungan!
14: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision Next Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
13: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
15: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
16: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
15: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
17: Introducing the Turbo.
18: Turbo.
17: Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
19: Go! Let's get it!
17: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
19: Uh-huh.
17: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
20: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
21: Sister Pay,

0: pain. Fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, call your doctor. Sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Pagpilis ang mga
2: katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR permit number 0098 series of 2026
3: X XFM FM.

0: ay Department of Agriculture. Kamusta ka?
1: Ayong hapon.
2: 103.9 XFM. Santon Gold Live Testimony.
3: Lynn Anyosa po, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos, nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1 tasa ng mainit na tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
4: Taiba ang Zen Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, love na this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and

0: Samsung Gold Coffee Mix.
1: Ako sa Redder, damo ka pamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Samsung Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
0: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pag-ibig sa mga podcast.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sa Santon Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sa isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sa kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
3: Nga XFM kid how?
4: Kay pagbugta ko balita dayon mo.
3: Nga XFM kid.
5: Inami ang music ah.
3: Nga XFM kid.
5: Ay pura ka lang music magtapos mugta ko blamay ara kay mga balita blamay sun ami bigit mga DJs nila kag
6: wala sang konkreto nga sabat.
7: Wala sang katumbas nga rason kun naka X ka X.
6: Simply
3: may how kita pa
6: enjoy lang
3: nga XFM gid how
8: Timo
7: XFM 103.9.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Exciting! XFM 103.9.
2: XFM News. XFM time, alas 5 sa hapon mga katropa. Gikan sa news center sa 103.9 XFM Bacolod, yari ang tagapangunang balita. Inserbiyan sang bag-o kawara ta pares yan ay Bamban Mayor Alice Guo may kantangan sa 3 ka counts sa graft. Nagwara ta pares ang ginserbi sang Pasig Regional Trial Court kag bailable sang 90,000 pesos.

0: Kada count. Patandaan na nga si Alice Guo ang yara sa buong nakadetain sa Correctional Institute for Women sa Mandaluyong matapos nga gin-sentensyahan bangod sa kasong tax evasion kag qualified human trafficking. Inabalita sa 103.9 XFM Bacolod, dulaon ang mga bukol-bukol sa lawas. Pagsanton plus gold. Para sa nagugyon ng Pilipinon sa Pilipinas, ako si Katropang James King, XFM News.
1: XFM News. FM News. XFM 103.9. Namamayagpar sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas.
2: XFM Cebu.
1: XFM Bacolod. XFM. And Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. Extra Drive with James King on XFM.
3: Pump up the jam, pump it up, while your feet are stomping, and the jam is bumping.

0: Full throttle tayo pare. Wala na atras. Diretso na, let's hit the finish line. Welcome to Extra Drive. Extra Drive. Kaupod si katropang James King. Extra Drive with James King on XFM.
1: Ang Extra Drive Sunday edition, mga katropa. Petsa 16 sa bulan sa Agosto 2026. Kau po si katropang James King. All the way down till 7. Doon na kita, mga katropa. Makiay-kiay, ma-jam on a Sunday afternoon. Ang ating programa, Extra Drive, ang ginadulong sa inyo sa mga produkto sang Yes to Health. Unanta besubong katropa ang produkto sang orang aton nga Turbo Dietary Supplement. Gahimo sa Maca, Clavuasca, nga makabulig para ma-enhance ang libido sa lawas. Ang Maca kag Clavuasca, mga natural herbs, nga hindi hapus pangitaon, mga katropa. Well, hindi man lang ni makabulig para ma-enhance libido sa lawas. Makabulig man ni para pag-un kabilugad lawa sa imong obra, mga katropa. Tropa. Damo kita mga drivers nga nagabakal sini kay one time at tukot sa Yes 12 store nato. Nakita ko nagbakal siya duha ka turbo, no? Gininom kita ko gininom ya gidayon, mga katropa. Kay man ang turbo nato hindi lang siya pang loving. Ang turbo ang makabulig para mas pagun kapag bilugad la katropa. Hindi lang siya enhancer ni Manoy. Enhancer sa bilog galawas, mga katropa. Ang Turbo! Mabakalin niya siya, mga katropa, sa Yes Health Store. Mabakal sa mga butika sa inyong lugar. Pamangkutan nyo lang, ma-order nyo ni online. Turbo Dietary Supplement. Produkto sang Yes to Health. Si James King, ako po niyo subong. Masturyanay kita, mga katropa. No? Balita kag impormasyon. Pero sa subong, since usually nagambal kita parte sa weather, katropa, no? Subong yung update kaya hatag ko sa inyo. Ang nagligad bala, no? Ang ito, ining si Luis bala, no? Epekto sang habagat. May habagat na, may bagyong may-may, kag bagyong Luis pa. No? Na-record sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, mga katropa, sa Bugos nga pungsod, naglabot sa 22 ang patay. No? Samtang 17 ang pilason, bangod sa epekto sang habagat ni Bagyong Luis kag may-may. Base na, again, sa report sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Ang pinakamataas nga numero sang fatalities, kabalo ka mo sa DN, na-record sa Benguet. Diba lang sa Benguet, nagligat, Bagyo, Benguet, dito yung madamang pag-landslide, yung mga pamilya, no, magkaingod balay, yung tatlo, apat, magkaingod balay, mga katropa, no, na nga bang biktima sa landslide, no? Na-record sa Benguet, may 15 sa DN, kadamaan na bangod gani sa landslide, pati dito sa Bagyo City, sa Atokag, sa La Trinidad. Kung nakalabot na ka mo sa Bagyo, mga katropa, bukid niya, magkanto ka mo sa Bagyo, tapos magkanto ka mo sa mga iban pang mga, no, nga mga municipality din eh, bukid pagid, no? Ang mga balay araman sa bukid. Well, nagapatukod sila sa ano, nagapatukod sila sa mga balay sa mga bukid, mga katropa. Pero ang ini nga bukid laban ini mga bato, mga katropa. Bato nga tiga. Pero siyempre hindi mo malikawan overtime, no? Sungod sa mabaskog nga ulan, sige ulan, nagahumok ang duta. Di matibag eh, landslide, mga katropa. Pero madamo sa Gihapon ang nagapatukod na sa mga ilang mga panimalay kaysa ni dagko pa. Pero ang iba nga mga eksperto nagapatukod sa mga dagkuan nga mga buildings, mga katropa, kay siyempre mayara man sila gadget para mabalaan kung makasarang ang ini nga lokasyon, no? Kung sa din patukod ang isa ka madakong edipisyo, mabalaan man nila, may mga gadgets man sila para ma-measure kung masarangan pagkano kalawig, no? Sila katuig. Nga muna bala, mga katropa. Kagano mga maintenance, sukun mga pagbago pa development ka hiting himuon nila para ma-maintain, mga katropa, nga safe ang mga lugar. Madamoy na sa Baguio City, Benguet, mga katropa, no? Magaling hindi mo sa Gihapon malikawan, hindi mo mahambal overtime tungod sa mga natural disaster, mga katropa. Pressing na tabos dito sa no? Northern Luzon eh. Sakop sa Northern Luzon, Baguio, Atok, La Trinidad. Sa La Union, mga katropa, Northern Luzon, sa Gihapon, no? Na-record naman na isa ang napatay, no? Kag sa Batangas, Rizal, kag sa Batangas, may araman sang tigtatlo, nagintunahan sang ini amuang pagkalumos naman para sa iba, no? Rock slide, natumbahan sa mga kahoy, na kuryente, na Tapos may tatlo man ang pabilin nga missing, kapatropa, no? Kadi ini ang gikan sa Pangasinan, Batangas kag Quezon. Kag kapugusan may 1.4 milyones ka mga pamilya kun 4.8 ka mga individual. No? Ang naapektuhan halin sa Region 1, no? Milyon ka individual lang halin sa Region 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. Calabarzon, Mimaropa, Car, Cagayan, Sierra. 1,818 naman mga katropa ang mga pamalay ang nagkalaguba. Ang damage sa infrastructure ang malabot sa 3.33 milyones pesos. Samtang sa agrikultura naman, no? Ang ginabanta para sa 689.7 milyones pesos. Ini nga mga datos mga katropa, no? Ang gikan sa NDRRMC ukon ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Ang bago lang natong ginmit lang ang mga data sa inyo sa mga lugar kung sa dinalitan ni sila sa nga Habagat, Bagyong Maymay, kag Luis sa mga nagligad ng mga inadlaw. Well, padayon kita mga katropa, no? So, pungko lang na, kiyay-kiyay gamay, no? Kaya upod mo si katropang James King. Sit back, relax. Ito, likod, sang salak yan. Sang gamay ko yan, nakita ko na yan sa mga likod sang salakyan, mga aircon ng mga ano. Way pa ko na yan kagi, isa kayo sa mga aircon sang unang mga bus. Blinko, tani sa kadlaw, makasakay man ko sang aircon ba? Makita ko lang dahil sa likod sang aircon. Sit back, relax, and enjoy the ride. Yeah! Anyway, so ako man yan, sit back, relax, and enjoy the show! Ini si Katropon James King kag ini ang extra drive.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Santon Gold, live testimony.
2: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan, tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko, body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
1: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Santon Plus

0: pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, Kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok, dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan, exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo, the familiar sa ako ana, nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari, turbo. Sulayin ninyo para
6: wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain. Ako si Lani, isa ka bus driver. Pagpunin sa nawad na ako pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko na daan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Anit kita ka mga driver. Mag-inom isang Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
10: Ako si Boyet, isa ka lolo, gadolong sugat sa eskwilaan. Di man nakabilog na akong apo. Ang kapabaskog sa akong Xanthan Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sang akong apo. Kay nagainom ako sang Xanthan Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko, kaganami ang yakutis. Gani ka mo man, mag Xanthan Gold Coffee Mix na para magnami manang inyo kotis kag manami ang inyo pamatya.
9: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nagagwapo ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores na lapit sa inyo mga lugar.

0: James King on XFM.
1: Oras que toma a las 5:37 na sang hapon. Kagoras ang ginadulong sa inyo sang premium D3 soft gel capsule. Ini ang himo sa virgin coconut oil, moringa o kung malunggay oil, kag D3 vitamins. In soft gel capsule di mga katropa. No? Bisig, buti nga rin daw, grabe pagidiyang effect yan, no? Once nag-take ka sila. In soft gel capsule. So, ini nga itong premium D3 mga katropa, no? Ang itong nga supplement nga kay batuan ng mga virus kag bakterya. Speaking of bakterya, no? Na balitaan nyo itong isa ka bakterya nga nagano sa isa ka daw men in uniform to one daw. Do bumbero siya bala mo sa may Chicago, nag-count siya sa talaba mga katropa. No? Nag-count siya sa talaba tapos ang talabang aking kaon niya sa isa kakilalang restaurant, may aras ang bakterya. Ang tawag sa bakterya, mga katropa, no? Something like... Bibrosis yun. Bibrosis infection, mga katropa. Nga nag-cause ang what do you call this? Brain injury sa iya. Tingin, nag-file siya sa kaso. Umakol mo na ang bakteryo. Nga present gali sa mga talabang. Itong ginalulanggurong hilaw, mga katropa, no? Raw. Ha? Kung iba niya, ginabubuhan sa ano, no? Ginahalpuan sa tubig, eh, no? Palakaon mo ng Pinoy talaba mo. Dito ko na sa ano, may... I'm not sure kung sa General Santos ay o no. Ina-present ang hindi mga bakterya sa mga ano, sa muna nga, ng mga pasayan, dagkong ang pasayan. Although hindi siya muna ka-severe dire sa tupong. So dito yan sa Chicago, oh, isa ka bakterya nga daw naka... ano ginang kahalit, no? Kaya sa kasikat ng restaurant. O, they filans ang kaso, eh. O, mga muna yung kaso, yan. $1 million case, yan. Mga muna yan. So, inang katropa, no? Nabasa ko lang kagina, no? And speaking of virus, well, premium D3, mga katropa, hindi nga makabulig para maprotektahan ka against mga viruses. Sipon, ubo, trangkaso, yan, viruses sina. And speaking of virus, sukun viral, mga katropa, may sugit ko sa inyo nga viral. Nag-viral din siya sa Antique, no? Okay, isa ka, nag-viral nga video sa Antique, mga katropa. Kung sa diin, may isa ka barangay kapitan, bao na impitoguro, nangakig siya, mga katropa, nag-ala Andres Bonifacio. Nag-ala Andres Bonifacio siya, nagwa siya sa dalan, kaginangkan, ginpangita ang ining mga nagamotor, nag-drag race, gamayar sa mga magahod, ng mga tambutso.
2: Oh, baby! Just relax.
1: Wala siya nakarelax, mga katropa. Kay Firmin ako na mo. Halos gabi-gabi, nagpalumbaan ay da sila. Tapos gaud-gaud mo sa ilang tambutso. Ako man niya, well, no offense, pero sa tood lang, ako ya, sa kagastar ko dire sa may sarina. O, bow! Pero tikagahod, tulog ka, tapos mag-agi sila. Hindi, kung kisa, wala na sila ka-drag race. Mag-agi lang bala. O, kahit tikatalo, pumatihan. Pero no offense, di ba bawal manggid na? Diba? Wala ay naginalaw, mga katropa. Dito sa Banwa naman niya, may parahan ka gani sang papundoon ka sang enforcer. Hindi tungod sa kung check kung may lisensya ka o nakarehistro ka, tungod gaho, pamatihan niya tambot, sumukin doon kagahod. Once gani kayo pa-report niya, dala to adnoy sa munisipyo na meaning gahod. Although mayara na muna, mga katropa, no? Mayara sa Gyapon, nag-away daw wala gaon tatbalahong kung magdak pa na ibesubong, no? At yung mga ano sila na, hindi, pahuwaita na yan. Pagkatapos, magpilakas sa mga nabalik na naman sila. Oh, amo na guro na tabusan siya ka barangay kapitan dito sa Antique, mga katropa. Kung sa din nagala, Andres Bonifacio, nakuhaan video, nag-viral, ba? San wala ka, well, nag-explain siya na sa media o kung sa public kung sunod sa iya, wala siya kung sang intensyon nga mang labo o kung mang halit kuno, kundi reverse psychology sa iya. Ang term niya, reverse psychology lang, no? Kumbaga, namin niya kuno ng bluff lang siya. Pang bluff lang kuno ito. no, ang ginimo niya pang bitbit sang binangon, no, no, ining isa ka punong barangay, no, sa Udyong nga si ano, Udyong si Balom o kun sang barangay Mario Angelo Escares. Natapunin yung mga katropa dito sa Ila. Well, hindi mo manos ba si naimpito balao, nainsulto, pero minalang balao, ginbawalan mo na, ginsaway mo na, ginliwat pa nila. Sino man ding? Sino man ding? Dibang ako? Good man. Kung bawal, bawal, hindi. Kisakit bala yung nasa dalunggan, sakit sa ulo, kung kisa mga kakatulog ba? Natabuhin na isang Biyernes, Agosto 14, mga katropa, dito sa ilang lugar. Nakuhaan sa video, naglapta kay may ano mo, dala-dala nga binangon mo daw, hindi bagong ano pa balaw, bagong bae daw. Tuk-tuk balaron nga, wala pa kang gigamit. Pero nagpatag man ng opisyal, mga katropa, no, makapila ka best na ko, no, nga nagimus ang paggarera sa muna nga lugar ang ininga grupo. Kahit masamigin na reklamo, hindi man lang siya gareklamo mga pumuluyo. O, kagawon, ba? Kagawon pa, dami. At ang tulog mo, grabe, huragok mo, guro, no? O, ten, impito, insulto. O, si Escares, Angelo Escares ka rin, no? Tungod magahod, kag ginahimong nga drag racing track, no? Ang national road sa ilang barangay, no, sa gabi. Di mo man ginmano, pero pang, well, makuhang ka video mo na. Ay, binangon ka. Tapos ang explain mo is pang bluff lang na. Wala ko tuyong ano, pang patawag ka na lang, tani, police, kumbaga, mga katropa. Galing na insulto, guro, kayo sulit-sulit ka lang. Anyway, mga katropa, at ipadahin pa rin nga ginastorya na. Kalabanan na nagkakarera dito sa ilang lugar, no? Mga motorsiklo, halin pa na sa iba't ibang kuno nga banwa sa Antique, no? So karon nagapilar ng ipasensya ang barangay, ang punong barangay ni Escares, no? Na amo na gani tungod sa natabo. Eh, kumusta ang inyong mga motor da? Na ano da? Na modify na? Mahal ba lang mo? May presyo man ba? May kilala ko gani bagong bakal mo. Namiyan siya sa mga magahod mo. Te, ang pang race pa palang motor niya. Bagong bakal. Na-timingan niya. Doon mga sa kasimana pa lang ko naman. Na-timingan. Ginpapundong. Iyang ano. Nagambal man siya. Kano nga kakson ko na lang, sir. Hindi ko na lang pag-ibalik. Kakson ko na. Ah, wala. Ginpasunta. Wow. Uy, kuha ang tambutsyong. Teka mo yan. Magalong-along ka mo sa muna. Mas dami kang wag na lang. Alas 5:45 na sa hapon, mga katropa. Ini si katropa James King, ini nga bayan sa aton nga programa, ang ginadulong sa inyo, mga katropa, sa Santon Plus Herbal Oil. Ini ha, kung gabi ha, no, pamasay ka, banyos ka, kay stress mga muscles mo, di ba, kapala nakita lawas sa bilugadlaw ng hubrohanay, na binagid kong bagat ang hubra, tapos na mitulog mo, maagi ang magahod ng motor, aking kamanggid yan. Namanyos ka, nagnamitulog mo, nagaging magahod ng motor, ay naku. Katropa, inaaga 103.9 XFM, Bacolod sa programa ng Extra Drive with katropang James King.
3: Mga katropa, exam!

0: Exciting!
1: XFM 103.9. XFM News.
2: XFM News. XFM time pala sa isang gabi mga katropa. Gikan sa 103.9 Do Center sa 103.9 XFM Bacolod. Yari ang nag-

0: pangunang balita. Kinakondenar ni President Ferdinand Marcos Jr. ang pagpag-ambush sa Interim Chief Minister sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao nga si Abdul Rauf Samigambar makakuha kagang iyang mga kaupdanan. Bangod sini nga nag-order si Marcos sa mga government agencies ang sa paghugot sa seguridad sa munang rehiyon. Kunay baluan ang BARMM ag pagkapatigayon sa labing unang preliminary elections sa September 14. Lakib sa ginmando ni Marcos sa muang maid-id ng investigasyon pag-identify kag pagpasabat sa likod sa pagpangatake. Nagapanawagan ng presidente sa pumuluyo sa pagkalma kag ginahinyo ang mga partido sa pagrespeto sa kinamatarong kagkabuhi sa mga Filipino. Inabalita sa 103.9 XFM Bacolod. Dulawan ng mga bukol-bukol sa lawas sa bulikman sang Santon Plus Coffee Mix. Para sa nagugyon ng Pilipinon sa Pilipinas, ako si Katropang James King, XFM News.
1: XFM News. XFM 103.9.
2: Mga katropa, exciting!
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas!
4: Anong bautista? Unang nag-detect sa akin, meron din po akong emphysema. Yung nag-try ako sa loob ng ambuang ginamit ko yung Santon Gold, at nawala po yung hingal ko.
3: Santon Plus Gold!
5: Yahoo!
3: Santon Plus Coffee Mix.

0: Kape na? Gamot pa? Mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
2: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
6: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapag ako naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, raka ayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Lahi gyud. Basta nakaturbo.
3: Supplement for men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain.
8: Si Sairan isang balbay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Lula tayo ng pain.
7: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
9: Isa naman kaabyan natin ang nagpamatuod sa kanamit kag benepisyo sa Xanthan Gold Coffee Mix.
10: Ako gali si Grace ang silay. Sa nga discover ko ang Xanthan Gold Coffee Mix umiandit ko kay my glauta pathology. Nagnami pamatyag ko kay naghamis ang panit ko. Beauty conscious kit ko nga daan. Gani sa Xanthan Gold Coffee Mix nagbid ako.
9: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog kag nagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.

0: 9568.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Nga, XFM, kid, how?
3: Kaya pagbigtaw ko, balita din mo.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, namiang music, ah.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, pula ka lang music, magkatapos magbigtaw ko, mayarap ka sa mga balita. Labas yung namin, bigit mga DJs, nalakad ka.
1: Wala isang konkreto nga sa
5: bat. Wala isang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
2: may how, kita,
5: pag... enjoy lang.
2: Nga, XFM, kid, how?
6: Timo!
1: XFM 103.9
7: Extra Drive with

0: Signal in 3 minutes. Full throttle na tayo pare. Wala na atras. Diretso na. Let's hit the finish line. Welcome to Extra Drive. Extra Drive. Kaupod si katropang James King. Extra Drive with James King.
1: Kumusta ang inyong gabi mga katropa? Alas 6.20 na. Kumusta ang inyong pagbaneo? Kumusta ang inyong pagbiyahe? Kumusta ang inyong paglagaw? Upod ba lang inyong mga pinalangga? Upod ang inyong mga barkada? Or arakan mo sa inyong mga panimalay? Talay niya natin, may kumusta on tayo sa Santon Plus Gold user natin mga katropa. Sa nagligan niya, so na nakabisita din ang iyong mother pati sa radyo ba lang na nakabato niya last time. Sa rin niya ta, aras si Sir Arthur. Sir Arthur, mayang gabi sa imo?
2: Mayang gabi man sa imo, sir.
1: Okay, tagadingganin ka mo, sir. Tagadingganin ka mo.
2: Sa Tangub Ramilo kami, sa may Suloda, sa may Margarit.
1: Okay. Ano ganing pangalan mo sa Arthur Lim man Lim?
2: Uy.
1: Uy, okay. Pero si Mirna, ano mo siya?
2: Mother ko na actually si Mirna. Pero nina sa inom sang Santon Plus Gold na kwan lang coffee.
1: Oo, coffee naman siya. Okay. So siyang ginapangita ko pero ikaw nakasabat, may ginlaktan si Nanay Mirna, no? Sir, ikaw ya. Ambal mo, nagagamit ka man sa Santon. Plus
2: Gold? Oo, actually nagdate ko na yung Santon na capsule na bala, okay. Ang gold.
1: Ang Santon Plus Gold?
2: Dito, nagdate ko na mga 9 months, may diabetic bala.
1: Oo, diabetic ka.
2: Lubog mata ko, tapos da pangapoy-napoy sang kwan. Ang ako na talaga, wow ko, mag-diabetes ko. Sa nag-inom ko na mga 9 months, nangita nilagan ko, doon medyo nang pinaw ang akong planawan. Madalami ang tulog ko, ang kahon ko, ang sugar ko, hindi nagandubo na.
1: Pero may maintenance ka man, ano? May maintenance ka man.
2: Pero hindi ko na gininom yung Santon Plus na gold na capsule kasi do very effective gininom na produkto.
1: Okay. Ang ginapangita niya si Mother Yaya pero siya ang nakasabat sa ano natin, sa tawag to. Sir, ano kalawig ka nagagamit ganun sa Santon Plus Gold?
2: Manta ko gagamit na tumal ko na pwede ka daga mag-breakfast bala.
1: Sa din ka gamakal?
2: Sa dra mismo, sa
1: store?
2: Sa Doc Atomitibo store.
1: Dira sa may Yes to Health store na to. Si mother mo guro ang gabakal. Ano, para sa imo?
2: Oo, gabakal si mother ko, gabakal man ko. Okay. Duwa kami gabakal.
1: Oh, actually mga katropa, bisan din available man gid ang aton nga mga ano, ang aton nga mga food supplement. Pero si Sir Arthur ya, si Ma'am Mirnia dugay man na. Sino sa inyo na una naggamit sa Santon Plus Gold?
2: Actually si mother ko, tapos ging nambalan ako nga i-try mo ni Bike ba si Makabun.
1: Very good. Okay. Oh, so duwa na gig kaliga mo gagamit. Salamat gid sa ra. Actually si Ma'am Mirna kay nagdigitar din siya parte sa radyo, no. But anyway, tungod sa ara ka kag ikaw ang nakasugid man sa benepisyo nga nakuha mo sa pag-inom sang Santon Plus Gold, kami nagapasalamat sa imo. Salamat gid sa imo, sir ha. Tutok lang kamo sa administrasyon sa XFM 103.9. Kay man, may bulik pagid itong programa nga Secret of Health na programa madugangan pa pagidang inyo kaalama. Aside from sa, of course, sa maintenance mo, sa mga blood sugar, para sa ambal mo, nakupagid ang may bulig sa Santon Plus Gold. Sir Arthur, madamugin nga salamat sa imo ha, kagmayang gabi. Kumusta lang da kay Nanay Mirna? Mayang gabi, salamat!
2: Thank you, sir. May gabi. Salamat mo sa XFM.
1: Ayun. Thank you so much. Si Sir Arthur. Arthur, uy siya. Pero si Mother Yaya, Dim. Anyway, salamat gid nga madamo mga katropa, no? So 6:24 ang aton oras sini gabi sa inyong programa Extra Drive, final hour nato ni mga katropa. Tugay-tugay, you know, pagbalik ko, isugid ko bala sa inyo, no? Isugid ko sa inyo ang parte sa isa ka t-shirt, no? Gagin pagwasong United States. Ang ini nga t-shirt katropa, hindi mo na kinanglan labhan sa sulod sang isa ka bulan. Makon mo na. Nga, grabe ba? Di mo nakinanglan siyang washing. Washing, ha? No need for actually. After a month, pwede mo siya i-washing, you know. Gamit ka sa washing machine. Pero malo na to na. Paano nila, paano hindi na-create ang ining t-shirt niya? Hindi na kano kinanglan bisan sa sulod sang 30 days, mga katropa. Ano may ara sa sining t-shirt nga wala gawa, hindi magbaho sa sulod sang 30 ka dias, no? Kagtagpila ini. Ibalo na to nila, mga katropa, sa pagbalik nato. Sa atong programa Extra Drive with katropang James King.

0: Gold, mas pinalakas.
1: Doon si Kaya Biebo. Nagkape ko sa call, pinagpatuloy ko po na ano, ininom yung Phantom Plus Gold. Tekos ko po, wala na. Sa'yo yung nakatulong, yung sa paa ko, yung bukol na maliit. So, wala na. Bumalik na siya sa dati.
0: Phantom Plus Gold. Phantom

0: Marami na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pagmumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3. Kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa turn yun ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, sugayon na ako na, miss.
3: Turbo Food Supplement for Men.
7: Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Sister Pain.
10: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na akong trini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang panlaki na datay ko akong lansa. Sister Pain para diri-diritso ang trini.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
13: Ang bago nga Xanthan Gold Coffee, ang mas ginbabaskog, mas ginpanamit, pampagwak papa, e may arami sang gluta kag collagen. Ang Xanthan Gold Coffee, may kape ka na, may bulong ka pa, mas manami.
12: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakakape ka na, nagagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide kag mga drugstores na pinsa inyong mga lugar.
14: Mga katupa,

0: Extra Drive with James King on Extra.
1: Oras, katropa, alas 6.48 na sa gabi. Well, antes kita mag-goodbye, mga katropa, isugid ko sa inyo ang parte sa isa ka well, clothing brand, no? Marketing na actually, no? Pero nabasaan talang, mga katropa, well, ang isa ka average American ko, no? May aras ang 8 to 10 loads of laundry a week. Kamuya, ano kadamo ang laundry niyo sa sulod sa isa ka semana? Kapila ka mo manglabas sa sulod sa isa ka semana. Sabi na git kung daw, ikaw yan pala ilis ka, palabalas ka. Siyempre kung palabalas ka, mailis ka, maliko ka. Lain na naman suksok mo. Eh kung di mo isla ng bayo mo, mga katropa, manimaho ka, di ba lang? Well, may isa ka clothing brand, no? Sa Minnesota, mga katropa, no? Kung sa diin, nag-decide sila nga i-combine, no? I-solve ba ito ba lang mga likawan ng ginatawag na nagapanimaho nga, no? No, ang hamon, ang ano ba na, tungkol sa gabalas ka, di ba? Ma-absorb na sa t-shirt mo. And although mayara na mga t-shirts nga makalikaw kasi na, pero ini nga mga tees nga ginatawag nila, mga katropa, hindi man gid magdugay. Siguro sa duha kadlaw, tatlo kadlaw, pero kung sige ka sulit-suliton mo na gid, wala la ba? Mabala na gid ya, manimaho ka na gid ya, katropa. No? Ang sud ka na. Excuse lang sa mga kakaon. Hindi ka tropa, gintinguan nilang isulbar ang hininga problema. Sa bulig sa copper, silver, gold, volcanic ash, kagduha ka mga ingredients nga hindi nila pag-isugid. So, hindi mga ingredients, mga katropa, na may arang isa ka t-shirt nga gin-create nila. Ang tawag nila dili ang Herc, ang Herc shirt V5.0. Makakun mo na. Fifth generation. Sang antimicrobial tee on t-shirt, katropa, no? Gikan sa Herc Leon na brand. Pares sila sa company nga nag-launch ang self-cleaning underwear. Sa tuya, underwear, pero mga pila na katuig, mga katropa, sa gin-launch nila yun. So, karon ang ilang Kickstarter campaign, naglabot sa $275,000, no? Against sa goal nila nga $3,333. Multiple. Mga katropa, ang 3,333 lang. $270,000 na napagawa nila. Kunsin ka ron, it's working. No? Para mga katropa, no? Ang ini nga t-shirt, kabalo ka mo kung pilakadlaw ninyong ano, nga magamit. 30 days. Isa ka bulan mo siya pwede suksok sulit-sulit. Every day, mga kun. Ito ka imposible, no? Pwede nyo i-try, no? Every day. Ito kalain mo na every day mo lang na ginusuksok mo. Diba? Yung Pinoy pa. Every day mo lang isuksok mo. Hindi, ah. Hindi na yung Pinoy, ah. Mailis kid na yung Pinoy, mga katropa. Pero yun, ini ko, no? Kung gusto nyo i-try, 30 days, no, mga katropa. Wala sang ano, ah. Wala sang laba-laba. Hindi gid naman imaho ko nung lawas mo. Even ang ining tee or t-shirt, hindi gid man imaho. Hindi gid nang lalaban sa sulod sa isa ka bulan. Grabe, no? Well, katropa, ang made of copper. Ang copper nga daan, may aras sa siyang well-documented antimicrobial properties. May copper t-shirt mo. Ang muna yung nagpamahal. Yun yung ginagamit sa mga ospital, mga katropa, no? Mga high-touch surfaces nila, no? Ang zinc, nag-neutralize sa sulfur compounds sa nga ginaproduce ang ating lawas na binagit kong magbalas kita. May ara pa sang volcanic ash. Makun mo na. May volcanic ash ang hininga t-shirt. Amo naman siya, mga katropa, ang nag-absorb sang moisture, no? Kag sang mga odor sa lawas. Ini nga brand nga Herc Leon, mga katropa, ginobra directly, no? Sa fabric rather than treating the surface, kuno. Bilibutsin ka nun, mga katropa, no? May kamahalo nini. Ang t-shirt comes in 3 tiers. Kuno, katropa, no? Kung mayara ka sang $39 na budget, pwede na. Pwede na. Pila gani yung ano? $50, that's about 6,000. Ang $50. Oh, my goodness. Meaning ara siya sa mga ano. Kung $39, mga katropa, ito nga sa $50. That's ari siya sa mga around 2,000. Sobra 2,000 ang presyo. Yan ito, calculator ko man. Tood! Well, may mga ibang gani, mga branded gano, mahal pa na. Pero sa Subong, bagwa, $39 ko no, may t-shirt ka na, parehas ini. Standard version para sa 14 plus days. Gabaligya, gina sila. Ano ba sa kumakita? Kaya gusto nyo ni-try ang 30 days kung wala-balabang t-shirt. My goodness. Hindi, ginang Pinoy feeling ko yan. Pwede siguro mag-try lang, masuksok sila kaysa okay na. Pero hindi mo suksokon muna everyday. No way para sa Pinoy. Ito ba? 6.54 ang ating orasin ng ating balita. Special sining ang gabi. Ikaw po si katropang James King. Ginadulong sa inyo mga katropa sa Vision X Plus. Kung gusto mo nga masolusyonan ang problema sa katarata, pteridium kung glaucoma, try nyo ang Vision X Plus. Wala pa ka mga try? You should mga katropa. You should. Ang ining beta-carotene, vitamin E, zeaxanthin present sa Vision X Plus nga mga ingredients makabulig para magklaro ang imo pananawan. Mga katropa, labi na gin sa aton nga mga nag-edad. Ba ako gin-admit sa aton nga nag-edad. Buwas naman kita mag-abdanay. Pero buwas abdanay kita sa extra service, katropa. No? Buwas ang gabi, alas 6 to 8. Salamat kid kamadamo. Ang ining programa, Extra Drive, Sunday Edition with katropa James King. Inadulong sa inyo sa mga produkto sang Yes to Health. Produkto nga grabe gid ang benepisyo sa inyo. So you should try. I-try mo. No, makbisita ka sa aton Yes to Health store. Produkto ta, Santone Plus Gold. Santone Vitamin C, Premium D3 Softgel Capsule, ang muna ginatawag natin nga Ultimate Trio. No? Ang aton nga Vision X Plus, ang Turbo Dietary Supplement. Ang kape naton, Santone Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, kag Santone Gold Coffee Mix. Ang aton nga Santone Plus Herbal Oil, ang liniment naton. Ang aton nga Cess the Pain, mga pain reliever. Ang aton nga mga habon, ang Santone Plus Herbal Soap, kag ang Clear Skin para sa mahamis kakutis, likaw skin allergies. Ini-try nyo katropa. Bisita ka mo sa Yes 12 Store, ha? Sa may Barangay 39 Yes 12 Store. Thank you so much, everybody. Bye-bye. Time for me now. Buwas na makita up the night. Hindi magkalipat, magtutok lang gid sa aton nga Katropa Station. 103.9 XFM Bacolod.
0: Extra Drive with James Gates.

0: FM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
1: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko, pero pag nainom po ako, Dok, nawawala yun po, tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline.

0: Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C.
1: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Tungod binabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitagid ko sa kape na damo health benefits. Muna gintilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala sa uang kugit. Patsyag kugit niya relax akong kalawasan. Ibagid ko healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag Vitamin D3 ka pa.
1: Mabili sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalong

0: Sigurado na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain.
4: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, dili ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Ronald. Ibago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gate ang

0: XXM kid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM kid.
2: Ay, nami ang music ah.
0: Nga, XFM kid.
2: Ay, pula ka lang music magkatapos mukta ko. Mayara ko yung mga balita. Blabos yung nami, bigit mga DJs na lalakad.
3: Wala sang konkreto nga sabat.
4: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
0: may how kita pa.
4: Enjoy lang.
0: Nga, XFM kid how?
5: Timo!
4: XFM 103.9.

0: walang pain. Fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, call your doctor. Pagpili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malu, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: XFM 103.9. Namamayag pa, namamayag pa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
3: sa XFM Cebu,
4: XFM Bacolod,
5: sa XFM
2: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Ang pahubin pasang na world.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika. XFM 103.9.

0: FM.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Juanita Badaho, masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Narin yung pamamaga ng binti.
1: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na sa Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalumbisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. VisionX Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take VisionX Plus.
4: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil yung ina ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Pare, psst, pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
3: Sister Pain.
7: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad long training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-atake ko akong lalis sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Santon Gold Coffee Mix.
8: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tirawan ng kape. Inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabilisan na butika.
9: Nga, XFM, kid how?
10: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
9: Nga, XFM, kid.
11: Inami ang music, ah.
9: XFM kid.
11: Ay, pula ka lang music pagkatapos mag-talk up lang. May harap kayo sa mga balita. Blabs, amin bigit mga DJs na nalakad.
12: Wala sang konkreto nga sa wala sang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
9: may how kita pa.
12: Oo, enjoy lang.
9: Nga, XFM kid how.
13: Timo!
12: XFM 103.9.
14: Yes, to hell!
15: The Secrets of Hell.
16: Ang dapat tatagan 2 to 3 hours ang aton nga pagkaon before ang aton sini nga pagtulog.
17: Number 1 diri kun nga ang sundo naton kun mahimo pa lang nang 2 to 3 hours before bedtime ang aton sini nga pagpanihapon. Number 1, this for better digestion. Kay nga man Sir Josiel, kun late na kita nagakaon sa gabi, ang tendency naton mahigda dayon kita. Daw ginadupoy-dupoy, ginaduyan kita, di ba manotice naton? Katapos kaon daw kunami gid ihilay-hilay kaga asta na lang iban na diretso sa pagtulog. But kun halimbawa gali late na nga aton kaon Sir Josiel, and then mahigda dayon kita, nagapahina yung pagdina sa aton sining digestion, kaya nagapadako sa aton sining risk sa acid reflux o kung heartburn, kaga especially kung nga aton sining kinakaon sa panihapon, more sa mga mamantika, pinirito, ka mga masebo nga mga pagkaon.
3: Santon Plus Gold.
16: Sa mga nabulay magtulog, mas maayo mag-inom ka mo Santon Plus Gold Capsule after meal, before sleep, and before bedtime.
17: Nagabuli gali pa nami sa aton sining pag tulog ang balunggay. So kung mag-inom kita sa Santon Gold Capsule, mabuligan nga better nga aton sa nga sleep tungkol sa magnesium and tryptophan nga nagapatuyo sa aton, nagaparelax sa aton. May mangustin mo sa Sir Josiel nga makabulig man siya sa aton sa nga digestion, reducing oxidative stress during sleep. So samtang gali kita nagatulog, kaya nagatumar kita sa Santon Plus Gold Capsule, ginabuligan nga manami mahamuo ka aton pagtulog. At the same time, ginabuligan nga magnami pagin aton sa nga digestion. Iupod pagin aton ng garlic na sangkap sa Santon Gold Capsule nga may cardiovascular benefit and antibacterial effect. Isa sa problema Sir Josiel sa pagkaon sang late na sa gabi, gataas mo cholesterol, taas mo sininga blood pressure. Cardiovascular benefit tungod sa garlic, kag magabulig man ni Sir Josiel para nga aton sininga pagtulog mangin mas manami tungod nga may calming effect ang garlic kun sige-sige naton ini siya gamit. Ginupod ni sa mga sangkap sang Santon Plus Gold Capsule.
3: The Secrets of Health.
17: Ang Premium D3 Capsule Sir Josiel with VCO and malunggay oil nagasupport niya sa mood regulation via sa aton sininga serotonin. Makabulig mas pa improve sang sleep kung sige-sige ang aton sininga pagatumar. Okay gid ang ila sininga tulog.
14: Yes, to help.
17: ang VCO nagabulig ni Saton para nga makabatya kita sang kabusog. Saton sini nga maginakaon. May ara man ni siya nga MCT so kon medium chain triglycerides nga makapromote sang calm and brain clarity due to ketone production sa mga naga low carb nga mga pagkaon. Ang oil nga halin sa liso sang malunggay nga ginupod diri sa premium D3 nagabulig man panami sa aton sini nga pagtulog, nagabulig panami sa pagfunction sang aton sini nga atay kag nagabulig man para ang mga inflammation dira sa lawas naton especially kung kaisa makatilaw kita sa mga hindi healthy nga makalanon ang ma-manage man kag matapna nga magkadto sa malala nga mga balatian. Kag iupod pagid naton Sir Josie lang Santhon Gold Herbal Capsule nga nagabulig pa relax bangod sa tryptophan na magnesium kag nagabulig panami sa digestion bungod sa sini nga mangustin kag iban pagid mga benepisyo lakip na ang garlic, magbalanse sang kolesterol, balanse sang blood pressure. Makuha naton Sir Josie hindi lang ang quality nga pagtulog kundi ang ikaayong lawas sa pangkabilugan kag kondisyon naton sini nga digestion kag absorption, magabugtaw kita nga fully charged, magabugtaw kita nga mabaskog, magabugtaw kita nga tinaw kag klaro aton sini nga panghuna-huna kag paminsaron.
0: The secrets of health.
16: Pero kung gusto nyo gid mangapi, even before bedtime pwede kamo kapangapi. Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape nga wala caffeine, wala coffee beans, pwede ka pangapi pati mga kabataan.
17: Pwede man siya sa mga pamatanon, kabataan, pwede man siya sa mga naga-edad-edad na kung brain benefit ang aton pag-istoryahan.
0: The secrets of health.
16: Kung wadaan ka mo bikaron sang premium D3 capsule bla, before meals, mga timprano pa, be, pwede ka mo kainom sang premium D3 coffee mix gali, Dok Leon, sweetener stevia. Para masuplementuhan ka mo sang needed ninyo sining mga vitamins and minerals nga may ala antibiotic-like effect because may VCO, may malunggay oil, may vitamin D3. Makuha man nilang binipisyo, makuha nila sa premium D3 soft gel capsule.
0: The secret of health.
16: And then, naman yung Santhon Gold Coffee Mix, Dok Leo, nga may collagen kag glutathione.
17: Mabuligan gali nga mapadelay ang mga signs of aging. Hindi man gid naton mapunggan, Sir Josel, nga magtigulang kita, pero mapahinay gali naton ang mga signs of aging kung ginapili ta ang mga ginapasulod sa aton sa ningalawas, laki na sa ginainom na ton na kafe kasubong sang Santhon Gold Coffee Mix.
13: Yes!
16: So initanan Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, and Santhon Vitamin C, ang alkaline-based nga vitamin C. Initanan quality products ang Yes to Health Incorporated, duly approved sa Food and Drug Administration, mabakal sa mga butika, mga pharmacy sa inyo sininga lugar.
0: The secret of health.
3: Santhon Gold Live Testimony.
14: May linda ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santhon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santhon Gold.
3: Santhon Plus Gold. Santhon Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
18: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santhon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
3: Santhon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
19: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santhon kag vitamin D3.
20: Kasi si Lunarcy sa una, gainom ko sang ordinary lang kape, pero sige aslog sa nga konsyon, isaga pala no kapa ko sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag, wala na ko gasuka-suka, wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
3: Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na, may Santhon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santhon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santhon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santhon Gold Herbal Tea.
21: Mabibili sa mga butika.
22: Ooh, wow! Guwapa ni Guru ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
23: Ha?
22: Oh, ma? Ikaw na?
23: Oo! Guwapa sa kunay!
1: tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
22: Clear Skin Herbal Soap?
1: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
22: Hala, tingala ko naghuben ka.
1: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
22: Ma, baklan mo mang kusina ha?
1: Oo, ah, baklan ka ha. Pero dali lagid bala. Tiintagali mabayad sa tusyon mo.
22: Oh, galit. Diriyo.
1: Ah, dali na.
2: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santhan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
13: Sister Pain.
23: Dari sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa'yo. Matyag ko dahil wala na nasakit ang ako.
13: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Yeah! Sister pain. If symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
24: Ako si Amelia. Maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pwede pa gigo sa mabatian ko nga Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Te, hamak mo na. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dya.
13: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
25: SFM Exciting!
26: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
27: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
26: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
27: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
25: XFM.
26: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
27: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
28: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
29: Exciting!
30: Mamayang pa, mamayang pa. Sa anong sulok ng mundo? Luzon, Visayas,
31: XFM Cebu,
32: XFM Bacolod,
33: sa XFM
30: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anumang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: Sobrang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Southon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malou. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika. XFM 103.9.

0: XFM.
1: FM.
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dito sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy booster. Santon.

0: Talagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
4: Sister Pain.
5: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Sigid katama na dula ang sakit ng gimbatya na ito.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa mga butika.
8: Santon Gold. Coffee Mix.
9: Ako si Domine, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas ng nutritional value ang Santon Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas ng levels ng antioxidant gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santon Gold Coffee Mix.
6: Santon Gold Coffee Mix. Tagka

0: to pain.
1: Ako Galicia Arjo, isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sakit sakit gid akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na sis the pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sis the pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga bukika.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala kaibigan dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
4: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santol Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santol Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santol Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Woo!

0: Hoy na brown out. Kabay pa.
1: Pero natutuod lang. Ang brown out ng hindi lang niya kaysa sa guy.
0: Oo, gani. Ang balan ka naging nabilog ni Pilipinas, may rotational brown out.
1: Kay kagina pagalin ko sa Bacolod, brown out man mo.
0: Oo, ang balan ka naging mo. Muna gani ang nagpanawagan. Wala na brown out para ma-extend man amon day off.
1: Koreng mundo.
0: Sang Webes to. Alas 9, imidya lagi nagsigaw. Wala ka na nagbalik. Mano ka na. Pati ka na lawing to.
1: Teka yan, bal mo man.
0: Ipo sa baba mo, asa na to.
1: Makipayat na lang ko.
0: Kaga, ari ha. Siyempre, sako na ang patay siga sa mga electric company sa nagkalain-lain ang mga lugar. Diri sa bilog na lang ang Pilipinas, si Butang ta. Lantawabla, next month nga billing sa nga ato na kuryente. Mataas manubo.
1: Mataas.
0: Na, ginambal mo gid. Ikaw nang ginambal ko, ginpambal ko sa mataas para ikaw naman ang balikan sa mga konsumidores.
1: Kaya malo niya, Kuya Dason nga. Doka, putot ka gid lang.
0: Ay, te, oo, ara na. Patay siga ang kuryente. May madayon, may hindi naman ang barangay SK election. May nagapugong, may wala nagapugong. Ay, ambot, adayon na, yun na lang na.
1: Kuna, kuya, pamakuton, dayon nun, kuya.
0: Te, para mag... balaan tagid kung nanday sino naman ang mga bago naton nga mga ano aton nga mga barangay kagawad barangay kagahod
1: kaya mo niya kaya mo niya nga chimpo basi matiruhan na gid ko
0: sa una ginpakitaan ka lang to pusil ha sa siniguro daw ano gid
1: to tiruhan niya gid ko.
0: Hi, mayong gabi. Welcome tanan-tanan ng XFM Radio Station nga nagapamati na subong sa Punpal. Welcome na kamo tanan. Mabatian na kita sa tanan ng XFM Radio Station sa Panay, kag Negros Island Region. Sa Iloilo, mabatian kita sa XFM Radio Patrol Iloilo 100.7 o punta si katropang
1: Alex
0: John Ray. Sa Bacolod, XFM 103.9 with katropang
1: Chris.
0: Correct. Sa Kalibo, XFM 96.5 with katropang
1: Noel.
0: Correct. Sa Antique, XFM Antique 93.3 with katropang
1: Kuya Jay.
0: James Dean. Sa Rojas, 106.5 with katropang
1: Charmaine.
0: Neil. Sa Kabankalan, XFM 106.1 with katropang
1: siyempre, si Papa Rodel.
0: Winston Villanueva.
1: Papa, palawang palawin.
0: Pati ka na si Papa Rodel yun man ha. Papa Rodel, subong, duty. Si Papa Rodel, duty, subong.
1: Yes.
0: Correct. Sa Kanlaon, XFM 106.1. Ay, hindi, isang una pa nagali. Sa Kanlaon, XFM 101.7 with katropang
1: Bibi Ron
0: Shooty Boy. Sa San Carlos, XFM 98.9 with katropang
1: si Romel
0: Supremo. Sa Sagay, mabatihan man kita sa XFM Sagay 87.5. Sa television, Analog Channel 13 and IPTV Digital Channel 29 via Star Cable Silay, Ibi Magalona, Victorious Manaplakadi Sagay, kag Escalante City. Sa mga gusto ang pasakop sa mong programa, tawag lang ka mo XFM call and text line
1: 0912-0076-793
0: kag 0915-8311-431. Michael Gualingco, sang bantayan kabankaran mayong gabi. Roldan Dano, shout out sa kay Charito Magbanwa nga luyuhay kami tulog nga nagalantaw live sa imo.
1: Wow ha,
0: gatalik danay sila ho. Gatalik danay sila pero pagtapos sa lantaw live, matubangay man dahil ko magkinuotay.
1: May mamuka naman yung abanggiran, bro.
0: Robic Calzado, mayong gabi. Alan Navillana, Meluar, sang Barangay Paraiso, Sagay. Good evening, Joy Sareta. Good evening, Lloyd Herman, sang Purok Paglaong, Barangay Makiling, Sagay. Hello, kag Lifardigno, Raymark Vlog, good evening mga tagapanitan kapis, ang akon migo guapo-guapo Toto Razel Kanyete Giganto, mayong gabi da amigo Troy Tisoy, shout out landa sa tupad mo nga si Dolphy Langka, kag sa mga amigo ko nga si Ramon Di Pamailo, kag sa bagong elected sa Toda President Oscar Caning Villano. Wow,
1: salamat gi.
0: Congratulations migo Toto Razel Kanyete Giganto, mayong gabi sa imo dira, kag tani makakitanay kita sa madali na lang gid lamang nga panahon para ibayaw kong imo nga kamot nga magpadlagan ka kagawad sa barangay Tagay. Barangay Tagay gali. Mabalik pa ang phone, palopo niyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Ang si Katropang Don Filangka.
0: Guwapo na LL pa.
1: Bigalan na tamsi pa.
0: Ang phone pala programa, ginadulong na sa inyo sa Turbo Dietary Food Supplement for Men, tiga-tigan na.
1: Tindog, tindog pa. Aww. Aww.

0: D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta bumigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D3 plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Sun Plus Herbal Soap.
3: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Sun Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
2: Sun Plus Herbal Soap. Gamit na! Sun Plus Herbal Soap.
4: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
5: Para sa dynamis?
4: Para sa tour nyo ni Mrs.
5: Tour?
4: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
5: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
4: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
5: Sige, sugayon ako na, miss.
0: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas, ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
7: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
8: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
7: Vision X Plus. Epektibo, mabibili sa mga butika.

0: dali lang gid. May ginatinan ka nga riyon nyo, no?
1: Oo.
0: Ah, batch ano?
1: Batch 80. Nga man.
0: 88 ako yung natao. Batch 80, buhi ka na gali. Ano na, elementary, high school?
1: Both.
0: Ah. Bali, pag
1: again, ano na lang yun?
0: Again, isa na lang. Ah, okay. So, 1980 ka nag-graduate sa elementary?
1: Sa, ano, ng Bali High School.
0: Ah, 1980?
1: Uh-huh. Hmm.
0: 2000 ka na wala nag-graduate sa Barangay Bato, wala.
1: Hindi, ang bot ko si Lingon.
0: Kung wala schoolmates ko, guro.
1: That is why gani nga, amun niyo. Suppose si Betani, batch 80, git ko.
0: Te.
1: Tingin join ko yan nila sa batch 80.
0: Pero 2000, ano ka nag-graduate niya sa high school mo ya?
1: 2000, git.
0: Amo na daya masadya kang exciting apart.
1: Yes.
0: Kasi supposedly 1980 graduar ka na ya sa high school.
1: Yes, supposedly.
0: Pero nato kay isipab na alin 1980 ano? Sa 2000. 2000 ano to?
1: 2000 and 2001 gid eh.
0: Oh, natawab na 1980 to 2001. Pila to edad mo nag-graduate kay diya sa high school?
1: Supposed to be tani, mga more or less, mga 16 graduate ako, di
0: ba? Ano natabo sa imo?
1: Ang diyan na ba yung
0: Timprano ka pa naman na, no?
1: Naliligan na to.
0: Pero timprano ka pa naman na, gali. Sa tong 1980, naman na ka na na.
1: Na ano, kabi mo, nag-apply ko, ano?
0: Ano?
1: Para sa pink card.
0: Te, okay, man, mga big time yung mga classmates, no? Oh, makita mo ganyan nga mga kwartahan yung mga classmates.
1: Gani man.
0: Oh, idaw, ikaw lang diguro ang medyo gani. Kwartahan lang.
1: Medyo pero, lang, kuya.
0: No, pero the rest, yeah, is mga big time ganyan, no? Mm-hmm. Mga pares-pares na kang pangidaron, mga 60 plus, ano?
1: Oo, sila.
0: Nasadya pa sila, no? Grabe, no? Laban mga babayi.
1: Oo.
0: Mga lalaki, ya, wala na. Ang iban.
1: Ang iban, may ginkatuan nga iban man.
0: Ah, okay.
1: Pero sila niya, kaya mga solid, ganyan sila.
0: Mga incheck-incheck ang imo nga mga ano, gi? Imo mga classmates?
1: Yo, okay, ti.
0: Waming mo, no?
1: Oo.
0: Sa din ka mo nag ano nag ano ano anong venue nyo, anong ngalan sang venue?
1: Business Inn.
0: Social. Naka-check in ka na sang ano? Sa Business Inn.
1: Hipos.
0: Katry ka na check in?
1: Buing.
0: Ay, tuon. Naka-afford ka sang 3K?
1: Ha?
0: Maka-afford ka 3K?
1: Wala ka kabalungan na nago lang. Ang mga natatawag nga, nakaw na pag-ibig.
0: Aba! At least, umong hindi na niya nakaw. Yan kay Business Inn, ginaya mo. Mugin ang inyong official venue para sa inyong
1: ang
0: ano.
1: Ang kwan lang, ang venue lang.
0: Yun, yun. Gamo gani, oo.
1: I mean, bala ang...
0: Amo na gani naman ko. Kasi maka-afford ka 3K, nga ma-check-in ka.
1: Amo gani, nga siling ko sa imo nakaw.
0: Kilala ko ang guy nga upod mo.
1: Di.
0: Yambal kong pangalan.
1: Lain man na siya.
0: Gariyak sa daya.
1: Lain na siya.
0: Lain gali ato. Classmate mo, batchmate.
1: Ang
0: upod mo.
1: During that time.
0: Oo. Batchmate mo? Batchmate mo?
1: Hindi ko ay manugit. Malain na.
0: Hindi, ano ka mati? Hindi, upon mo bala sa Business Inn? Bala? Sang pag, ano?
1: Pag,
0: reunion?
1: Sila tanan eh.
0: Oh. Classmate mo?
1: Yes.
0: Check-in?
1: Ha?
0: Ang upon mo check-in?
1: Kakawat-kawat lang, guys. bantay. Kaya basic, may rumboy.
0: Bigatot ni ako niya nga friend yan, no? Kaya diyan may makatupong siya pagkaatot.
1: Oo, eh.
0: Dali na. Balik na sa phone pal. Ang ining programa ginadulong sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix. May gluta tayong kag-collagen. Sa mga gusto magwapa-gwapo, makakapi ka na healthy ka pa.
1: Kaya ginadulong mo sa aton sa Santon Plus Gold. Makabulig sa tanan nga nagasupriya sa sari nga mga balatian.
0: Bakal ka mo sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Mga reunion, lang ako ga-attend na yan.
1: Nga man.
0: Ha?
1: Nga man.
0: Wala, da, tamaran ko kay... Ang sa inyo, lain man niya guro inyong culture mo, no? Kaya ang, siyempre, ambalaan mo bala ang mga classmate mo? Ito, siyempre, sa public man lang kami yan nag-graduate bala.
1: Hindi mo man pag ano ang public.
0: Hindi gani what I mean, okay man niya ang public.
1: Uh-uh.
0: Okay na iya ang ang pagtudlo sa public. Di siyempre, kamuda yung aras sa public, hindi kaya tanan-tanan nga may kasarang kamo sa pangabuhi alin sa una. Sangga panugod pa lang niya imo parents. So, sang paras na sinayabi, nang ara nakita sa radyo, di ba? Mabatihan tanga din sa radyo nga daan daw do si Kortahan nagitay abi.
1: Hindi mo.
0: Ti ang gila istoryahan na kasagaran abi ang about sa trabaho. Pilay mo sweldo
1: kung sa bagay.
0: Diba?
1: Dira gina ikati.
0: Then tamaran ko na iya magamuna ang topic. Ang gusto ko da iya tani iya matabo sa mga reunion na iya arang jasa jalam la pre. Kamusta ka na pre? Pila na bilog uyab mo pre.
1: Amon, wala makamigay istorya party sa
0: trabaho.
1: Sa trabaho.
0: Pero hindi ka dyan malikawan naman ko. Tingin ka ubra, chal.
1: Before ikati, kapila naman kami mag-reunion. So,
0: daw makilalahay na lang kamo.
1: Oh, na lang.
0: Pero ang mga newcomers, sabi nga bago lang nag-join, amo na aguro nga pamakuto nila kung din ga work mga amo na no.
1: Take so far kami do wala man sa may bag-o nga na.
0: Ti syempre manggaranon kamo yang adaan.
1: Hindi man sa amo sina.
0: Kami ya sa public lang kami ya. Pero
1: sa public. Kita mo man sa public schools nga mga graduates nga nagkaayuhan man.
0: Gani nagkaayuhan diba? Gani pero kasagaran ng mga classmate mo nga nagulpihan bala sang bugana nga pangabuhi, hindi uman maligaran ng kaisa nga nagkatikalon man.
1: Yes. Hindi man sila nga tanan ha, pero usually bala ang attitude sa public nga nang nakaangat bala. Kasi mo do
0: mayo pa ni si Ricardo Dalisay
1: nan
0: kay kay Libo pa kuno ang nagapalangayo sing radyo pero ang ila to sa kabankala na ubos na.
1: Mayo eh.
0: Ay salamat ang amon mayari pa kami din 9 ka mga boxes.
1: Yes.
0: No, pero naka-prepare ini sa ano, naka-prepare ini sa tanan nga nagakinang lang gid sing radyo. Pero may maabot pa mga 1 million pa nga mga ano, sets of radio.
1: Gabay pa.
0: Radio sets.
1: So back to sa ating nation. Miyara kin maya to oja kis ang iba nga patayog-tayog ihi ah.
0: Awo. Pero may tayo gin man nga ihi aw.
1: Ha?
0: May tayo gin man nga ihi.
1: Kung ako gauyog eh.
0: Sige, di ko natisingan. Ako na mag-ihi ko sa babaw, be.
1: Ako makapot?
0: Oo, kung mapatayog mo, manda ka kung isa lang kadangaw ang iyang sumpit, ha?
1: Basta makapta ako.
0: Mayang gabi kay Cardo da, mapag-greet daw. Hidlaw na siya kuno kay Migo niya, ano. Hidlaw na siya guro kay Rubik.
1: O kung ba si aerobic mo?
0: May gabi pa sa Winston. Kaga pwede na kamo katawag gali guys. XFM call and text line. Dial nyo na
1: 0912-007-6793
0: 0915 ang sa globe niya 0915-8311-431 liwat 0915-8311-431. Mabato na kami tawag. Pwede na kamo kadial. Ti ano ang nanamitan mo sanda sa inyo reunion?
1: Ano to man?
0: Ganyan ka bisyan. Ano man lang ginakaon mo?
1: Kaong ganila.
0: Pero ang namitan mo gidya
1: at during that time atong pasta bala
0: ha
1: ng basta amo na siya
0: pasta sa ngipon na
1: hindi.
0: Pasta spaghetti no, amo na
1: ano ng ano panawag nila fettuccine.
0: Oh, wow. Do ka Italiano.
1: Ka Italiano.
0: Oh, really?
1: Okay ka creamy kayo bala.
0: Ha. Siyempre, hindi naman ko na iya matingala about sang creamy.
1: Correct!
0: Eh, mag-iwan na yung nagustuhan niya.
1: Oh, yes.
0: Ang lapuyot.
1: Yes.
0: Ang lapuyot nga nagasumpit.
1: Na, isa pa ang fettuccine nga dyan, puti siya.
0: Ay, dali lang may caller. May gabi.
2: Hello.
0: Ay, sino ni?
2: Hello.
0: Sino ni?
2: Si Malalini.
0: Si?
2: Malalini.
0: Maria Lili?
2: Oo.
0: Taga din ka?
2: Taga si Balom.
0: Ah, taga si Balom. I-mute anay radyo mo, be?
2: Mm-hmm.
0: Oh, pila na edad mo, Maria Lili?
2: ano lang ko, ang 60.
0: Oh, 60.
1: Oh. Wow.
0: Oh, gakalampa na. Ha? Gakalampa na sa edad na 60.
1: Na, oo ko no.
0: Ano na yung status? Balo buhi, balo patay?
2: Ay, single mom.
0: Wow.
1: Wow, single mom.
0: 60 years old pero single mom pa ha.
1: Hindi ni si mother?
0: 60 gin man, 6-0. Itsakto mo nga paghahangok.
2: What?
1: Na, Lily, di ba?
0: Lily,
1: mother,
0: Tian.
1: Kasi si Mother Lily ni hindi mo.
2: Amo sa gudang sa bonito, kuno ang aling kauna sa Radyo Bandera, si Pistoy.
1: Bo, kaya na dumduman niya ka pa.
0: Ibu sa wala baba mo, hindi na lang pag meet lang sa kung ano nga mga radio station.
1: Oo, ah.
0: Kundi XFM lang gid, ha? Hindi na masulit ato, ha? So, okay.
2: Tawag mo na ko sa radyo para tamapin ko kada gabi.
0: Ay, Ed, malapit ikaw sa San Jose Antique.
2: Oo.
0: Atuan lang si Sir Emerson. Or hindi gani, si Sir Joshua.
2: Ay, San Jose, bigrasya, nga dyan sa radyo. Ano ra, ha?
0: Huwag na, matao kami kang radyo kanimo, ah. Malawi pa ito ni Surya, parati sa radyo. Diri na lang ito pala masugod sa pakalam, bala.
2: Na,
0: dira.
1: May kalam ka pa, Gitman Tood? Mother Lily, may kalam ka pa?
2: Ano?
1: O, testing.
2: Oo,
1: may di pa eh. O, testingan ta, ha? Paagi sa paghungit, Simo.
0: Ora.
1: Oh, sige, tisingan ta paagi sa paghungit. Mother Lily, tagaan ta ka sang tatlo ka longganisa. Nga.
2: Longganisa. Ah!
1: Isa pa gid.
2: Ah!
1: Lawiga.
2: Ah!
1: Ah, may asin pa siya.
0: Patay gutom. Insakto na kay dogi na hupa ikaw tiay. Tiay, insakto na chay. Dogi na hupa na ikaw. Daw hindi na pakalam. Daw horror na.
1: Duara ka sa pelikula nga sukob.
0: Oh.

0: wala ka na bata. Dalaga ka na.
1: Dalaga ka na.
0: Oo. Bali, bali hindi ka na matawag single, ma'am, kundi senior, ma'am.
1: Oo.
0: Kay 60 naman ikaw, right?
2: Uy, bigot ako gani pa man, ha?
0: Oo, gani man. Pero hindi na naiinsakto nga term nga single, ma'am, dalon mo. Senior, ma'am. Good. So, sa makakaroon, sino imaw mo dyan sa puluyan nyo?
2: Ako lang yung sara.
0: Oh, sara lang siya.
1: Oo, te.
0: Ang imo pertahan ka bukas man at maglas 12.
2: Sala eh.
0: Ang imo bintana, may entrance na nag-exit. May take off kag landing. Ang atop. Ang atop ka bukas man.
2: Oo, di. Ako patakon.
0: I confirm.
3: Nabalindog akong balahibo.
1: Pati ka na.
2: Sa pila? Kung may matubang, ma. Wato ako.
0: Aba! Pila na ikaw katuig nga senior, ma'am, Lily?
2: Kagalang ko, senior na July 26.
0: Asan July 26? Pila ang edad, pila edad ka ba na mo nga na tigok?
2: Wala nang kabindyan kasi na nagpanagin ng kawa sa ibang lugar bay.
0: Tinga nga July 26 lang ikaw nga nag, ano, nag senior ma'am. San July lang ka mo nagbulagay?
2: Buhay mo nagbulagay nung?
0: Ti, na, naman, nakapagidyagali, lain pagid.
2: Nangita, hindi ko ka pamalalin, hindi ko pagid nga para maka...
0: Ima
2: ko sa
0: akin
2: nga
0: kabili. Wow! I-describe ko na yung moving a self be sa edad nga 60. Daw si Sinoy mo ka look-alike?
2: Look-alike ko si ano, si Vilma Santos.
0: Wow! Wow!
3: Kontrapartido!
0: Ay, tulong niya si Vilma. Bali, bali short hair ka man, short hair. Tapos, maputi, maputi ikaw, Lily.
2: Pwede, morena ako.
0: Ah, morena.
1: Tita, di si Nora Honor?
0: Eh, Vilma, gani, hindi na pag-ipilit ba na?
1: Kay morena man siya.
0: Ni morion to yan. Pilang height?
2: Ha?
0: Ano, pilang height?
2: 5'6".
0: Oh, taas.
1: Taas.
0: Oo. Ang hawak, mga pilang hawak?
2: Hawak.
0: Oo. Imo vital signs bala?
2: 5'9", hawak ko.
0: Ang hawak mo pila?
2: 5'9".
0: Ang hawak na iya, iya.
1: Ang height na iya, ang imo bala hawak.
0: Ah, oo, nakuha ko ng point niya nga. Kung nga, 5'9".
1: Go to Doto.
0: Maglubat. Ang hawak, nag-transform into 5'9".
1: Oo.
0: 5 feet and 9 inches.
1: Kung maglupad na sa...
0: Pati ka na, ah. Ti, ano na ba? Ano ang imo nga ginaano, ginasagap sa isa ka, ano, ka lalaki?
2: Nga makatimbang ka natin sa pangabuhi ko.
0: Timing good. May ja ako nga willing magbulig sa imong sa imong pangabuhi. Ang iyang ngalan si Ruel Valenzuela.
1: Oh.
0: Si Ruel Valenzuela, CEO ni siya sa mga Balanyos, mga formalin, mga
1: mga muriatic acid.
0: Mga uling. Ruel? Ruel? Ruel?
1: Ruel?
0: Hindi itang batian.
1: Oo, sige be.
0: Ruel, batian mo kami. Ruel?
1: Knock-knock.
0: Ay, dali lang. Karoon ko lang siya sabton kay Doga Bingo pa siya sa Gaysano. Doga pa dao pa sa sumong.
1: Last na lang to kada niya, bato.
0: Ah, oh, sige. Ibanda, be, may mga edad ng lalaki. Pwede ka mo kadayal sa 0915-8311-431.

0: 0915-831-1431. Matigayon tani Maria Lily, ang lalaki nga ma-text kanimo, may pension man ikaw nga ginakuha every month?
1: Oo, pwede.
0: Mga pila?
1: Gaman man lang ah.
0: Mga pila? 5,000. Maria Lily, ara ka pa da?
2: Maria Lily.
0: Ah, wala 1, na.
2: Ara, pasal.
1: 1,600.
0: Ah, okay na na. Dungaga na ni Ruel. Ruel!
2: Hindi siguro ka bati.
0: Hindi ka bati.
1: Ano si Ruel?
0: Ruel, batian mo kami.
3: Oh, batian ka mo.
0: Dali lang. Aria, batian mo kami.
4: Yes.
0: Ay, salamat. Nakasulod yun na ginman.
2: Oo.
0: Si Maria Lily, sang si Balom Antique. Senior ma'am. Kapangita siya sang lalaki nga pariyo sa imo nga damo kwarta, may negosyo, kagwapo.
4: Dak.
0: Te matilaw ka man sang 60 years old, Ruel.
4: Pila edad, pila edad? 60?
2: Yes. Size 0.
4: Bawa, may lula, may nanay, may yaya, may...
2: All around,
0: di mo lang perfect? Di ano madiskarte, Karuel?
4: Ano niya, pangabuyan man?
0: Ha, pamakutunta kay may malapad siya kaumahan sa si Balon.
4: Ate, ako manguma.
0: Hindi ikaw manguma, ikaw ang maungad.
4: Oh,
0: sige, biko no, tisingi, tawga ako no. Tawga bi sa pangalan nga Maria Lily. Good evening.
4: Maria Lily, good evening.
1: Ano?
4: Mayong gabi, Maria Lily.
1: Ano?
4: Ano apelido mo, Mama? Lily Cross?
0: Hindi, Tian, Lily Tian.
4: Basi may sabit ka, ma'am?
1: Ha?
4: Wala ka sabit?
1: Wala.
4: Basi kung may mga... may ara kaya nga natagotago, dabla nga iba na.
1: Wala ka. Bakit sabit mo? Yako ka pang imo ka nga. Bukang mga basahan.
0: Naha.
4: Basi, uwe kaya kagi pamana?
1: Why?
4: Ay, Tud?
1: Sa pangitaan ka pa, manyong ka pa.
4: Ate, ako doon lang ah. Uwe makot ban, uwe makot asawa mo.
0: Ah, bana?
2: Dababisto ta, Ruel! Ruel! Daw magwa ang bato ni Darna sa iyo. Ayaw babisto, Ruel. Uy!
4: Saan ako dyan makanto, madam?
1: Saan ang isuman? Sa makanto kami sa city. Sa Merkulis.
0: Ah, Merkulis da yun.
4: Merkulis? Diyan ka dampis ang tiki gani?
1: Sa sinta nagdayaw. Si Balom. Bayan.
4: Ah, sa si Balom. Lapit lang ah.
1: Si Balom.
4: Lapit lang, gabi lang kumad to dyan.
1: Oo.
4: Nope. Parang hindi ko magpamasahe, kaya lipo ko sa kapis mo.
0: Oo. Diba si Mabunggo Anay ka muna sa kalangitan?
4: Ay, si man, madala lang kong kasuga para nga sanag.
0: Alam, pilagin ko na makaya mo.
2: Gila challenge ka, oh.
4: Ikaw yung pamangkuton kung pila makaya mo. Basta isa lang karon, hapo-hapo karon.
1: Ikaw ka na dito ko karam. Ako ito na, talangan ko pa.
0: Wow! Mabato!
2: Te!
4: Ilan taon ta sa... kung ara doon kay basi, kung ara doon kay...
0: Sugid-sugid lang.
2: Gani.
4: Sugid-sugid lang kasi kung nag, may aman, kasi mo mga efikasyon dyan po ng mga...
0: Ed?
1: Nakadso, nakadso, gani. Ang gusto mo.
0: Oo. Ha? Eh, nakadso ikaw para mabalaan mo, Ruel?
4: Sige, nakadso ko dyan.
1: Eh, matama, masarangan lang ang sinamo mo. Eh, anong po? Hindi mo masarangan, so bahala ka dyan.
0: Wala ba ba ito? Wala ba ba ito?
1: Wala ba ba ito? Wala ba ito? Ako naman.
4: Kami pang taga-Pisma per day.
0: Mga taga-Dumaraw pa mga per day.
2: Amugid.
4: Taga-Dumaraw, mapaihaw. Hindi naman paihaw, taga-Dumaraw, busan pangayaw.
0: Sa din ka gani sa Dumaraw, gani Ruel?
4: Barangay Ali Pasyawan, Dumaraw, Kapit.
2: Oh, tingta mo na.
0: Malayo sa imo ang ungol, Ilaya.
4: Agyan, agyan, amunda.
0: Ay, salamat. Hindi mo kumapitan.
1: Makaya mo, Ruel.
0: Ano?
1: Pila makaya mo, Ruel.
2: Pila ko na makaya mo, Ruel.
4: Hasta nga magturong kalimutaw mo eh.
0: Hala?
2: Hala, hala, hala.
1: Ako, manako.
0: Mabato man siya
2: kung wow. Ano yung muon mo para magturong man mata ni Ruel?
0: Ah, paimnon niya sing ano eh, lapunaya.
1: Yan tawon dahil kung padako, anang lollipop.
0: Wow! Lollipop, gidyo!
2: Lollipop, gid ko no?
4: Hindi niya lollipop. Ang lollipop, ano dahil kagagmay nga bata.
2: Ti ano yung muya, twin pops eh?
4: Halo.
1: Karangan ko na.
0: Hala,
2: hala. Ti ihanda mo na itong imong lusong.
0: Si Maria Lili. Si Maria Lili, ang lusong mo iprepara na kayang haloos ang Dumaraw, madasong mo,
1: no?
2: Oh, maluto ka mo kung nulinupak.
0: Pabatiha kami ko ng Maria Lili kung nadaskan ka sang lusong, sige, Bicono
2: Bay. Sige, sige, sige.
0: Asang halo, I mean. Pati. Are, are, are, are, pamati, Lili. Are, are, are, are. Idasok na ang halo ni Ruel. Tatlo kadasok. Nga nga.
1: Nga.
0: Ay, dugi na kuyap.
2: Tumbaka man to.
0: Hindi na pagsigihan, kaya kayo dugi na hupa ang imong atingog.
4: Try.
0: Si Ruel naman ang aton nga pabation sang gindasok yan ay halo, alo.
2: Ang lusong.
0: Ang yahalo sa lusong ni Lili. Tatlo man imo Ruel be, idasok imo alo kay Lili.
4: Okay ah.
0: Tatlo.
4: Okay ah.
2: Sige na.
4: Ah.
0: Oy.
4: Ah.
0: Agay.
4: Ah.
0: Wow.
2: Yogs, ako yaya ang kakatigian. Gabalanig ako ni Timor.
4: Ba?
0: Te, batian mo, Maralili, expert siya sa tanan. Te, ano ka muna?
1: Kano din, magkatsi si Tana, si Sir, latin ko sa Merkeles, magkatsi din.
2: Te, ano si Moruel, katuon mo?
0: O, kitanay ka mo kuno sa... Kitanay ka mo kuno sa kapawa. Yes, Ruel.
4: May plan na sa St. Peter?
0: May ara, guro. Sa mong active pay attention, siguro ginagulugan niyo man.
2: Oo, eh.
0: Daw, ikaw ginaguro manubli, Ruel? Ah, hindi ko ginaguro manubli sa iya nga ano, insurance.
1: Number ni Ruel kaya ako ang mati ka na rin para bilhin ko number ni
0: Ruel. No! Patay ka, Ruel.
2: Kabalo ka, Ruel.
0: Yung patilaw mong isi mo, halo.
2: Correct. Kabalo ka, Ruel. Isa man siya sa mga ano, mati anay. Isama niya siya sa mga anghel nga walay langit.
0: No,
2: nan.
1: Mga rumpa ng bandirahan ko.
0: Nan? Ano imo gina ipabag-id bang girahan mo?
2: Na, ya. Alo.
0: Ya. Ya. Ya.
2: Ano, ano kadalom ang imo bubunaw?
1: Ano
0: Wow, 20 feet! Te, malabot na yung Henry Willan 20 feet?
2: 20 kalapak!
4: Labot gani ang 50 ka feet at 20 lang. Nakaw
0: Yak!
4: Orang tama.
1: Pasal, Mas Ruel, si Pasal na number na.
0: Hala!
2: Ruel, pasal ako ng number mo ay.
0: Ilawag Ruel, number. Ilawag ko ng number mo Ruel, be. 09.
4: 09.
0: Oo.
4: 18.
0: Sigurado ka number mo na?
4: Oo.
0: 918.
4: 82.
0: 0918, 82.
4: 28.
0: 28, 210. Tara na naman Taruel. Daw hindi ka paabot ni Rocket ha. 0918 82 28 103 1. Wow. Si Ruel ang pangitaon. Nakuha mo na? Nakuha mo na Maria Lili? Ara na gani ginatao na kay kanimo ay 0918 82. Desiga. Hello, sala sa Ruel no. Sige. Sige. 0918 82 28 103 03.
2: Tara, na.
0: Nabuol mo doon?
1: Oo, nabuol rin.
0: Oh, na, oo.
1: Pwede, tawagan ko.
0: Alalalalalalalalalala. Ay, laig yung mantigulang ma-in love. Yuck.
2: Wow. Grabe. Ma-phone sex sila nga doon.
0: Yuck. Ruel, yuck.
2: Ate lang po Jack ang agi.
0: Lala matawag na. Sige na, tawagin na si Ruel. Salamat Ruel, bye-bye.
4: Bye-bye.
2: Mama Mother Lily, salamat bye. Ma
0: Bali pa ilipay sila nga duwa.
2: Lapot Jack ni karon.
0: Masakwasak yun ang 6 years old yun. Ano yan tsura kung mawasak ang 60, no?
2: Ha?
0: Ano yung tsura yan kung mawasak ang 60?
2: Lanto, hablang banga nga buka.
0: 17 minutes after 10. Balik pang phone pa lupo nyo si Katropang Troy Tisoy.
2: Kung si Katropang Don Filangka.
0: Ang XFM Katropa mo!
2: Exciting!

0: mas pinalakas. Mas pina-vitamin C. Santone Vitamin C. 66 sa lakas. Puro at natural. Santone Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag-Santone Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
1: Sakit ng katawan? Mag-Santone Plus Herbal Oil.
2: Edgar, Elban Buena. Isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil. Santone Plus Coffee Mix.

bumili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.

0: It's 35 minutes after 10 and you're still tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo!
1: Exciting!
0: Opo dyan si Katropang Troy Tisoy.
1: Kakatropang Don Filangka.
0: Inadulong na sa inyo sang Santon Vitamin C. Pabasugay mo immune system. Pinahagi sa pagtumar sang ascorbic acid. Santon Vitamin C!
1: Cups and premium D3 coffee mix. Stay sharp and energized. With premium D3 coffee mix.
0: Bakal ka mo sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Kag sa mga gusto magpasakop sa phone palang programa, dial nyo lang ang amon nga XFM call and text line.
1: Sir, 912-0076-793.
0: And 0915-8311-431. May caller sa line number 2. Good evening.
1: Hello.
2: Good evening.
0: Ay, Kaluya.
1: Oo.
0: Sino dya?
2: Wako-wako, Ron Troy.
0: Wako-wako, taga diin?
2: Taga Imamailan, Troy.
0: Pilang edad?
2: 28, Troy.
0: Sanggin paltak? Ha?
2: Ang wala kaging paltak, 28.
0: Ah, wala ka pa na paltak, gali?
2: Paltak na, Troy.
0: Ah, paltak na. 28 years old. Anong work?
2: Kampo lang, Troy.
0: Kampo sa Kunodop. Di ba daw mo nang imong favorite place?
1: Oo, ah.
0: Ano mo na imong favorite place to rest?
2: Napangarado.
0: Ano?
2: Napangarado.
0: Aba, wow. Di amo ginampal ka paborito mo.
1: Ti arado ha, kubi.
0: Oho.
2: Galing ka, galing kay tigatig amang ka nga.
1: Pero tiga man mang insulto. Tigatig agad dya.
0: Hindi man pumatambi. Medyo kid-all lang gamay.
1: Oo, ah.
2: Ang ginapangita ko yung
0: ano?
2: Umok lang gamay tapos magtigatig muna namin ara doon.
0: Ati wala ka nun na makita.
1: Oo.
0: Ang diriya sa amin niya kid-all lang dya kag tigang ara. Te?
2: Daw kamote nga muna binuluto na ba?
0: May kamote nga nagakaluto aw.
1: Kung
0: hindi pa bukalan.
2: Daw kamote na kanukon mong kamote na magluto. Bukitul-kitul.
0: Hindi man kidul ah.
1: Oh, hindi. Mando ka umok man ah.
0: Lain na yaguro nga variety na min mo yaya. Base ang kamote na iyang nga may Q. Kay Kid Olman bala?
1: Gani man?
0: Oo. Oh. Nga nakatawag ka subong, anong may bulig ni Dolpo o ni Troy sa imo?
2: Ma, ngayon lang ko tani bae nga may storya.
0: Wrong timing ka, Gid ba? Wrong timing sa Dolp. Manog tapos sa itong program.
2: Nanawag ko sa Dino, ay mamanggin sa bat.
0: Wrong timing siya, manog tapos sa itong program.
1: Gani mo?
0: Matapos sa itong program, galing. Okay ka lang ya?
2: Mas
0: dusi, pag ganyan matapos. Nanabot sa kito na tamad ng
1: mga DJ. Patog na wapi.
2: Amo lang na pala kong tumingga. Amo lang na ginapantayan ko mag-ala alas 10.
0: Ah, sa bagay.
1: Wow.
0: Nagapahunay-hunay ka na gali isubong.
2: Nagapahunay-hunay na. Nagapamati sa live.
0: Oh, amulan ning social ko nga friend nga nag-obra sa kampo pero naka-data.
1: Yes.
0: Klaro kami da sa Himamailan.
2: Klaro, gig try kay nagpalad ko kagina 300 para makabati.
0: Wow! Bailuhan ta sa 300 ha? Balikan ta sa 300 ha? May Gcash ka?
2: Mga raman, Troy, ha?
0: Oh, Dolph, kuhangin nga Gcash kag sa Luis, ha?
1: Oh, ano to number mo?
0: Daw mo muna permeng imo nga mga drama-drama. Nga muna, huwag ko na kayo padala ko, Gcash.
1: Dali, ha?
0: Hala, basi si Wako-Wako to, na imo ginapadalaan.
1: Uy, Wako-Wako? Ang resibo, iuli.
0: Ambal ko gitaw. Nakanubya ka na, Wako?
2: Nang kanakanubya ko, pero ginbiyahan ko kay Giambalas ako hindi sa kuno mabuhay kay ngobra ko na sa kampo lang.
1: Uy, hindi man.
0: Hindi, akabalo ko, kabaluman ko guro ko. Isa pa yung karison nga, aging biyaan ka. Mangkota ko bala, ang ano, Troy?
2: Diba na, Troy?
0: Wala ka nagpa-injection sang polio. Wala ka nagpa-injection ng anti-polio, no?
2: Wala, Troy.
0: Balaan ko, Dol. Balaan ko, Dol.
1: Nga, man.
0: Siya hinambalan.
2: Tapos ko yung obra ya, mapuli ko na tigang, tapos tigang manyapon, tapos pagtuloto na may daigda, kung may drama ka mo muna kapamati, kung ano mo tigang,
0: ay gali. Nga dahil lang gid, sino ang imo nga ginatigangan kay ikaw malang ya isa?
2: Kami, ang mga ito ko, kuring.
1: Bali, ikaw lang ginatigang ya isa si imo nga ano?
0: Balay.
2: Sakamalig lang diri sa uma.
0: Ah, pinakabilog inuptan mo nga mga sapat. Ido, pinakabilog.
2: Lima kabilog ido.
0: Wow. Kuring.
2: Apat kabilog kuring. Tatlo kabilog ng karbaw.
0: Wala ka na dragon?
2: Wala kayo kung may dragon din. Hindi na namarado yung dragon.
0: Dali lang, sa lima mo ka mang hinuktan nga ido, sino da ang paborito mo, no? Kaganong ngalan sang ido?
2: Ang ngalan sang isa ka ido, si Mia, si Rocco, si Bantay, si Kagta, kag si Laas.
0: Si?
1: Kagta kag Laas ba? Kagta!
0: Last! Terrible nga mga hayo mo sa ido, no? Ginhimo, mugin sila ya sapat yan, no?
2: Ang alam naman sa koreng
0: niya.
2: Ang isa ya si Kamrasa, ang isa Kagta, ang isa Dumuga, ang isa Lagsa.
1: Tama na. Ati, wala ganda sa ilaga ang may mga palapit.
2: Ilagi di.
0: Ah, okay. Uyab na lang gigali ko lang. So, mangita ta sang nobyahon mo, nga arang pet lover man. Eh, para mag, ano ka mo, magkasundo ka mo. Kaya meron iba nga daan babae nga hindi sila gusto sa mga pets, dot, no?
1: Oo.
0: Hindi nila gusto ang pets, pero namian sila mag-hikap sa tits.
1: Sa pets, to.
0: Tits? Mga pets ganyan yung muyok. Tits lang? Hindi sila gusto sa pets, pero uyun-uyun nila ikapon ang tits.
1: Correct!
0: Tapos, sa diin nga parte sa babae, ang nanamian mo hikap-hikapon, wako?
2: Ang namian ko hikap-hikapon, ang duha ka bungsod kag ang kalog-kalog gamay ha.
0: Ang ako niya diri lang sa chan ako.
1: Ba?
0: Nang sa buyon bladon. Buyon sang sungkaw.
1: Pwerte yan o. Sapa-sapa ko nung agamay.
0: Ang iyaya. Kaya wako-wako, sapa-sapa agamay. Pila ka bilog sapa haw. Duha, di bala?
1: Joko
0: man.
1: Sino gani?
0: Sino na pala si Joko? Joko-jokol? Joko-jokol?
1: Si Taco, galit ni Saya.
0: Taco!
1: Basta may kuha.
0: Namihan ko yung may lipong kong agilang ako. Klaro sa monitor pala. May ngala lang kita bro. Wako, may Taco, may Joko. Matano na ni Saya.
2: Masi mapagika sa man siguro sa akong Troy.
0: Ang mo padalagi man siya. Ano number mo? Ano number mo?
2: Gatala-tala sa mo.
0: Ang number mo to? Ano to? 09?
2: Hindi na lang ha. Kuya ko.
0: Hindi kaya mag-plug siyang number mo?
1: Oo. Sinay mo ka pangita ka babae.
0: Oo man. Dala na lang Gcash.
2: Hindi na lang pag-plug ko ya.
0: Ate, madrama ta gusto mo?
2: Uy, para malingalingaw man ta.
0: Sige, ah. Ano, sige, ah. Anong gusto mo nga dramahon ta? Kag ano ang... ano, title? Ano ang title kag sitwasyon sang dramahon ta?
2: Kahaponanon,
0: sige. Sinungalan mo da kag ano ang imo nga karakter?
2: Ang karakter ko si... Dulpi.
0: Okay. Si Dulpi naman, ano niya karakter niya?
2: Ang iya nga karakter daw, kontrabida daw, kontrabida.
0: Kontrabida sa ano nga bagay?
2: Sa mga bagay nga kung anong makita niya nga parte sa akong pangakig sa muna.
0: Ano pag makita sa imo? Kaya daw wala naman may makitaan kami sa imo. Nagkadlaw mo itong puhaw yaw.
1: Wala mo pa nagkadlaw. Mabakita kung sa bagay mo.
0: Taro nga na ba lang yung mga script ba lang na ano mo naman? Do kabudlay mo sila nga. Tambalun mo kami nga kontrabida ka. Sa tanan nga makita sa imo. Wala ba kami makita sa imo?
1: Amogin.
0: Kaya ang kaputi sa imo, muna mo lang ng ngipon mo na bilhin.
1: Nakalimutaw pag iti.
0: Doagta ba? Talunga, liwat. Liwat. Tarunga ng imo nga script gani ah.
2: Di ka ganun dyan yung kadlang.
0: Nasiga na ah.
1: Yan mo drama ka pa ako makadlaw na lang.
0: Ang magiging siguro agta sa agbariri mo. Kito na paktan na kita yun.
1: Ang magiging eh.
2: Nadumduman ko tayo niya. Yung bagat ko sa ngunan. Laputin ang kontoya. Parking talaga.
0: Kagi ka mga bagat ng animal ka.
1: Si, ano? Si, ano, Bicon, ang bagat, amuman mabira sa imo.
0: Para, okay.
2: Yung bala mo sa dami, sinin ko kung bahay ka, panahog, dabla ka, gabagat ka, kibira na ita, kung laki ka, hindi lang manahog, bira ka lang sa bagay. Ito nga mo tunahog, kasi puti ang tawya, sinin ko hindi na naiatwang niya, agta na lang.
0: Sunod kita ng mga ambal kong parte siya, di ba?
1: Oo, amugin.
0: Mga agta na. Mm-hmm. Ikaw, Adolf, di ba? Sa una, sa mga umabla, usog yung manayang bagat-bagat. Eh, di pag ituman ka sana ang palibot. Ikaw kaagi ka bagat?
1: Oo eh.
0: Siyempre, tsura mo na, balagaton na. Alam mong hindi ka pa.
1: Ikatlawa niya naman.
0: Duli, gini ka friend ba na?
1: Amo man to, ambal ko eh. Pari man siya, oh.
0: Nga?
1: Kung babae eh. Ambal ko siya. Sige, bila kayo sa buwagan, tagi ka daw asin.
0: Kung lalaki.
1: Palahog na daan, ano pa ginulat ang mo? Mapakampot, ha?
2: May lang try, isa nagambal nga try nga. Ayaw call, bata, pakukul.
0: Hindi, ha?
1: Iyokol. Tigulang na kukol. Iyokol. Tigulang na kukol.
0: Gusto mo mga bagat?
1: Oo. Nadlock na sa mga agi.
0: Oh, syempre, di sa madlock, kasupsupon sila sa agi.
1: Abugit. labi lagi si Dracula.
0: Na Dracula?
1: Oo. Oh, ang bati Dracula, oh, sa agi nga nagapangi.
0: Oo.
1: Tindog sa muna, palapitan siya sa ang Dracula. Sabsaban ko dugo mo! Ang balaman siya sa agi. Sige, subsupang dugo ko, kasi subsupon ko man, bitso ko eh. Kundi na lang giyo si Dracula.
0: Ano ka si Dracula, subsupon, bitso ko eh. Iyat daw, wala ni Clara. I-fly mo na number mo ako ay ikaw ginagulauna di ah. Wala ka man may mahatang na script nga taro ang panamahon pa kami.
1: Sige na, plug na da.
2: Pero mga yun lang ko regalo kay Dolby sa Pizza 20. Ah.
0: Birthday mo?
1: Birthday mo sa Pizza 20?
0: Anong adlaw ng 20 din lang? Check ko ha. Webes?
2: Webes. May drama ka muna wala.
0: Dali lang bala. Webes birthday mo?
2: Oo.
0: Mahuibisan ka pa ay han. Ano daw ang inaubo ka na oh?
1: Te, ano gusto mo nga? Ano kung kay kung mabdan ka pa huwibis? Te, patal, antal lang ka na ito mga kandila.
0: Easy, tama mga buhay ni. Doduha mo na kumuhi ka pa sa huwibis ha?
1: Ay na, kumuhi ka pa.
0: Insakto na niya. Pero naman niya, bro, makadugay sa imo ha. Ano, anong gusto mong regalo mabaton sa imo nga birthday?
2: Isang cake lang nga para ko na.
0: Hindi ah, tagpilan ng cake subong o tag
1: 300?
2: 300?
0: 300. Oh, sige, atag Gcash mo kay padalaan ka naman subong. Ilawag kay padalaan ta ka 300 subong da yon tuod man.
1: Sige na, sige na.
0: Seryoso.
2: Dali lang. Dali lang.
0: Oh. Tapos sambalon mo ko na baton mong 300 da yon na on the spot ha.
2: Dali lang yun. Okay.
0: Dasiga man ba si wala ka man da signal guro.
2: Dali lang yun.
0: Okay na, may nabilin pa ko di sa Gcash ko mga 1,666.39. Teka, anta sa Gcash doon pa, ha? Kay kasadya sa'yo.
2: 0939-83-93983-59-550.
0: Sigurado ko na 300 lang?
2: Gusto mo dugangin na lang.
0: Ay, hindi ah, buhinan ko niya 300. Ano kahilo?
1: Hilo baton mo eh.
0: Niswerte ko ba? 300 lang yung bangayo, padugangan mo pa. O, araw-araw. Check me ko na kung nagsulod na. Ora, may nabaton ka 300?
2: Ang alam niya, Angel.
0: Oo. Yeah, de congrats.
1: Congratulations.
0: Tingwaon mo gid nga sa Huwebes mabuhi ka pa ha. Salamat wako-wako. Bye-bye.
2: Thank you.
1: Enjoy man ko ba?
0: Okay na to, ganda sa 300 at least na palipay man tayo, na palipay taman sa siya nga palabuton nga birthday. Congrats wako-wako. Nonoy Rigador Balodjo, shout out lang da sa mga guard on duty sa Wilcon Haro Iloilo kay
1: wow.
0: SJ Maestral kag SJ Cabiao. Happy
1: grabe
0: listening.
1: Ba?
0: Oras 7 minutes before 11 o'clock. Nagapadayon ang phone para programa upon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Don Filangka.
0: Kining XFM, katropa mo.
1: Excited!

0: the pain.
1: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia upang palanakit sa akong niliog. Ang sis na pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipik to?
0: Sister Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
2: Oh, wow. Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo din Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo bang kusina ha?
3: Oo, abaklan ka ha. Pero dalilagid bala? Diyan tagali mabayad sa tuition mo?
2: Oh, galit, diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Doon? Iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
5: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santol Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santol Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santol Plus Gold. Santol Plus Gold. Mabibili sa mga butika.

0: nakatugtog now, no?
1: Yes!
0: Nakatugtog now sa mga gabi. Do ano na bala? Do na ano ko na, na panimahuan ko na ang ano, ang simoy ng Pasko.
1: Wow!
0: Kanta na, ang bango ng Pasko.
1: Sabi ko ano, malamig ang simoy.
0: Lain man na iya. Asa una na iya si Kat, pero may harap pag ina iya si Sarah Bumbel sa kanta. Yan ang title. Ang bango ng Pasko, ukay saya. Eat bulaga. Gwapo nga remix. Pwede na ka makadial XFM call and text line. Smart!
1: 0912-0076-793
0: and 0915-831-1431 0915-831-1431. Kaya hindi baka mo magkalipat, magtumaras ng Santon Plus Gold, your food supplement for healthy body and stronger immunity.
1: Araman ang Santon Plus Herbal Oil, balanyos nga makapadula sa panuot, kapananakit sa kalawasan.
0: Bakal ka mo sa Mercury Drug Store, South Star Drug, PGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Wala ka na sabayan na lang. Pero wala ko itong nawan na mian kung mag-amon ni katong nawa nga akong nga, akong nga palipot.
1: Ang imo atmosphere?
0: Yes! Ano na mian ko kung tugnaw, pero kung arang daw nagadalo-do na gid ang mga snow, low ay man galit dol.
1: Nga ah.
0: Lain. Kay ano, ang tugnaw do hindi mo gidya magwantahan kung wala kasing ano, sing heater bala nga sampaw.
1: Oo.
0: Tiyan mo na, pero magamama man yung tugnaw, kaya lang na iya. Gusto ko gani ano, gusto ko gani mangutang sing solar na balang installment,
1: tapos
0: pandaron lang gid yung aircon 24 hours.
1: Kung sa bagay. Hindi agani agwanta sa amulang sini mas solar pa.
0: hindi what I mean bala, para tawa bala. Kung practical lagi na ang iba naton nga mga katropa, ma ano gani sila, ma swipe gani sila sa ilang nga credit card nga ang cellphone kabalor tag 100,000 plus for 24 months. How much more nga solar abi mo nga swipe? I-swipe mo si mo credit card. Tapos ipa-install mo sa inyo balay. O di ba?
1: Oh.
0: Wala pa brown out.
1: Sa bagay.
0: Hindi pa gahod ang palibot mo. I-compare mo sa genset sang una nga kung mag brown out ga ano gid gamo na. Pero kung solar ya why? Why gid tanan? Katinom.
1: Gani ang generator ya gahod gid na iya.
0: Ang gayong lang imo batiar magpait.
1: Ginatabunan lang sa generator.
0: Hey, boss!
1: Come on.
0: Ay, sasawa pa ni Ruel kay inay mo gayong bro, no? Namihan sa... Daw, naging nulsol ka, ay.
1: Nga.
0: Nagalik ka namit si Dolphy. Tanigin sa pako naman sa Iloilo pa siya. Di ba?
1: Oh, Ate Ruel, ano? Karugtong ng kahapon.
0: Hambalya. Ay, amo nagalik ka namit si Dolphy magugayong.
1: Nga.
0: Wala ko gid sa matistingan sang sa Iloilo pa siya.
1: Gani man.
0: Si Basi diri sa Negros, matabo ka di Ruel. Tawon ta kung hindi ka magkiang-kiang pagkatapos.
1: Mabugsay ka gid pagkato Iloilo.
0: Lupo ko niya kaniya. Hindi ya kaniya luatan kung hindi na ya magpalanggit o imo nga ano ya. Imo nga ano.
1: Hindi magragit net ang imo nga ano.
0: Nipple. Ari na si Wako-Wako. Troy Tisoy, bisan din ka makadto. Upod kami si Imo kay ikaw ang amon paborito.
1: Wow! Wako-Wako, salamat, Gid.
0: Troy, good evening sa number one nga nagapamayagpag nga Mission Wide.
1: Mission Wide, Gid.
0: Si Mark John de los Reyes Aguado. Buhi pa ni gali si ano? Si Mark John. Daw gintaningan na naman siya asaran sa April.
1: Uy, ano? Dungan ka dyan sang Semana Santa.
0: Uy, speaking of tanning bala, dumduman mo si, ano, si... Okay. si ano bala ang naga impersonate gani kay Nora Honor gani
1: si ano
0: si Ate Gay na
1: si Ate Gay. Oh,
0: si Ate Gay.
1: Oo.
0: Di ba nagka-cancer siya? Nya balan sa sang doktor ah. Nga hindi na siya kuno malabutan ano tuman April. Itungod nga stage 4 ng iya nga cancer. Pero until now bala sige Japon iya nga ano Dolph iya nga pabulong.
1: Mm-hmm.
0: Na dula gin man ang ano ang buto ang habok di si butoy
1: lai na mati
0: lai ang habok di bala o siya nga dinidapit di o
1: actually to goiter goiter lang to sa sang muna mo
0: hindi kilalain siya kay ginimprunto siya ambal sang ano sang doktor pero syempre kung doktor ganiya magambal ya na-anticipar na nila kung until sa no na nagidasta pero may milagro man sa Gyapon kung may fighting spirit ka ng gijabala.
1: In fairness lang sa mga doktor, no, syempre sila na yan nag-ano nga, ti, asta ka na lang, di amon niya. Pero, ang mag-decide na sang tanan lang Ginoo gihapon
0: no, nagbuhat sa aton kung until diin lang git kita yaasta
1: kag wala basing man si Iban pagid nga mga physicians bala kag mga medical ano wala na sila gali kuno ya right magambas na si himo
0: pero may ara gid ya Iban nga nagahambal kay para
1: dagaan ka na lang git sa
0: timprano pa lang mabaton mo na nga daan kung diin kag gidya asta oh pero maya lang gani Dr. Kido wala pa nag-abot sa imong time nga ano no
1: nga magtanla ko sa kristal
0: dali na wala ko wala mo nag-abot ang time nga nakapa-admit ka bala oh kay Budlay subo mo lang pa-admit oh labi na gidbasa ka hilapit ang Disyembre kag dugamat-amat na kambyo ang klima nandamo-damo gid subong ginapang sipon ginapang pneumonia. So kinanglanon nyo gid nga mag tumar gid kamo sang mga herbal food supplement.
1: Correct. Mga produkto sang ano
0: nga gina endorse na mo ni Dolphy nga mga products sang Yes to Health Incorporated. Diba? Pero amo na bala Dolph no? Kung milagruhan ka to, bisan ano pa na nga hambal sang mga attending physician, mga ano mga medical doctor kung hindi mo pagidya time maidiyahan ay Japan labi na gid subong na naga high tech naman ang mga teknolohiya bala nga para sa ato na kayong lawas ina kung may kwarta ka man nga ano
1: ngay
0: gasto kag palulos kung wala ka naman lang ya kwarta kag igo-igo man lang gid mo kinitaan mahambal ka na lang mahulat na lang ko.
1: Magamuna sa albularyo.
0: O, base pa lang yan.
1: Na, di ba?
0: Di ba? Di wala man sing imposible kung sa diin ta makabarato, dito gid man kita yan. Di ba? Nga, arab lang makapulo patawahay man sa aton nga balat siyagon. Na, that is why. Ang oras, 11:22, mabalik pang phone pa lupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Dolphy lang ka.
0: Nagapamati ka mo sa XFM, katropa mo.
1: Exciting!

0: D3 ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
1: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. Ayon to na, a certified premium D3 user.
0: Premium D3 ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
2: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
3: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
2: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
4: Turbo.
2: Pakusog.
4: Turbo.
2: Pagdugay sa away.
4: Turbo.
2: Doble. Kalipay.
5: Pre, patong ganto nimo sa radio ad, bagura.
6: Murag exciting ning turbo ah.
7: Oh, pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
6: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
7: Sige, pre. Dungan ta palit ning turbo.
0: Turbo. Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usaka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
9: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
10: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan, nabubulit pa. Pero malaking tulong sa akin ng Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kumbala si Sheena Andres.
9: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: 11:41, madamong salamat sa mga nag-join sa phone pal nga programa. Sa mga tech on duty, kay sa tanang station manager sa XFM station sa Negros Kagpanay Island. Madamo man nga salamat sa ngalan sa amon CEO Boss Rems, Dr. Emilito Uy, and Madam Olivine Uy. Ako si Katropang Droid Iso.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: CEO Boss, Lunes, August 17, 2026. Adios, amigos, amigas.
1: Muchas gracias.
0: Bye-bye, kaghalong.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend ako nila yung Santon Plus Gold.
0: Mas pinalakas, Santon Plus Gold.
2: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansown Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansown Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3. Pirming ka pala wala sa mood, nagabantyag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Santon plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
0: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Kating, pabalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Sister Pain.
5: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sait-sakit. Hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
0: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
6: Sister Pain. Isa ka.

0: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto nga ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsunod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash kag para sa grand draw. More than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na Zanton and XFM. Libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyo paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098, series of 2026.
1: XFM 103.9. Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
2: XFM
3: Bacolod, sa XFM
1: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anumang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: Plus Gold.
1: Ako si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga, nawala na yung arthritis ko.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
3: Available at Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
4: Visio Next! Marami na ang natulungan!
5: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Visio Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visio Next Plus ka. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
4: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Introducing the Turbo. Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction.

0: Sister Pain. Galang Pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Sa mga butika. Southone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malu.
2: Isa ka teacher.
1: Nabatian ko ini sa radyo ang Southone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kaya enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
3: X.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Bibili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pa siyang na
0: world. Sanfon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto nga ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR RR permit number 0098 series of 2026.
3: Hala, ka exciting.
4: Nga XFM kid how?
5: Kay pagbugta ko balita dayon mo.
4: Nga XFM kid.
3: Inami ang music ah.
4: Nga XFM kid.
5: Ay,
6: pura ka lang music magkatapos mugta ko pala yarap sa mga balita. Blabson, amin bigit mga DJs nila kan.
7: Wala sang konkreto nga sabat.
8: Wala sang katumbas nga rason kun naka X ka X. Simply
4: may how gid dapat
8: enjoy lang
4: nga XFM gid how
9: Timo
8: XFM 103.9.

0: 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Ako po si Rodelin Takuya. Ito po ako sa Singapore, 35 years old, from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda, nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
3: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slite. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
5: Ako si Jaime, usa ka retired na sundalo. Sa unang bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, puro

0: Turbo food supplement for men.
1: Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan. Uga hatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong iliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid balang ipikto.
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: Symptoms persist. Consult your doctor.
4: Ipili sa mga butika.
6: Santon Gold. Coffee Mix.
7: Ako si Ansang Sumag. Isa ka sudyante. Kada gabi o

0: Basta tayo.
1: Southern Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFF libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098, series of 2026.

0: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. Santon Gold, live testimony.
1: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
2: Santon Plus Gold, Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
4: Magpili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon. Kag vitamin D3, yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis, wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3.

and natural sweeteners. Halin sa Stevia Leaves, ang premium D3 coffee mix. Ang may aramat sa vitamin D3 na pampapaskog sa aton ng tulaan, pampagkanas ang utok, kagpampa-improve sa aton immunity. May santhon nga bugana sa antioxidant. Premium D3 coffee mix. Madamit na, super healthy pa. Mabili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea. Claire Skin Beauty.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napaparay sa sakit ng katawan.
2: Mag-Sanfon Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado.
1: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: Mag-Sanfon Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahit na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Sanfon Plus
1: Herbal Oil.
3: Chronic pain.
4: Ang sakit.
3: Mag-System Pain.
5: Muscle Fever.
3: Acute pain.
5: Kahit ano pang pain.
3: Basta pain.
5: Mag-System Pain.
3: Ang karang pain.
5: Fast and safe.
3: System Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: The pain.
5: Mabibili sa mga butika.
3: Sanfon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Clarice Sanghandumana. Isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangkakuha sa pulaw. Kundi makapauli kuya balas ng glowing gihapon. Good thing may Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin. May free collagen ang gutatayong gapa.
3: Sanfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
7: X. XFM.
8: F.

0: Down Pain. Fast and Safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Southone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malou. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR RR permit number 0098 series of 2026.
3: XFM. Na XFM kid how?
4: Kay pagbugtaw ko balita dayon mo.
3: Na XFM kid.
5: Inani ang music ah.
3: Na XFM kid.
5: Ay, pura ka lang music magkatapos bugtaw ka mamaya natin sa mga balita. Lapso na amin mga DJs nila kan.
6: Wala sang konkreto nga sagot. Wala sang katumbas nga rason kun naka X ka X. Simply
3: may how kita pa
6: enjoy lang
3: nga XFM gid how
7: Timo
6: XFM 103.9.

0: Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Sunthorn Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Sunthorn Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pasang na world.
0: Sunthorn Gold. Coffee Mix. Nagka

0: FM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Plus Gold.

0: bumibili sa mga butika. Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Ay, kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
5: Naunsa di ay ka?
4: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
5: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
4: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
5: Oo. The familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
4: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo. Para wagas. Ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang ang boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas, ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain.
8: Si Michelle Nagali, isa ka

0: parang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sa akon kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahit ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahaganhaga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manangit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto nga ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyo paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR permit number 0098 series of 2026.

0: Exciting!
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Hindi ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. At laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3. Sa madbalang at lomo bangod sa discomfort o gasang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon. Gabugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanhiga sa tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan. Ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated.
4: Premium D3 Coffee Mix.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
6: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Mahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
7: Ako si Sara sa mga kutipan ni Lilo.
8: Sa ako call center agent.
7: Bermigid ako nag-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
8: Ibagay niya epekto siya kung sa Sister Pain.
7: Resigda. Sige naman hulang pagsakit sa akong ulo.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Maribel Isa, ako ka-nurse. Ang sekreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka-cups adlaw-adlaw. Maluwas nga manamit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kami collagen kag-glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Maduty ka gid nga fresh.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
10: Nga, XFM, kid, how?
11: Kaya pagbugtaw ko, balita din mo.
10: Nga, XFM, kid.
11: Inami ang music, ah.
10: Nga, XFM, kid.
11: Ay,
12: pula ka lang, music magkatapos, bugtaw ka, blam, mayarap kayo sa mga balita, blam, sun, amin, bigit mga DJs nila, kag,
13: wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason, kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
10: may how kita pa.
13: Enjoy lang.
10: Nga, XFM, kid, how?
14: Timo!
13: XFM 103.9.

0: Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Southon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Coffee Mix sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash kag para sa grand draw. More than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na Zanton and XFM. Libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue FDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
3: Exciting, bro!
4: Namamayagpa, namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
5: XFM Cebu,
6: XFM Bacolod, sa XFM
4: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na worm.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
2: Nga XFM kid how?
3: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
2: Nga XFM kid?
4: Inami ang music ah.
2: Nga XFM kid?
4: Ay, pula ka lang music magkatapos bukta ko. Blah, mayarap ulit sa mga balita. Blah, so nami pagkit sa mga DJs nila.
5: Wala sang konkreto nga sabat.
6: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X.
5: Simply,
2: may how kita pag...
5: Oo, enjoy lang.
2: Nga XFM kid how?
7: Tiki
5: XFM 103.9.

0: Mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
2: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
6: Mahal, pasensya na, late ako uli. Kabalo naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay ra kaayo. Ako ta kahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaon sa, para kusgan ka uli.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Like yun. Basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
5: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain.
8: Ako si Nani, isa ka bus driver. O kung tubig sa lawad na pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yanit kita nga mga driver, mag-inobus ang Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
9: Ako si Rodel sa Antapuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Api nga Samphone Gold Coffee Mix tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione sugod subong tanan ko nga office mate nag Samphone Gold Coffee Mix na
3: Samphone Gold Coffee Mix gawa sa pinaghalong mangosteen moringa spirulina garlic plus collagen and glutathione Samphone Gold Coffee Mix tagkape ka na lalakas at

0: FM 103.9.
1: Sample Plus Cold.
2: Ito nga pala si Milubuan ako ng bukol sa aking suso. Subukan ko ang Sample Plus Cold, dalawang kapsula, 3 times a day sa loob ng 3 buwan. Lumiit ang bukol sa suso ko.
1: Sample Plus Cold.
3: Mas pinalakas,
1: pinagaling,
3: pinahusay.
1: Sample Plus Cold.
4: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
5: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
10: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
9: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
10: Siguradong sisiglang pakiramdam.
9: Santone Plus Herbal Oil.
10: Ang pamahid
9: na all-in-one sa presyo magaan.
10: Santone Plus Herbal Oil.
9: Sister Pain.
11: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
13: Ako si Ronald sang Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Santone Gold Coffee Mix ang super nga kape.
9: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
12: Mabibili sa mga butika.
14: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo.
15: Luzon,
14: Visayas,
16: XFM Cebu,
17: XFM Bacolod, sa XFM
14: and New Danao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: Ang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Southon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahaganhaga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Coffee Mix sa mga butika.
2: Exciting, bro!
3: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
4: XFM Bacolod,
5: sa XFM.
3: And Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anumang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.

0: pain. Fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, call the doctor. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa worm mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ang sabon. May collagen kag glutathione. Ang pahubin pasang na worm.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
2: XFM 103.9.
3: Nga, XFM, kid how?
4: Kaya pagbugtaw ko, balita dayon mo.
3: Nga, XFM, kid.
5: Ay, nanyang music, ah.
3: Nga, XFM, kid.
5: Ay, pura ka lang music, magkatapos bugtaw ka, blamayara ko yung mga balita, blamso, amin, kaya mga DJs na lakad.
6: Wala sang konkreto nga sa lahat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X ka. X, kaka-X. Simply,
3: may how, kid, ah.
6: Enjoy lang.
3: Nga, XFM, kid how?
7: Tiyo!
2: XFM 103.9.

0: mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pagmumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa tour nyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit. Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, sulayon ako na, miss. Yeah!
3: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad na ang training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lalisa. Sister Pain para dire-direcho ang training.
8: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sanfon Gold. Coffee Mix.

0: Sanfon Gold, Coffee Mix, Gawa sa Pinaghalong Bangustin, Moringa, Spirulina, Garlic, Plus, Collagen, and Glutathione. Sanfon Gold, Coffee Mix, nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Mga katrupa, exciting!
2: Na XFM, kid how?
3: Kaya pagbugtaw ko, balita din mo.
2: Na XFM, kid?
4: Eh, nanyang music ah.
5: Wala sang konkreto nga sa bat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X ka. X ka. Simply,
2: may how kita pa.
5: Enjoy lang.
2: Nga, XFM, gid how.
6: Timo!
5: XFM 103.9.

0: Good morning, Pilipinas! Good morning, Siyudad Sang Bacolod! Good morning, good morning, good morning! Good morning and welcome, welcome sa atong programa diri sa Exciting Pilipinas, Subong Adlaw, mga katropa sang Lunes, August 17 na kita, 2026. And syempre mga katropa, the signal. Oras na ito, alas 5:01 na sa aga. And of course, nagatuto ka mo sa programa natin, Subong, Adria, sa programa nga pampuga ko naga, Adria, sa Exciting Pilipinas. Good morning! Mga katropa, Subong, yung adlaw sang Lunes. Amat-amat na ka mo dira iya sa inyong mga tagsa. Kamanga, hiligdaan, bangon! And matamat na digamo, matamat na tigang, kaiban, may klase, and may obra na naman. Siyempre mga katrawa, pasta adlaw sang Lunes, na marabulubod, laigid magbangon, no?
1: Sakto.
0: Kaya siyempre, naanad kita, uy, Saturday and Sunday, wala obra kag wala klase. Paglambot yan isang Sunday. Bote do. Oh, paglambot sa Monday. Galit. Kundi daw naanad na imulawas nga wala obra in klase. Pero tayo mga katropa, Subong, adlaw, matamat na. Subong aga daw may pagpanalithi, no? Dog, tupa-tupa ang, ano, nipis-nipis na. Pero dog, huni-huni ang ato mga atop. Very, very light, no? And base din mga katropa, galing para sa weather update naton. Base din sa Negros Occidental Operation Center, santo isa data, ginapagawa sang DOST Pagasa. Mayara naman mga katropa, sang isa ka-low pressure area nga ginamonitor sa gawa sa karon sang Philippine Area of Responsibility. Amo ning LPA 08F. Samtang ang una nga low pressure area mga katropa, ang nagwa na no sa Philippine Area of Responsibility itong LPA 08E. Nagwa na siya pero may mabulos na naman. Kagang magabulos ni mga katropang LPA, mayara sa medium chance nga maging isa ka tropical depression o kon bagyo sa sulod sang 24 oras. Samtang mayara man sa kanlaon volcano advisory Subong aga mga tropa kagina no mga alas 3 pasado sang aga 3:45 AM kagina ho mayara naman sang advisory diri nga posible ash emission mga katropa bangod nga ang kanlaon mga katropa ang nagbuga naman kagina kon may ash emission naman so gina lauman may priyatik ano galing no gamay nga sungaw ah pero tayo magiging nalauman nga may arasang ashfall naman nga mabatsyagan mga katropa na sa pila ka lugar so nagpahanumdum naman rin ako may gatag naman advisory ang DOST FIVOX.

authority. I don't know. Pati yun na yes, and of course, mga katropa peeps natin dira. Nga nagatutok na sa ato na matamata ka mong komento sa ato niya nga Facebook page, sa ato niya live stream. Sa karon na, no, para niya matamiyaw na ka muna ito sa nga maayong aga. No, sa ilayan ni Mamayna, Ciliadora Dumipig. Good morning ko, no. Galantaw sila live subong sa may barangay, Punta Taytay. Good morning! Sa kay Ma'am Rosemary Vlog, good morning man. Pa-highlight today siya and followers sa ato niya comment section sa karon. Thank you so much! Sa kay Sepetuale, good morning. Kay Ma'am Jessica Gonzalez. Kay Sir Vince Axel Dayuno, good morning. And of course, sa mga katropa pips, atong dira ka nagpamati sa tag-sa-tagsa nila kamaga. Ratyo, sumunga aga, good morning. Good morning, good morning. Sa ilan ni Tita Mary Ann Lim, dira. Ano? Kay sa ilan ni Tita Mary Ann Ledesma, good morning sa inyo. Kay Tita Salina Traheng, aga pa nagpaninlo sa daladon sang takuling. Mayong aga man sa mga driver naton dira nga ara na nagaparada sa mga parkingan, sa mga paradahan. Good morning sa inyo, ano, sa mga traditional manokon modern jeepney drivers dira. Good morning. Oras naton alas 5 sa ice na mga katrapa subong yung aga. And samtang pa lang nga tutok ka mo dira sa itong programa dira sa Exciting Pilipinas mga katrapa. I-comment nyo na inyong mga pa-shoutout and greetings. And matamat na panglimpyo o kon pagdiga mo sa inyo dira nga mga sudaan. No, saliwata sa tanan yung mga mother dear naton subong nga aga sa mga tatay, nanay, o kung sa inyo man yung mga lolo and lola, tita and tito, kay Tutok Kainday, good morning sa inyo, dra. Tutok na sa programa naton, mga katropa. And, bugtaw na. Arewa, para mas mabugtawan, pigid ka mukhag magbalik ang inyong alindog, alindog. Ang inyo yung mga energy and of course optimism this morning para nami ang imubugtaw. Kaya manila ko na kung nami imubugtaw sa bunga aga, madala muna siya hasta nga karun sa hapon. Yes, you're right. Sa mga katropa, amat-amat na nga magkanta-kanta, sahot-sahot, kag mag-iumyu home para nga perfect kang imong aga. Good vibes ka sininga Lunes. Arewa, para yung goods na goods kita. Arebala, chili cha-cha. And I like to move it, move it.

0: XFM Bacolod, News and Public Service Authority.
1: Santol Plus Gold, mas pinalakas.
2: I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Santol Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin.
1: Santol Plus Gold.
3: Iba ka sa lahat.
4: Santol Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko. Dahil online ang trabaho ko, malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang atak ko.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
8: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak pre, oy.
7: Historia eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long-lasting sa loving-loving kay misis.
8: Ha? Ka-exciting ko da na. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig o pang long-lasting.
7: Unsa? Naka-turbo po tiyay ka?
8: Wala o halagid ka pre, oy. Karun pa ka na kay balo? Turbo lang ang malakas.
9: Oh! Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo, wagas ang lakas.
9: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Sister Pain.
11: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gidbalang ipikto?
9: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika.
12: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
13: Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
14: Mga katrupa, exciting!
15: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
16: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
15: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
16: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
0: XFM Bacolod, News and Public Service Authority.

nagbabalik sa inyong mga radyo. Good morning! Good morning! Sa Liwat mga katropa, and welcome sa Liwat. Adria sa programa nato, and Adria sa Exciting Pilipinas. Sa Liwat, subong yung August 17, Agosto 17 na kita, 2026, Lunes nga adlaw mga katropa, no? Alas 5.22 na. Kag sa mga katropa naton, yung nagatutok na, good morning. Good morning sa inyo mga tanan sa Liwat, no? Kag amat-amat na pang tamyaw dra sa may mga ginaselebrar subong aga, no? Kon mayra sa mga kaadlawan, birthdays, mayra sa anniversaries, kang iban pa dira, no? Amat-amat na comment para nga ma-shoutout naton rin on air. Kay Ma'am Elvira Gilugo, good morning! Ginapatamyaw niya, ginapagreet niya ang iyang apo nga si Ira Nicolette, ako Nicolette Biswina. Nga happy birthday ko, no! Nasa apo niya Liwat, ni Ma'am Elvira Gilugo nga si Ira Nicolette Biswina. Good morning and happy birthday!

Happy birthday sa apo direwa ni Mama Elvira Gidugo sa lewat ni si Ira Nicolette ako Nicolette Beswena. Ira Nicolette, happy birthday! Sa kay Sir Jill Wien, good morning man! Tapos ako nun sa share sa atong nga live subong wa. Kagamali niya subong ko nung adlaw. Oo, subong in-launch mga katropa ang safe NIR no, kung dial 911. Ginalauman nga subong in-launch. Mga katropa, amuin ni siya ang ano no, localized nga 911, di ba? Kung usually 911 mga katropa, amun na siya ang unified number nga for emergency hotline. Nagkakamatawag, tapos may masabat si mo, tapos mabalik at rasing mo emergency, kung emergency. Di ba mga katropa, nga usually nagadugay pa bala kung taga Bacolod ka, nagadugay pa ang proseso, antes mo kalabot si mo ang bulig, tungod nga, ti hindi taga diri ang nagasabat, usually taga Cebu or Manila pa ang nagasabat, ano? So, ti mga katrapagin proposed sang city. Una-una na ang localized sa 9113 sa Bacolod City. Ati pwede magamit sa mga kaiping dari nga lugar, no? O kung LGUs. Ti mga katrapa, subong nga si Mana o kung subong nga adlaw, ginalauman na nga i-launch ini mga katrapa. Kahit una, nakapatigayon na sa mga trainings, nakakuha na sang tao. Kaga, ti mga katrapa, nahataga na sang certification para sa all system is go, no? Sang DILG ang Bacolod. Una itong ati, okay na, naka-training na everything, pero wala pa sang certification from DILG. That's why wala pa naka-go, no? For makabaton bala sang mga calls. Pero subong, kahit na, wag rami nag-bisaya. Mayara na sang certification from DILG. Iti makabaton na mga katropa sang tawag. So, sunod kami yung Greg. At mas samayo kung may localized nga 911 nga magtawag ka di mga taga Bacolod. Masawat si mo kay di sa communication barriers wala, especially when it comes to language. Ito kung si Buano, ano mo no, budlay sa ila kung giligay nun ka or pag Tagalog, kung ikaw nga na sa emergensya, mamanumdom ka pa sang itagalog mo, di ba la? So, ati, amon ano, for language barrier at the same time, mas dasig ang ma-accommodate ang mga tawag and maka-respond mas dasig kiti ari na diri like nga matawag ka Manila masabati pasa ka pa sa Cebu at tapos mangitaon pa numbers ang Bacolod ng mga emergency mo papagtawag di ba, that's why nga mas benepisyo ni para sa mga taga Bacolod at the same time pati sa taga Negros eh no. Kagti mga katrapa, nagpandam naman ganyan daan si Mayor Greg, ang bali niya hindi nyo paghampangin. O kung i-prank nyo lang, dako lang 911 kay para na yan sa emergency. Di yan nga siling i-prank nyo lang. Dako yung gina-cater yan na yan, tutuod nga emergency kag makasave na yan sa kabuhi. That's why dapat gamiton sa insaktong ininga numero 911. Ay hindi, pag-i-prank lang, okay? Oras na to, alas 5:27 na. Padulungan naman natin mga katropa ang ato niya nga TikTok and video for today. Ari nakitan, gig ko na isang nakita ko ini sa TikTok. Oo! Wala niyo mga katropa? Wala ino siya. Siyempre, sige, ranta ka mo kayo, wala ka mo kabalo. Anyways, mga katropa, sa mga mera, nabala sa mga baboy, yung mga pets or either kapanagod, ano, maano nyo gidi, makarelate ka muna kung makita. Kasi muna, may hara kami sa babuyan, ano, mga high school kuguro. Kita mo ng mga biik. Mga baktin. Oh, baktin. Nagagmay bala. Tapos, usually, gadinugsing na sila. Nakadtanay, bunguanay. Tapos, kisa, makibot ka lang bala. You know, mga baboy, they are intelligent. Mga alam, mga brain knocks na sila. Intelligent sila. Ka-brainy, ano? Kaya mga katrapa, dumuan nila sa muna ang pelikula na about sa baboy. Ngayon, baligya siya. Pag ibuligan siya ka mga spider. Nalipat ko katay ito. Pero, ang baboy, mga katrapa, makibot ka na lang bala, mga baktin. Araw na nasa sapiyak, pero biskan di na sila kaigo. Dira sa lutsan. Bala niyo nga, ano yung lagi na ubra? Abi niyo, hindi na sila kataklas. Abi niyo, hindi sila katumbo. Ari ay. Lantawan niyo pala sa mga live sa ato niyang mga katropa ang Facebook page no, sa live stream na tanara sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Ara mga katropa, ari na! Tik-tok ka na!

0: Yon. Kagi na kami bingat. Titag tatlo-tatlo. Bala kada, ano ako, kada... Nagani, kada tangkal, oo. Tatlo. Pula, nadula ang ano, nadula ang isa. Lugid ko yun. Lala, duha na lang tabilin sa isa katangkal. Te, amo man nga, ano yung pangita, mas iblaging kawat, nabila nga, boss, isang gabi. Ito, muto katagol lang ito. To, kay ginkawat na to. Bao, kaya siya gali isang pihak. Tingnan ko, nag-apat na ang pihak. Nakay amo ni Libra ni Lahon. Ah, nagataklas, nagatumbo. Ano mga heart attack ka pa? Ba di na tuman? Ginkawat gito, guroy. Lagali ya day. Ang chismis lang siya sa pihak nga cubicle. No, ano to siya? Naglukso lang siya sa pihak. Ay, syempre, would lie pa na kay kung malapit na balabuot mo bala sa baktin o sa baboy blood, hindi mo na pagbaligya, hindi mo na pag-iawon. Kinangalan nga lahanan, pananamon doon siya una. You know the feeling. Nga, ikwao na siya kag-ibaligya o kung kwao na siya kag-iawon, diba? Anyways. Mga tropa, thank you so much na no, sa pag-pudin niyo sa ito niyang TikTok and video. Ariwa sa kay Rico Banago. Good morning. Mayong aga. Sa kay Ma'am Shirley Arevalo. Good morning. Mangali ah. Hambali pa shout out lo ko no. Sa iya hinablos nga si Nonoy Ginugaling. Nag-celebrate man sa iya nga birthday. Happy, happy birthday to you. Happy birthday sa kay Nonoy Ginugaling. Ano ay hinablos ni Ma'am Shirley Arevalo adra sa may kabangkalan. Good morning sa inyo. Sa liwat gali, happy birthday kay Nonoy Ginugaling kag kay Ira Nicolette Biswina. Good morning sa inyo. Bisina gali, Bisina. Thank you so much sa mga nagatutok diri sa ato no. Nagupod sa programa naton. Sa ilan ni Sir Arnais Irida. Good morning man. Ang mga katropati sa liwat, Lunes! Lunes na! So, amat-amat na, Dirayo Bugtaw! Amat-amat na, Himos! And, syempre, subong aga, dagapin ang hamot ng mga niluto. Sa nalabian ko, no? So, ano na ng ulam nyo? Ang mga tinigang, mga sinunad, make sure nga luto na. Sa mga estudyante, amat-amat na bugtaw, and get ready for school. Grabe naman, get ready with me. Mga vlogger sa mga kabataan, Subo. Ano pa sa mga tito, tadira, tita. Sa mga lola and lola, sa mga tatay, tadira, no, nga, ti, may appointment managa pa, amat-amat na. Sa mga nagabiyahe na, nagadrive na, sige lang mga salakyan, no, kung motorsiklo, kung ano man rin ang nagay na maneho ni mo. Good morning sa liwat. And hinay-hinay lang ha, halong sa dalanon and sa pagbiyahe. Salamat mga katropa. Ini ang atong programa, Exciting Pilipinas. Programa nga pampukaw kon aga. Dariya sa Exciting Pilipinas o kon XFM Bacol. Dariya sa 103.9. Ara kita sa FM Gabond sa inyo mga tagsaka radio. And mga katropa, syempre no, matamat na kamudrahimos and pabaskugunta ang aton resistensya gamit yang aton nga Santon Vitamin C. Pero baskog yung mga resistensya batok sa palitian, susubong naton nga nagpapagubago nga tiyempo magtumaro sa aton yung Santon Vitamin C. Mabakala sa mga butika malapit sa inyong lugar kag sa aton mga Yes to Health Store. And that's it for today, mga katropa, Monday. Siyempre, kita-kits na naman kita buwas sa dri lang sa programa natin, Exciting Pilipinas. Hindi ka na pag-iliswa, pangin yung mga tagsaka-radio. Magabalik kita ng idugay pagkatapos ng Secret of Health para sa aton niya balitaan. Kaupon si katropang Franz Andrew Burgos sa Express Balita. Salamat mga katropa, happy, happy, happy Monday! And good morning!
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority. fungi, bacteria at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan, gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia at iba pa. Santol Plus Gold, mabibili sa mga butika.

0: kape ko. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dalpa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Ako si Sarah sa mga kututan ni

0: Strong Pain, Fast and Safe, Sister Pain. Symptoms persist, call the doctor.
1: Isa naman kabiyanang nagpamatuod sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
2: Ako si Boyet, isa ka lolo, gado ng sugat sa eskwilahan. Di man natabilog na akon apo. Ang kapabaskog sa akon, Xanthan Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdulong sugat sang akon apo. Kay nagainom ako sang Xanthan Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko, kaganami ang iyong kutis. Gani ka mo man, mag Xanthan Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis. Kag manami ang inyong pamatya.
1: Xanthan Gold Coffee Mix.
3: Nakakapi ka na.
1: Nagagwapo ka pa.
3: Xanthan Gold Coffee Mix.
1: Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores na lapit sa inyong mga lugar.

0: rin ang mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang sa isa ka white legal size envelope. Sulatan sang kumpleto nga ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash kag para sa grand draw. More than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na Zanton and XFM. Libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098 series of 2026.
1: Nga XFM kid how?
2: Kay pagbugtaw ko balita dayon mo.
1: Nga XFM kid,
3: inami ang music ah.
1: Nga XFM kid.
3: Ay, pula ka lang music pagkatapos mugtaw ka pala mayarap sa mga balita. Blabs ang amin bigay mga DJs nila kan.
4: Wala sang konkreto nga sabat.
5: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X.
4: Simply
1: may how kita pa.
4: Enjoy lang.
1: Nga XFM kid how?
6: Timo!
7: XFM 103.9. XFM 103.9.
8: Yes to health!
9: Yari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudloman sa maid-id kag natural nga mga pamahagi agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dani na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
10: Maayong adlaw naman sa inyo tanan, mga suki naton sa inyong mga tagpalamati diri sa programa The Secrets of Health. Ari naman ang isa ka edisyon sa ato sining pagparagad agud nga maghatag sa inyo sang giya sang ato sini nagakadapat nga himuon para nga makalikaw kita nga magkasakit kag kun naga batyag na kita sa masakit madasig kita magayo. May mga pagadiskusyonan kami karon sa ato sini nga pagparagad sa The Secrets of Health nga makahatag man sa inyo sini giya kun ano ang inyo sini nagakadapat nga himuon labi na gid kun naga batyag na kamo sa mga simtoma nga amon sini discuss de karon sa ato sini nga pagparagad. We would like to welcome sa ato sini nga Doctor of Alternative Medicine practitioner Doc Leo Amos. Doc, welcome sa The Secrets of Health.
11: Welcome man Sir Josil. Kagamuman, kina-welcome man ato ng aton sa mga tagpalamati nga nagasubaybay sa aton. Yari naman kami nagapanumbalik para sa pag-sipad-sipad naman sa pila ka mga sikreto. Sir Josil, nga aton naman sini tukibon sa pagpaayo dugang pagpasanyog sa aton sini nga ikaayong lawas. Kag sa kutob sa mabatian o kung madangatan sa aton pagwaragwag through Facebook Live kag through radio, welcome gid sa aton pagpangalagad.
10: Salamat gid, there you are si Doc Leo Amos. Kag kami mag-discuss diri sa aton sining edisyon sa mga bagay-bagay nga kung kaysa do hindi mo mention dihan bala. And most likely nag-apektoy ni sa kababaihan pero hindi tagin mention dihan kung kaysa Doc Leo.
11: May mga tiyempo gid nga kabudlay gid mention dihon.
8: The Secrets of Health.
10: Inatawag nato nining mood swing o kun ang pagka-Arab, Arabuton.
11: Arabo.
10: Arabo, o Arabuton. So, may mga causes gali ini.
11: Yes.
10: Kung nga nag-Arabo ang tao, hindi lang man babae, may lalaki man gabatsyag sang pagka-Arabo, Arabuton bala.
11: Actually, iban gani sini no, kung may use na bala sa sulod sang panimalay, nga may upod silang ginaabot-abot. Ultimo pagkanta gani, paghaming, masiling upod mo sa balay ara naman, ginaabot naman so.
8: The Secrets of Health.
10: Nung kalabanan sini nga mga factors, Doc Leo, nga ang nag-set in ining mood swing o kung pagkaalabuton sa tao sa aton.
11: Sa kadamo nga maka-influensya o kung makabig niya kabangdanan sili Sir Josil, mayara sige natuwaga mga biological, may psychological, may environmental, mga triggers, bala. Pero more gid sini sa sulod sa aton sini nga lawas. Like for example, hormonal changes. Pag may imbalances gani sa hormone, lakip na sa sa mga nagahinupang Sir Josil, ah, may ara man eh. Mm. Pero pwede mangyapon sa mga hamtong, bisan pa sa may mga edad-edad. Sa mga may problema sa menstruation gani, nag-influensya man na ni. Sa mga nagabusong, may ara man. Sa menopause, ari man ni siya. Kag tungod man ini sa pila ka mga imbalances sa neurotransmitters. Like sa aton sininga serotonin, mm, sa aton sininga dopamine. Nga nag-influensya, ako nag-efekto sa aton siniindi mayong reaksyon. Kung madali nga pag-react, o kung negatibo nga pag-react sa mga outside stimuli. Nga kung ano makita ta, nga sa ibang do, kakalmado malang sa ilang mag-deal. Oh. Pero nga sa imo do, ka-big deal. In fact, sa 100% gani nga nakita mo nga daw okay man kontani. Pero nga dito kagad sa 1% nagatutok, kagad dito kutkuton mo, nang hambalblas ang ibang nga, gamay diferensya ginapadako. Tungod na isa sa mga nagkalailain nga factor sa imbalance sa sulod, especially sa hormone.
8: The secret of health.
10: So, ang trigger sometimes ara sa guha. Pero ang problema with that sa reaction naton that affects our mood is ara sa sulod.
11: Yes. Kung paano okay kita mag-react.
10: Oo.
11: Kaya tanan kita exposed man sa triggers eh.
10: Mm.
11: Pero nagkalain-lain ang aton nga reaksyon kumpurme sa aton hormone.
10: Oo. Kaya ti may ara nga, for example ha, eh halimbawa tapermi babae kay lalaki. May ara iya partner kon kay isa. Makita nila ang partner nilang lalaki may ginagbayan nga babae. Mm. So why man lang? Hmm, pati kasi na.
11: Mm-hmm.
10: Why na? Pero may ara iya kon kay isa magtulok ka lang. Ano tulok mo?
11: Mm. Yes.
10: Kaya kay kasakon?
11: Yes.
10: Lain-lain ang reaksyon, no? Speaking about this mood swing, hormonal imbalances driven in Dokleo.
11: Yes, Sir Josil. Itungod may mga imbalances kita sa sulod.
10: Okay.
11: Amo ni nga kadali kita mag-react, nagabingit kita. Kag iban pagyud nga mga hindi maayo nga ma-notice sa mga tao sa aton palibot, teg sa aton sininga panimalay.
8: Southern Plus Gold. The secrets of health.
10: So if we speak about hormonal imbalances, ari ang isa sa makabulig sini actually is the isoflavone nga ara sa Santon Plus coffee mix mo. Kay ti may ano na, may moringa powder, may shea powder, kag may mangosteen powder. So inang mix klada sa Santon Plus coffee mix, may isoflavone da that helps balance ang hormonal imbalances sa lawas ta. And that includes sa mga kalalakinan lang. Na-highlight abi sa kalalakinan kung nag-iedad na is this what they call as prostatitis, pakubag sang prostate. Isa sa mga simptomas na nang gustong pabla mag-ihi nga why naman may gagwa? Daw ay naman ilihion pero gatubod.
11: Ang iban sina gani sini Siling Sir Josil nga na uyog-uyog yun naman. Pero may ara pagali.
10: Gatubod pagin.
11: Oh, pero may ara man niya na abin niya why na nasulod yan na to na nagtubod pa.
8: Southern Plus Gold.
10: Pero most likely nagkatabo ang mga manifestations ang simptoma nga noticeable gidya sa mga babae.
11: Hindi ba lang Siling na puro lang pag-irritable, puro lang pangakig perme?
10: Oo.
11: May mga times man nga malipayon siya.
10: Hmm.
11: Oh, hindi ka lang magkumpiyansa.
10: Malipot, ha? So may sudden ang changes.
11: Yes.
10: Ang ila reaction.
11: Yes. Hindi mo mapaktan, unpredictable.
8: Southern Plus Gold. The secrets of health.
11: Ang imo sininga reaksyon, makita sa imo, mabatyagan nimo, tungod sa nagakatabo sa sulod. Ang imo sininga neurotransmitters, ang imo sininga mga hormone, hindi sa balanse, o kung hindi maayo, ang ila sininga pag panghikot dito sa sulod nga nagaresulta sa masami, o kung madali nga pagkaakig, madali nga pagkairita, madali masubuan, madali man malipay, amo na siya ang resulta.
10: Do, amo ni nga klase ka ginabatyag ta, Dok Leo, nga way sang instant solution?
11: Kinahanglan gid ang tayo yun nga pag-manage kag pagtatap sini hasta nga makorekt ang mga dapat i-correct sa sulod sang lawas, Sir Josil.
10: Ang triggering factor lang makita na to na kag mabatyagan kiti ara lang na sa guwa mo.
11: Yes.
10: Anong himuon ta if kita mo nag-suffer ka na sang simptoma, sang mood swing yung ginatawag? Di ni mo ba mention yan or if not daw gulpi lang ginit ang imuulo or gulpi lang man malipay ka or gulpi lang ginya gusto mo yan ang mamuni-muni ka lang ginya hindi ka lang pabayaan ka lang bala hindi ka pagsapakon hindi ka pag-istoryahon.
11: Pero kung di ka man pagsapakon pakon makig ka man.
10: Dok, matyagan nyo siya sa tao di sa balay. Siya nga, tao-tao lang away ka makakita ba?
11: Nahan. Oh. Doon ka pakaduan.
10: Oh, oh.
11: Kabudlay ni sa mga upod sa balay.
10: Mm.
11: Kabudlay kung may amuning nga klase sitwasyon sa trabaho, upod sa trabaho. Mm. Isang diin lang. Mangin toxic ang environment sini. Nga, kung padalman tagad, hindi mo man nabasol. ang isa mismo nga may amo sini nga kondisyon.
10: Pero anong dapat naton himuon sini Doc Leo?
11: So una nga panahon sini Sir Josila no suno sa record nga kun may alabuton gani kun ginaabot-abot bala may hindi predictable nga modo ang ginahimo sini sang una ginapasimhot siya sang higo sang kanding. Ari pagid isa. Gina pagwa siya kun sanag ang bulan kundi kun adlaw expose kita sa silak sang adlaw. Ari pagwaon ka naman sa ginatawag silak sang bulan kasanag sang bulan ugsad ha pero nagahublas. Amo amo ni mga pamaagi nila sang una bala. Daw makakadlaw ka pero may mga rason din sila. Iya, sang una nga tiempo. Like for example, pasimhuton ka sang higo sang kanding. Anong ila sini nga rason? Tuod na ila panguna-una nga may malain nga espiritu dira sa imo. Nga kun masimhutan mo na, buti maginawala Sir Josil, pati ang evil spirit magwa.
8: The Secrets of Hell.
11: Ang isa sa ni Sir Josil, ano, para mabuligan kita, nga mapahaganhaga ng aton sa nga reaksyon. Number one, likaw kita sa mga triggers as much as possible. Kung ginagarit-garit ka dara, likaw ka. I-change mong imo sa nga environment. Tapos, ikaduha, may mga pagkaon kita nga makabulig tungod sila sa nga mga content. Like for example, makabulig para pa-stabilize ang aton sa nga mood ang pagkaon sa saging. Ang saging may aras ang tryptophan. Ang tryptophan, makabulig niya sa para sa aton sa nga mudo. Magnami ang aton sa nga mudo. Magkaon ka sa mga pagkaon nga manggaranon sa tryptophan kasubong sang saging, magagawa ang imong sininga serotonin, magaboost ang imong sininga serotonin na makapanayanaya sa imong sininga pamatyag.
8: The Secrets of Hell.
11: Ginarecommend sa mga eksperto sa sa pagtuon Sir Josil ang mga madahon kag berdeng autanon like malunggay, ang palaya, ugbos ang tangkong, kulitis, alugbate, kag iban pagid. Makabulig ni sila tungod nga may mga bitamina kag mineral din sila nga makabulig panami panayanaya sa aton modo. Ang mga madahon kag berdeng autanon miara sa magnesium. Ang magnesium nagapa-relax ni sa aton eh. Even pa kung nagataas imo gani pressure.
10: Relaxant ang magnesium.
11: Yes, nagabulig pa ni siya pa stabilize imo sini nga BP.
8: The Secrets of Hell.
11: Malunggay, mayara sa B complex vitamins nga makabulig panami sa aton sa nga paminsaron tungod nga ginabuligan kondisyon energize sa aton sa nga brain.
10: Makabulig ang pag-inom sa Santon Plus Gold Capsule sa may mga hormonal imbalances.
11: Yes, Sir Josil, actually ang Santon Gold Capsule gina-suggest, gina-recommend gid naton sa may mga mood swings. Ibase naton isa sa pagtuon syempre. Base sa iya sa nga sangkap, pag ang mga sangkap gintunan kung anong iya sa nga efekto sa aton sa nga modo. Ang moringa or malunggay may potential nga adaptogenic properties. Magambal gani kita nga adaptogenic kung paano kita mangin resilient sa stress, stressors, challenges. Nga hindi kita mag-react daso-daso kundi mabulo balanse taanay makapulo paminsar tanay makarelax ta.
8: The Secrets of Hell.
11: Ang moringa nga sangkap sa Santhone Plus Gold may reduce oxidative stress and inflammation sa aton sa nga brain. Once gani nga may inflammation dira sa aton sa nga parts ang brain, irritated kita. Madali kita mag-react. Kadali sa aton garit-gariton nga magkagat kita.
10: Short-tempered ikaw.
11: Yes. So. And then, ang moringa, nagabulig ni siya para nga maghatag sa ginatawag energy and mental clarity tungod sa kadamo sa iya sininga vitamin and mineral content. In fact, sa 2015, pagandang study, Sir Josil, nagapakita nga mas nami ang aton sininga stress resistance na reduce ang anxiety sa mga tao kag sa mga individual nga palakaon sang utan nga balunggay kag nagatake man sini through supplementation. Ginarequire ni siya o kung ginarecommend niya kauno ni siya nga hilaw through smoothie or i-blend nimo or in powdered form. Amo ni siya ang beneficyo sang balunggay isa sa sangkap sang Santhon Gold.
8: Santhon Plus Gold.
11: Kag ari pagid Sir Josil, ang isa pagid sa manami man ang mangustin nga sangkap sang Santhon Gold. Tama ka manggaranon sa antioxidant ara ang Santhones nga makita sa panit sang mangustin. May anti-inflammatory, may antibacterial, kag may ara sang neuroprotective effect. Butang balon, pwede sa mag protect sa aton brain kag sa aton sininga nerves. Nga isa sa problema, once nga mag-weak na karon, di ang mga hormones naton, signaling systems naton, messengers naton, nga ginapaagi sa aton sininga nerves, problemado.
6: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: The Secrets of Health.
10: If mag-inom ikaw premium D3,
11: makabuli gid sir Josiel. In fact, ang D3 mismo may benepisyo siya para sa mga may mood swings. Base sa pag tuon ka nagabulig siya, regulates ang serotonin production. Ang serotonin nga ini, o kung nagdatawag ng vitamin D, nagabulig siya para ma-convert ang tryptophan sa serotonin nga key mood stabilizing neurotransmitter. Butong balon, nabuligan niya para ma-prevent ang extreme nga mood swings. Para nga di magtanto ang emosyon ni pagka-negatibo o kung hindi kinandan nga pag-react sa mga sitwasyon kumpara sa iban. So, magluwas sa malunggay oil, ang D3 mismo si ni Sir Josiel makabuligid suno sa pagtuon.
8: Gusto mo ba?

0: Kaya. The
1: Secrets of Health. Ang ginamon no mo kagaina that magnesium also helps sa ato sininga mood swing niya, yes. Dokleyo. Pero without vitamin C, mabudlay ang kaguro mag-process ang magnesium sa lawas.
2: Ginto na ang ginis siya. Ang ginatawag vitamin and mineral partners. May iba niyo nagkakatingala. Nagtumaro man sila sa calcium. Pero nga ang agahina ila sininga bones. Not knowing nga ang bones gali, kinanglan sang primary ng mineral na calcium para magbakod. Mm. Pero para maabsorb ang calcium, kinanglan taman sa vitamin D. Dari nagasulod ang premium D3. Pero, para nga ma-process ba na siya, kinanglan pagid sa magnesium man. Para nga, magbinuligay sila sa pag-process sa isa ka tinutuyo nga mapabakod ang atong tulaan, lakip na nga aton sa nga lawas. Ang mga sangkap sini, like malunggay, like ang palaya, spirulina, may magnesium na ni sila. Tapos, ang vitamin D mismo, ara naman. May calcium naman ang mga utanon. So, butong balon, ara siya, ma-absorb na nila. Kag, para nga masigurado pagid, magluwas sa tawag pagpabakod sa aton sininga immune system para masigurado nga makalikaw kita sa nagkalainlain nga balatian, lakip na sa mood swings nga problema sang kalabanan sa makababainhan, ginsiguro nga mabutangan sa Sir Josiel sang liabi nga amo ang vitamin C. The secret of health. Kung i-combine mo ning tatlo, kung sang una syado ka irritable, syado ka alabuton, mahagan-hagan na sa palaabuton. The secret
1: of health. So ang Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C mabaka sa mga butika. Dara sa mga tagantike, sa mga butika da nga suki ninyo kadto lang amo dakag magpamangkon sa Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C. Amo man dira sa Roha City kag sa Capiz. At the same time dira sa May Kalibo sa Aklan. Sa Negros Occidental and Bacolod City may Yes to Health Store kita dira. So kadto lang amo sa Yes to Health Store available ini nga mga produkto. Kag diri sa siyudad sa Iloilo sa Yes to Health Wellness Center sa Yulo Street at ubang sa Midtown Hotel may libre pa nga konsultasyon diri sa siyudad sa Iloilo sa clinic adlaw-adlaw na from 9 o'clock in the morning. May Dr. Alternative Medicine Practitioner kita nga nag-duty adlaw-adlaw si Dr. Empinado with assistance from Ma'am Gina and Ma'am Isen. Kanto lang ang modera ha? May mga ano pa program of supplementation. Gusto nyo magtambok, gusto nyo magniwang, something is wrong with you. May mga mahatag dera nga program of supplementation ang ato sa nga Dr. Alternative Medicine Consultant in the person of Dr. Empinado. The Secret of Health.

0: sa mga kautoran ta naman nga mahilig magkape, dapat nga kun magkape kita, siguraduhon tang kapita may sustansya kitang makuha. Kinanglan aton mag-inom sang damo sustansya nga kape, and that's Santon Gold Coffee Mix. May collagen kag may glutathione.
1: Kagara ya, may pang buffer kasi na dira. Although kafe siya, pero may pang bulo balanse ka.
0: Oo.
1: More ka sa ginatawag benefit.
0: Mm-hmm. So may iba na bing hindi ka tulon bala sang Santon Gold Capsule.
1: Mm-hmm.
0: So kung hindi ka mo katulon, kag gusto nyo gid mag-inom kape eh, mm-hmm, arad ang Santon Gold Coffee Mix. Again, may collagen kag may glutathione. Tuling glutathione, isa dira sa ginahimo yung ginadetox siya nga itong lawas sa nakulayong napagwaya ang mga toxins that nagadulot. If not, kung mag-support ina, hindi tayo napagwa, infection sa sulod sa lawas ta.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
0: And sa mga ano naman, diabetic nga gusto gidya magpangape, magkape ka Premium D3 Coffee Mix. Kay ang iya sweetener is stevia. In short, that's the recommended sweetener para iya sa mga diabetic. Sa mga hindi diabetic, pwede ka magyapon. Pwede gani sa diabetic, sa hindi pa diabetic. So pili lang ka muda sa inyo kapihon. Ang kape nga wala kape, ano kuno? Ang kape nga wala caffeine, kag hindi naghalin sa coffee beans. Kape para sa tanan nga henerasyon. Kape sa tanan nga edad, bata, tigulang. Ang Santon Plus Coffee Mix, kawain niya caffeine.

0: now available in your nearest drugstores.
1: Labi na gid sa mga kabataan nga nag-eskwela, nag-study, mas manami ining Santon Plus Coffee Mix kay may benepisyo ikaw makuha. May vitamins and minerals, may isoflavon ikaw makuha dira. Para nga magnami lang imo pamatsyagan. Kay ti kon may hormonal imbalances, di mo tambalondok layo nga kon bata pa way ka hormonal imbalances ha.
2: Posible ang imbalances na kon gahinupang ka pa eh. Ara sina dira.
1: Para tandaan sina sa lalaki nagalagong ng tingo.
2: Yes.
1: Pagkatapos gariklamo na gasakit ang butkon, gasakit ang iya sininga batis, gali kay nagapalawog tawag nila. Mm-hmm. So nagainat pa ng imo sininga tula, nagasakit man siya. So kinahanglan masuplementuhan ta ato sininga lawas. So ara da Santon Plus Coffee Mix and then Santon Gold Coffee Mix and Premium D3 Coffee Mix.
3: The secret of
2: health. Gabi mo kun anong isa maka trigger pagid sina? Namang irritable sa katawo. Kun may ginahimutaran siya pero nagalabo ng panulukan niya.
1: Ano na sila nga? Mababae na ikaw na laki. Kanya na ba man ibuhok? Pagkatapos niya nga daw may bigute. Kaya hindi nagalisa kakita.
4: Yes. Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: The Secret of Health.
1: Ang bones na to nagkakinanglan sang vitamin D. Ang panit na to nagkakinanglan man sang vitamin D. Ang aton sininga overall health, kinanglan naton vitamin C. Pero hindi lang gali vitamin C, ang makapaayo sa ato sininga eyesight, maka-maintain sang good eyesight. Windin gali sa mga rare inikon pangitaon mong mga minerals, Doc Leo, no?
2: Antioxidant. Sources. May mga mabakal makita sa ni, pero ang iban sa ni mga malahalon. Mm-mm. Kaging iban sa ni frozen na mag-abot dere, kumpara mo sa freska, malayo ka diya.
6: Yes!
1: Ginproseso ini nagagi ini sa pag-check sa Food and Drug Administration. That's why we can say nga kung may ara kamo problema na sa mata, kag mas maayo kung wala pa kamo problema sa mata, hindi nyo paghulatan nga magka problema kamo sa mata, mag Vision X Plus.
2: No, kapin pa ko ng mga outside factors mula Sir Josil, gapulaw, tubang permi sa computers, gadgets, kag kung ano pa, na posible makapakapoy sa mata, kinanglang gid nila mag Vision X Plus for prevention.
1: Kaya nga daan subong ang tao, siguro we can say, Dr. Leo, of the 110 million nga populasyon sa Pilipinas, isa lang ka 90 million siguro sinagatubang sa cellphone. Kay nga mambal, damo iya kabataan gagmay pa. Oh, eksakto plang makamurot na kung ano pala na nga arumira o pang pananawan sang bata. Datagalang gani ka cellphone nga may gaingaw-ingaw para hindi maghibi.
2: Sa una, Sir Josil, magbatsyag nga doon nga problema ka sa mata pag inat mo 40 pataas.
1: Oh.
2: 50 pataas.
1: Mm.
2: Subong niya, pila palang katuig ang bata. Nagabatsyag na. Ang ibang sinikadamol na sang ila sininga mga antipara. Ang ibang sini, masako ang mga ginikanan, himuon ng manugbantay, cellphone para malingaw ang bata.
1: So mag Vision X Plus kita, kay may lutein na may beta-carotene, vitamin E, kag zeaxanthin, specially made to maintain good eyesight, ganiya, Dr. Leo.
3: The Secret of Health.
1: Available ini sa suki niya, mabuti ka kag pharmacy, malapit sa inyo lugar, kag sa clinic, dari sa siyudad sa Iloilo, sa Yes to Health Wellness Center, sa A. Young Building, Euro Street, tatubang sa Midtown Hotel. Sa siyudad naman sa Bacolod, we have that Yes to Health store sa Sari Street, Bacolod City.
3: The Secret of Health.
2: Sagari pagit, Sir Josil. Sabahan natin nga lang, huwag pasingit asawa ko. Pamangkuta ko galingo, no? Basi may kulang.
3: The Secret of Health.
2: Sunod sa mga pagtuon, ang ining mga bagay, no, like kulang sa sexual activity, hindi mangin sa kausas, ang ginatawag hormonal imbalances. Ang isa sinin nag-efekto magani sa inflammation kag enlargement of the prostate gland from testosterone to dehydrotestosterone na nag-increase. Pero, kung magsigisigi kay mapabayaan, muning hambal blaster Josel nga madayunan na lang. Hindi sila nangin excited, hindi sila nangin interested na. Kumbaga, nadula na lang kainit. It is because of hormonal imbalance man. Gano'n buo imo testosterone, gano'n buo man imo libido. Tanong mo na kapilit, bay? Bisan ikaw mismo, hindi ka kapilit sa kugalingon mo. Makikig na lang si misis mo.
3: The Secret of Health.

0: Mo na nga kun mag-abot na gani ko nung chimpo sang huliray. Hindi nyo na pag-istoryahing problema if you have that intention nga mag-asawa. Mm-hmm. Kay that can suppress ang inyo sining urge. Eh. Ano naman na nakaroon kun gadalagan ka na kwarta marcha pagkatapos mahambag, ay may balairan kali kita buwas sa Bombay.
1: Nagkunol?
0: Siguro hindi masarangan sang turbo na.
1: pero may experience man Sir Jose lang isa naton da kilala sini nga makatumar sa turbo bisan istoryahan siya wala sa pakialam sa problema.
0: Bala na
1: kamuda. The secret
0: of hell. Ang manami ko nung ikayong lawas, buta mo nung glowing ikayong lawas, mas magahamis pagid ang aton niya kutis kung manghabon kita gamit ang Clear Skin Beauty Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap. Makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Manang siling bala nga, bisan itom lang kung nukon hining.
0: The secret of health. So, gamit ka mo Clear Skin Beauty Soap kay ni may Glowta Kojic. And then sa mga katol-katol sa panit bala, gaabot gid na kung kaysa kinututan mala na sang subay, may gagmay nga subay mo kinututan sa lamok. Kaluton tang kaluton, hala nagalapad nga nagalapad kag kun kaysa nagaka-infect pa nagabanog. So magamit kita sang Santon Herbal Soap.
3: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat. Kili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: The Secret of Health.
1: Kung paano gina-protect na ito ng lawas sa sulod, dapat may pangwa man kita nga protection. Like body odor. Muni isa ka problema mo itong hambalo bala hagina. Huwag palabot sa physical mo. Mm. May nagasungaw pagid. Di ba namin na magamitan niya sa Santon Plus Herbal Soap? Para nga amat-amat sa amat-amat ni mo, hindi ka na mahuya mag-sleeveless sa mga kababinahan black eh, pati ilok mo siya mata-mata pantay ang color. Hindi pantay nga ito ma kundi alin sa medyo magulugar home pagkanto sa pagkaputi sa imo sininga kilikili. Yeah!

0: pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga buki ka.
1: Isa pagit, Sir Josel, manotis man aton. Bisan anong takapilit nga mangin maayong aton sininga mudo, hindi kita mangin irritable, pero kung ga pala nakitlawas ta, matrigger. Bisan anong kanong kanamit, dapli mo. Kung ga pala nakitlawas mo, dula gana mo. Imagine na bala, makapungko ka, budlayan ka magtindog. Kaya sakit hawak mo, sakit tuhod mo. Makatiko, tudlo mo, budlayan ka maguntay. Makauntay, budlayan ka magtiko. Sino man hindi ma-irritar sina? So pinakamanami, sani, dulaon na ton. O kung pahagan-haganom na ton ng pain, alleviate na ton ng symptoms, healthy lifestyle. Kaya kundo, hindi ka magwantang sakit, tumari bala sang cease the pain.
2: Ang cease the pain actually is a pain reliever. Kinang lano na ton nina, bangod man kay ang pain kon kay isang dalas ang over lang physical work.
1: Yes.
2: You need really to rest.
1: Yes.
2: Kinang lano mo ginachimpo. Aside nga, imnani mo sang cease the pain, hatagigit chimpo nga makarecover. Ang imo sining unod.
3: The secret of health.
4: Hindi mapakali sa sobrang kape. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
1: Pero may mga palanakit man sa lawa, Sir Josel, nga not necessarily nga tumaranto sa pain reliever. May ara nga madala lang sa hilot-hilot, manual manipulation, masahe. Di man nami sina, kung nalibag, palanakit, palang alay, why not nga try mo na yung mulong masahe? Kag para mas nami pagdating effect, gamitin pala sa Santhan Plus Herbal Oil. Para nga pati paghaklo o palang sa aroma niya, dito palang ma-relax nga na dan, pati mga muscles mo, nag-relax man, kag dali ka maumpawan.
3: The secret of health.
2: So, initanan mga produkto ini sang Yes to Health Incorporated, pwede ka mo kabakal sa Shopee. Pangitaon yung official store sang Yes to Health, ang Yes to Health 2011 Inc. Pwede man ka mo kabakal sa TikTok Shop. Sasukin yung mga butika ka pharmacy, wherever you are. Pamangkot lang ka mo sa mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Santhan Plus Coffee Mix, Santhan Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, Santhan Gold Herbal Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Santhan Vitamin C, Visionix Plus, Cis the Pain, Santhan Herbal Oil,

0: after meal ay merong maraming benefits. Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
1: The Secret of Health. Sa mga hindi yan makainom sang kapsula, may tea kita, may kape. Papili lang ka muna, Santon Gold Herbal Tea or Santon Gold Coffee Mix. Or, gusto ninyo ang kapsula, Santon Plus Gold.
2: The Secret of Health.
3: Always, good na ito encourage, Sir Joe, silang aton sa ninyo mga listeners. Para sa lawas nga maligon, kagadlaw-adlaw nga proteksyon, ang kombinasyon sa sining tatlo, Santon Gold Premium D3 and the Santon Vitamin C, amo ang aton tumaron. Ini ang inyo certified naturopath or practitioner Doc Layo Amos nga nagabilin aton lawas halungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay suno pa sa gidasiling health is wealth more than gold, cherish it before you are old.
2: The Secret of Health.
1: So salamat gid sa inyo sa inyong pagpakigupod. Ako naman Josil Banias.
2: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod nga talakayan diri lang sa The Secrets of Health.

0: FM 103.9.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
3: Ako po pala si Edwill. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3. Sa madbalang at lobo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon kag bugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanhiga sa tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan. Ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated.
4: Premium D3 Coffee Mix.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
6: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Mahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
7: Ako si Sarah sa mga tutupan ni Luilo.

0: Manner. Makabaldita nga una mo mabaldiri mo mabatian. Express Balita. Labas kag eksklusibo nga nasaka pinangis sa ginting kong kapwersa sa XFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news from the club. Ini ang Express Balita. Express Balita. Kagkaroon, yari ang inyong mga newscasters.
1: XFM News
0: Express Balita.
2: XFM Time, alas 6:18 na may aga syudad sa Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, Pilipinas. Kagunsili ka man sa mga bahayin sang kalibutan. Welcome na diri sa pagpalayag sa aton nga palatuntunan, ang Express Balita.
0: Express Balita.
2: Mga katropa, adlaw kita subong sang Lunes, Agosto 17, tuig 2026. Kag subong aga, kami ang inyong mga tagbalita.
3: Ako si Katropang Wendell Balinari.
2: Kag si Katropang Franz Andrew Burgos. Igadalo naman sa inyo mga katropa makaundan sa mga balita diri sa lokal, national, international, kag iban pa. Sa mga katropa naton dira nga nag-monitor sa ilang mga radyo, mga katropa, ang XFM Bacolod. Mabatian ninyo kami sa radio frequency nga 103.9. Ang XFM Sagay City sa radio frequency, mga katropa, nga 87.5. Kag sa XFM Cabancalan City sa radio frequency naman nga 106.1. Kag mga katropa sa XFM Canlaon City sa Negros Oriental sa radio frequency naman nga 101.7.
3: Mga katropa, kita man na malantaw sa aton niya nga official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Mayara man kita sa nga live stream sa YouTube sa XFM Bacolod 90.3.
2: Kag mga katropa, hindi ka mo magkalipat bangod, mahimo na ninyo ma-download nga libre sa inyong nga mga Android phones. Ang official streaming apps ng XFM Philippines sa muning XFM Radio Network. Ma-download nga libre sa inyong nga mga Android phones, mga katropa, sa Google Play Store app. Pangitaan nyo lang ina, kag i-download para ma-access mga katropa ang kapin 60 o kung 53 on-air stations ng XFM Philippines salit sa Luzon, Visayas to Mindanao.
3: Mga katropa, mayara magkita sa text line na diri sa itong istasyon ang aton nga numero 0915-628-7926.
2: Alas 6, biyente na. Mga katropa, aton padulungan ng mga pangulong dinalaan sa lokal, national, international, kagiban pa, diri lang sa Express Balita.
0: Express Balita.
2: Headlines. Sa mga balita diri sa lokal, isa ka virtual assistant ang ginaligarda ko man sa drug bypass operation. Matapos makuhaan sang 2 milyon pesos nga balor sang Shabu. Kag samtang dito naman sa siyudad sa San Carlos, tagiyaman sang Shabu Changi ang nakuhaan man sa masobra 2 milyon pesos nga Shabu.
3: Pulis nga nasumbagan sa menor de edad gamit ang pitsukorno, desidido nga magpasaka. Kaso
2: siyudad sang siyudad nag-turnover sang 15 ka mga G-cards sa mga North Capitol vendors. Sa ating mga headlines sa national, mahimo balasihan sa impeachment ang nahimo ni VP Sara sa DepEd sa nasa kay Congressman Abantes sa Manila.
3: Duha ka mga undersecretary sa DOH ang nag-resign.
2: Sa ito nga mga headlines sa international news, nagsaka na sa 47 ng numero sa nakalamatay sa linog sa Indonesia.
3: South Korea handa na nga makigistorya sa North Korea, agud tapuson ang inaway.
2: Sa ito nga balita sa sports, Alex Ayala sulod na sa next round sa Cincinnati Open. Kag mahimo nga tubangon sa karoon ng world number 10 nga si Amanda Anisimova sa round of 32 sa nasambit nga hampang.
3: Sa ito naman nga balita sa showbiz, mga katropa, Heart Evangelista, may isa ka influencer nga gintawag nga Tikalon.
2: Kag sa aton nga headlines sa balita espesyal, topod si katropang James King, mga katropa, hibalonta Ano ba lang rason nga ang isa ka leading lady ko no paldo sa iyang leading man? Alas 6:22 na inyo nabatihan ang mga headlines sa balita sa lokal, national, international, kagibad pa. Kaya mga katropa, ini ginadulong sa inyo sa Santon Gold Herbal Capsule.
0: Mga pangulong binalan sa Express Balita. Dara sa inyo sa Santon Plus Gold. Boost your immunity. Mag Santon Plus Gold. Mabakaw sa mga butika.
2: At napadulungan ang mga detalye sa balita diri sa lokal.
0: Express Balita. Local news.
2: Nakuha ang masobra 2 milyon pesos nga shabu sa isa ka virtual assistant ka lalaki sa ginpatigay nga drug bust operation sa kapulisan sa Dalan, Palangka. Barangay 12, siyudad sa Bacolod, Cagayan sa Agosto 15. Ang nadakpan ging kilala sa kay Alice Joseph, 21 anyos, kagresidente sa Barangay Bata, siyudad sa Bacolod. Sa Rix Investigation sa Bacolod City Police Station 1, nakuha sa suspek ang 350 grams ng shabu, kamay kabugusan ng balor sa 2,380,000 pesos. Kagpila pa ka mga non-drug items. Magpangatubang sa kaso sa paglapas sa Republic Act 9165 o kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang suspek. Kag sa karon padaya ng pagkuhas ng detalye sa kapulisan angon sa pagkilala sa nasambit ning persona kung may mga kaso pa sa iban nga mga police stations.
3: Dako pang isa kalalaki matapos makuhaan sa masobra 2 milyones pesos nga shabu sa ginpatigayon nga drug buy bust operation sa kapulisan sa Poroclube, Barangay 1, siyudad sa San Carlos, gabi sang Agosto 14. Ang naaresto ginkilala sa kay alias Ray, 27 anyos, kagresidente sa nasampit ka lugar. Sa Digs Investigation sa San Carlos City PNP, nagapanag-iya ang suspect sa junk shop kag sari-sari store nga ginaligar ginagamit sini sa iyang pagbaligya sa illegal nga droga. Nakuha sa suspek ang shabu nga nagabugat sang 335.87 gramos kag nagabalor sang 2,283,916 pesos. Ang shabu ang nagkumpiskar sa suspek kag sa karon nakahunong sa kustodiya sang kapulisan ang suspek kag magapangatubang sang kaso nga paglapas sa RA 9165 kon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
2: Samtang patay sa kalalaki matapos siningagin tiro sa ngaya kayingod balay samtang nagapanghagbas sa Hilamon sa Purok, Jimilina, Barangay Amayco, Banwa, Samursha, agas sa Agosto 15. Ang biktima aging kilala sa kay alias Julito, 43 anyos, samtang ang suspek aging kilala sa kay alias Manuel, 60 anyos, noon sa mga residente sa nasabit ng lugar. Sunod sa kay Police Lieutenant William Abiliar, ang Deputy Chief of Police ng Morsha PMP, nagapanghagbas ang Hilamon na ang biktima kaginali na lang ang nagabot ang suspek kaginaligar ginsita sini si Julito. Doon nga pa ni Abiliar, gilay nga nagkuha sa karmaslutang ang suspek kagintiro ang biktima kag naigo inis na wala nga kilid kag naglapo sa natuong abayin sa iyang alawas kag nakuha ang isa kabasiyo sa caliber 45 sa lugar sa insidente. Pagkatapos ang krimen, gilay nga nagpalagi yung suspek samtang ang biktima gindala sa ospital apang gindeklarar nga dead on arrival sa doktor. Pagi sa at pursuit operation sa kapulisan na tigayan man nga madakpan ng suspek nga nagpauli sa balay sa iyang bata, kagposible dito na nago. Nagagawa sa investigasyon nga away sa duta motibo sa krimen kaginapreparar ng kaso nga murder batok sa suspek.
3: Desidido nga magpasaka sang kaso ang pulis nga ginsumbag sa guya sa minor na edad nga lalaki sa tubang sa Bulutuan sa Barangay Granada, siyudad sa Bacolod hapon sang Agosto 14. Ang imbolbado naga edad sang 16 anyos samtang ang tagreklamo ang isa ka police master sergeant nga na-assign sa Bacolod City Police Station 5. Sunod sa kaya Police Captain Andy Ofalia, ang Chief of Police sa Bacolod City Police Station 5, nagapatrolya ang kapulisan sa lugar kag ginaligar nagahampang sang skate board ang minor de edad sa dalan upod ang iban pa. Dugang pa ni Ofalia, nagtugas ang traffic sa dalan ang nasambit ng aktibidad sa mga minor de edad. Tubtob nga ini ang ginpalapitan sang pulis kagilayon nga ginsaway. Ginpahayag sang hepe na wala ginalauman sang tagreklamo nga ini ang sumbagon sa minor de edad gamit ang ginaligar petsakorno o konpetsakorno nga nagresulta sa pilas sa iya guya. Nagsungkaman sa kapulisan ang 16 anyos nga lalaki agud atubangon ang yaginhimo batok sa pulis kag sa karon ginasikaso na ang kaso nga direct assault batok sa menor de edad.
2: Land Transportation Office Negros Island Region ang nagatukib pasang dugang nga computer shop sa Bacolod nga ginaligar nagapang imprinta sa piki nga mga driver's license. Sa nagligad nga semana na dakpan sa mga operatiba ang isa ka outlet sa isa ka building sa downtown Bacolod nga nagawatan sa transaksyon para sa picking lisensya halin sa LTO. May natumod na nga suspect, kaginapuntat na ang operasyon na pang may report nga nabaton ang LTO, nga hindi lang isa ka-computer shop ang nagabaton sa pagpiki sa driver's license. Sa nagligan nga tuig, may natukiban man nga outlet sa downtown area nga nag-imprinta sa mga piki nga business permits. Ang amo nga ilikuton ang natapna na kaging kumpiskar ang equipment nga ginagamit.
3: Natapna sang Philippine National Police Maritime Group ang paglaptas sang 21 milyones nga balor sang smuggled cigarettes sa isa ka motorized bangka sa baybayon sakop sang syudad sang Sipalay sang Agosto 15. Mayara sang pito ka mga naresto kag sakay sang MB Amor patay ang lunsay nga mga residente sa syudad sang Zamboanga. Sanding sa impormasyon nga ginpagwa sang PNP na tigayon nga matumod ang illegal nga operasyon sang nasambit nga individual matapos silang nga madakpan sa gipatigayon nga Seaboard Patrol sang kapulisan. Nakuha sa kapulisan ang 220 tanan ka mga master cases sang isa ka brand sang sigarilyo na gabalor sang 8,800,000 pesos kag 305 master cases nga nagabalor naman sang 12,200,000 pesos kag ang mga nakumpiskar ka mga sigarilyo nga may kabugusan nga balor nga 21,000,000 pesos. Sa karon ara sa kustodiya sang kapulisan ang pito ka mga suspect kag magapangatubang sang kaso nga paglapas sa RA 12022 kon ang Anti-Agricultural Economic Sabotage Act kag RA 10863 kon ang Customs Modernization and Tariff Act kag RA 10643 kon ang Graphic Health Warnings Law.
2: Northern Negros Geothermal Power Plant sa Barangay Mailom ang padayon nga gina-develop sa first gen renewables sa apang sa Sininga tion sa mas gamay nga power output. So naka Erwin Magallanes ang Corporate Relations Head sa Negros sang First Gen Renewables Corporation. Ngayon pa makasustener sa full operation ng output sang planta. Pero nga nagatingwa sila nga makakuha sang 5 megawatt output gamit ang ilabagong teknolohiya. Ang Northern Negros Geothermal Plant ang ginbuksan sang 2017. Apang ginsiladaan sang 2019 bagod sa natalupangdan nga hindi bastante ang geothermal energy nga makuha. Masailo na sa Palimpinon, Negros Oriental ang mga kagamitan halin sa Mailom, Bago City ang nag-ooperate na sang 20 megawatts capacity. Ginalantaw nga 30 megawatts pagid ang madugang geothermal energy kon maka-full operation ang ginsailo nga planta. So na sa first gen, wala nila ginabayaan ang Mailom planta. Sa Mailom nga nagahimo sila sang linya nga direkta nga magbaligya sa ilang kuryente sa malapit nga industries. Sa bagong kasuguan, sarang nang makabakal sa kuryente ang bakal kuryente direkta halin sa power producers, ang mga factories, malls, kagiban pa nga mga industriya.
3: Temporaryo anay, yagid patuma ng status quo sa paghakot o kon pagtandog sa mga basura sa old dump sites sa Bacolod City. Samtang ginahulat ang disposal plan sa Environmental Management Bureau o kon EMB. Sunod sa kay Mayor Greg Sataya, nagapadayon sila sa pag-meeting o kon nagpadayon ang ilang meeting sa Agosto 13. Kaupod ang Ectos Bacolod kag JCOA Construction. Duha sa tagiya sa nasambit nga dump site sa karon. Kung sa diin nagasugot ang hindi anay pag hiilabtan o kon paghakuton ang mga basura sa lugar tubtob nga wala pa sang disposal plan ng EMB. Ginalauman sang alkalde nga sa pinakamalapit nga tion makapagwa na sang disposal plan agud maplastar ang husto kag luwas ka pamaagi sa pagdispose ng nasambit nga mga basura. Gipahayag man ni Gasataya nga handa ang Bacolod City Government nga maghatag sang bulig kag koordinasyon para masiguro nga safe kag eksakto ang pagdumala sang pagdisposal sang nasambit nga mga basura. Antisakuton, ipaidalo man ana ini sa testing agud nga matukiban ang aktual nga kahimtangan bangod ginakabig nga mga hazardous waste. Una naman nga ginpahayag sang EMB nga sarang mahaboy sa cell number 5 ang mga basura sa anay dump site.
2: Ginturnover sa City Government sa Bacolod sa pagpanguna ni Mayor Greg Sataya ang 15 ka mga G-cart sa mga vendors sa North Capitol Road. Ginpatigayan ng turnover kahapon o konsente nalikdan ng adlaw Agosto 15 kasabay sang kadungan sa opening sa Bacolod Rum Festival 2026. Ang mga beneficiaryo kabahin sang 42 ka mga vendors kag regulate sa syudad kag nakakompleto sa mga kinanglanon kag nakapa-renew sang ilang special permits. Pinaagi sa Sininga programa, ginatagan sila sa oportunidad nga makabaligya sa sulod ng festival venue. Samtang ginasiguro sa syudad na organisado kag tuhay kapag operate sang mga vendors.
3: Galunsar na sa Bacolod City Government ang localized 911 emergency hotline sininga simana kag subong adlaw. Kunsidiin nga ang matawag sa Bacolod direkta na nga pag-asabton sa local operators nga nakabase man sa syudad. Suno kay Mayor Greg Sataya ginakumpirmar sa DILG nga handa na ang Bacolod para sa certificate to go live matapos sa mga training kag ma-activate ang hotline sa tinalikdan nga Agosto 12. Paagi sa localized 911 ginapaabot nga mangin mas madasig ang pagresponde sa mga emergency bangod hindi na kinahanglan nga ipasa-pasa pang tawag sa mga operator sa iban nga probinsya. Ang 911 headquarters ang ipahamtang man sa bag-o nga DRMO building kag magaservisyo sang 24/7 para sa mga emergency para sang sunog kag police concerns. Ginpanawagan man ni Mayor Greg Sataya ang publiko nga hindi pag-abusaran ang hotline, hindi pag-iprank bangod kabuhi kag seguridad sang tawo ang nakasalalay sa ini nga linya.
2: Alas 6:33 na mga katropa niyo na batian. Ang detalye sa balita sa lokal, kaginig na dulo sa inyo sa Santon Vitamin C.
0: Express Balita, dala sa inyo sa alkaline-based vitamin C, Santon Vitamin C. Wala sa hapdi sa tiyan, nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals nga kinahanglan sa atong lawas. Santon Vitamin C, mabakal sa butika.
2: Mga katropa, ito na padulungan ng mga detalye naman sa balita sa National.
0: Express Balita, National News.
2: Ginhimo ni Vice President Sara Duterte samtang nagaserbe bilang sekretary sa Department of Education ang mahimo pang amangin basihan para sa impeachment. Solo sa kay Manila Representative Bienvenido Abante, hindi mabulag ang responsibilidad ni Duterte bilang vice-presidente bisang pangaginhimo sining nasambit ng mga tikang sang siya ang nagaserbe bilang education secretary. Lakip sa impeachment case ang mga allegasyon nga may kangtanan sa paggamit sa confidential funds sa Office of the Vice President kag DepEd sang dungan nga ginuyatan ni Duterte ang duha ka posisyon. Gipanindugan ni Abante nga hindi automatic ang luwas nga impeachment scrutiny ang tikang ni Duterte bilang education secretary bangod vice presidente pa siya sadto nga tiempo.
3: Ginhataga naman pagtamod sa Department of Justice nga wala sang balabag o kon pagdumili sa pagpasaka sang kaso kay Vice President Sara Duterte. Ginanunsyo mismo ni Prosecutor General Richard Anthony Fadulyon o kon Fadulyon nga wala sang nagapugong nga mapasakaan sang kaso ang nagapungko nga Vice Presidente. Suno sa iya, iniang nga pananawan sa Department of Justice sa isyo kon bala mahimo nga pasakaan sang kaso ang isa ka impeachable officer. Ang pahayag sang opisyal matapos nga ginpanindugan sang kampo sa akusado nga hindi mahimo nga pasakaan sang kaso ang vice presidente kadungan sang Senate impeachment trial. Gani ginmaintain sang departamento ang sipirado o kontuhoy nga proseso sa korte sa kaso nga ginpasaka batok sa opisyal sa nagapadayon nga trial sa Senado.
2: Nag-resign ang duha ka Department of Health undersecretaries nga nagapakatubang sa reklamo sa tubang sa Office of the Ombudsman suno sa pagkumpirma sa Malacañang. Suno sa kay Palace Press Officer Claire Castro, nag-resign na si DOH Undersecretary for Financial and Supply Chain Management Services Randy Escolango. Kag-undersecretary for Universal Healthcare Health Services Cluster Lead for Luzon, Dr. Glenn Matthew Bagao. Si Bagao ang nga gina-appoint bilang Health Undersecretary para sa Public Health Services Clusters ng 2024, ang subject sang graft complaint nga ginpasaka sa Concerned Health Workers Group sang naligad nga Abril. Samtang si Escolango nagatubang man sang reklamo, kaupanin ni Health Secretary Teodoro Herbosa sang Hunyo bangod sa iya ginaligar appointment sa madamong key positions nga wala ginasapak ang standard fiscal checkpoints sulod sa mga tagreklamo. Wala namang gibuyagyag ni Castro ang anuman nga detalye angot silang pagbiya sa pwesto.
3: Ginsaway sang Department of National Defense kon DND ang sabat sang Chinese Embassy sa naunang payag ni Defense Secretary Gilbert Teodoro na hanungod sa mga komento sang Chinese Ministry of Foreign Affairs. Isa-isa kapahayag nga ginpagwa sang DND sa baylo nga maghatag sa maathag ng mga sabat. Ang Chinese Embassy nagpagwa lamang sa mga pamangkot kag retorika. Ginatawag nila ini nga paagi agud malikawan ang isyo sang nagsiling ngayon hindi sini matago ang ipahayag sala nga impormasyon ginatagan pagtamod sang Tiglicom nga ang mga Pilipino hindi magpatalang sa mga sala nga sugilanon sang China. Ginatawag man ni Secretary Chodoro ang pinakaulihi nga pahayag sang China batok sa iya nga isa ka klasiko nga taktika sang squid tactic nga isa ka sala nga impormasyon paagi sa paglikaw.
2: Alas 6:37 na mga katropa, nyo nabatay ng mga detalye sa balita sa National. Kaginig na doon sa inyo mga katropa sa Premium D3 Soft Gel Capsule.
0: Express Balita, dala sa inyo sang Premium D3. Supports bone health. Mag-Premium D3 every day.
2: Ato naman mga katropa, padulungan ng mga detalye sa balita sa International.
0: Express Balita, International News.

0: Nagdangat na sa kurente 7 ang mga napatay sa magnitude 7.7 nga linog nga nagigo sa Indonesia. Sunod sa National Disaster Management Agency, ginalauman nga magataas ang numero sa mga nakalamatay bangod madamo sa gihapon ang pilason sa nasabit nga insidente. Pila ka mga buildings ang nagangkon, mansang tuman nga kalitan, tugas ang linog nga ginsundan sa magnitude 6.1 nga aftershock. Pila ka mga residente sa lugar sa rin naglunta ng linog nga ginevacuate man sa mga otoridad. Patay pa nga ginapangita sa mga opisyal ang mga nakalagubang nga buildings sa agad makita ng nalubong sang linog.
1: Nakahanda naman ang South Korea nga making istorya sa North Korea agud matapos na ang kinagamo sa tungal sang duha ka pungsod. Sunod sa kay South Korean President Lee Jae-myung, importante nga mayara sang multi-layered security system agud malikawan ang paglala sang kinagamo sa tunga sang duha ka pungsod. Ang nasambit nga istoryahan ay kon pag-istoryahan ay ang makabuhin man sang tensyon sa demilitarized zone o kung DMZ. Ang presidente sang South Korea nagtanyag man sang praktikal nga pamaagi kung paano mapauntat ang mga ambisyon nuklear sang North Korea.
0: Samtang si US President Donald Trump natala na nga magdeklarar nga teritoryo sang Amerikang Strait of Hormuz pagkatapos nga napierde sang bugos ang Iran. Ginkumpirmar ini ni Trump sa isa ka political rally sa isa ka police academy sa estado sa New York. Pangipanindugan sa Iran nga magapabilin si dalam sang ilang kontrol ang Strait of Hormuz sa piyak sang paig ni Presidente Donald Trump sa Amerika nga mahimo niya ideklarar nga teritoryo sa nasabit nga pungsod. Sunod kay Iranian Deputy Foreign Minister Kazim Garibabadi, ang Iran ang nagapanagiya sang strategic nga lagyan kag ang Tehran lamang ang may gahom sa pagdesisyon sa kung sino o kung saan inibuksan o kung pagasiraduhan. Balita sa international, mga katropa, ining ginadulong sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix.
2: Express Balita, dala sa inyo sa Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kag ginpatamis pa sa stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix, mamakal sa mga butika.
0: Mga katropa, ito naman padulungan ang detalye sa balita sa sports.
2: Express Balita Sports. Sports.
0: Sulod na ang Pinoy tennis star si Alex Ayala sa masunod ng round sa NWT 1000 Cincinnati Open sa Tony Trabert Stadium. Nakasecure si Ayala sa round of 32 ticket matapos mag-retire si Elena Gabriela Ruiz sa second set sa round of 64 match sa scoring 6-1 to 3-0 Domingo sang kagaon sang aga o kon oras sa Pilipinas. Matapos ang second set na suspending hampang bangod sa malayong panahon apang hindi na inikinanglan mag-resume bangod sang pag-retire ni Ruiz. Antes pa man ang suspending match na naging yo na si Ruiz sang medical timeout agod bulungon ang iyang natuo nga tiil. Kag sa pinakalitis update mga katropa, makasambuwa ni Alex Ayala ang isa ka mabaskog na kontra sa pagpadayon sini sa iyang kampanya sa 2026 Cincinnati Open. Kagangyayin nga magampang o kung niya mga sumpong batok sa world number 10 nga si Amanda Anisimova sang Amerika sa round of 32 sang tournament. Wala pa ginanunsyo ang patod nga petsa sang ilang nga match kag nagaban si ini sa next round matapos sa giperde ni Ayala si Ruiz sa round of 64. Kag mga katropa ini ang nagamarka o kung magamarka sa pinakaunang nga higayon nga makasumpong ni Ayala si Anisimova. Ang balita sa sports, mga katropa, ini ang ginadulon sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon, kag vitamin D3, manamit na super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix, mabakal sa butika.
0: At na mga katropa, padulungan ang balita sa showbiz.
2: Express Balita, showbiz.
1: Sa ito naman nga showbiz, balita mga katropa, si Heart Evangelista mga katropa ang nagpabati-bati o kung nagkomento, kumbaga nagpatol siya mga katropa sa issue ni nga wala man niya ginpangalanan, pero ang isa ka sa karon issue kay may influencer siya nga ginatawag nga plastic kag mayabang kuno mga katropa. Amo na yang ginhambal ang bali ako no, hindi iya matake ko no ang mga influencers nga plastic kagmayabang kag mga katropa sa mga comment section diri kay wala yaman ginalanan no ginalantaw kundi kun sino oh, pero may mga pangalan ding ginamention hambal disang ano mga katropa nga si Mimi Yu kuno mga katropa ginamention nila sa comment section si Mimi Yu kagati mga katropa hambal di sa ano no sa question nga kay T, nag-start ni ko no sa interview ko no with Boy Abonda kay Mimi Yu. Hambal yun I watch ko no sa response ko no ni ano no ni a girl sa interview kay Boy Abonda matapos nga may ano bala mayara ako no sang ano bala ng response bala nga kung magpa-picture mamal bala no amo na bala no sample mga artista eh nga ti pwede ka pa-picture ti mamo na bala no yes makamuha mo sinati usually si heart ga bal siya daan nga no bala kung do hindi aguro feel o kung damo guro bala ng tao do amo na bala mga katropa tapos ti nag-start digto nga ato man digto mga katropa no ang si ano si Mimi Yu gin-interview naman niya sa may ano man Boy Abonda man nagambaldaan si duma na mention to si Mimi Yu mga katropa nga clean money versus dirty money ti mga katropa that time daan si cheese mga katropa Escudero no asawa ni Heart Evangelista ang ginaano bala gina isuhan eh no nga krakot no kamo na mga katropa ti ang si Mimi Yu that time duga sulod naman pala subong mga katropa sa industry sang fashion ti kabalo naman kita si Heart Evangelista mahilig din sa runway mga mahal wala mahalalon yung mga gamit ti si Mimi Yu mga katropa dugin compare bala no kay ano ni Heart Evangelista kadigto nag-start mga katropa so ginahambal man di sa mga netizen gani o nga ano nga clean money versus dirty money tapos may gambal man di nga go heart kagigil naman kasi ko no kay nag-legit jet ko no nga nagapasosyal lang ko no ang ginapabati-batian ni Heart may nagahambal man di nga kung guilty defensive ka kay guilty ka ambal man nila kay Heart defensive ko no si Heart kay guilty no amo pa ginada mo na sa mga komento mga katropa pero why niya hagit pangalanan ni Heart pero ginamention lang gidya sa comment section sa mga netizen si Mimi Yu mga katropa pero kay Mimi Yu to nakita ko una-una nga interview do ka joke lang ya balahaw do ka joke lang ya nga nga siguro mga ka-level ko na si Heart Evangelista. Damama mo na bala ko nga mga dupa joke pero gin take as ano ni Heart mga katropa as to seryoso gid. Kag di sa karon do naglabot na sa ini nga issue mga katropa. Kag ginhambalan na nga nagainto na kuno kag nagahambog na si Mimi Yu samtang si Heart amo na do nagbattle naman mga katropa sa issue te. Oras na ito mga katropa, alas 6:45 na kagang ato niyong mga balita sa showbiz. Ang ginadulong sa inyo sa ato mga habon ng pampaputi sa Yes to Health. Una, diri ang ato nga, Santon Plus Herbal Soap. Ang ato ni Santon Plus Herbal Soap makaprevent gid sa early signs of skin aging. Siling mga natural niyang ingredienta na magigid gamiton adlaw-adlaw para sa bugos ng pamilya. Madulagit ang germs kag amoy sa imong lawas sa ato niyang Santon Plus Herbal Soap. And syempre, may isa pa kita sa kahabon naman. Sa mga mahilig naman sa glutathione and kojic, mayara kita mga katropa sa ginimpunan pa sa virgin coconut oil kon VCO sa ato niyang Clear Skin Herbal Soap.
2: Express Balita dala sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap available sa mga drugstores.
0: Alas 6:47 ng mga katropa niyo nabatian ang balita sa showbiz. Tigapati ka mga tropang Mendel nga ang gingamit to ni Heart Paparis to mga fashion to kay Cheese Kid man.
1: Lumot lang kay Tay si Heart na magarano na kadaan mo.
0: May kwarta na sa'yo mo, no?
1: Magarano na sa kadaan. Pero Tay, mga netizen niya, hindi ka dyan makaano. Yung ka-comment ka dyan, Dan Buaya, sa comment section ka, Tropang Fresh. Kasi inget bro si, ano mula, si Heart. Tapos sa muna yung ginaintuan na sa kay, muna yung Mimi Yu. Pero wala siya nag-name drop. Pero Tay, doon, amugid eh. Kaya siya malang the reason. Nga na gano'n mo, doon ang issue niya, wala.
0: Gano'n man. Tingnan mo na yan, subong mapungga na bala tiyagon sa tao kay nga, hasta subong, akig yung tao, bangod sa nagkakalatabo, ang corruption. Ti amo panadaan subong, no? Ti ang ining issue ya, hindi niya mag, ano nga, hindi niya madula. Kaya nagtatak na niya sa pinsar sa tao, na damo senador involved, damo sa mga kongresista nga involved. Ang iba ni posipos lang da, pero why ti gapon na dala? No? Pero ti aras lang gapon, nag-serve gapon sa aton. No, pero tiyan mo na subong din yung sitwasyon sa atos Pilipinas nga ti ang issue sa corruption daw ano na giniya, no? Malala na giniya. Halimpa na sa una. hindi tana mabasol nga mo ng komento sa iban. Iti nadala ng pangalan. Pero iti mga katropa, anon mo pa nakaroon kay iti hindi na tumabalik ang binilyon nga ginpangkawa. Tumabalik.
1: Flood control, o, iti butangan na naman pondo naman, paina naman pondo. Kay iti, nadudu, ano lang to, dogin panghatag lang to, ang pondo to nga una.
0: Hindi. Utang naman sila.
1: Lagi nila kakabayran yan, no? Ilagi na, no, yan ako, kwa yan, no?
0: Hindi, gin magbalik.
1: Amo lang nga gasalig. Amo lang nga gasalig man sila mga rakot, kay kabalo sila, hindi sila mapreso. Correct. Pag hindi nila pagbayran, hindi ganyan nila mabalik mo.
0: Hindi na mabalik. Ano lang sila yan? Trillion, binilyon mo.
1: Oh, yan ang ilang alan eh, pero wala gid yan mabalik ang kwarta. Tiyan mo nga gasalig na malang mga
0: politiko. Pero ang gid sampulan nila si Discaya. Pero galing si Discaya, hindi man to politiko. Kontraktor to is Discaya. Hindi ito yung politiko. Wayas ang politiko yung nabalik ang manggad. Nga manggad nila nga pinangawat. Oh, ito
1: yan. Siya perdido. Ito siya muna. Hindi. Kwa gid.
0: Siya ang ginhimo nga tapalan si Discaya. Ba? Pero mga politiko, tiara lang eh, napriso. Di galing mga katropa. Ang mga nagkalapriso, mga ti makita mo naman nga may mga involved sa ano eh, different parties eh. No? Ti ang nakita ang tasubong, ang mga nagkalapriso, ti it's because of the political rivalry mga katropa. Diba? Ang mga napriso, puro tanan sa pihak nga kampo. Ang wala na priso ang ara sa subong ng administrasyon nga nag-upod dira no diga halok na sila sa latrasan kung sinong presidente kasi halok kanila ng latrasan da no kay tiyam na subong hindi sila mapriso kapag time lang matapos ang administrasyon na lain naman ang latrasan halok kanila ba natawa bala ama nagkala priso kahit isa nagligad pa man tong mga supporters ang piyak nagligad administrasyon di subong ang mga perting gabing pangawat nga nag-upod subong sa sining administrasyon anti ano eh libre eh no hilway sila siya pero so far do kita do amo na ning administrasyon ang pinakataas taman nga utang ay dako-dako ng utang pila 21 more than 21 trillion pesos na kung madayon na
1: nagdako
0: hindi ang punto dara hindi mas transparent sa transaksyon dapat ang general appropriations act wala na tas ang insertions na wala na dapat blanco da no so, natalana na nila ang mga projects na dapat wala na sa blank wala na blanco ang GAA for next year wala sa 51 na mga katropa, bango na kay Bao Lunes na galit. Tapos sa ano na lang tanig siling, ay salamat Bernes na. Ay, Lunes na naman. So mga katropa natin dira, katropang Wendell, before kita na mag-greetings, mga produkto sa Yes to Health sa Nini Babakal.
1: Mga katropa Mabakal, ang ating mga produkto sa ating mga Yes to Health store sa siyudad sa Bacolod, located sa door number 46 sa Vinco Building, Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Mga katropa, Mabakal man ang mga produkto natin sa mga butika o kung sa mga parwasya Mabakal sa Negros Grace Pharmacy, Watson's, Generica, South Star, kag TGP. Ma-order man online sa ating mga online, sa kung online ng mga shopping application dira, i-search nyo lang ang Yes to Health 2011 para sa original nga produkto.
0: Ngayon sa mga katropa natin nga nag-monitor, good morning, dira silaw ah.
1: Yes, good morning. Sa kay Rimil Mamiliaw ah, ka good morning lako no. Yan pa shout out ya lang si King Kong alias si Get Junior wa no. Si Alegria, si Junior Alegria gali, si Bisaya di Bay, napatamayaw lang di kag sa ano ko no, sa mga katropa tida, sa mga barangay Makagay Moses Padilla. Kag-shout out laman ko no sa Overflow sa Kapihan no? Sa kay Sir Ivory Chris Casiris, good morning man.
0: Good morning.
1: Sa kay Sir Jelwin Bao, nakadulong na siya ko no sa yaman niya estudyante na naman sa eskulahan no? Kag ang ginabantayan niya diwa ang Safe NIR nga localized 911 kuno nga ti subong na iga Lunsar. Kagati kay Bonbon Acosta mayong agaman kay Sir Lloyd Navales, good morning.
0: Good morning. Okay, sa mga nagamonitor da, thank you gid mga katropa. Sige mga katropa, oras ta do gina kolabos no. Sambay ka magablos ang bulsa ikaw po si katropang Erwin Salinas. Mga katropa sa liwat, kaming inyong mga tagbalita.
1: Ako si katropang Wendell Balinaga.
0: Kag si katropang Franz Sandro Burgos. Para sa Nagaugyon ng Pilipinon sa Pilipinas. XFN News.
3: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
4: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santol Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santol Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santol Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Suwabe ang aroma. Santol Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kabut ka pa. Santol Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Vision X! Marami na ang natulungan!
7: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision X Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision X Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision X Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
6: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
8: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
9: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe! Kisi!
10: Laging bitin! Ibalik ang bangsi! Ibalik ang alab ng pagmamahalan!
11: Mag Turbo!
9: Oh, yes!
10: Turbo Supplement for Men! May maca at lavuasca! Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsing na pagmatagalan! Turbo Supplement for Men!
9: Mas lalakas ka pa!
10: Sister Pain!
12: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adad na akong training, hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago ka maglala ang palaki na dating kung akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
10: Sister Pain! Tanggal ang pain! Fast and safe! Sister Pain!
13: Symptoms persist.
10: Consult your doctor.
13: Bibili sa mga butika.
14: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
15: Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
16: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo.
17: Luzon,
16: Visayas,
18: XFM Cebu,
19: XFM Bacolod,
20: sa XFM
16: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo
21: on air and online.
16: XFM Network Philippines, nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM. XFM 103.9.
22: The Secrets of Health.
23: Tumanyan ni importante Sir Jocelyn ang matalupangod na to ng aton sa niya kurason kag aton sa rika ugatan kay imagine na bala Sir Jocelyn. Siguro kung mag-survey kita sa kada panimalay, siguro Sir Jocelyn, kung sa kada panimalay may isa lang dira ka hypertensive. I don't know if may ara panimalay nga wala, Sir Jocelyn.
24: Ang iban siya niti wala kuno eh. Kaya wai pa siya kay balo, gali ka hypertensive naman siya mo.
23: Especially sa primero, wai nga dan symptom ni hypertension, Sir Jocelyn, no? Gali hindi kita magkumpiyansa lang, no? Pero pagkaon gali naton sa isang mani, makabulig sa aton sa ring kurason kay nga man makabulig sa panubo sa aton sa ring LDL. Kaya ang problem, Sir Jocelyn, kabaliskad eh. Nagkataas ng LDL, naganubo sa ring HDL. Nga suppose ang LDL amogidya ang manubo. So ginabuligan niya panubo ang LDL, gina-improve niya sa ni ang ginatawag good cholesterol ko nang aton sa ring HDL, mabuligan niya ma-reduce ang inflammation sa aton sa kaugatan kag mapanami ang blood circulation sini kag sa regular sini kag hustuhan nga pagkaon sini sang mani ginaangot ni Sir Jocelyn sa manubo nga risgo sa badatian sa kurason.
22: The Secrets of Health.
24: In the absence sang mani abidokle may allergy kas mani pagkatapos not all the time magkakaon ka sang mani. Where can we get all of this bioactive compounds ang ining mga support nga pwede naton makuha sa naglalain sini nga organ sa ato sini nga lawas, Dok Leo?
23: Ang isa, Sir Jocelyn, sa ma-recommend gid nato, no, nag kaigo sa niya kombinasyon sa mga prutas kag utanon lakip sa mga vitamin and hormones ni Sir Josil. Manami kombinasyon na naton nga daan ang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Santhon Vitamin C sa kada pagtumar o kung pag-inom naton.
11: Santhon Plus Gold.
24: Ang iyasin niya mga sangkap, ang tanan niya mga super arada, ang tanan niya mga ex-arada sa mangustin, ang palaya, malunggay, garlic, spirulina sa Santhon Plus Gold. May ara sang VCO, malunggay oil, vitamin D3 sa premium D3 and the Santhon Vitamin C, which is kinanglanon naton ang daily intake sang vitamin C because our body cannot manufacture or produce vitamin C.
11: Santhon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
24: So in short, gintingob na ining mga super nga mga sources para mangin kuluhanta sa mga bioactive compounds katulad sang polyphenols, just like that of the phenolic acid, para makakuha kita dira sang amino acid, para makakuha kita dira coenzyme, para makakuha kita tocopherols. Ginkombinar na ini, Doc Leo, kag-ara na na sa Santhon Plus Gold in a capsule because of the ingredients, Doc Leo.
23: Gintuyo gani Sir Josel kag ginhungod gid niya ginupod ang queen sang prutas kag utanon, amuning mangustin kag moringa o kon malunggay nga may madamo kinsa nga benepisyo sa aton sa nga lawas, Sir Josil. Tikapin pag inupdan pag idinis ang superfood sa nga spirulina. Ang malunggay, Sir Josil, ang spirulina is complete protein man ini sila. Recommended din sa mga nagaedad ni Sir Josil para hindi bala madali magpayos sa aton sa mga kaunuran tungod sa kakulang sa paghulag bala, Sir Josil, kulang na sa exercise.
11: Santhon Plus Gold.
24: Dira sa Santhon Plus Gold capsule, kompleto na ina siya. Premium D3 soft gel capsule kag ang Santhon Vitamin C. Initanan mabakal ninyo sa mga butika.
22: The secrets of health.
24: And gamit ka mo kag inom ka mo sa Santhon Plus Coffee Mix, wala coffee beans, wala man caffeine, Doc Leo.
23: Amo ni bintaha, yes, Sir Josil, kay nag-cafe ka na, makabulig pagid sa aton sa ringan lawas. Kati sa isa pa lang kasangkapa, like ang soya powder sa ni Sir Josil, makabulig sa brain. Hormonal imbalances, makabulig pa prevent sa ni sa cancer, prostate, breast cancer, sorry. Kag sa mga kababayanan, especially Sir Josil, age bracket 40, 45 or 50 pataas, nga ara na sa stage ni Sir Josil sa pagbatyag sa mga symptoms sa pagminupos nga daw sila mismo hindi maintindihan. Pero ang mga bana, Sir Josil, nga nagasunod sa itong programa, wala sila nagasupok ah. Kanto na lang sila sa butika, bakal sila Santhon Plus Coffee Mix. Kay manami si Sir Josil, gali kung may mood swing ang isa katao, kung babae, sorry, kahit kunara na sa stage sa pagminupos, Sir Josil, mismo ang may lawas, hindi niya maintindihan ito galingon niya mo. Tisupukan mo pa. Paimnan na lang bala. Santhon Plus Coffee Mix.
13: Anti-oxidant. Anti-aging.
11: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
24: Santhon Gold Coffee Mix. Amo ni may collagen kag glutathione.
11: Premium D3 Coffee Mix.
24: And we have this Premium D3 Coffee Mix. Ini ang kapinasahi sini. Kaya ang sweetenerya stevia, Doc Leo, pwede kainom pati ang mga conscious sailors ng blood sugar level.
23: Correct, Sir Josil. Kag ina-recommend mo dali para sa may mga insulin resistant, Sir Josil, no? Kaya ang ti ang Santhon nga daan niya ang vitamin D3 nga sangkap niya sini, nagabulig para sa pagpa-improve sa insulin sensitivity. Kag bisan pa matami, Sir Josil, recommended man gyapon kay ti stevia ang gingamit. Which is stevia is zero calorie.
22: The secrets of health.
11: Santhon Plus Gold.
17: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santhon and XFF libu-libong pa-premyo. One blister sang Santhon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santhon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash kag para sa grand draw. More than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na Santhon and XFM. Libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
18: Mga katupa,

0: wala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Ako si Sarah sa aking kutipan ni Lilo.
4: Sa aking call center agent.
3: Burmig, ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
4: Ibalga niya ito sa akong sang
3: Sister Pain.
4: Nagsigda, sige naman hulang pagsakit sa
2: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ibilis sa mga bukika. Santhon Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Mirbesa. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawon.
2: Santhon Gold.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Likawan ang sobra nga alkohol mahimong ini nga makahalit sa atong atay. Depensahan ang lawas batok sa hypertension kag diabetes. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay and mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico, FDA approved. Mabakal sa mga butika. We'll be right back.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
2: XFM Cebu,
3: XFM Bacolod,
4: sa XFM.
1: And Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. XFM 103.9
5: XFM Network Philippines.
6: Mga katropa,

0: Kamaturan ang salandigan sang kanatarakayan.
1: Bullseye!
0: Pagtuloy sa mga detalye sa isyu kang balita.
2: Ang lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it impacts to become a pandemic.
0: Bullseye!
3: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
0: Pagtalakay sa mga isyu, ikat sa mga yamo kag reklamo sa tao. Bullseye!
4: Nilinwak ako ng bata, tapos may balay ng ipapirma sa ako, pero wala mang nilaki
0: ng Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interes ng publiko. Bullseye! Bullseye! Prangka! Diretso! Bullseye! Kang karoon, yari ang inyo anchorman.

0: Manyaga mga katropa, manyaga sa atin nga masuking at ang palamati. Welcome sa pagpangaragad taliwat rin sa Bullseye. Panibagong adlaw, it's Monday. Pira ka mga kuturan, tas na Cross Occidental, marabutan sa pagpangaragad natin. Welcome, of the 9 naman tatog, tumalas Jess nga aga. It's Jesse Shetina para sa bulan sang Agosto. Nagatulot ang tamwa na si Jose Marichan. Nagalili na siya. Isan na katiklod siya, isan na katiklod per month na. Lang taon taman, kapira ka mga latest development karo mga katropa sa aton nga pagpangalagad. Ang mga update naton sa mga balita sa aton palibot. Dala ka mo sa payong nyo, mga rain gears ninyo, gaulan-ulan, nagatulot-ulit, higatulot-tulot ang atong kalibutan. Hindi pwedeng mabasa sa ulan, hindi pwedeng magtrakaso, hindi pwedeng mag-sip-on, hindi pwedeng mag-absent sa trabaho. Amo naman nga aton nga mantra subong katropa nga planggaon ta ko galingon ta, hindi ta pag pabayaan nga matapdan kita sa mga masakit. Hindi pwede magmasakit. Hindi pwede maglain ang pamatsyag. Hindi pwede magligid sa aton nga mga hiligdaan. Kailangan ta kumayod, kailangan magsumipag. Kailangan magsumikap para sa ikahaon ng ating buhay. Upod nato sa technical side, mga katropa. Katropang Jonel Apsay. Ang mga katropang Win Salinas. Mga katropa, mga balita. Pinaka-latest ho, mga katropa. Huwag ito matapos ni sa mga big illicit cigarettes. May isa naman to na kuha ang aton nga Philippine National Police Maritime Group, mga katropa. Kapin sa 21 milyon pesos nga balor sang illegal nga sigarilyo sa Sipalay. Samta mga katropa, isa naman na patay dito sa Borsaho matapos nga nag-ibwal ang away duta. Amo rin ginahambal ito mga katropa sa mga isyo, sa mga balita, mga katropa. Ang duta, isa ni sa mga ginapatuluan sa dugo, no? Ang duta, isa ni sa mga rason kung nga nag-rebuilding tao. Isa ni sa mga rason kung nga ginaalay sa taong kabuhi niya tungod sa duta. Pangabuhian, abi mo. Nag-representar sa kabuhi sa tao, mga katropa, ang ining duta. Pero daw personal ni abi, daw pinamilya, no? Naroon takaroon pero mga latest nga update sila mga abiyan sa aton nga pagpakalagad sa aton palatuntunan sa Bullseye. Ari pa ang pinaka-latest development update naton mga abiyan diri sa isa ka barangay naman sa Bacolod. Wow, mayara naman kapin sa 2 million pesos ang nakuha sa mga kapulisan naton sa barangay 12. Sang una gramo-gramo, subong milyon-milyon na kilo-kilo ang nasakote sa mga kapulisan naton. Wala gahubas yan, no? Bisan na milyon pa ang nakwa sa aton ng mga kapulisan, pero ang sabo, ang illegal na droga, wala nagahubas diri sa aton lugar. Amoran, pinaka mga latest update, lokal na mga balita, samtang mga katropa, bantayan tinaman karon ng mga impeachment trial, no? Recollection para sa mga kultura naton, ato bala ang mga nakabaton sa confidential fund, ato bala ang mga taong medyo ang lain nga lain dito kay may naalokaran nga mga taong hindi kilala. Ang depensa to, katropa, singati confidential fund gini. Hindi pwede mabuyagyag ang mga tao nga ara sa likod sina. Pero depensa naman sa prosecution sinya. Ano nga mga aktibidad ni? Ano nga mga trabaho ni? No, ano mga surveillance activities ni? Nga hindi pwede mabuyagyag. ang Christmas party, ang mga gathering, is it part sa confidential fund? Isa na karon pag-istoryahan ta. Kung pinamaraw ka soon, mga katropa, katuan ta naman karon ang pinakamang latest development. Ini matapos nga nagwa naman ang leadership fund sa Senado. Paano ini natabo, katropa? Paano gin retoke sang Kamara de Representantes ang budget sa 2023-2025? Nga nakibot na lang ang DPWH, mga katropa, nga may ara sila sang proposed nga mga projects pero gin-slash into 80%, no? Inibasis sa pahayag ni former DPWH Secretary Manuel Bunuan, no? Linya, ang akunto, there were at mga 50 plus, no, na mga foreign assisted project, katropa. Pero pag tapos na nga nabutang to sa sa National Expenditure Program proposed budget sang aton ehekutibo, sang aton presidente, sang DBM, nakakas into 80% na slash sang kongreso. Pero nakibot na lang sila sinya may ara sang nagsulod nga mga bag-o nga mga proyekto sadto nga nagalabot sa 8,000 ka mga proyekto nga hindi man sang DPWH kundi inserted project sang Kamara de Representantes, mga katropa. Grabe, no? Kag diri na nagakalatabo ang pinakamga mekos-mekos sang pinakamga kautura naton sa kongreso. Amore, aton tutukan karon sa pagpangalagad naton sa aton panatuntunan sa Bullseye. Sentro. Ang panawagan sang pinakamga kauturan ta angot sa signature campaign, mga katropa, ining pagduso sang pagpatigayon sang pagduso sang anti-dynasty bill, katropa, nga pinaagi sa pagpanikasog sang pamunuyong Pilipinhon, no? Pagpanikasog naton nga maduso ang tuntuod nga anti-political dynasty, no, diri sa pungsod Pilipinas. Gina-check nato na, no? Gina-update nato ng pinakamakuturan ta because ang simbahan nag-doso sini mga katropa nagsuporta ni sa People's Initiative, no, nga kinahanglan makakuha kita, makalikom kita sa kapin hindi magtubo, magsobra lang sa 7 milyones pesos, that's about 10% sang aton nga total population sa pungsod Pilipinas, mga katropa. Kag 3% sa every legislative district nga makuha ng mga signatures, mga katropa. Ano matabo na yun? Panahon tala karun, istoryanta, no? Kumusta ang aton pinakamakuturan, ang aton nga mga kaabyanan sa transport matapos nga gin pagwa to sang LTFRB nga may ara sang mga ayuda halin sa aton nga national government para sa mga drivers naton, angot sa ining crisis nga ginapangatubang naton sa sining panahon, ang modernized jeepney nga ginhatagan sang ayuda subsidy sa sulod sang 3 ka bulan, sa ila arrears sa bangko matapos ginakabaton sila sang ila nga mga notice of foreclosure, no, sa mga units nga gadlagan nga mga modernized jeepneys, mga katropa. So amo ni karon ang aton nga tutukan, ang threat, mga katropa, base may ara sa mga investors nga mag interesarbla, no, nga mag intra sa aton nga jeepney modernization, no. Anong mga painuino sang aton pila mga kuturan, no? Ang paglantaw ta temporary, no, ang ining solusyon nga ginahatag sa atong gobyerno, ang subsidy para sa mga ginakabig naton problema sa mga modernized jeepneys, no. Pero may ginaluto nga iban, no, after 3 months, mga katropa, it's far-fetched nga ang arrear to sang aton nga mga modernized jeepneys masulbar ito, mga katropa, sa 3 ka bulan nga subsidy sa aton nga national government. no, sa utang nila. Pero naghambal naman tong LTFRB. Kaya status quo na eh. No, hindi nyo pagbuto nga mga unit, mga katropa, kaya maproblema kita sa damo, kadamoon sa mga jeepney o jeepney yung nagadlagan sa Ispapulod. Both traditional kag ang ano, ang modernized. So what have you? No? Basi may ginaluto ng iban bla, no? Ati amo na ini aton nga lantaon mga katropa, no? Kay do may naghahana-hana ho nga mag-intra sa aton jeepney modernization, ha? May naghahana-hana nga nagapulo pa kita, ha? Nga mga kolor sa mga buses mga katropa plus ang threat mga katropa sang kinakabig naton pagsulod sa mga investors, no? Diri sa aton jeepney modernization program sa sudad sa Bacolod. Amo pa rin istorya ta kay sa Johnny, no? Base bala nagpaulawala nang ta, base bala nalipay ta sa mga sitwasyon ni, pero may nagagahulat siya kabay pa nga tanawon ta in the next 3 months kundi kaya nila din kita take over. Aton pa inom lang na, base bla, base may matabo bla nga mga pagbag-o sa aton transportation mga katropa. What's wrong with our public utility vehicle jeepney modernization diri sa aton pungsod mga katropa? Anong dapat lantaw naton? Ano dapat pagbag-o naton mga katropa? Ano dapat ang paghimuon sa aton ng mga transport sector sa aton syudad, sa aton probinsya para solid ang away, solid ang palawagan, para ripasuhon or bag-uhon ang mga provision sang aton jeepney modernization sa aton nga pungsod. Amo na karon tutukan taman sa aton nga pagpangalagad mga katropa. Dito sa Oton, may ara mga katropa. Oton Iloilo, may propose dito nga AI hub. May AI data center nga gin-propose ang isa ka Norwegian individual ang pagpakilala niya sa niya AI hyperscale data executive ako dito sa amon lugar, na so I wanted to improve sang aton nga data ang interesado ako nga mag ano nga mag tukod sang data center diri sa Oton Iloilo, no? Nag-almatong pila ka mga opisyal, may ara man sa mga nag-almatong ka mga grupo mga katropa nga nag-question, no, di nyo kwaon ang ano ang tubig, di kwaon yun yung kuryente, ah, diri ba kamo makwa Japon, no, ano ang source of energy nga gamiton nyo kay ti dako-dako tomo, no, daw pila to ka gigawatt megawatt ang kinanglan to sang AI data center mga katropa. Nangakig sayo, naglain buot siya, ha? Nagsunggot puli.
1: Sinabi nyo na lahat eh.
0: Pagpuli niya, tigin sunod sa mga katapo sa media kay pamangkuton tani, anong interbihon tani? Namuyayaw sa? Uy. Galit sa mundo, galit ko.
2: Ari na sila!
0: Larga na! Lantaon-taon video mga katropa, dugay-dugay sa aton niya palatuntunan. Nanginit siya. Sinya, if you don't have the brain, go away!
2: Hambala pa! Tuod ka?
0: Amo na kinambal ya. Di ang mga tao, nag-alma, nag-viral, nag-trending. Why na siya nagbalik-balik sa Pilipinas? Puli siya. Sunggod mo. Nagsunggod. Tiwain sa kabalik di. Pero ang video mga katropa na wadan sa way sa way naglaba Korea ya. Way nag ano? Way nag way sa na way sa nakapugong nagwa sa sayang panit. Pumuli nagsunggod. Karaw na, karaw na. Pinaka mga latest na ng istoryan na mga katropa. Anyway, welcome, ginabi-abi na mo kayo kamo sa aton pa natin tunan din sa Bulsay. Kabay pang ara kita sa mga sitwasyon. Kabay pang okay lang aton nga pagpakawin ng mga katropa kung ano may ara kita pasalamatan tayo sa mong ha. The most we can do is to be thankful that we have the job. We have the resources. We have that small business. na pwede makuhaan sa aton nga mga kita para i-sustain sa mga galaswanta. We understand na ipit, no? Budlay, pakabuhi, tas buong. Pero this is just it, mga katropa. The more we are being pressured of... there's an economic pressure. The more we think, the more we move, the more we aim to reach something para sa kaugalingon ta mga katropa. No? That's the time mga katropa will learn something. That's the time nga nagpanikasog kita mga katropa. And across the sa sining mga pathways natin, no? we discover the true us, no? Kung paano kita mag-atubang sa mga problema natin, no? Ang problema ra gid na sa, pero ang solusyon mga katropa, aralan sa pribot, no? Hindi na sumadawaan kailangan sa pag-asa mga katropa, okay? So anyway, welcome sa atong ratong tunan. Pwede ka mo kasulod sa atong nga XFM News and Public Service Authority. Pwede ka mo ka-share, pwede ka mo ka-comment, pwede ka mo ka-pag-greet, no? Pwede ka mo ka-intra sa mga diskusyon natin. Programa nga ini, ang Bullseye katropa, hindi niya para sa akin. Hindi niya para sa kunsin uman ng mga politiko, but para sa inyo. For you to be informed, for you to be updated of the latest happening sa palibot natin, we want you, we will keep you posted, and you're free to express your opinion and sentiment on our prevailing issues, mga katropa, sa aton niya programa. Okay? Inyo niya programa. Hindi niya mo, no? What we can do is that to bring issues on you, and then let's talk about it, istoryahan ta, so that ang sentimiento sa publiko maging mabaw. Hindi iya kung kay sino ba. Alright? Para niya sa inyo, mga katropa. No? 7:33 sa pagpangaraga natin. Pero... bisanano palumpiga ta, bisanano paligid-ligid ta, kung nagatrangkaso ta, lain pamatsag ta, gasipon, daw ginagaiga-iga ka ta. Lain lang istorya ya. Mas mayong atipanon ta, kagalingon ta, no? Sino, why man niya labot man sa mga politiko kung maglinain pamatsag ta. As long may ginahakab kag may natukob, that's like, yo, okay na sila. Amo na bala, ang perspective bala mga katropa sa Pilipinas, the people already knew it, no? Nakabalo na ta sang gahi sa gobyerno. The most we can do, makabalos ta, is to sweep out sa mga terms bala, no? Sa, like for example, sa mga politiko, sa mga kawati, refers to someone, somebody dira sa posisyon sa Kongreso. Naman, it's a public knowledge that there's corruption happening sa atong panggobyerno. Kung kisaway naman tayo ba ito, ihambal, i-express na lang natin pinagi sa sentimiento ta. So amo na, no, mga katropa, isa pagigali sa aton pagtutukan, no, kumusta gali ang away ta sa RSSI? Kumusta ang away ta? Are we winning, no? Nagdaog na kita, pila na ka porsyento nga naka-recover, mga katropa? It's more than it's just a matter of months, mga katropa, before maabrigaling kita. Galing ti, anong tanikaroon, maabri galing ta, anong igaling ta, kay Wayman ta. Kulabos, manang aton nga production sang tubo kalamay, kalabanan sa mga kampo na apektuhan sang RSSI nga peste nga ni. Nga gasala ta. Ang mga gagmay nga mga problema, ginapakomplikar tao. Galingin man ulo nila. kung paano patyon ang RSSI, no? Ti na igo na ang report sang SRA previously, 30% of our sugarcane plantation affected sang RSSI. Ti pamangkot, kumusta nang development? No? Kay ti may biocontrol ta, may ara kita sa mga spraying na tabo para batuan ang RSSI, ti ano na resulta? Ano na? Araw ito mga katropa, no? Tatlo ka mga produkto ang atong ginaduso sa inyo mga katropa. Ginarekomendar halin sa Yes to Health Wellness Center ang atong Santon Vitamin C, ang atong Premium D3, ang atong Santon Plus Gold. Dako kabulig ini mga katropa para sa mga kuturan naton. Plus nga ti kumiara ka muna eh, pwede ka maka-interest sa atong Santon na libu-libong pamilyo. Premium D3, amo ni aton nga suplemento sa pagpabakod sa aton immune system, pagpabakod sa aton nga lawas kontra sa mga masakit. Ginapanami niya ang aton nga depensa, pinaagi sa pagpataas ng aton nga immunity, plus ginapabakod ang aton nga bones katropa. Ginapanami niya man ang aton nga brain functions, retention ta. Ang mood la. Because ang vitamin D katropa, isa man isa nagabulig sa aton sa pagpadamo panami sang production sa mga happy hormones naton, dopamine, serotonin, kagibat pa sa aton nga brain, sa aton paminsaron. Di indita madali-dali apektuhan sa mga depression, anxiety, kagurado pa. Amunang nami kung ano kita mga katropa, tawag sini, positive to sa mga bagay bla. And positivity is a state of mind, no, nga kinahanglan ta i-practice, kinahanglan ta nga i-inculcate sa aton paminsaron mga byan. And a way to do that mga katropa, galing ka muna bla kung kisa bisan ambal ta gusto ta maging positive, pero ti may depekto na paminsaran tagli, no, hindi na maka-producer sa insakto nga mga hormones dito para maka-function sa insakto. Para sa isang flat lang nga slakyan nga gusto mo i-duso pero may problema di. So that's why kinanglan ta supplementation vitamin D, mga katropa, premium D3. Ang premium D3 hindi lang vitamin D, kundi may ara man sang mga may ara man sa ingredient nga virgin coconut oil, kag may ara man sang Malanggoy all extracted kay mga supplement, nutrients, mga katropa, sa mga herbs nga nagabulig sa ato. Okay? So, virgin coconut oil, nagapabakod, nagapanami sa aton nga depensa kontra sa mga viral infections. And malanggoy mga katropa, it supplements a lot of vitamins, nutrients nga kinanglan sa lawas natin. No? You name it, ang malanggoy have it. Mangosteen, mga katropa, Santon Plus Gold. May ara kita sa mangosteen, ampalaya, malunggay, garlic, spirulina, nga mga suplemento. Nga makabulig mga katropa, no, pataas ang aton immunity level. Alright, so mangosteen, antioxidant, ang aton nga ampalaya, nagakontrol sa blood sugar nato, kalamay nato sa lawas nato. That's why namin isa sa mga diabetic person. Malunggay, suplementuhan kita sa mga nagkaigo ng mga nutrients na kinahanglan sa lawas natin. May potassium pa na sa glimo, vitamin D, vitamin E, no, vitamin A. Damo-damo, katropa. No, that's why gintawag ni Malunggay nga Miracle Tree, no, because nga grabe ang iya ng mga suplemento na mahatag sa lawas natin. Ang garlic, mga katropa, no, may component na siya nga allicin, no. Ang allicin, mga katropa, gagwa na sa maabiyan kung ginadunot mo sa ginapusa mo sa mga, no, ang ahos. Amo na managabulig sa aton sa pag bato sa mga bakterya sa lawas naton. Plus gapanami panisa sa aton blood flow, mga katropa, para hindi magtibuok ang aton blood pressure. Okay, amo ng garlic mga abiyan, no. Plus ang spirulina, anti-inflammatory, it all starts kanan sa inflammation mga katropa. And that's why early possible time dapat ma-arrest na dayon, no. Importante may ara kita sa Santon Plus Gold nga makabulig sa pag depensa sa aton lawas kontra sa mga masakit. Ang role naman sa aton vitamin C mga katropa, total absorption, ginabalik-balik na siya, no. Kay importante ni siya nga maintindihan sa aton tao asang pumuluyo ta nga ultimate trio ang tawag diri, no, nga tatlogid nga pag imnon ta tatlogid, no, nga sa isang adlaw. Kahit ti mga katropa, it complements to each other ang inyong mga suplemento. May ara ka na sa Premium D3, may ara ka na sa Santon Plus Gold, all these supplements naghahatag sa ato sa vitamins, minerals, ang kinanglan ta complete absorption sa lawas naton nga masuyop o kung ma-absorb sa lawas naton para magamit niya sa atong adlaw-adlaw nga pagginawi. Sobrang trabaho naman sa vitamin C, no? Ginapadasigya ang absorption sa aton nga mga vitamins, minerals para magamit sa lawas natin. So importante man ang vitamin C, pero piliun yung vitamin C nga wala ka mo gasuka-suka. Piliun yung vitamin C nga wala ka mo naga-lain pa matrag nyo. Masalaan pa ka mo na karoon naga-busong.
2: Tuon ka?
0: Amalabla. Gamiton ta mga katurapa ang Santon Vitamin C nga ang Santon Vitamin C because amo lang ni ang vitamin mga katurapa nga alkaline based. Okay, so wala sang hapdi ka chan, wala ga-trigger sang ulcer, wala naga-trigger sang hyperacidity kagurano pa nga masitwasyon bulig sang aton nga ultimate trio. Babakal nyo na mga katropa sa inyo mga butika malapit sa inyong mga lugar or pwede gani kadto kamuto sa Mercury Drug Store, sa South Star Drug, sa TGP, sa Generica Drug Stores nationwide. Para sa dugang maritali mga katropa, pwede ka mo makapakig-angot sa aton Yes to Health Wellness Center. Ara man ang mga produkto naton. Ara kita sa door number 46, Vinco Building, Lizares Street, Barangay 39, Bacolod City.
3: Franca, Diretso. Bullseye.
0: Ito ang mga latest balita naton sa patrol pagkatapos sa mga panundong mga katropa. Standby.
3: Bullseye XFM 90.3
4: Supple Plus Gold.
5: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
4: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Ang hindi ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Vision Next. Marami na ang natulungan.
7: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawalan na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nang unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
4: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
8: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
9: Turbo Supplement for Men.
10: Oh yes.
9: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
10: Mas lalakas ka pa.
11: Sister Pain. Ako si Lani, isa ka bus driver. O pagdugin sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malitawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita nga mga driver, mag-inom usang Sister Pain.
12: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
13: Symptoms persist. Consult your doctor.
12: Sa mga butika.
14: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
15: Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
16: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue FDA CFRR permit number 0098, series of 2026.
13: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
16: Balancing ang mga komentaryo.
17: Pwede,
0: yung nag-atrust ang public opinion.
16: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
0: Nga medyo isog pa sila yan.
16: Ini ang Bullseye.
0: Balik tayo mga katropa sa pagpakaragin natin sa ito nga pala itong tunay Bullseye. No, morning sa mga katropa natin, Lloyd Davales, morning, may gaga. We experienced a dim sky today, morning. Oh, yes, yes sir. It's a cloudy morning, no? George Sagalom out there, sir. May gaga, Sir Lloyd, may gaga, simula, no? Ito para, ilo kami ni Sir Lloyd, di? Kita nyo na sa stupad na mo, no? Ang gwapuhon, tiso yun, kagpution. Oh, kumplito, bakuna. Sir, may aga. Sir Jelwin, may aga man. Sakay Dan, sharing na. Nami ang igalunsar subong adlaw, ang NIR dial 911. Kagbisan, wala sang load, pwede Japon makatawag. Kay may ara naman sang emergency hotline. Okay, morning. Salamat. Kabay pa nga maging successful ni ang 911 kag ang pag-respondi sa mga kapulisan natin, Sir Jelwin, no? Sir Vincent. Jessica Gonzalez, may aga. Sa kay Ma'am Sol Julito, may aga. Kumusta na kay Sir Bibot? Sa mga Mams members natin, no? Sa Bacolod, may aga. Sa kay Jessica Gonzalez, Mary Jane Valio, mayong aga sa inyo. Tanan, naka si Ramil Mamilya, Ari Mandi, si Bisaya ni Bay, nakatutok man, salamat gid sa pagtutok kag pagpamati. Si Elvira Gilogo, no? Happy birthday to my granddaughter, Ira Nicolette Bisuenya, no? Thank you, God bless, and happy birthday to all birthday celebrators, mga katropa today. It's 17th of August 2026. Happy birthday sa inyo tanan, kag sa sino pa, no? Sa kay Ramil Mamilya, boy pa this Junior Alegria, Ma'am Balman Soko, mo duman sa Coron Mill, nga mahal dang imo kape na no man gila libre kay gani. Check on ta pila ka mga latest update naton mga katropa sa sining panahon, no? Kay may mga latest development naman kita sa kay okay. Sakay Crislona Flores, may gaga. Member sa Moms. Kaga, syempre, sakay Mayna Celiadora Dumipig, may gaga. Sa Barangay Punta Daytay, nakatutok man sila. Thank you. Salamat, Ged. Ha. Mabuhay po kayong lahat. Katuan ta mga latest update natin sa patrol, mga katropa. Kay ginatutukan ta man ang nagakalatabo, bla. Diris Bacolod, kung kisa, dok kasubo. Kay bisanano ka ano ho? Bisanano ka hambal tanga linong may ara Japon pinatsanay. Ha? Kaso nga murder ipasaka batok sa suspect sa nagtiro sang iya tupad balay sa Banwa sang Murcia. Kwaon ta pinak man detalye kaupod sa kay katropang France Andro Burgos, mga katropa. Sa sining panahon, no, kay may mga latest development kita. Sini, no? Latlaton talas katropang France. Kay para sa mga latest update diri mga katropa, no? Ang aton nga mga abihan bala sa Facebook page, mga katropa, pwede ka mo ka post da sang inyo mga opinion, pwede ka mo ka hatag sa mga pananawan nyo sa mga issues nga ginatalakay naton sa adlaw-adlaw, para mapanabot naman sa mga opisyal naton sa gobyerno, no? Abal ni Sir Ramil Mamilya, sing Bisaya ni Bay Junior Alegria, King Kong alias Iget, may aga. Nagapangapisubong, ti okay naman sa. Why naman sila gireklamo sa kapi, Sir Mel? Why naman sila ga, ano? PRS Kapitanda. Gapang libre. Sa tani ko narap, kada malibrihan man tas ang kape ba? Morning. Happy listening dira sa Barangay Makagahay sa Overflow. Mingaga. Thank you, Ged. Sa pagpamati. Ari pa, mga katropa, si Ma'am Betsa Helvizon. Mingaga. No, sa Barangay Lumanan Chapter. Thank you. Thank you, Ged. Sa mga members ng moms, no, Dries Bakulod, no. Thank you so much, salamat gid sa pagpamati. Gina-check naton pirako latest development update naton sa atong patrol. Angot sa nagakatabo sa atong palibot mga katropa. Uy, halong-halong kamo bla. Damo sa mga subong hindi na sa fire prevention. Pero damo japon kaso nga nagakasunog ang balay. Kaso sang sunog katropa. So mas mayo kun maghalintas balay, unplug tang dapat i-unplug, no? Kag kun wala sa balay tao, mas mayo i-off ten lang. Atong mga kandila nga ginasidihan ta sa atong altar, no? Palungon ta to. Okay man nga mayara ta sang pangamuyo. Sa may ara kita ginahanad sa altar ta, pero ang safety man sa katun parimalay importante man abalan mo ang kandila gakaupod na sa gakaupod pagkatapos as na lang mga pudpod sa pinakaulihin niya sunugon niya na ang palibot siya da iya da nga no tikun ang imo da nga balay da made of light materials laban-laban gina sa mga katropa no so ginapibalo natin para malikawantan ni mga isyo kun mga nagaluntad nga mga sunog nga mga insidente sa aton lugar sa aton nga palibot katropa no kabay pa maghalong-halong kita mga biyag no at the same time sa mga katropa naton bala nga nagaupod man sa mga public affairs programs sang XFM like man kamo kag subscribe man kamo sa aton nga Facebook page no XFM Bacolod News and Public Service Authority. Pwede ka muna ka-update sa mga balita. Pwede ka muna ka-update sa mga nagkakalatabo, mga katropa, sa aton palibot. Okay? Ma'am Shirley Arevalo, ngayong aga, Ma'am Vitcha Helvizon, no, tsakto, sa Hanumanan Chapter sa Moms. Pag-greet ko lang, ang Amunin Ablos, nga si Nunoy Hinugaling of Barangay Inapoy, no, nag-celebrate sa Kadlawan today. Salamat, gid, happy birthday! Sa inyo to all the birthday celebrators mga katropa mayong aga hambal ni Criselona Flores mayong aga sa kay Ma'am Maria Sol Holito baging kumpleto yagid ba. Ruth Baroy Banggay mayong aga mga katropa nato Dres Tabugon uy layo na libla Tabugon Dres Proknara Barangay Tabugon Kabankalan City. Thank you. Salamat gid sa pag-upod ha. Okay? So anyway, oras na mga katropa, 7:54 check na to sa Barangay Granada. Kwaon tabla si katropang France kay ligad to akto lang nagbato ng estudyante, naging pitsokorno yatong pulis to. Dito round 3 no. Upod naton sa linya natong mga katropa, katropang France Andrew Burgos. XFM Live Reports. Katropang France may aga.
17: Katropang Erwin, diri kita sa may update na lang ni Bala or nagpatidangot, kita balik.
0: Oo.
17: Diri mismo sa bayan sa Barangay Granada.
0: Oo.
17: Patapos, Katropang Erwin, nagligat kung ang mga inadaw may involved kung isa ka-estudyante.
0: Oo.
17: Kaya kinaligar, nalakit Katropang Erwin sa incidente nga ginsumpag yan ang isa ka-polis. So, sa buong nga tiyol, kaya nga, kaw kita kay China, nagpadulong kita dari Barangay Granada, kung mutagin na natin naging katuan sa mga barangay.
0: Kaya
17: nagsigat na nga kapi, may aksidente, man din nga nasabo, no?
0: Ay?
17: Kaya isang patay,
0: kapag
17: sila doon.
0: Oo.
17: So, may katuparibin, kawalan pa kasi ito ba nga nitaliangon sa natampo itong mga aksidente.
0: Oo.
17: Pero, yung dos na lang yung kapitan nagdito.
0: Oo.
17: sa Maragay, Granada. Ano sa sininga incident dito sa nagligad niya dapat sa Irwin, involved po ang isa ka estudyante. So, dito na talaga sa Tibang Galing ito sa Irwin. So, pabalikan talaga ang istorya, ay last August 14, Friday ni Adlaw, may incident ng YG Ginalauman sa hanay sa kapulisan, especially ang isang personnel ka sa Irwin sa Macaulay City Police Station 5.
0: Kasi
17: sa galing mismo, ang pagkasumbagon sa isang kabitisay sa anyos na estudyante. Sang diring bulutuan sa Barangay Granada. Katropa Irwin, kali ang estudyante, hindi ni residente sa Barangay Granada.
0: Uy! Yeah. Taga diin to sa?
17: Taga Barangay Distalitre, gali.
0: Kaya lang kasi ko yun
17: senior high school, ang spila, hindi may senior high school. Hindi rin nag-spila, Katropa Irwin, sa nung mismo sa kay Kapitan Lugit dito. Kaya sila ni Kapitan, kaya kung pag-Granada, mismo sa Barangay Granada,
0: hindi
17: kilala na nagayon nila kung ano ni Macron sa pamilya, kung ano giling pagkilala, isang pinikanan sa sininga estudyante, nga nagtapos sa kundo nga siya mismo ang nagbakos sa polis, bukong nanumpak sa motoridad sa tropa ng Irwin. Hindi ka palo naman ito dahil niya nga, kami huli, ako na natin na dahil, hindi, ito ako na pala. Yun naman po nga na dinamit po involved sa kami din na kinagapos sa lugar, pati sila ni Kapitan, hindi man residence, kaya hindi man na mga pumuluyo sa Barangay Granada ang nakambit mong estudyante na nanumbag ng pulis. Pero may panunggom lang ni Kapitan na binigin sa ginikanan. Ito ni Jess sa mga sa ginikanan sa bata nga ni nga from Bisaligre at also sa tanan naman ni Katropa Irwin sa Barangay Granada. Ay gusto mo lang ni panapot nga before madali ng bata nila ka malay at sa sila, dapat sa sisaon din, no? Balon. Nang pagla ka sa Farwin, ang kagamitan na sa mata, puwari kisahon mo man eh.
0: Oo.
17: Bago na ang bag sa mata kami.
0: Nakasunod ang pichikod, no?
17: Ano ta? Nung nakadala ni din ang delikado nga bagay kasi nahimo ito nga mo itong butang Katropa Irwin bako sa nasambit ng pulis. Pero si Kapitan sa karon ng PRN sa barangay na dito naging distrikto naging gali ko sa mga bulutuhan mo. After ito sa mga insidente dahil Katropa Irwin sa pilato ko pinahugay tapos pwede ka mga insidente man sa may mga nakuhaan matadaan at higad na Katropa Irwin sa buwan na doon ng mariwana man.
0: Granada man to.
17: So, Granada man to, pero galing si pinahulan tong resultado kung nagpa-positive. I think doon nagpa-positive. O wala sa mariwana ang Granada sa isang estudyante man.
0: Ay, kalain.
17: Oo. Tapos ka Tropa Irwin, amo pa rin natago na sundan man, pero galing, hindi sa barangay Granada ang involved.
0: Vistalegre. Tingala lang ko katropang France, ang Granada, pagkanto base bladra sa araw man lang or sa ano pwede man isa man kasakay mo pero di ba miss eskulahan man to sa araw to office Aligre to nga dito sa
17: adiway sa Kabalo kung lagi doggy sabi kasi pa siguro hindi man mabaton to eh
0: muna gani nga ako pagdudua man basta may mga record man bla
17: kasi kung
0: nga maisog
17: kinaluat man bla
0: na
17: Kaya mo nang budlay ka na Farwin, kapalungit na nadaan niya nga basta damo kayo na